0: Vice President OVP, gindisallow ang ILA Cineña liquidation based on expenses made by the respective office where they belong. May disallowance, nag-lapse na bala ang period to appeal. So kung wala pa ina mag-lapse butang balon sini, there is still a possibility nya initanan is still not yet final. Hindi pa final. So paano mo desisyonan nga guilty ang accountable officer kung wala pa sang final decision from the very start ang Commission on Audit because it is still appealable before the Supreme Court. Ang argumento ni Attorney Wamil Negasiling, as far as we're concerned, as far as COWA is concerned, basta makapagwa na ang komisyon sang notice of disallowance kag order, that would mean, as far as COWA is concerned, final and executory ang ila decision. Pending appeal kung gusto iya sang accountable officer nga mag-appeal. That's their guidelines and interpretation. Nang pamangkot sini, ladies and gentlemen, may final and executory decision na balagin pagwa ang Commission on Audit. If we speak about final and executory, inang may notice of disallowance na sila kag nag-lapse na bala ang period for appeal. To be seen. Ha? Balantayan pa nato nini. Medyo boring. Kay mabudlay, intindihon, kay tama, karikot. Hindi ba ka tropang Alex? Pero that's the point raised by Senator Judge and the presiding Senator Judge sa impeachment trial, si Senator Chis Escudero. Ha? So, initanan, masubstantiate, kag masabat ini, sa masunod sining mga witnesses. Titi hasta pa lang kita sa first quarter of 2023. Nagwa na iya sa Attorney Wamil sa Commission on Audit and was transferred to Pasay City kuwa man gihapon. Kaginbuslan siya sa amuning masunod nga witness sang prosecution. Nang pamangkot sini with the next witness, may ideya bala siya kung may final and executory decision nga nahimo ng kuwa notice of disallowance and expiration of period for appeal. Ha? May ara bala? Balantayan. Well, these are the things nga masiling naton sa ni Katropang Alex. Salient points sa discussion. You know, from the very start, ginapensyon data, nga initanan is not purely like that of an ordinary courts. Wherein the merits and demerits of the case is very, very important up to the technicalities. Because in a criminal case, you need really to convict a person without any doubt, in absence of doubt. Botang balong sa ni, is not only preponderance of evidence for admin case lang na yan. Maghambal ka preponderance of evidence inang may nakitaan ka nga pattern nga nahimu yagid man ina, posible. So you can suspend a person sa criminal case dapat beyond reasonable doubt. Kaya anong ginahambal ka ni nilaya sa criminal cases? It's better to free a guilty person than to put behind bars an innocent one. Mas maayo pa sila niya, hindi mo mapapreso ang guilty person sang sa prisuhon mo ang inosente nga tao. That's why ang inatawag daton sa ring ceiling para iya sa conviction sa criminal cases is beyond reasonable doubt. But this is not criminal case. This is an impeachment case against the Vice President. Nga ang desisyon sang mga senator judges naka-angkor, number one, sa ila apresasyon lang. Because not all of them lawyers. And even among lawyers, they have different interpretations and arguments. So ang mga non-lawyers diri, magabase sa ila desisyon, number one, kung ano ang nadangatan sa ila paghangop. And most likely, kung anong nadangatan sila paghangop, managadsad ini sila bilang mga politiko kung anong sentimiento sa banwa. So kung sentimiento sa banwa, if you want to convince people nga guilty ang Vice President right now, kinahanglan nila ang ginatawag si Congressman Junjun Tupas pa siyak an o. Inang mahambalang tawo, wow, bongga kaday. Usay! Pero as of now, wala pa kita sa may nakita kay nabatian sini nga shock and awe. As far as presentation sa prosecution are concerned. As of now, boring. Ha? Buta malo sini, wala datsoy. Wala bitsin. Kung sa mga ha? Batsoy pa, kulang sa panakot. Wala bitsin. Kaya nga, these are technical matters nga nabudlayan sa paghangop ang kalabanan sa aton. Ang aton nga paghangop sa aton sini nga komento kag interpretasyon based sa malabutan sa aton sini nga research, pagpamangkot, ha? Sa kon ano balang botambalon sina. Well, in this case, ladies and gentlemen, wala pa sang punto nga ang tao ma-convince kag na-convince nga nakakommit na sang grave offense ang ginakusar subong katropang Alex. As of now, ha? Tika pila nakadlaw kita, isa nakabulan. Pila pa lang ka witnesses ang napresentar. Sa ini pa lang article of impeachment, 13 ka mga witnesses ipresentar sang prosecution. One down pa lang, may dusi pa. So sa dusi ni ka mga witnesses, pila ka bulan na yan ini? Basilabutan kita siniduwak bulan, tatlok bulan. That's already 4 months. May duha pa kita ka article of impeachments nga nagkalabilin or articles of impeachment nga nagkalabilin. Ha? So butang ta may presentation sila malabot anom kabulan. Ang depensa ya katropang Alex. Ha? Butang mo anom apat lang ila pulok bulan yudikaka kaya filing certificate of candidacy dan buhay-buhay. Ha? Next year's filing certificate of candidacy dan. So, ladies and gentlemen, sa sininga bagay, ibilin tapagid ini ang pag-monitor sa inyo sa mga proceedings. Kaya kita dere as much as possible, we want to simplify. Gusto naton ma-simplify ang tanan para sa paghangup ta, kagmahangpan ta, so that kita mismo can make sang ginatawag sininga responsive decision. Kagpaino-ino, kung bala, ginasunod man sang aton sininga mga senator judges ang ila konsyensya or they are just towing the line sang ila sininga political groupings and affiliations sa pagbuto sa ulihi, ha, for conviction or for acquittal, ha, sang BC presidente. Ora sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:23 in the morning. Ay, salamat. Naguntat naman ang ulan dari sa siyudad sa Iloilo. Ha? Kamusta ka mo dara? Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Saling niya, ari kami din ni Mr. Jigo Puray. Kag, good morning landa. Kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Sa kay Jenny Halyurina, good morning. Why to ya impeachment sa Lebanon? Pero te, kamusta da yung drone? Ha? Gabagrong yapon. Sa kay Anhilo de Monteverde, good morning gid. Sinema yung aga, mayo gani subong akon bunso gin online lang sang teacher nila. O mayad, ha? Ang iban sini daway gid gani klase, ha? Most of mga students sa may isa ka private school diri online lang eh. Except sa college. Sa kay Sherwin Marcoe, good morning Sherwin. Sa kay Ma'am Lucille Capio, ma'am how are you? Good morning gid. Daway gana magpahuway si Ma'am Lucille. Enjoy life na lang abi. Bullseye! Mangali pagita ng ka-Hong Kong dollar si Ma'am Lucille ba? Bullseye! Bullseye! Si Faith Yap, good morning and thank you for listening there is XFM. Sa kay paterno si Tarpak Libar III, ari man ho, enjoy life na lang ni siya. May bata ng Dr. Bay. Bullseye! Yeah, good morning, Katropan Yosil, kagatropan Romel. Shout out lang sa San Yunte, kag Paklibar family sa Barangay Aligri Uton, pangapit sa Santon Gold Coffee Mix. God bless you, Katropan Yosil, Katropan Romel, kagatropan Jansen. Salamat. Sa kay Glenn Amoroso. Glenn, kamusta? Na-surprise ka man sa proceedings kahapon for the past 3 days sa impeachment trial. Do I get the big O kag big A? Di ba? Do I pag ita? Ano gani kon big O kag big A? Big A kag big O, eh, no? Big O mo? Big kag O kundi big O? Big kag A kundi big A? Yogs, ang bala nang kilala ko. Sakay Sarasin by Luces. Good morning, SM Josel. Mga pikita sang mga pikita. Gamon ni Torgi kami dia. Doa ni sa wahon si imo. Watching from Sitio Camili Barotac Nuevo. Good morning ida sa Sitio Camili Barotac Nuevo. Sakay Sarasin by Luces kag sa yasining partner da kay Mrs. niya. Good morning. Thank you for listening, ha. Sa kay Ma'am Hermite, ma'am, kamusta? Buhari pag inang isa. Doon ay natanagan naman magpuli sinimo. Ha? Manakaagi bala abroad. Niya maano man taken. Yan man mananom ka kamutig. Yan nagin niya galak. Anti mo ka Hong Kong dollars. Debla, ma'am. Sa kay Agustus Labios, dira sa lugta, lawanan tike. Morning, good. Ha? Musta ka muda? Sa kay Angelo de Monteverde, siya third year college CPO naman akon bunso, sir. Ah, okay. Ati, ba't sila sang kilala ko? Dali na lang ah. 1 year to go. Kag masaka ka na sa stage. Ambal ni Glenn Amoroso, na surprise ako boss Josel sa safe house na 2 million a day. 2 million a day. Now, ining 2 million a day because it was disbursed December 21 kag nag-end sang December 31. Ang Arkila sa safe house. Pero pamatianta ang retort sina sang depensa. May nakuha ako sina nga idea ang hambal sang depensa pero why nila gin discuss to the fullest ha? Hindi ay han nga spend now pay later. Buta malun sini eh. During those period nga may gina-maintain sina nga safe house, wala budget ang confidential kag intelligence funds. Those were the days nga wala sang confidential kag intelligence fund. June na gano mo nag-assume office ang Office of the Vice President. So kung may gina-maintain sa mga safe houses, most likely gin-charge ato sa confidential kag intelligence funds niya. Sad to say, it was released December 11 to 21 niya na spent. So that's patikim ni Attorney Puwato. Gapabot-abot gani kung i-discuss niya to the fullest para may idea kita mo. Pero amo tong patikim niya lang. Sa ato sininga pag-inchende, ina bala acceptable o kung hindi. Sa pagpungko niya bilang Vice Presidente kag Defense Secretary, may mga safe houses nga gina-maintain. So wala pa sa budget at the time. So lugar ma-release ang confidential kag intelligence funds, December dun. So pwede bala ini nga ang December gin-release nga CIF, ha? Ibayad nimo sa obligasyon nimo since the start of your assumption to office, which is bali midday of June 30 bali July. And that's the thing ginahulat-hulat tagani na Glenn mo, ha? Nga i-discuss kung tani nila sa depensa pero do gina-hold pa nila subong eh. Sa kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening again kay Mr. Jigo Puray. Pulo pang happy na lang ning duha. Amo na gid man siguro katro pang Alex no. As we grow, hindi lang ko maghambal kon mag-grow ikaw ay kana man nag-grow younger no. As we grow, sometimes you need really to relax. Di ba? Oo. Pag-abot sa chimpo, nya medyo hagan-hagan ang obligasyon katro pang Alex. Be contented of what you have, but strive more. Diba? Be contented of what you have. Kaya nga, hindi mo matupungan si Henry C. Hindi mo matupungan si Enrique Razon. Hindi ta matupungan si Manny Villar. Mahambal nga tani magparius kay Manny Villar. Strive hard. Pero that's impossible. Diba? As of now. Nga malabot ang ilang kategory. Importante, kung nanonood sa bulsa mo, kontinto ka na sa malabutan niya sina katropang Alex. That's the way to make your life stress-free. Diba? Kay pariyo sina karon, balaan mo na gid nga, mga estudyante mo, expectaron mo, perfect exam mo. Kung ikaw maestro, be, ha? Will you be expecting a perfect score? Sa estudyante mo, balaan mo nga manggiguro? Hindi guro, ha? So, you need also somehow to put sang ginatawag sininga level of contentment. Say mo sininga kugalingon. That is the formula to have a happy life, stress-free. sa kay Romy Taliti Pedregosa. Good day, sir. Gapamati kami di sa ginatakod mga ang balita ngayon. Ah. Good morning, gida. Sa kay Romy Taliti Pedregosa. Good morning and thank you for listening. Mabalik kita sa dugang nga balita kag informasyon. Maestro sa Dumangas National High School. Ginreklamo kay nagpost sa Facebook yan na mahog. Sino ako no ay mapatay nga maestro da kag maestro da sa eskwelahan sila nga ako mapatay sila. Daw mo na blang mensahe. Now, ginakobla ni sa maestro nga siya nagpost sa Facebook. Ano gid ang hibubunot siya sini sa eskwelahan sa maestro, sa principal, sa estudyante kay sino siya mahibubunot? Ha? Buna tabuan bag-upang principal dira sa Dumangas National High School katropang Alex. Si Dr. Leo Abi-Abi, actually, head na sa before diri sa Nasyo, Iloilo National High School, sang TVL, Technical Vocational Learning, which is a strand, para iya sa grades 11 and 12. Siya nang head sa TVL namon mo. When I was with Nasyo pada sa PTA, upod kami ni Dr. Leo Abi-Abi, with the rest of the gangs. Abal namon, tini gang eh. Mm. He was promoted upon application sa Department of Education to become the principal or head of Dumangas National High School. Wow! Sino ang ginapahog yun ni Dr. Leo Abi-Abi? Ha? Kiti siyang principal na mo? Si Dr. Leo Abi-Abi ang napahog yun ni. Doon ka mang kuwawang klase tao na? Bullseye! Bullseye! Yes, I know him. Ha? Saktong lang gani na mag-uri-uri ka tropang Alex. Mabugno ka nga. Ay sir, good morning. Ay good afternoon. Ari naman kami dariya. Timang-uri-uri mo lang si Dr. Leo Abi-Abi because the last encounter we have with Dr. Leo Abi-Abi, personally ako ha, when I was the elected president of the senior high PTA, I am about to end my term. May pundo ko ginbilin. Giningagaw yakong tani request nga pabaklan katropang Alex sang gamit ang TVL sa Nasyo sang fund coming from PTA. Galing kailang alang doon. The last project we have ang pagpaatop na sang naguba man ang Pagcor Building 1. Ang kanopi sa Pagcor Building 1 kay ginagamit inang extension sang laboratory sa miskulahan kay gutok sa laboratory room. So at the time ang atop guba. So ginpakayo namon, that's around 60,000 to 70,000. So na ulihi si Dr. Leo Abi-Abi panaka request ka tropang Alex sa balkote. Sir, sorry, gid ulihin na niho. Singko the next time around na lang abi. That was our last encounter. Baon na promote na gali sa principal dara sa Dumangas National High School. Tingsaktom lang magmuri-uri si Dr. Leo Abi-Abi maghambal nga. Sige lang sir, at nun mo na kay alang-alang. Kaya it means deliberation kag approval of the board. Debla? That's the process. Amo na gani ka record sang proseso sa gobyerno. Bisan sa PTA lang katropang Alex. So, na-promote siya lately. Ha? At the time ti ulihi siya nangin doktor eh. Do pila pala katuig siya nag-doktor siguro mga 3 years. Why pag 3 years siguro nag-doktor si or 4 years si Dr. Leo Abi-Abi. And he was promoted upon application sa DepEd. Si balon ta karon kay Dr. Leo Abi-Abi bala may kainit sang buot ining tagapalok sa Old Dumangas nga maestro. Ha? Ano ang iya sining nalainan di ja kabuot? Gin follow up ini kahapon ni Katropa Romel an Katropang Jansen Crisostomo may statement kita pero nagpangabay ang maestro concerned nga hindi lang kuno paigipagwaan nga statement. Ha? But may information si Katropa Romel sini. Kung ano gidang nainitan niya? Kung ano ang investigasyon sang pulis? Ano bala ang pahayag na sang eskwilahan? In behalf of the school, si Dr. Leo Abi-Abi. Ibalon tani karon sa report sa ato sa mga Katropa reporters. Kay mainom kami anay ni Katropa Alex ang Ultimate Trio Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Actually, ini nga mga supplements could help us makadepensa against mga viruses, bacteria, fungi, amo ni nagakos sang balatian. Tihalim na lang akong kaysa sa bacterial infection. Magdinatunaton sa ato sa mga organs na nagkadamage and nagaresulta kon kaysa sa mga multiple organ failure. Diram na nag-umpisa. Virus sabi atake yon ka virus, huay man bulong sa virus, but vaccine lang. Ti, gamasakit ka dun, i-vaccine ka pa, kundi mapatay ka dalang karan, di ba? So antes pa man ikaw matapikan ka virus, kinanglan makilala ka immune system tang virus. Number two, mabaskog ato ni immune system. Ti, paano pagbaskog immune system mo na kundi ka mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule? Kaway vitamina ang sulod sa lawas mo? So kinalan mo, da Santon Plus Gold Capsule plus ang Santon Vitamin C. Amo na nagapapagsik sa aton lawas. Mama, do kanami pamatsyagan ko, ha? Ti nag-exercise, kanami siyempre pamatsyagan mo. Healthy ang ginkawan mo, utan, permi ka masustansya. Kundi pagsik ang lawas mo, di ba? Nakainom ka Santon Plus Gold Capsule, kundi pagsik lawas mo. Oh. Amo nang pinakasigrito, nakainom ka pagit Santon Vitamin C. Quality products and yeast has incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yesto Health Wellness Center arada sa Yule Street at tubang sa Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:36 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yesto Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Samson Plus Cold.
6: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
5: Samson Plus Cold.
2: Yeah!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Salton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Salton Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Salton Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil tagline nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
1: XFM.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
12: Wednesday!

mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
3: Happy
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad lang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga buki ka.
6: Makalage na ko.
9: XFM.
6: Patropa mo.
12: Exciting.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.52. Bullseye! Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Jerry Rodicor. Sa ring blessed Thursday morning, katropang Josel kag sa XFM Radio Patrol Iloilo, kag tanan nga avid listeners. Halong permi ang tanan, damo naman may sakit, lalo na mga bata naton na prone sa ubo kag sipon. Halong man sa dengue, kay gasaka naman ang victims of dengue. God bless everyone. Amo ginahalong kita sa dengue. Kutot malanasang lamok ang ginahalinan sa dengue infection mo. Pero para hindi ka mo makutot sa lamok, kinahanglan mamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Kaya ang Santon Plus Herbal Oil, may balanyos nga may ingrediente nga hindi makadapo ang lamok. Kay kontra sa lamok ang yasining scent, pero mild ang scent niya. Nami ni sa pamanyos kay nagapakuha pa inisang palamuypoy sa lawas mo bala. So make it a habit sa makabataan ninyo. Kag kita man ni mga tigulang, kay nga way man yang ginapili ang dengue mo. Ang lamok way man yang may ginapili, mahambala do tigulang na niya, hindi kaya pagkututon na. Pamanyos ka mo sa Santon Plus Herbal Oil para nga hindi ka mo pagdapuan sa lamok, hindi ka mo makutot sa mga sapat-sapat. Kay kontra ni sa sang subay, kontra ni sa sang lamok, sang hamlok, mga sapat-sapat lang ka pangutot, basta nakapamanyos ka sa Santon Plus Herbal Oil. Quality products ang Yes Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration. Sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes Health Wellness Center, pwede nyo rin mabakal ang Santon Plus Herbal Oil. Alas 8.54 sa ato sila nga pagparagad. Ano ba lang natabo nga ang daw nag-amok niya sa Facebook ang maestro dera sa Dumangas National High School, hao? Sinong kontra niya sa niya? Ano gid ba lang lain sa buot siya kay sino? Hibaloon tabi ang dugang sining information sa pag-follow up sa ato sa mga katropa reporters with katropa Romel Paklibaran, katropang Janzen Crisostomo. Sa presentation sining anong nakuha ang information sining sa ato sa mga katropa reporters kagano ang statement sa police sa ila sining investigation angot sini may pasakaan bala kaso ini ano kay na-delete na actually sa post sa maestro ang mga pagpamahog. May patyon sa maestro. Kung hindi na sila mapatay niya, kung mapatay sila, daw mo na bala ang sensang iya siningin post. We have a copy of that post, ladies and gentlemen. Pero sa account niya, gin-delete siya na ini. Sa dugang nga detalye, we'll be checking katropang Romel Paklibar. Mel, sa report, please proceed, Mel.
1: Kung walang mangyayaring mapatay, ako ang patatay. Isa sa mga Facebook post sa maestro katupang Josel na nagpuhag sang bilog nga Dumangas National High School matapos nga nakita ini sa post sang isa sa mga maestro sang Dumangas National High School katupang Josel. Isa ini sa mga post niya nga nakita sa mga kadamaan estudyante, maestro, maski ang principal sang Dumangas National High School ang nakakita sang post na naghahatag sang kakulba, kakugmat, kapag-treat sang isilahan sa pagpa-dismiss sang klase kahapon sa Dumangas sa National High School Katropang Josel. This information na nakuha naton nga ang maestro ang nag-ako naman sang nga iya ang Facebook post sa iyang Facebook account Katropang Josel matapos nga may ara siya kung nabing kaakig sa eskwilahan o kung may disgusto sa eskwilahan Katropang Josel. Based na sa pagpangusisa ni Dr. Leonel Salvilla, ang information officer sa Department of Education Katropang Josel. Kahapon, naging patawag sila alas 10 sang aga Katropang Josel. Based naman niya sa status o kung sa investigasyon sa katapos ang pulis sang Dumangas Municipal Police Station led by Police Major Kent Albert Lipsia. Wala sang security threat suno sa iya ang Dumangas National High School based sa pagpangusisa nila bangod nga may ara kunya tikang ang School Division of Iloilo patok sa maestro nga gipahayag nga nagpost sa pagpamahog sa mga kangay sa mga manunudlo kag sa principal, assistant principal based sa iya sininga Facebook post sa Karpang Josel. So bin klaro nilip siya nga nag-request lang sang assistance ang Dumangas National High School. That's why nga nag-deploy sila sa mga personnel sang police sa palibot sang eskulahan para nga na-secure ang security kagkalinong kagkatawhay sang eskulahan Katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: So muna ang pagkongsisa iya sang Dumangas Municipal Police Station.
0: So wala sang threat ang posting sa Facebook. Wala gin consider nga threat ya sang Dumangas Municipal Police Station.
1: Wala. Kahit wala man kuno sing may tao dito abi Katropang Josel nga nag singgitan abi ko namahog or may nag-auyat abi sa scale o kung pagsilyo na may kintrip sa bisis kulahan, ang nakita lang sa police na may arang posting sa Facebook post sang maestro na nagapati sila nga iagipia sa maestro na posting Katropang Josel. Kasi inako man na sang maestro sa division office sa pagkatawag sa iya sa Dr. Leonel Salvilla nga siya akong siya ang nag-post sa iya nga Facebook post baka akong na Facebook account Katropang Josel.
0: So ginako iya ha nga may na-post din man sa Katropa Romel
1: na iya po postanan.
0: Mm-hmm.
1: So ginako iya na Katropang Josel dito sa division office nga siya lang nag-post sang tanan nga gin-post niya sa iyang Facebook account. Pero saan gin-katuan naton ang kay tuyo na tani naton kahapon na makuha man ang side sang maestro Katropang Josel, ito nagwa ang pangalan niya kasi sa iya Facebook account nagwa ang Facebook, ang posting Katropang Josel.
0: Mm.
1: So gin-katuan naton dito sa Barangay Talok Sool sa Banuas ng Dumangas sa iya sininga Puloy-an nag-atubang siya sa aton kaya nag-istorya kung ano abi ang hibubunot niya sa eskulahan, ano gabi ang kanya nag-post siya, suno sa iya nga tinagpuan siya ko na Katropang Josel, do-active siya bala sa eskulahan, bangod nga dumiara ang mga illegal na bulatan sa eskulahan nga do-indi niya gusto.
0: Mm-hmm.
1: Ang munang namin niya Katropang Josel.
0: So may mga nagakainabo sa eskulahan hindi iya gusto. Na-detalye yan yes. Kung ano ang mga nagakainabo sa eskulahan hindi iya gusto. So
1: isa na sa ginpamangkot naton kay do isa sa mga term na gingamit niya na may illegal sa eskulahan. So ginpamangkot sa hapon kung ano abi ang mga illegal sa eskulahan. Pero nagpamalibad siya na magsabat ka Katropang Josel kag ginatugyan niya na ang pagsabat sa division office, eh dito na lang siya may istorya, naging patawag siya sa division office, Katropang Josel.
0: Oh. Kahit isa sa mga post niya na secure na ton, ha? Ya, kung walang patay na mangyayari, ako mismong papatay. Amo ni nag-circulate niya post. Tapos may comment man siya, siya mismo nag-comment, wala na akong magagawa pa. Nasabi ko na, di ko na pwedeng bawiin pa. Ang hari ay hari. Pagkatapos may nag-comment, siya, sir, ano pong nangyari? Pero wala na sang sabat pa ang nag-post Katropa Romel. So this was the last post so far nga na-secure ta Katropa Romel, ha?
1: Yes, amo yung post niya.
0: Oo, kahit may prior post siya na gali Katropa Romel, eh. Prior to that, may mga gin-post pa siya, katulad abi posting niya, Moni. Sa buwang ito may patay na saguro sa Dumangas National High School. Principal, assistant principal o guro mismo. Mark my words. So, ang kontraya, principal, assistant principal, and may maestro. Tapos may another post siya. Lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sagad na ang aking kabutihan. Humanda kayong lahat sa galit ko. Garespected ko ka-life sa bawat nila lang sa mundong ito. Pagkatapos amo na tong kung walang patay na mangyayari, ako mismo ang papatay, Katropa Romel.
1: Yes. Amo na mga post niya, Katropa Josel, na amo na nagkahatag pagkakugnat, pagkakulba sa mga higyante at sa mismo sa principal Katropa Josel, kaya nakatumo dito nga principal, although nga wala din butang ang pangalan, kuti isa lang man ang principal sa Dumanga Central High School, kada pag-usel. Pag sa Kupit, Sir Yabi, pero sa Dumanga Central High School. That's why naging suspend, anay, ang klase, naging modular ang klase kahapon, bangod sa pagpamahog. So, sining maestro, pagi siya sining Facebook post katropang Josel. Kumatihan natin ang portion sa interview kahapon kay Police Major Akin Albert Lipsia, ang hipis sa Dumangas Municipal Police Station sa ila sining investigasyon katropang Josel.
2: Instincts ng police natin, we talk kung ano ang problema and expressly, medyo may mga minor disagreements malanggali with the faculty kag sa mga co-teachers, which is promptly addressed immediately kay gipatawag ng ang both parties sa division office. Initial investigation mo lang si police, no, kay ang may proper authority and with substantive information is ang division office. Tuwa ka members ng school, teachers. Well, based on post, we can speculate and presume na ang owners ng Facebook, si Sir, kag ang nag-post is probably in his person as well. Wala kita security title. Assuredly, sa point of view sa atin kapulisan, we are enough. Our force is sufficient para i-provide sa students ang conducive learning environment at ang peaceful ambience sa atin ng mga teachers.
0: Okay. So, pero ginrespondiran gid sa pulis, ha, Mel, dito sa lugar, ginrespondiran gid sa pulis. After nga gin-suspend ang klase because of that. Siguro tinakalabutan ni principal katro para Mel kiti gin-suspend ganang klase.
1: Yes, after sa to nga gin may pamahaw gabi, pag after nga gin-suspend ang klase, nagpagatawag ila yon sang meeting ang principal sa tanan ng mga miyembro sang faculty staff sang Dumangas National High School upod si Police Major Kin Albert Lipsia para investigaran katropang Josel. Kasi kiti kahapon, limited lang abi ang information nga nahatag sang principal ni Dr. Lilio Abi-Abi sang Dumangas National High School. That's why nga do ang sa pang-abi katropang Josel dudura na ginatulon tanan sa investigasyon sa division office para nga ma-investigar ni tanan katropang Josel. Pero so the presensya sa police kahapon, full force ang police naging deploy ni Police Major Ken Albert Lipsia sa Dumangas Municipal Police Station dito sa Dumangas National High School para ma-secure ang eskwelahan kag ma-investigaran maayo. Ete, kahapon may mga duda pari kahapon sa Papang Yusel mo na base ginhack ang account ni Sir o base hindi siya ang nag-post yung may nagamit sa niyang account. So, erase na lang sa Papang Yusel bangod na ako na ni Sir sa division office na siya ang responsable nga nag-post sa iyang Facebook account, Katropang Josel.
0: Okay. Ulay hunon ko lang ni Katropa Romel kay will be listening sa interview ni Katropang Jansen. Sakay Dr. Leo Abi-Abi na padulungan ninyong balay sa maestro Katropa Romel. Na istorya ninyong maestro Katropa Romel?
1: Istorya naman.
0: Okay. So anong plastada Katropa Romel? Anong information gidhaw? Nga ag nahimo iya ato Katropa Romel?
1: Based sa information Katropa Romel, ito may kaakig sila ni. Na post niya to bangod nga akig siya. Tapos, hindi siya gusto na may mga illegal na ginahimo sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Ang munang doon mo ginang patalgig niya hambal niya kahapon.
0: So, na-specify niya kung ano yung mga illegal nga nagkinabot sa Dumangas National High School?
1: Huwag niya na kahapon gin-specify sa hapon sa Amon Katropang Diocel.
0: Mm-hmm.
1: Kay feeling niya, dito na lang siya atubang sa division office. Kaya ginpatawag siya kahapon.
0: Okay. So immediately yesterday, pinatawag sa division office. Pero amula na ang allegation niya, may mga illegal nga nagakainabo sa eskulahan. Unspecified, tika damos ang illegal activity, abi katropang Romel mo?
1: Oo. po mo ginagatani kahapon ang podyo natin kung anong mga illegal sa eskulahan, ang papalakad sa eskulahan, may mga illegal na nagasulod sa eskulahan, may mga illegal na ginangimo sa sulod sa eskulahan. So mo nang ginagatani natin kahapon na hibaluan sa iya katapang Josel kung naghatag siya tani isang rason kung anong mga illegal nga sa eskulahan katapang Josel pero napamalibad siya.
0: Mm-hmm. Pero sa pag-istorya ninyo, gin-admit niya nga siya gina nag-post si Nehao? Personally, akan tropa Romel?
1: Gin-admit niya.
0: Mm-hmm. Siya gina nag-post. Pero check natin, latest daw deleted ng posting siya katropa tropa Romel eh.
1: Yes, na-delete na ako na do sukot ka po, pero pang Josel.
0: Mm-hmm. Okay, okay. So division office lang may investigar as far as sa police ang paghambalan. Why sila sang nakitaan nga imminent threat? Why sang presence sang kung sino man nga tao that could threaten sang kabuhi sa mga naga arad sa eskulahan estudyante kag maestro ka tropa Romel?
1: Wala. Ang muna ang sila sa kay police ni Joaquin Albert Alexia. Wala. Pero doon binatagan si sir sang 72 hours para nga magsabat katukang Diyosel ako mag-explain sa division office.
0: Okay, okay. So division office will be the one to conduct investigation further. May kang tanan si Katropa Romel. So we'll be checking division office if that's the case, eh, Katropa Romel.
1: Yes, Katropang Diyosel.
0: Oo.
1: Kung kapan di Katropang Diyosel, kung may mga balita, ginadalong sa inyo sa Santa Plus Gold, Santa Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, and Turbo D, Tarik Supplement, Supplement. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are, si Katropang Romel Paclibar. May illegal kuno nga nagakahinabo sa eskulahan, unspecified. Magambal kita ng unspecified. Why niya gintumod kung ano ini mga illegal nga nagakahinabo sa eskulahan? So napuno siya. Amo to na posting niya sa Facebook. Pero kung ano nang mga illegal, amo nang gusto gin nato sa inyong mahibaluan. Kiti, liyo ko bi preparar sa number ni Mr. Lionel Salvilia, katropang Alex. Hibaluan tabi, before ang statement ni Dr. Leo Abi-Abi, ang principal, dira sa may Dumangas, kiti sa subong ng principal mo. Ha? Kaga rason gani nga kahapon gin suspend ang klase. Dira sa Dumangas National High School, because of that threat kaya tinakalabot sa tension sa principal. Pero pinatawag immediately yesterday ining concerned nga teacher para imbestigaran na

0: Bullseye. Alas 9:10 sa to sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Pero try lang katropang Alex ha, para nga ma-check na ton. Kay dugay-dugay mag-check kita sa kay katropang Jansen Crisostomo sa interview niya sa kay Dr. Leo Abi-Abi, ang principal sa Dumangas National High School, para sa kaklaruhan pagid sini tanan. Ha? Kiti, hindi pwede, gurong way kay balo sini ang principal kung ano man ang lain sang buot sang maestro nga ini. Ha? Ngati sini kung way ti may mapatay, ti ako mapatay eh. Oo. Buta malo sini nga, sukdol sa langit ang, alam bala, nung sukdol sa langit ang iya sini nga kalain sang buot, dira, sa konsinuman ang nalainan niya buot, dira sa Dumangas National High School. It's already 9:11 sa ato sini nga pagparaga diri sa palatuntunan Bullseye. Good morning lang sa DYRC store sa Haro San Isidro nga nagapamati gid sa XFM halin sa Team Lemon Square. Salamat sir. God bless. Sa kay Jim Boy Vilches Moya. Jim, kamusta na? Good morning landa. Again, dira sa DYRC store sa San Isidro Haro nga naga-monitor gid. Pagpanamayaw halin sa Team Lemon Square. Thank you gid sa kay katropang Jim Boy Vilches Moya. Kag sa kay Mr. Rinaldo Abeto. Yeah, good morning katropang Josil. Keep safe always. God bless your family circle. More power to the staff of XFM Radio Patrol Iloilo. Thank you gid sa kay Mr. Rinaldo Abeto dere sa Mandurriao. We'll be checking na lang sa katropang Jansen. Why gigasabat si Mr. Lionel Salvilla katropang Alex. Okay. Check tabi si Mateneon si katropang Jansen. As to the statement and ang pagpahayag ni Dr. Leo Abi-Abi, ang principal sang Dumangas National High School, this must be settled once and for all. Delikado eh. May threat na yan nga mamatay eh. Ha? Buta malun siya nga, ay kakmaan, di timo ka, pulong ka, pinsar kag balatsyago niya katawo nga ni, kung ano ka, akig ang may ara sa balatsyago niya siya ni. Ano kuno ini? Ano ini ang kalain sang buot yahaw? Ano mga illegal ka katabo na sa eskwilahan? Check tabi si katropang Jansen Crisostomo. Katropang Jansen? Jans? Hello? Sa kay katropang vibes ka na yunan, good morning niya katropang Josel. Pa-shout out lang kami dari sa Maymay Bukuan. Tida mo ga pabuka da. Kahit di maulan, abisubong mo. Pero man langan siguro ti dira na nilong niya kag nagpabuka buko. Check tabi si katropang Jansen, statement ni Dr. Leo Abi-Abi, principal sang Dumangas National High School. Katropang Jansen?
1: Katropang Josel, gin klaro ni Dr. Leo Abi-Abi, ang principal sang Dumangas National High School, nga wala sang mayatabo nga nag-amok, no? Wala abi nga maestro sa kahapon sa Dumangas National High School. Katropang Josel, magluwas sa ininga una nga information nga nabaton, no, sang or na post sa social media about sa ining maestro sang among bulutuan katropang Josel. Suno sa iya nga ang ining natabo is between sa ining maestro, no, nga sang Dumangas National High School kag iya sining ginhabig nga concern sa eskwelahan. Wala ini mention ni Dr. Leo Abi-Abi ang about sa ining concern or ang ining ginatumod sang maestro nga iyang ginaakigan sa ining eskwelahan. Rason nga nag-post ini sa social media katropang Josel. So na-mention naman kay gina ni katropang Romel nga ginako naman, no, sang maestro ang iya sining ginhimo kay ti kahapon when it comes sa side ya ni Dr. Leo Abi-Abi. Naglaom pa sila kung tani nga base na hack lang or hindi mismo ang ining maestro ang nag-post sang ining mga threats or ining mga pagpamahog katropang Josel Batokman sa principal, sa assistant principal.

0: pag maestro or ano manunudlo no baseman sa ini nga mga Facebook posts sa nga maestro katropang Josel. Suno kay Dr. Leo Biabe, na desisyon nilang i-temporary nga i-suspend ang face-to-face classes starting kahapon, kagagin shift ini sa online class katropang Josel, para man nga masigurado abe no kung ano gid man ang unod sa among threat. Ilan na nga mahimuan dayon sa tikang katropang Josel. That's why nakahapon after sang pag assess abe no sang eskwelahan kay ti gabi pa lang na katropang Josel sang ano pa lang no
1: a Julio, day before
0: o Agosto 4 sang gabi nakita na gid man sang mga maestro kag mga maestra as well as ni Dr. Leo ang among posting o galing sunod sa ila nga abi lang nila is base na hack no or lain nga tawo katro kon Josel kay kaduwa nag change sang profile pic ang ining account katro kon Josel no sang maestro kumbaga pag post niya after a few minutes or after pila ka oras, nag-change sa isang profile pic kag nag-post liwat katropang Josel. That's why nga na tingala sila nga posible base na hack lang or lain nga tawo abi no ang nag-post ni katropang Josel. That's why nga ginpakamayos ang eskwelahan nga i-suspend ang klase as well as magpatawag sang police assistance katropang Josel. Muto kahapon kag-abot naton no hugot ang naging seguridad sa eskwelahan. May mga dito may mga ginhimo silang security protocol especially ang Dumangas National High School kag ang pamunuan man mismo sang eskwelahan katropang Josel. Sa side naman pagid no sang pamunuan or sa kay Dr. Leo Abi-Abi when it comes sa ining security threat katropang Josel kumaga suno sa iya wala man siya mismo nakahibalo kung ano abi ang posible abi nga rason no sa pagkaakig sang ining maestro batok sa ila or sa sistema abi no sang eskwelahan or sang pamalakad ni abi katropang Josel. That's why nga gusto yaman tani actually kahapon mismo nga mahibaluan ang ininga concern. That's why nga pag-abot naton katropang Josel insakto gid nga nagapulong sila didto upod man ang mga board of directors as well as ang mga maestro man kag mga opisyales ng eskwelahan katropang Josel kag that's the time man nga naghimo sila suno kay Dr. Leo sang ilang incident report kag gilayon man nga ginpasa sa SDO katropang Josel sa Schools Division of Iloilo after sini sang ilang pagpatawag mga around 10 o'clock no or 11 o'clock diri sila nagkita sa Schools Division of Office Skills Division Office sang Iloilo diri sa Iloilo City upod no ang Division Superintendent sang Iloilo katropang Josel para man nga maistoryahan ang ining concern. Actually may contact kita kahapon with the family or sa ining maestro pamilya sang maestro katropang Josel kag suno sa ila ti gin ano naman sila no gin paidalom naman sa ining or gin istorya na sila diri sa SDO kag sana sa ila ti hindi na sila makahatag pa sang dugang sininga statement basta ang kay Bangudman nga under investigation na ang ininga incident katropang Josel.
1: Di ba nga daw mag-asawa teacher both teachers katropang Jansen.
0: Yes, teachers ang eskwelahan gid katropang Josel.
1: Luha sila dira mismo sa Dumangas National High School katudlo.
0: Yes.
1: Oh.
0: Wala lang nato na confirm kung ano nga mga subjects ini no, pero sila duha gid sila nagatudlo sa among eskwelahan katropang Josel. Ti baseman gani sa punta na una to no, hindi naman nato ma-confirm ini. Daw sila gid ang sila duha man mismo ang daw medyo may concern gid no, hindi lang ang ini nga nag-post nga maestro. Kundi ang mismo man niyang asawa, kung tanong na ito, may concern man siya pagid katropang Josel. Do, kumbaga daw, siguro supportado niya naman eh, ang iyaman sininga bana. sa ila sini nga kausa katropan Diyos. Pero kung ano ang kausa nga na, amo pa na ang ginatumod sa subong kung ano gidabi no ang ila sini nga gina kumbaga sa ano pa ginapakiglaban katropan Diyos.
1: Kiti seryoso nga akusasyon ini katropang Jansen, kiti may illegal kuno nagakinabo sa sulod yes. sa eskwelahan ni.
0: Eh. Oo, amo na ang term nga gin tumod ni ano eh sang maestro kahapon no may illegal amo na ang tinaga katropang Josel sa ano eh sa ining o kumaga ang iya pag-describe sa ining concerns ko kay Dr. Leo Abi-Abi-Abi suno sa iya nga may concern lang kumaga suno sa iya wala man siya wala ko no sang kontra nga maestro or maestra sa ilang eskwelahan pero may concern ang ining maestro amo na ang iyang gin-mention kahapon sa interview katropang Josel so abi naton basi kon may ano lang like gamay nga problema or may ano abi no may gusto lang nga ipaabot o galing kay sa side ya sang maestro no so siya is may illegal no quote and quote sa ining nga nagakatabo sa ining eskwelahan na katropang Josel
1: kiti nagagwa sa post ya katropang Jansen nga daw kontra ya principal assistant principal kay may kontra sa nga maestro eh.
0: Yes amo na ang iyang git nga gintumol sa iya mga post nga ano eh nga may ano may school principal or principal assistant principal kag manunudlo or guro katropang Josel ang iyang again mention although wala gid sang pangalan pero amo na kumbaga ti may direct kumbaga kung tanaw naton matumod gid ang kung sino ang principal kung sino ang assistant principal kag ang manunudlo lang eh kung sino ang ini nga manunudlo pero suno kay Dr. Leo Abi-Abi wala man kuno no wala man kuno sang persona gid abi or wala man sang manunudlo or sa ila bilang principal or bilang assistant principal katropang Josel nga kontra siya or may kontra siya abi no sa ila nga tatlo man abi or duwa sa ila wala man kuno katropang Josel o galing amo lang na may concern lang siya amo nang in-mention ni Dr. Leo Abi-Abi kahapon
1: if so, we speak about concern niya personally or concern niya sa school
0: na concern sa school katropang Josel amo nang iyang pag-mention may concern siya wala siya sang kontra pero may concern siya sa school amo na ang daw amo nang gin-mention kahapon ni Dr. Leo Abi-Abi. So may ara kita dira nga interview upod ang iwan pagdating niya katapos ang media kay Dr. Leo Abi-Abi katropang Josel.
1: Okay, pabati tang interview sa kay Dr. Leo Abi-Abi ang principal sang Dumangas National High School.
2: So good morning everyone no. So upon sa pag-receive naton kag pagkita naton sang post last night nag-take action dayon kita gilayon kag gin-address mo naton ang mga concerns. So sa subong nag-prepare na kita sang IR para nga ma-forward na naton sa division kag maka ano kinapatawag man gani kami sa division para nga mag-meeting dito. So ang aton nga mga lihok sila nga ginobra, nag-coordinate man kita sa PNP para sa aton na ano sa base sa post nga na nakita man naton kag na receive sang last night sa social media.
3: Okay. So mali last night kami din post.
2: Hindi lang kita ko kaano kung last night na po. Oo, pero pagkita ko daw last night siya na post kay actually wala ko na nakita kay gin-send lang sa akin through screenshot ina. Nag-tiapa natin na ma-receive ang screenshot, nag-direct na yun, kinilayon kita sa coordinate sa division office to inform them kag para nga makaprepare man kami sa among na mga na IR in response man sa among na posting.
3: Sir, ano sir ang main reason it sir sa pag-declare to sang suspension? Ano niya sir ang kumbaga about sa post?
2: Nag-suspend kita anay sa aton nga face-to-face classes. Actually, classes na go on. However, for ang suspension is the face-to-face classes lang ban. Kaya tungkol na nag-ano kita sa himay na meaning to say nga aton ng mga learners will have to adapt sa ADM distance learning anay kayo syempre, ang sa social media nakapost, so upon receipt sina ang aton ng mga teachers through sa aton mga president sa teacher association kag ang aton mga sa PTA nag-raise man some concern regarding sa safety ng sa ilang learners.
3: Pero ano sir, ang particular sir na post na na-alarm din kita nga kinanglan din sir nga i-declare ang suspension of classes?
2: Sa post dito, makita man natin dito nga ang nakabutang dito is may napag-mention regarding sa ato na safety. So, ano lang naguro anay kay tungod nga we are preparing man for the IR and we will be we are closely monitoring and coordinating with the personnel sa division office.
4: So,
2: we verify pa man gid naton kung ang pag-post sa to or ano git is kung ang teacher git naton or ano or we are on ano kay kung pasi kung nahatman or ano but we are looking into that man.
5: So wala man niya siya kontra diri sir? Wala man siya kontra diri sa school?
2: So far daw wala man git na ano may mga concerns lang git na tinanglan ng distrihan so ano lang git na ano?
3: Sige sir. Sir,
0: Hello, katupang Josil, na-check amo ng kabahin sa pagpahayag no ni
1: Dr. Leo Abi-Abi.
0: Oo, sang Dumangas National High School katupang Josil. So kahapon upod man sila diri. Nagpadulong sa school division of Iloilo kag so far di when it comes to development sini nag-historya naman sila no about sa ining concern kag ongoing naman ang investigation based man sa ining develop or mga under investigation naman ang ining concern nga ginatumod sang maestro katropang Josil. So ginapalabot lang kahapon ni Dr. Leo Abi-Abi kay di madamo no sa mga parents ang naalarma man kahapon ng tropang Josil bangod man sa mga postings or sa mga
1: nag-viral kumbaga ang postings niya katropang Jansen Abi pati ang mga estudyante nakabasa.
0: Yes, kag ang ano pag suspend katropang Josil daw gulpi bala kay ti may mga estudyante na gidito katropang Josil kahapon kag tingala na lang mga parents nga nag-suspend gila yon base may mga natabo ti ang mga naglaptabi nga mga concern nga mga information katropang Josil is may nag-amok no or may nagawala nga maestro sa Dumangas National High School pero gamito gin klaro lang kahapon ni Dr. Leo Abi-Abi nga hindi or wala sang may nag wala abi no or nag-amok sa mga eskwelahan kundi mga postings lang sa social media katropang Josil. So sa subong mo na mention mo na na-delete na gid man no ang ining mga postings sa katropang Josil kahapon mismo bangod man I don't know as per advice man siguro or gin ano na gid man no mismo naman ang
1: si mismong concern goro na realisar man nga it could not bring good to him ang posting siya katropan Jansen kay after all hindi ang netizens ang makasolbar sang problema ya ka makasolbar sang concern niya but we would like to know kung anong latest update abi as far as ang school division office is concerned.
0: Yes, katropang Josil. Kag when it comes naman niya no sa mga postings siya sini ang nakitanta lang gid man dito kahapon ang daw pinasahi ba lang nakita natin sa iyang posting katropang Josil amo tong gin-share niya about sa be teachable daw Bible verse katropang Josil nga naging na-mention niya nga be teachable or kumbaga siguro kasi kung may ginhatag siyang advice or may ginhatag siyang concern pero wala siya ginapamatian katropang Josil.
1: Mm-hmm.
0: So itong lang kung may connection sa muna nga idea or muna nga gin-share niya ang iya sining concern about man sa ginatawag niya nga illegal sa among eskwelahan na Katropang Diyosil.
1: So up to now, bisan sa school division office, why pag sila idea kung ano ning illegal nga nagakinabo sa eskwelahan Katropang Jansen?
0: Kita diri sa buong no, Katropang Diyosil, sa SDO, ginawalat pa natin ang if ever nga atubang sa ato ang spokesperson no, sa Iloilo SDO kay Sir Leonel Salvelion. So far wala pa Katropang Diyosil. Siguro hulat-hulat na ito diri if ever nga ari na di siya Katropang Diyosil.
1: Okay. Gatawag kami sa linya ni Mr. Leonel Salvilla pero ginakansel yung tawag Katropang Jansen eh.
0: Okay. So possibly basi may meeting pagyud sila diri. Ari kita diri sa guwa eh. Pero hopefully basi kan ma-entertain man kita sa hindi magdugay. Diri Katropang Josel.
1: Okay.
0: So, check na to sa security guard. Sir, si Sir Leonel Salvilla.
4: Sir Leonel
0: spokesperson.
4: Bali
0: may meeting sila, wala.
4: Pwede ko diya, sir?
0: Wala. Sige. Proceed na lang kita sa babaw, Katropang Diyosil. Kung base ara siya. Siguro mabalik lang kita sa hindi magdugay,
1: okay.
0: Katropang Diyosil.
1: Sige, taganta ka na yung chimpo, Katropang Diyosil. Hopefully, we can get a schedule with Mr. Leonel Salvilla. To give us an update. Kung may investigasyon, giblan sila, we would like to know kung ano kadako ning concern sang maestro. And most likely, basi sang pati asawa niya, basi kung makabutang bala sa alang-alang, sa safety, blaman sa mga kabataan, kaya makaupdanan niya, katroparang Jansen, because ang gravity sa maging posting niya sa Facebook eh. Sige, balikan talang kada katropang Jansen, hindi talang kaanay pagpa-extrohon ah. Okay, it's already 9:32 in the morning sa ato siring pagparagad. Ini may kang tanan sa posting sa Facebook sa maestro sa Dumangas National High School. Nga nagapamahog, nga tiyan, kung YT may mapatay, dako ang mapatay eh. May gintumod sa principal, assistant principal, tapos sa mga guru. But kung ano gid ang lain sa buot niya, sinamo na gusto nato siring mahibaluan. With Katropang Jansen and with Katropa Romel. And right now, si Katropang Jansen ara sa School Division Office, SDO. Hopefully, makakuha kita sa statement from the School Division Office pinagi sa ilasining spokesperson sa kay Mr. Leonel Salvilla. Mapos kita bala na isang commercial, Katropang Alex. Balikan tas Katropang Jansen sa dugang sining balita kag informasyon. Good morning, Anayda, kay Kagawad. Rodrigo Montaño sa Kalaparan, Arevalo. Good morning gid kagawad ha, sa mga class members tada sa Arevalo. Good morning gid sa inyo tanan. Sa mga katropa patrollers na ton, mga taxi patrollers, ta kamustang inyo sa ringa money market sa maulanon nga adlaw? Maulanon nga Webes, ha? Good morning gid sa inyo tanan. Mabalik kami ni katropang Alex, kami inom kami ano, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus at talo, why niya sang caffeine, why sang coffee beans ini? Mangustin mo rin ka powder, kag suya powder. Nami ini, sa mga kabataan, 5 years old and up, labi na gid ko nag-study, maka-concentrate sila mayad, kay may lecithin, nagabulig ini balances, ang hormonal imbalances, katulad sa mga kababainhan. Para makakalikaw bala sa hormonal imbalances symptoms, lining katulad bala sa nagaminopause, sa mga kalalakinan, ang mabulig yun sini, makalikaw sa posible sini nga paghubag sang prostate that may cause prostate problem o kung ang ginatawag na to sini nga maglalati prostate cancer eh. Ha? Ang isoflavone nga ra sa Santon Plus Coffee Mix. Mabakali ni sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre na rin konsultasyon. Ara di si Dr. Empinado, ara di si Ma'am China, kag si Ma'am Isen. Oras, alas 9.35.
6: XFM.
7: Santon Gold, live testimony.
8: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas! Cellphone Plus Gold.
9: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
11: Good thing
10: may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen ang guta tayong kapa.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanfon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
7: Sanfon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong iti-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Sanfon Plus Herbal Soap.
21: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
20: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanfon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo.
22: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Sanfon at XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.40. Why ko no sa opisina to si Mr. Lionel Salvilia. I don't know if we can get Mr. Salvilia through the line. Basi kon makuha na ton bala katropang Alex. Parang somehow makahatag kita update sa mga nagabantay sini. Pero people from Dumangas, kabalo sini kon ano ang ano ah konflikto dira nga nagapatunga. We are trying really to get to the bottom of this. Officially ha. Budlay man niya nga ti sa waniwani lamla ka istorya, maayo gid yakon official sa investigasyon mismo sang School Division Office sa Department of Education. Nga sa DepEd mismo maghalin bala. There is aton sering pagpaninguha nga mga tagan sang kasanagan ini. Una sa tanan mapahamtang bala ang botsang tanan nga everything na settle, wala sang kabalak-an sa safety, security sa mga kabataan and also sang teaching staff sang Dumangas sa National High School. Katropang Jansen, please proceed, Katropang Jansen.
1: Katropang Josil, nagsaka kita din no, sa opisina ni Mr. Lionel Salvilia, ang spokesperson sang School Division of Iloilo. Katropang Josil, as of now, sunod man sa mga staff diri, wala pa siya diri na kay report no, as of now. Probably pa si karon pa kuno katropang Josil. Actually close pagid man ang iya sining office. Pero naghulat kita diri no. If ever basi kun matimingan naton.
0: Pero si SDR da si School Division Office Chief si ano bla? Division Superintendent I really forgot the name. Katropang Jansen.
1: Check naton katropang Josil si Dr. Ruby Teris no. Ang school superintendent as of now, check na doon. Yun ang opisina ni SBO, ganyan ma'am. Sa Dalom. Sige, check na lang doon. Check na doon dito, Katropang Josil. Kung naarap man ang si Dr. Ruby Teris, ang SDO, or ang school superintendent, school division superintendent sa SDO Iloilo, Katropang hopefully kasi maka pagkita sang statement man sa iyan na lang mismo kay kahapon no dito magsala sila ni ang nag or upo sila ni na nag
0: siya mismo nagpatunga, siya mismo nag meeting ha.
1: Check na to diri no.
0: Pamati ka mo sa report ni Katropang Jansen.
2: Morning. Wala siya sa bong. May meeting sila. May travel. Okay. Sige, ang about lang ko sa Dumangas na ni. Ang sa Dumangas, ito lang concern. Ang sa Dumangas na siya high school, bala hapon. Ariyan siya, nag-upod man siya de. wala, nag-iisrahanan sila.
0: Oo.
2: Wala man. Pero ariyan siya kahapon. Ma'am Ruby, ariyan siya.
0: So, si ano school division superintendent Ruby Therese Almension.
2: Sige, ma'am, sa media, ma'am. So wala si Ma'am Subong.
0: Si Mr. Salvilia may si travel Salvilia, man.
2: Si Ma'am Subong. Ano may activity? Okay, sige. Oo. Sige. So may activity. Sige ma'am, thank you din naman. Sige. Okay, thank you. Ito kong Josil. Sige na sige. May activity sa Pauvilla. Yakin na kuan si Sir Lionel Salvilla. That's why nga wala siya diri sa office niya. Kag same man kay Dr. Ruby Teres, I'll mention ang Schools Division Superintendent. Pero ari siya kahapon, kahapon Josel, galing kay Subungti on travels sila sa Subungti on katopang Josel.
0: So, naintindihan ta. Pero we want only an update katropang Jansen eh. Para mapamtang man buot sang tanan bala nga mga stakeholders dari. Parents, teachers, students, community. Gara sa Dumangas, Iloilo, katropang Jansen.
2: Yes, kag ginatry ginato no. Ginacheck naman si Dr. Leo Abi-Abi. Up to now, ginatry tagin niya sa mga taugan. Pero nag-a-ring lang katropang Josel. Wala siya nag-asabat. We don't know lang, no? Basi kung may sa ilima sila nga meeting dito. Pero so far, wala man feedback sa aton. So kung ano ang posible nga, ano, abe, no? Nga update sini. Ang naka-text lang sa aton sini is ang ano ang asawa sa maestro, no? Ang concern mo itong in-mention niya man, nga hindi na hindi na kung sila makahatag mas ang ilang na statement, ginahatag na lang nila ang kay Gayunan sa School Division of Iloilo kung ano man ang posible or pwede nilang mapagawa ang statement sa ining incident katropang Josel.
0: Iti, we want to know kung ano ang ginatumod nga illegal katabod sa Dumangas eh. National High School, ano may bulang sa sulod, ano prestata katropang Jansen?
2: Gani,
0: ano may bulahan ka dili double sa sulod? Ano plasta dada?
2: Amo bala on base may ginatago bala or ano at least maka one way or another basta makabulig man na mismo no mapa atag ang kamaturan kung ano gid man ang iningagya tumod na illegal katokong Josel.
0: Dito kalain man ang kung magsulod ng mga estudyante. Dito estudyante kag maestro bla, rikisahon kag pabukad ang tanan niya bagbla kay basikon. Maestro will become as always, ha? Delikado eh. Until masettle in eh. Masibla katropang dyan siya ba? Hindi timo kapulong ka pinsar ka bala tiyagon niya sina.
2: Magaling katropang Josel. Kung ano man ang next step eh sa bahin sang eskwelahan kung ayhan din suspend or inatagan sang reprimand abi o gin-reprimand abi ang inyong maestro no kung ano ang posible sini nga matabok ato pang Josel eh hindi man pwede nga asa tutusan o ma-online class lang eh ang Dumangas National High School. Kag kumbaga base kung kita ginatago pag ang ining gitawag nilang illegal. So sila mo na ang ginpabangkot naman sa bahin sang ining maestro pero subnanti ginagawalan ng kita sang feedback kung ano ang ginatumbog at sining illegal sa Dumangas National High School na Katapang Josel. Kaya sila mudlay mag-haumaong kadamo sang pwede nga considered as illegal no sa subong tiempo katropang Josel. So mas mayo gid ni ati mahibaluan man sang publiko sa mga teachers kag as well as mga estudyante dito, mga parents especially kung ano ang ining concern no ano ining problema sa among eskwelahan na katropang Josel.
0: Okay.
2: So live diri sa School Division of Iloilo ang diri sa opisina no, ni Dr. Ruby Teres Almension, ang superintendent ng SDO Iloilo, Katropang Josel. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are, si Katropang Jansen Crisostomo live sa School Division Office. Dira sa sagwa lang kinsang Iloilo National High School. Tani, mapakingotan natin si Mr. Lionel Salvilla, the spokesperson sa School Division Office. Or hindi gani si School Division Superintendent Ruby Teres Almension. Pero out of office sila eh. Kaya may activity sila somewhere in Pavia. amuning gina-cancel ni Mr. Salvillang ato sining tawag halin pagkagaina, no? To get update may kang tanan sini sa problema dara sa Dumangas National High School. Pero kon ano gid man ang updates and developments sini, stay tuned diri sa XFM 100.7 Iloilo. Galing kay daway na ta tiempo ilang ala na ta sa ato sini nga pagparaga diri sa palatuntunan na Bullseye. Why subong impeachment ha? Sa Monday naman ha, until Wednesday ang impeachment trial. Why na ta tiempo sa ato sini nga pagparagad sa mga kauturan ta basi kinanglan yung pansit mulo. Pangitaan yung kap ising pansit mulo arada sa GT Mall Pavia, pwedeng mo daktilaw, GT Mall Molo, sa Itria. Or hindi gani arada sa ano, SM City may arada manada. Basta kapising pansit mulo namit na amit ya kuno mo. Ambal ni kap Boss Florentine gani. Sila niya Biyernes ka magkaon, sila niya Sabado ka gutumon mo. Kon kinanglan niyo naman venue para sa inyo cinema activities, kinanglan niyo magpa-cater. Venue kag catering ya. Kanto lang mo sa The Crib Kitchen Cafe arada sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Sa likod lang gid ini sang police station na hindi gamo magtalang na ha. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kon car wash needs naman, kadto lang amo dara sa Quick and Clean Car Wash kilid sang Alta Chera Church. Di gamo magtalang na Alta Chera Church ang pinakakilid diya sinadara sulong karwasan, Quick and Clean Car Wash. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before and loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, arada sa Ayang Building, sa Yulo Street, at ubang sang Midtown. Hotel libre pa dira ang konsultasyon. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Anay. Dara sa may bukuhan again. Good morning, ha? Sila niya may ari man, sir, pero medyo mahina. Subong, ambal ni katropang vibes sa Kanayunan. Sa Kenyek Espinosa, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayo. So thank you for listening. Dari sa XFM Iloilo. Bullseye! With katropang Alex Saspa sa ato sa ning technical side para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
8: Kusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito, uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libo-libong pa-premyo. Salamat niya.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Per DWIC CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM.
10: Mga katupa, exciting!

0: Kasakit sa namungkungagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, bagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
4: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Dari, saka service ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi batyag ko dahil wala nagasakit ang akong likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: na lang kita maging tuanay, Brian. Nakita mo ano sa tanga-tanga ako. Ganun na pinasaran mo ang maayong mga plano.
1: Nakita ko ikaw. Kagnain love ako sa imo. Gusto ko nahatagan sang kasakit ang pamilya mo. Kag ikaw ang napinsaran ko nga gamiton para dira. Apang tagsa ka adlaw nga makahupod ko ikaw. Nagadala mang interes ko sa imo. Nagabago. Tubtub, hindi ko na maibaluan kung paano ko isugid ang tanan sa imo. Ginpinsar ko si Nadia. Among nakakuha sang karma para sa akon. Tugod sa kadamos ang babae ang ginpahibi ko. Apang ginpinsar ko man nga ikaw ang akon karma. Tugod ikaw ang babae nga gusto ko gid. Apang sa ginbuhat ko madula ka man sa akon.
0: Ay, nahangpan kong balatsyagon mo, Brian. Apang hindi inang rason para manakit ka sang iban nga tao. Ilabi na ko ng tao nga inap. Wala man sang sala.
1: Oo. Nakaibalo ako sila.
0: Apang ginhimo mo gihapon. Bisa nakaibalo ka nga makasakit ka sang balatsyagon. Bisa nakaibalo ka nga sala. Paano ba ako magsalig sa imo pagkatapos sina, Brian?
1: Dolita.
0: Oh,
1: I'm sorry.
0: Inuyatan niya ang kamot ko.
1: I'm sorry.
0: Oh, sorry man.
1: Palihog. Tugti ako nga madulong ka pa uli sa inyo.

Abugali isini ka sakit. Tagisa nga makig-break ako sa mga babae. Naging palaom ko. Kagso po. Matapos kami nga makasugilano ni Dunita, dalagabutan ako sang tunok sa dugan. Subong ko lang na-experience ni. Apang siguro, tungod subong lang ako naghigugmas ang tampad. Sa ospital ako madiritso. Kantuan ko ang manghod ko.

0: Kamusta ka? Okay ka lang?
1: Okay lang. Kamusta na si Nadia?
0: Okay lang. Wala pa man lang siya dugay nga natulugan. So, noong sa doktor nga nag-check up sa iya kay na, may muna siya kung nga makagwa-abwas.
1: Maayo naman ko na mo.
0: Mga paulihan na ako sa balaya para nga makakuha ako sa mga gamit ko.
1: Ah, idulong ko ikaw. Ari man si Mami, siya lang nga na yung mabilindri. May nurse man nga nag-atipan kay Nadia.

0: Tungkol ko nga nagboluntaryo sa pagtulong kay Francis. Para may rason ako na makabalik sa Ilabalay. Bisan na hindi man kami magkitain ni Donita, at least, mabatsyagan niya na aari lang ako malapit sa iya.
1: Anong natampo sa inyo ni Manang?
0: Nagsugilano na kami.
1: Yan patawad ka na niya?
0: Ah,
1: yan ay higugma mo gid bala matuod si Manang?
0: Yes. More than I can say.
1: Tanangid man kita. May nahimo nga kagaguhan. Ang importante lang akuon mo lang. Kag makatuon kita sa nabuhat naton nga sala. Kung matuon nga nagahigugma kagid kay Manang, nagtani, wala ka lang nagabutig nga ginahigugma mo siya. Matunon mo nga nakasala ka. Dira kag tilawan mo, nabawion ang bot niya. My sister is amazing. Hindi kami magpasugot nga sa kaibisan sino lang siya makatupa.
0: Amo man sa utod ko.
1: Nakaibalo ako sila. Amo gani nga mahal ko gid si Nadje. Gani, hindi na ako gusto nga madula pa siya sa akon. Nagapati ako. Nga mo man sila nabatyagan mo para kay Manang. Gani, ginabuligan ko ikaw. Sa balay namon, siyang busing. Hindi tungod busi siya, kundi tungod ginapabayaan namon siya. Kaya nalipay siya nga mag-atipan sa amon. Gani, buligan ko ikaw subong.
0: Oh, buligan mo ako?
1: Oo. Buligan ko ikaw.

0: Magsugilanon ka mo liwat. Magsuri ka liwat. Kaga mong paghambal sa iya, na mahal mo siya. Sabi mo, kadali lang ang gaon kay Manang eh. Mahumok ang kasing-kasing niya.
1: Pero, hindi bala, kaupod ninyo sa inyo balay si Manong mo?
0: Ara na siya sa kwarto niya, Subong. Isa pa kung makita niya kita. Ambalon ko naging updan mo lang ako. Kay makuha ako sang ilislan ko. E dito ako matulog liwat sa ospital. Pero, kung hindi ka mo magkitain ni Manong, magdiritso ka lang sa kwarto ni Manang Donita.
1: Ah, salamat, Francis.
0: Ah, okay lang. Basta, ati pa na lang kagpalangga si Manang, ha? Kag hindi na pagsakita liwat ang balatyago niya.
1: Ah, no, hindi na. Hindi ko na kaya. Mas masakit para sa akin kung masakitan siya.
0: Good. Maayoy nang naghahampan.

0: mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na,
2: may gamot ka pa,
4: mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Ah, may ilang kwarto ni Manang, oh.
1: Paano kagaling makabalik sa ospital?
0: Mataksi na lang ako.
1: Salamat, Francis.
0: You are welcome, nung Brian.

0: Madali lang. Ara na.
1: Pabangon ako, ha? Base kung si Manang Vina nga panuktok ay na. May kinahanglan siya siguro. Ay, nga anang,

0: I miss you.
1: Brian!
0: Sorry. I'm so sorry.
1: Mabikwanay kun palayuan mo na ako. Mabikwanay kun natulaan ka na sanggana sa akon. Iginaaway ko ikaw.
0: Silly. Karika.
1: Kinakot mo ako?
0: Dito kita sa kama mo. Sorry. Ganaisturbo ko ang pagpaway mo. Ganay bilang bayan. At ipanon ko ikaw. Patulogon ko ikaw. Pagi sa akong pagpalangka.
1: Oh my... Brian!
0: God! Ginahitla ako sa imo, Donita. I miss you so much.
1: Miss you too, Brian.

Maganagali. Si Brian, makamuok ang tulog niya. Ayala. Hinanay ko lang na dumtuman ang mga magulang ko ang lalaki. Ay, sigurado. Hindi sila magduwa-duwa sa pagsakit kay Brian kung makaibalo sila. Nagari siya nagtulog sa akon. Mapabanyo ako, kamag-ilis. Kinahanglan, mausisa ako. Kung sino nag-abugtaw na sa mga kaupod ko diri sa balay. Antes kong papalagyo si Brian. Medyo adlaw na eh. Pasibala kung nag-abugtaw na si Manong Frankie.

0: Ala, ara na mga utod ko sa salas. Ara man ang nobya ni Manong Funky.
1: Oh, Donita, anong ginabuhat mo dira? Nangara ka lang dira sa hagdanan? Hindi ka pa magpanaog?
0: Kwan, manaog na gitman ako. Nakibot lang ako eh. Kido, kadamog isang tao sa idalom. May ano? Nga doon nagagual gito mo, how?
2: Ara ko nung sagwa nga sa lakyan sa boyfriend mo. Kagabi pa ko nung inatira.
0: Ah? Ay, kwan, ginduro niya si Francis kagabi, halinini sa ospital.
2: Tapos ginbili na niyang salakyan niya, dre?
0: Base kung nag-commute siya pa uli.
2: Dre mo pala siya ginpatulog kagabi?
0: Wala nung.
2: Wala? Una mo, anong ginabuhat si na dre?
0: Hindi. Si Brian, nagkuha na gali siya sa kwarto. nung palihog.
2: Kababae sa imong atawo? Apang nagapatulog ka sang konsino nga lalaki diri sa balay? Kag ikaw, kadamol sang kuya mo, no? Niwala gani kami na kay Balong nga nagapangaluyag ka sa utod namon? Bisan lang doon mo, wala namon nakita. Antes kaniya ng in-boyfriend. Karon, diri ka na nagtulog?
0: Nung palihog, isa pa, hindi mo na nibalay, no? Karibisan magpatulog pa ako sa isa ka basketball team dire, pwede gid. Kag wala ka na sang labot.
2: Hindi lang punto ko. Bulaton blay na sang isa ka matarong nga babae.
1: Hoy, Frankie. Kayo gani kung maghambal ka, ha? Basi nalipat ka? Nga pirmi ako dire nagatulog?
2: Tilain man na iya mahal. Utod ko niya.
1: Gali. Kun utod mo, protektahan mo. Apang ako, kamasaan mo.
2: Ari man niya, kalma lang bala.
1: Hindi ah. Kaayos ang tuno mo ba?
0: Bayaan ko sila. Brian, kari ka.
3: Good morning.
2: Hoy, usapan ka. Di ba halok-halok ka ba?
4: Dali lang bala. At ako na ito ni. Hindi kita anay magising kita anay bala.
0: Ay, nung Felipe.
4: Ano gid ba lang tuyo mo sa manghod namon? Tuyo ko, nga pakaslan siya kung batuno niya ko liwat.
0: Brian?
4: Nga? Anong pagdumdum mo? Hindi ako seryoso? Nga wala ko sang plano nga tindugan ang ginhimo naton kagabi?
2: Ano? Anong ginhimo ninyo kagabi?
0: Ina lang bala ang rason? Tugod lang sa ginhimo natin kagabi?
4: Hindi. Labaw sa tanan. Mahal ko ikaw, Donita.
0: Brian!
2: Hoy! Donita! Ayang maldita yaw! Ikaw bang nagako sa lalaki?
4: Ang mayo pa, babayaan na lang natin sila nga magkasugilanon. Nabatian naman natin ang ginhambal ni Brian. Ipakasal niya si Donita. Gani, wala naman siguro sang problema. Hambalin ninyo sang mayo ang plano ninyo, Donita. Brian! Salamat, bro.
0: Brian, karika. Mabalik kita sa kwarto ko. Dito kita masugilanon.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Bibili sa mga butika.
2: Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan na bahin sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
3: Anghel sang kabuhi ko.
2: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, X-FM.

0: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako Valise Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Yes, to health!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: The Secret of Health.
8: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
10: Visionix, marami na ang natulungan.
11: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
10: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
8: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Gold. Nalikomin sa akin, sabi niya, Sanfon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Sanfon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuli na, wala na. Subok na sa akin yung Sanfon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Sanfon Plus Gold.
10: Sanfon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Sanfon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Sanfon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Sanfon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Sanfon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Sanfon Plus Gold muna yan.
0: Sanfon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Sanfon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Sanfon Plus.
3: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
8: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
8: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
8: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to help!
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Militooy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
4: XFM.
17: Patropa mo!
18: Excited!

Tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo alas 10:40.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo! Sentro! Sentro!

0: mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang sentro.
1: Sentro! Sentro!
0: Subong kita ang Webes. Bet sa East, sa bulan sang Agosto to Guspil, bindi sa East. Nagsangalan sa inyong regular anchorman, katropang Mario Hilongo. Temporaryo ninyong mga alagad, katropang Johnzin Crisostomo.
1: Sentro! Sentro!
0: Mayong aga mga katropa, good morning. Kamusta kamo? Kamusta atod nga sitwasyon dira sa Subong? Sa atong mga katropa listeners and solid supporters, mga class members, good morning. And of course, atong mga taxi patrollers. Nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga katropa? Kamusta ang aton nga plastada sa Subong? Nakapanyaga na bala ang iban? Or wala pa gani nakapamahaw? Ang iban sini wala pa nakapamahaw, no? Sige, hapon hindi gid magkalipat mga katropa nga magkaon, ha? Mayogin na yang bisan limitado naton nga kwarta, hindi kita magsiling nga wala kita sang kwarta. Kaga kun limitado naton yung kwarta, isang importante makakaon sa gihapon, kay budlayn nang wala kita kaon. Especially kung naga-drive kita mga katropa, isa ang aton nga presence of mind. Nagakadula man. Or kumbaga kahit kung gutom ka na, kain na yung mga ginapinsar. Kaya importante gid mga katropa nga bastante gapon kita sa pagkaon. Hindi man bastante ang kwarta, importante nakakaon kita, no? Anyway, sa itong mga katropa, good morning. Atong na gina-welcome mga atong mga katropa nga nag-upod na sa itong pagpangalagad. Nagpamati sa ilang mga transistor radios. Sa XFM 100.7 Iloilo, ang katropa mo station mga katropa. Good morning gid ha, kag subong nga tiyempo, nagpakita na si Haring Adlaw. Inaaga pa nagbubo ang mamunog nga ulan dali sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ano sa iba niya area no, kagina to dito sa may Quinto distrito. So sana nagtuyo ang panahon diya sa syudad, kag-kaiping sinyo yung mga mga banwa. Medyo maulan nun sa may pavia man to kagina. Aga pa nag-bubo ang mamunog nga ulan. Siyempre diri sa syudad sang Iloilo mga katropa. As always, no, ito nga ginapahanumdom sa ito nga mga katropa nga magbalon gid sang mga pangontra sa ulan. Gin madulaan dapat sang either payong or kalo man lang, bisan kalo na lang gid no, hindi lang gid kita maulanan mga katropa. Kinahanglan tagid subong sang mabaskog nga immune system, palayo kita sa mga balatian mga katropa. Ay kabudlay subong magmasakit. Kaya lang malaki sa akon medyo limitado ang kwarta, basta hindi lang ko na magmasakit mo. And of course, atong mga gina-welcome, atong yung mga katropa nga nag-upod sa atong online, sa atong yung mga Facebook pages, sa XFM Radyo Patrol Iloilo, at XFM Iloilo 100.7. Good morning sa inyo mga katropa, and of course, atong mga OFWs, atong mga overseas Filipino workers, kamusta kamo mga katropa? Kamusta ang tiyempo dira sa inyong lugar? As we all know, may ara subong mga bagyo, no? Nagdabantayan ang pag-asa at mga international weather stations man, especially dito sa may area man northern parts ng Pilipinas. Diriya sa aton, ti habagat, no? Although nga wala agad kita diri sang mambalaton weather disturbance, bagyo, pero ti nagatuga man sang pagbaskog sang habagat nga nagadala subong sang maulanon man nga tiyempo paulan ano, so abot-abot ng pag-ulan, especially dito sa syudad sang Iloilo. Aga based sa ton nga latest, no, may nakaulihing update sang CDRRMO o City Disaster Risk Reduction Management Office, ara sa pito, no, mga barangay dito sa syudad sang Iloilo ang ginbaha as of 8:30 a.m. ginasang aga, mga katropa. Tibalaan nyo na kung ano, no, kung kalabanan sa mga low-lying areas gidna perme ang mga ginabaha dayon isang das ano lang bala isang gamay lang nga ulan o gamay nga tiyempo bala, pero isang 5 minutes lang na kung ang ulan niya grabe nga munog sigurado baha gidayon, mga katropa. Ang pito nga ni dilagid sa may City Proper Duwani sa may Pica Aquino Street, no, sa City Proper, and of course dira man sa Zone 3 kag Zone 4 sang Zamora Milieza, Barangay Zamora Milieza sa City Proper gyapon, mga katropa. And sa diri naman sa may La Paz District baha agina ang ano Burgos Mabini, especially dira sa may Magdalo to Isat Yu, mga katropa. Pero paglabay ta to kagina daw ano na gid man, no, amat-amat na nga naga naog ang level sang baha. Also dira man sa may Lopez Haina Sur, no, kag sa Barangay Divina Gracia, dira ginada halin man sa may La Paz Plaza, ginada ang dam ano gid, no, ginabaha gid permi, mga katropa. And of course sa may area man sang Molo, dira man sa may Kasing-Kasing Molo kag sa may Kalahunan Mandoriao, mga katropa. May mga barangay diri sa syudad na naka-record sang mga pagbaha halin kagina sang aga. Subong do nag-init na katropang Alex. Amat-amat na gid man nga nag-init diri sa aton nga ano, no, aton nga area. I don't know, basi sa iba naman yung mga kaprobinsyahanan, iba naman yung mga kabanwahanan, dira man mga nagaulan-ulan subong, mga katropa. So always maghalong gid, especially sa aton yung mga ano man, no, aton yung mga riders, aton yung mga ano bahamans, ah. Diri man galing sa tabok, so ba may bahama. Way lang na record, ah. Gamay lang, ah. Gamay nga area katulong Alex, no. Pero diri man sa tanong yung may haro area, may ano man, so siya sa may tabok, so ba. Pero magamat-amat, dasig naman lang na ano, eh, madula ang baha. So, pero ang budlay lang sini kung magbubo naman na mamunod nga ulan, at sigurado may baha naman. Problema sa gihapon. Pero susubong, mga katropa, no, muni ang mga na-record sang CDRRMO, nag-arrange ni from 3 inches up to 12 inches, no, of water level. So, 12 inches kani sa ka-ruler. Tama na naka ano, dalom, katropang Alex. Kapit na lang na sa tuhod. So, kung mga ano ka, kung mga medyo ano ka, oh, kung mga grade ano ka, eh, elementary or high school, tin ano, eh, taas na yung level sang tubig, yung mga katropa. Anyway, no, sa tanga pag pangalagad, kamusta ang inyong dira nga ano, no, plastada man sa mga kabanwahanan naton, possibly basi may mga naka-record abis ang mga pagbaha o may mga road closure, no, or may mga landslides. Kid kami diri, mga katropa, ma-inform, madala sa inyong mga mensahe or sa inyong mga announcements diri, mga katropa. Gyapon sa ining nato, no, pag bantay man sang ining tiyempo subong, mga katropa, diri sa ano ya sa Haro Iloilo City, sanag na ya ang ano ang kalangitan diri sa aton nga area. So, may mga ano pagyapon, may pagtalithi, may paghangin pagyapon diri sa itong area. Laban sini sa mga coastal areas, basi Baskog, no? mga ano wala, ang balod as well as ang hangin mga katropa. So sa nahambal na natin, always good nga maghalong, especially aton yung mga riders. Siyempre nag-biyahe gihapon sa piyaksang mamunong nga ulan. Siyempre sa ito yung mga taxi patrollers, as always maghalong gid mga sir, sa ito yung mga nag-biyahe sa Subong, sa kumaulanon ang tiyempo as well as sa mamuning mga oras mga katropa. Alas 10:52 oras sa XFM. Tugtog kita alas 12 subong ito mga katropa. Magatalakay naman kita sa mga nagapanguna ng mga balita kag impormasyon. Digid lamang sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga wala pa naka-like kag naka-share sa ito nga Facebook pages or sa ito nga Facebook Live, no, i-like kag i-share mga katropa ito nga Facebook pages and of course ang ito nga Facebook Live. And i-comment dira ang inyo sining mga patamyaw. Magusto ka mga tamyawon. O, mga nag-celebrate dira subong sang ilang mga kaadlawan. Sang ilang anniversary ha, subong August 6, 2026. Nagagawa na to, speaking of mga nag-celebrate subong sang birthday, katropang Alex nagawa dira. Nag-countdown na ya ang ano, kadamaan para sa... Pila na lang kaadlaw before mag-September 1. 25 days? 25 days na lang. September na, o. Oh, bare months na mga katropa. Hindi nakahulat sa konsa, no? Ang Christmas mo. Ang gina-countdown ng subong ang ano, September 1. Kiti, bare months na. Why na ginahulat ang December, ah? Importante, pag abot September 1, ti considered Christmas na ako, no? Okay, considered as, ano, ang ano na, Paskwa. Considered na ya as, ano na, celebration. Taya sa Pilipinas, ang may pinakamadugay mag-celebrar sang Christmas. Kato pang Alex, no? Ang iban gani, manog duwa na katuig, way pagyapo na kuha ang ano, ang ilang Christmas lights at Christmas tree. last year pa nang amo niya katropang dyan, since 2022 pa. Way na ginakakas-kakas ang Christmas lights, kag Christmas tree. kung Christmas ato niya countdown, 140 days. 140 days to go pa. Hindi naman dugay-dugay pa katropang Alex. September 1 na 25 days na lang yun. Tingnan ang iba excited na for December. Ang iba niya excited na for September 1. Kaya mo na yung so good sang Christmas season. Pagsugod direti. Anyway, no, sa mga katropa, di, sa mga ano dira, kataasig ng gidman sang inadlaw, no? Nagidugay September na gidman. Di, basta mag-September 1 na ganit ko, no, considered na siya as Christmas season diri. Why na ginaulat mga December 1 mga na, o December 16, start abis ang simbang gabi. Why na September 1 pa lang, damo na nagabutang sang ilang mga Christmas trees, ilang mga Christmas lights, ano pa, mga ano na, mga pa-music, no? May mga mabatian na kita nga mga music sa mga radyo or sa ilang mga ano na, pa-music on Sunday. Ara na iya, or sa mga mall, no? Sa mga malls gani. September 1 may mga ano na, jingle bells na to yan. Amo kayo na naka-excited basta December mga katropa. So, ti Subong, no? Damo po man kita maagyan. May September, may October, may November. Mapista minatay pag ani katropang Alex. May election pa in kaso sang ano, barangay kag SK, no? Importante, lapit na lang ya ang birthday ni katropang Bea. Inabantayan man. Pero anyway, no, sa tunya mga katropa, oh, nagatika-tika na si ano, si katropang Jose Marichan. mga kanta na siya dugay-dugay. Si katropang Jose Marichan. Hindi na yan si Santa Claus ang ginano, no? Siya na yung ginabantayan. Ay, nako na lang, diba? Sa doon yung mga katropa, alas 10:57 oras sa XFM. Sa mga naga-birthday, sa mga August 6, kag sa mga naga-celebrate ang ilang anniversary today. Happy birthday, kag happy anniversary mga katropa. Kung may mga gusto ka mga tamyawon, no? Kung may gusto ka mga i-greet sa mga aga, feel free lang ipadala o i-comment ang inyong mga greetings, inyong mga messages, no? Sa itong Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Kaya ito nila nga pagkabasahon mga sa itong pagpangalagad. And of course, good morning gali ah, sa itong mga katropa dira sa may Molo Kapihan, kay Kap Butch Florentine, kay Kap Pato Kim Singh, and of course kay Kap Ising Villanueva sa Kap Ising Pansit Molo. Good morning! Kamusta ka mo dira? Namin ginimag higop-higop sa mainit nga sabaw. Ha? Hindi lang mainit nga kape, mainit nga sabaw ni Kap Ising Pansit Molo. Sa may Molo Kapihan, good morning ha. And of course, sa mga katropat naman dira naman sa may Maymays Bukuhan. Ha? Nakapabuka na kamuda. Kung wala pa, try nyo na mga katropat naman sa may Maymays Bukuhan. Good morning ha sa mga naghigop-higop da sang buko juice. Nagapabuka da sa Maymays Bukuhan. Good morning. And of course, sa may 3S Eatery, good morning. Sa may Dikamay Eatery, may ayad lang ang pagpamati sa inyo mga katropa. Good morning, git. Alas 10:58 oras sa XFM. Kasi ito yung pagpangalagad. Kasi ito yung mga pagatalakayon sa bunga aga mga katropa. Check na ito na later on ang Schools Division of Iloilo, Department of Education mga katropa. Ay kagina, nagpadulong kita dito. About ini, no? Sa update sa natabo nga pagpamahog sang isa ka maestro sang Dumangas National High School mga katropa. As you all know, kahapon gina-suspend ang face-to-face classes sang Dumangas National High School bagod man sa mga naglapta, no? Nga mga screenshots, mga posts, kag announcements, no, about sa ining maestro ha nga nagpamahog nagyo sa iyang social media, nagpost sa social media mga katropa, nagpamahog against sa principal or school principal as well as assistant principal kag mga manunudlo. Diri mga katropa, may pagpatawag kahapon nga natabo. Natawag ni ang maestro as well as ang principal sang Dumangas National High School sa Schools Division Office sang Iloilo Province mga katropa, diri sa Iloilo City. Like to know sini kung ano ang posible abing kinhimo nga tikang sang SDO Iloilo sa ini nga maestro mga katropa. Iti laban-laban aton lang niya possibly basi kung either isuspend ni siya or may mga reprimand. Iti based sa nga initial information nga may problema, may concern ni siya sa eskwelahan. Ano, sa principal kay Dr. Leo Abi-Abi, wala man siya sang kontra, wala man siya may nakontra abi. No, sa among eskwelahan. Galing na mention niya man sini nga may ara ini sang concern. Sa bahay niya sang school ti concern, sa bahay niya sang maestro may illegal. Ano na ang illegal? We don't know pa, no? Pero, based sa developments ni mga katropa, kahapon pa lang, based man sa ito nga reliable source, ginako na ni sang maestro, na siya mismo ang nag-post. iti una to nga na mention is base ko na hack. Kaya iti subong daan basta mga munibala nga mga pagpamahog katropang Alex, di ba? Kalabanan nga nagakatabo either na hack, especially kung mga anuman lang, no? Kung mga eskwelahan abe, halimbawa mga eskwelahan nga ni kung ilang mga estudyante man mismo ang nagapos or ilabi nga mga maestro or ilang mga manunudlo. Posible nga base na hack. Just like sa mga pilang ka mga bomb threats nga to katropang Alex. Daan mo to nga based sa to sa information or based sa investigation sa to or allegation man sang owner sang ining account nga na-hack ang iyang account kag gin-post or nag-message ng abi about sa mga like mga bomb threats. Kaya mo ni ang una nga perception or una nga napinsaran man no sang eskwelahan. Di ba si hindi gin man tuod si sir to ang nag-post, hindi to si ma'am ang nag-post. Paghatag bala sang benefit of the doubt nga ginatawag mga katropa. No, syempre gaduwa-duwa man tuod kita. Okay, kita naga ano dayon, no? Nagambal nga ay syagi na dayon ang nag-post abi, no? Pero suno man sa dun nga reliable source. Nga ginako na. Sang nga maestro kay di suno sa iya may illegal kuno. No, nga ginahimo ang eskwelahan. Oh, idon lang kung eskwelahan ini kasi may pamalakad, may guidelines, no? Anong ninyo illegal nga ginahimo. So i-check na later on mga katropa ang SDO Iloilo. Hopefully maka check na kita later on with Mr. Lionel Salvilia, ang spokesperson sang SDO Iloilo. Sa ining latest development, kikahapon yung patawag sila gilayon after sang incident nga to. Kinapatawag sila sa city, nag-report sila sa SDO Iloilo. Upod man ang mga opisyales sang eskwelahan. Okay, kung amunin nga mga post katropang Alex, na hindi mo ni mahambal nga daw problema lang nga gamay ni. Ano wala ang nagtulod kay sir? Nga amugid ni ka mga ano bala? Mahambal aton daw ka threatening or kabugat ang iya sini nga mga post mga katropa. Kay ti kun nantaw naton may mga about na sa mga patay-patay nga ni. Isa diri sa buwang ito may patay sa ano ni sa guro. Patay na guro sa Dumangas National High School. So, gintumod ang ano, ang eskwelahan. Ginmensyon man diri ang principal, assistant principal o guro. Mark my words. So, ano kabugat ang ininga mga aligasyon mga katropa? Nga ti may illegal o may nagakatabong illegal sa among eskwelahan. Tige na try man naton nga ma-reach out liwat si Dr. Leo Abi-Abi, ang OIC principal sang Dumangas National High School. Pero as of now, hindi pa siya naton ma-check or wala pa siya sang feedback as of now sa developments ini. Most probably ginano na ni no sa experience naman sang nagligad kalabanan sini basta makalabot na bala sa SDO or sa Schools Division Office. Iti especially kung ongoing investigation ginaano na ni sila, gina-advisean na ni sila, ginagapanugyan sa ila nga hindi na magsabat para hindi man maapektuhan ang ongoing investigation. Pero ti amo na, we will try, no? Base pa lang man niya tuod makahatag man sang ila sini nga side eskwelahan, ang ininga maestro, and of course ang SDO Iloilo nga muni ang nagpatunga subong. Kag hopefully ma-resolve kung ano man ang problema nga ini mga katropa. Kay di concerning man ni. Pareho to kahapon, damo to ang nakibot mga katropa. Damo man ang natingala. Ati, basi kung may nag-amok ito, may nagwala. May nag kinagamo na dito ya sa Dumangas National High School. Kaya iti maestro ko no ang may gapangakig. Pinakig na maestro ang ending. Sa social media, siya galian nagpautwas siya. Pero ti, amo na, no? Hindi natin mapakta na abi ang pinsar sang tao. Mas mayo na lang na iyang safe. Mas mayo na lang na iyang preparado. As why kahapon to nga ti, ginpalibutan man to. Gin-deploy dito ng police officers ang Dumangas Municipal Police Station para man nga masigurado ang security, mga katropa. Haiti, ano pa kita na ma-preparar kung tapos na ang insidente. Alas 11:07 oras sa XFM. Sa pila pa ginatong nga mga balita, mga katropa, balikan ta na later on. No? Hopefully, malabot natin ang line ni Mr. Lionel Salvilla. Kay Kagina, gina-check in natin dito. Sige ito nga contact, no, sa iya. Ano tawag daw may activity abisubong, no, sa Pavia. Sige lang, balikan ta na later on, mga katropa, sa itong pagpangalaga. And also, sa itong man nga pagpangalaga, sa itong man nga mabati later on sa inyo. Kay kahapon, may ginpatigayon nga Visayas Power Forum. Ang more power, mga katropa. Dirigin discuss, no? Kaupod man ito kahapon ang Department of Energy. As well as mga, ano, no? Mga business business owners, mga business groups, no? As well as mga ano man dito, mga officials man sang mga ano bala, mga electric distributors sa area sang Visayas, mga katropa. Ini agud nga matagan man sang kaygayunan ang plano sang mga sang Department of Energy as well as mga distributors kag mismo man sang NGCP. Pero kapon to, wala to ang NGCP, ang National Grid Corporation of the Philippines. Diriya sa area sang Visayas, mga katropa, in-explain kar diri kun nga ang masami nga may announcements ang NGCP, like yellow alert, no, red alert, blue alert, kag may mga manual load wrapping nga nagakatabo, mga katropa. Is it because man sa aton sining kakulang abis ang supply sang kuryente? Isa na dira, mga katropa, kay dito na ibaluan nga kalabanan sa ginakuha nato nga kuryente diri sa Visayas ang nagahalin pa sa may Luzon area kag sa Mindanao area, mga katropa. Kita diriya ang do medyo literally nga natung-an eh. Di ang explanation to kahapon sang DOE kag sang mga electric officials na because man sang geographico sang Visayas area, mga katropa. Di lain-lain gid man kita, mga isla kita diri sa Visayas, mga tropa. May isla sang Panay, may isla sang Guimaras, isla sang Negros Island Region. Tapos Cebu, no? Amo nang mga areas, mga tropa. When it comes

Pero ang pagkabastante nato ang ara ba lang gamay mo na lang ang pitik ka ano na dayon problema na dayon katropang Alex. Ara igo-igo gid man tuod kita eh. No, kumbaga enough ang aton nga kuryente dire. Pero once nga alam mo na may ano lang abi may mag-shutdown abi nga planta, may mad trip abi no nga distributor. Kahapon ganito na mention, tuko lang ko no katropang Alex, brown out dayon. Tuko lang ha, or manog lang gani. Mag-trip lang sa mga power lines, na brown out dayon bilog nga banwa. Okay lang bilog nga banwa, what if bilog nga probinsya na? That's amo nang sitwasyon naton mga katropa. So gin-explain ini sa ini nga power forum. Kag daw na ano, mangkita sa sabat sa to sa mga opisyalis. Okay, sige, kaya mambala ito nga, mambala ito dako gaman nga problema. Kaya when it comes sa mga power distributors nato, ako man inituod nga challenge sa ila, nga para ma-improve ang distribution sa kuryente diri. Not saying nga diri lang sa Iloilo City, ha? Kundi sa bilog man nga probinsya sa Iloilo, and also, sa ibang pagig nga mga kaprobinsyahanan diri, bisan sa diri sa Panay Island. Mention dito nga ti may plano subong ang Department of Energy na mag-install. Approved na ni kuno ha. Starting this year. Asa na ni 2028. So, duwa pa katuig ato pang Alex. Ang ini nga pag-install sang more than 4,000 megawatts ng mga planta mga katropa. And mostly siniya, daw na ang mulaning nami nga balita dito. Nga ti mostly sini sa ini nga 4,000 megawatts nga ni, more than 4,000 megawatts nga gina-expect naton nga dugang nga kuryente is mga renewable energy. So we'll be expecting laban-laban ba si either mga hydro energy, hydropower, wind energy, solar, no? Kahit amo na yung mga renewable energy mga katropa. Aside sa amo ning mainly nga ginakuha naton ang mga coal power plant. Kahit amo ni usually ang ano naton eh. Amo gini ang ginasaliga naton diri sa Panay Island. Mga nagagamit sang coal power plants mga katropa. Later on naton pag i-discuss no, kay tinag-present to sa hapon ang Department of Energy mga katropa sang ila man nga plans diri sa Visayas. Kaya as we all know, hindi lang man diri sa Iloilo City ini nga problema. Diri gani sa aton siguro. Mahambala ton, wala man sa ano no sa pag-mention abi, pero at least unlike sa iba niya mga probinsya, halos adlaw-adlaw, siguro exaggeration na ni, pero halos adlaw-adlaw mga katropa nagkakatabo ang mga pag trip off. May mga pag brown out gid niya mga katropa, tag isa ka oras, duwa ka oras. Saksi na ko na katropa Alex dito sa may ano Aklan, YC Mana nga wala ga brown out to. Kaya mo ng mga challenges sa mga power distributors nga okay lang mag brown out. Kahit hindi na naya natin manigarangkis ang mga ano bala ang mga diba, grabe nga hangin or kisa may mga ano gidman natural calamities nga nagakatabo. Pero ara ba lang gamay-gamay lang abi nga ulan, gamay-gamay lang problema, trip off dayon. Tapos sa muto na mention gani nga hindi lang bala tag isa ka oras, tag tatlo, apat, kisa tag overnight pa. Di ano na nga ano nga epekto para sa mga ano sa mga consumers naton. Base ang ibanto, nag-trabaho pa. No? May mga work from home.

0: ano abi, nag-aasikaso sa ilang mga kabataan niya may masakit. Tapos brown out, di ba? Anong huol mga katropa? That's why amo na ang mga need nga i-address. About sa problema sa nga kuryente diri sa ano, not only diri sa syudad, kundi sa mga kaprobinsyahanan, sa mga areas abi, no? Speaking, pasinisigan ni Katropang Alex, nagtaas po subong ang ano, sukot sa kuryente. Oh, amun to, taas naman. So, amun na mga katropa. Last time na mention na ni President Bongbong Marcos, yung SONA, about sa ining systems loss. I don't know ni kun sa bahay niya sa mga power distributor ti kinahangla ano gini ko noon. Do kumbaga so kinahanglan gid ini ang systems loss charge. Kay once nga layo ang ginakuwaan naton sang kuryente. Amo nang explanation ka to wang Alex no, do engineer man ta. Nga basta layo kuno ang ginakuwaan sang kuryente. Nagamahal nga nagamahal ina mga katropa. Ara na da ang systems loss, no? That's why nga ginapa ang ginaano, gina pabayad sa aton. Amo ni ang mga concerns subong pag-abot sa energy mga katropa. Ano ang solusyon? Ano ang dapat nga himuon? Ay nabaloan dito mas mahal pa yaton nga bayad sa kuryente diri sa Visayas kung ikumparar sa Luzon kag sa Mindanao mga katropa. So kaluluoy kita diri. So kinahanglan nga may mga himuon na gidman nga tikang no diri sa aton nga area sa Visayas para man nga mapaganhagan, mapanubo ang kuryente diri. Mahal na gadaan ang gasolina, mahal pa ang gatong, mahal pa ang kuryente, ha? Mahal na tanan-tanan, sana all mahal, no? amo na ang realidad mga katropa. So, ano to na karon ha? Discuss sa pagina sa hindi magtugay ng pagpangalagad mga katropa. Ang ina nga mga sitwasyon subong tiigin pamangkot to kahapon. Ano ni ang pwede himuon abis ang mga power distributor? Anong pwede himuon sang DOE sini? Ay, sos katropang Alex. So, tama doon ka man sini. Amen? Ang consumers, siya kuno ang manawagan sa ano? Sa mga... sa congressman, sa opisyales, mga businesses pa yung mga katropa. We're not saying ati, ati private man tuod sila ni. Pero, ay, buligay na lang eh. Kag sino mas lapit tuod sa mga amunin ng mga proyekto, di bala? Mas lapit sini. Iti, kamo ang mga nakahibalo pagid sini. Kamo ang naka, mas may hibalo, mas may, ano ba? May plano tuod. Pero it takes time. Amo nang gin-prank ka man to kahapon. It takes time gid man tanan-tanan mga katropa. Itugay na ning problema katropang Alex, elementary pa lang kuni. Or ano pa lang gani guro, basi tiempo pa ni kupong-kupong patusang una. Pero anyway, no, alas 11:21 oras sa XFM. Ang ini nga oras ang inadulong sa inyo sang Vision X Plus. Good nga klaro aton nga panen-awan mga katropa sa kamatuoran. Gitumag kita mga katropa sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagziasantin. Ha? Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, mga katropa, bangod man, ati kung kaisa-ati sa itong mga pag-abuso eh. Or kung kaisa-ati natural naman lang kung nagakaedad na kita, nagakaapektuhan man ang aton nga mga mata, mga katropa, especially kun may mga underlying kita nga mga balatian, just like diabetes. Pero good man ikawan, mga katropa, no, ang ining mga problema sa mata, adlaw-adlaw magtumar sang Vision X Plus. Kaya mga udman, ang kada kapsula sang Vision X Plus, mga katropa, ang may ara sang lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin na makabuligid sa aton yung kayong lawas, especially para sa ikaayo sang aton nga mga mata, mga katropa. Matingala ka mo nga bata pa lang kita. Mga 20 years old, kung kaisa, mga ano pa lang gani, elementary, nagareklamo na. No, nga, hindi na sila kakita sang maayo, nagaburo ng ilang mga pananawan. Bukod man sa itong exposure, no, sa mga gadgets especially. Subong nauso na ganyan ang cellphone, mga tablets, mga nabaw, oh, nagdilagko pag hindi nga mga tablets. Tapos TV, tapos computer. May blue light na, mga katropa, nga mo nang nagiging rason. Ito nga, nagaburon man ang atong mga mata. Kag nagakos man sang iban pagid nga mga balatian sa mata, mga katropa. Just like poor vision, katarata, no? Glaucoma, no? Kag iban pagid nga mga balatian sa mata. Ganyan, good malikawan, mga katropa, pag tumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Palanggaon ang atong mga mata, importante gid ini. Sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, mga katropa. Budlay man nga 30 years old, 40 years old ka na, or ka pa lang, no? Nagaburo na aton yung pananaw, hindi na kita kakita sang maayo. Palanggaon ang aton nga mga mata. Mag-inom, mga katropa, sang Vision X Plus. Himo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakalman sa Yeso Health Wellness Center sa iyang building in Lucid, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sa Midtown Hotel. Bakalman sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sa Yeso Health Incorporated sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-add to cart, kag check out na, mga katropa. Palanggaon ang aton nga mga mata, mag-inom sang Vision X Plus. Sentro! Sentro! Alas 11:24 oras sa XFM. Good morning lang kay Sherwin Mark Wee, kag of course kay Mama Hermite. Nag-upod sa aton subong aga. Good morning. And of course kay Alfredo Fernandez Labrador Jr. Good morning. And of course, good morning man sa ating mga katropa dala sa may Nonong's Eatery. Sa mga nagpulupanyaga na da, good morning. Sa mga wala pa nakapamahaw, ti brunch na eh. Sa ito yung mga katropa dala sa may Nonong's Eatery. Of course, sa may Liday Store, good morning man. And of course, sa ito yung ay manang dala sa may Shopee. Good morning, good. Sa ito yung mga riders. Sa ito yung mga riders ang Shopee. Good morning. Nagpamati. Samtang nagkakaon-kaon dala kay manang. Good morning, good sa inyo, mga katropa. Ma-break ani kita sa ito nga pag-pangalagad kag sa ito nga pagbalik. Duga nga mga impormasyon kag balita, dirigid lamang sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. XFM.
1: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: X FM.
17: Yes, to health.
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
20: The Secret of Health.
19: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong abdo.
21: Santon Gold Live Testimony.
22: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga receptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
19: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Yes to health!
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
25: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kapagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kay XFM libu-libong papremyo.
17: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue Inc. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
27: Oh.
26: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Oras sa XFM, alas 11.36 na sa aga. Nagabalik mga katropa ang sentro sa Gihapon kaupod ninyo katropang Janzin Crisostomo. Ang nangyabahin sang sentro ang inadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, ang nanasilic nga vitamin C. Sa mga katropa natin nga nagapangita, no? Sang dugang nga protection sa aton nga kayong lawas mga katropa, especially sa mga usugid ang ubo, sipon, hilat, kagtrangkaso. Ang inyong mga katropa sang Sunthone Vitamin C. Kag syempre sa mga medyo sensitibong ilangat yan, pag-abot sa ascorbic acid o sa vitamin C mga katropa. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base. That's why bisan mag-inom kita sang Sunthone Vitamin C na wala kita nakakaon, wala kita nakapamahaw, hindi magsulab ang atong yan mga katropa. Kayo bangod ban nga non-acidic ni siya nga vitamin C. Ani agud para sa dugang nga protection, no? Sa aton nga ikaayong lawas. Sunthone Vitamin C na mga katropang. Alkaline base nga vitamin C, ang nanacidic nga vitamin C. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Kung baka sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center. And of course, kung nagapangita ka mo sang kape mga katropa, na makabulig man sa aton ikaayong lawas, kag manamit pa mga katropa. Sunthone Plus Coffee Mix kag Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. Pili lang kamo, ay pareho lang ninyo mga manamit. Pero ang Sunthone Plus Coffee Mix ng mga katropa, wala nang siya sang caffeine. May moringa, may mangosteen kag may soya powder. No? Sa mga gusto bala nga ginapapulaw sila, no? Or gasula bang ilang atyan, no? Ga-acidic bala. Sunthone Plus Coffee Mix mga katropa, bagay gini sa inyo. Wala ni siya sang caffeine, pero puno sang vitamina kag mineral, halin sa mangosteen, sa moringa kag soya powder mga katropa. Ang Sunthone Gold Coffee Mix naman niya, wala, may caffeine na siya mga katropa. Kag may stevia para sa mga diabetic. Kag magluwasin na, may ara pagid nga glutathione kag collagen para sa naming akutis mga katropa. Pampagwapo, pampagwapa. Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. Available sa mga butika sa inyong mga lugar and of course sa Mercury Drug Store mga katropa. Ang Sunthone Gold Coffee Mix na maginipermi ang gakaubusan, ginapangita. And subong, available na sa mga Mercury Drug Store mga katropa. Check nyo lang ang pinakalapit nyo ang Mercury Drug Store o sa mga butika nga pinakamalapit sa inyong lugar kasi may ara na nga available nga Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. And of course, no, kung ginom ka mo sa Sunthone Gold Coffee Mix, hindi nyo paghihaboy ang inyong mga sachet. Tipunon nyo mga katropa kag ibutang sa puti nga sobre. Kayman, isa ina sa mga proof of purchase nato na sa aton nga Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Madamo na mga katropa ang nagdaog sang mga pa-premyo sang XFM kag Sunthone. Sa aton nga promo nga Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Basika muna ang masulod nga magadaog sang 3,000 pesos nga cash weekly mga katropa. Damo na ang mga nagkadaoga sa aton nga mga katropa nga nagatutok kag nagahulog sang ilang mga entries mga katropa. Lima ka mga sachets sang or lima ka mga empty sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix is equal to isa ka entry mga katropa sa aton nga pa-promo. And aside sa Sunthone Gold Coffee Mix, kung tumarman ka mo sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and of course, ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa. Isa man ina sa mga proof of purchase natin. Sa Sunthone Plus Gold Capsule, isa ka banig, blister pack. Isang 10 capsules, mga katropa. Empty capsules. Or empty blister foil mga katropa, blister pack, no, sang Sunthone Plus Gold nga capsule or 10 blister man sa kabanig, no, sang Premium D3 mga katropa. And also sa Turbo Dietary Supplement for Men, duwa, no, ka blister pack. Duwa, ando kung duwa bala ka capsule na. Bakal ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi pulo kabilog ha. Duwa lang. Okay na mga katropa. Considered as one entry or proof of purchase ang aton nga Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Nahulat-hulat na lang sini ang grand draw, ah. Basika mo nang magadaog sang 50,000 pesos nga cash para sa first prize, 30,000 pesos sa second prize, kag 20,000 pesos sa third prize, kag mga consolation prizes, mga katropa. Gari maghulog na sa inyong mga entries. Basika mo nang sunod nga magadaog sang 3,000 pesos nga weekly prizes. Weekly prize naton, mga katropa, sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Centro. Alas 11:41 oras sa XFM. Check tabi ka tropang Alex kung maka check na to, no. Maka-connect kita with Sir Leonel Salvilia, ang spokesperson sang Iloilo Schools Division Office. Okay, kagina aton ginatinguan man nga makakuha kita sang update. So, daw may activity abisubong si Sir, no? Pero check ta lang whenever available na siya as of now. Kaya importante sini makakuha kita sang update man sa ining natabo dito, no? Sa may Dumangas National High School, mga katropa. Maestro, no? Nga nag pamahog. Kahapon, ganyan patawag na sila sa Schools Division Office ng Iloilo Province. Hopefully, basi may mga ginahimo ng tikang ang SDO sa ini nga concern, mga katropa. Hindi mabugat ni nga aligasyon as well as mabugat man ini nga ano bala, nga pagpamahog man nga part sang principal, kag assistant principal, kag sa mga ano man mga manunudlo dito. Idalata na lang pagid ang mga estudyante man, no? Kahit hindi ni mapaktan, magsige niya ang conflict, no? Kundi ni masabat ang conflict, hindi masolusyonan ang conflict nga ini. Ang disagreement or ano nga ni ano man nga problema nga ginatubang sa eskwelahan, basi maglala pa ni, no? Mga katropa. Importante sini masolusyonan, maistoryahan kung makaya sa istorya ang ini nga concern, mga katropa. So alang-alang na wala gid, no, kay do may activity subong si ano si Mr. Leonel Salvilia, upod man ang mga officials ng SDO Iloilo dira sa may Pavia area. Sige lang, hopefully ang maano naton malabutan, no, sa itong pagpangalagad. Or kung di gid man, check na ito sa ibang pagkita ng mga news and public affairs program sang XFM 100.7 na Iloilo. Alas 11:44 oras sa XFM. Nagining oras kinadulong sa inyo sang Premium D3 Capsule, mga katropa. No, may BCO, virgin coconut oil, may malunggay oil, kag D3, ha? Mga katropa, vitamin D3. Makabuligid sa ato ni King Lawas, mga dugang proteksyon para sa ato ni King Lawas, mga katropa. Himo sang Yes Health Incorporated, FDA approved. Tawa baka sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes Health Wellness Center. Sige, sa ating pagpangalagad, ipabati tabala, mga katropang Alex, ang portion lang, no, sang ining ginpatigayan kahapon nga Visayas Power Forum on the part sang Department of Energy, mga katropa. Plano nila for this year as sa 2028 on the energy crisis, mga katropa, especially sa kuryente or problema sa kuryente. Kay kahapon ay baluan nato nga isa ang Visayas, particularly diri sa Iloilo kag Panay area, sa may mga pinakamahal, no, nga presyo sang kuryente. Dili kita magsala diri sa Eleco 1 daw 14 pesos per kilowatt hour. Ako di kita magsala. Diri sa More Power sa Iloilo City daw 11 or 12 pesos. So dira naga-range, mga katropa. Tudugangan pa sa mga ibang pagiging ng mga charges kani. Anyway, ipabati na, no, dasig lang ni part lang na sa ining Visayas Power Forum nga gin-deliver ini ni Engineer Camille Rojas. Siya ni ang nag hatag sang explanation in behalf ni Director Luningning Baltazar sang Department of Energy, mga katropa, nga explicar sini ang about sa plano sang Department of Energy pag-abot sa problema sa kuryente diri sa Visayas area, mga katropa. So, ito nga pamatian.
1: So, before we present po yung outlook, we'd like to share po muna yung current energy landscape natin sa Visayas grid. So, in terms po na installed capacity, we have 4,000 megawatt po, of which driven primarily by the renewable energy. It remains the most dominant po among all technologies at 53% po ng total capacity. So, it's around 2,100. This is followed po by coal at 33.1% or 1,300 megawatt, and lastly by oil-based power plants accounting for 13.8% of the total share. The same share can be also observed in terms of dependable technology. So, dominant pa rin po sa atin sa Visayas is the RE, followed by coal, and then the oil-based po. On the demand side naman po, the 2026 year-to-date peak demand reached about 2,779 megawatt. This accounted 14% po ng total share dun sa Philippine demand natin na 20,088 megawatt. So, yun po ma'am. Next slide po. So, of June 30, 2026, we have monitored the private sector lineup of committed power projects and indicative power projects that will come online in the country by 2026 to 2031. So, for the committed projects, we term it as committed projects if these are already in the construction stage or already in the financial closing stages of their project. So, ito po yung mga power projects natin na sure na po na merong financing at tatayo na po talaga siya within the region. So, for the Visayas, we have 4,300 megawatt po na incoming from 2026 to 2031. These are largely driven po by renewable energy projects accounting to around solar, yung largest po natin, which is 2,300 megawatt, and wind po na 1,600 megawatt. We'd also like to highlight po that there are incoming baseload capacities coming from coal. So, meron po tayo dyan 300 4 megawatt capacity coming from PDI and PCPC expansion. And also about 400 megawatt po ng battery energy storage systems. And for the same period naman po, we also recorded 830,000 megawatt indicative power projects capacity. When we say indicative power projects naman po, these are the committed, these are power plants po na that are still in the pre-development stage and are yet to secure the respective financial closing from banking and financing institutions. Pero, if they are RE, they have secured na po their certificate of authority or service contract po with the DOE. And we also issued the necessary permits such as the clearance to undertake system impact study with the NGCT to ensure that these projects will be provided with the needed transmission line capacities or transmission line connections in order for them to be delivered to the grid. The indicative capacity pipeline also showed that it is dominated by the RE at around 29,000 megawatt capacity with largest contributor po ng wind power projects. So alam naman po natin na sa bandang Panay Limaras area, malaki po yung wind energy resource natin based din po sa studies being conducted ng DOE. So meron po tayo dyan malaking wind energy resource and followed by solar wind po na 3,714 megawatt. Meanwhile po, for the non-renewable energy, we have coal power project po, which is the 82 megawatt, which will come from the TPC, Toledo Power Corporation. And we also have the 3,400 megawatt po na ESS naman, that will come alone from that will come from standalone 33 and integrated renewable energy na 114 megawatt. So the overall project pipeline reflects the country's continued shift po toward a renewable energy-driven generation mix. In line na din po with the DOE targets of 35% RE by 2030 and 50% RE share by 2050. Sige po. Next slide po tayo. So, siguro naririnig po ng lahat, lagi sa news yung red alert, yellow alert. So dito po, i-present ko po sana muna yung three operating conditions ng power grid natin. Meron po kasi tayong tinatawag na apat na conditions. Una po is the normal state. Next po is the yellow alert state. Third po is the red alert state. And last po is the blue alert state. So under normal state, the power system is operating po within the acceptable limits for frequency, voltage, and capacity. Meaning po, there is sufficient operating margin available in the grid to withstand the loss of a major generating unit or transmission facility without compromising system reliability. As shown in the diagram, ito pong unang box. The available capacity is higher than the total requirement, which includes both electricity demand, the required reserves. Then, this condition po means that there is also adequate regulating reserve and contingency reserve to support the reliable system operation. So, kailan po ba tayo kakaroon ng declaration ng yellow alert? So, yung yellow alert po, nagkakaroon po tayo nun kapag yung contingency reserve natin, which is ito po yellow bar, nag-fall below sa capacity nung kailangan po ng largest synchronized generating unit to the grid. So, for the Visayas, it is 150. Centro!
0: Centro! Okay mga katropa, no? So amo to ang plano sang DOE. Gin-explain na lang diri ni Ma'am Ann Engineer Camille Rojas ang about sa yellow alert status, kag red alert status. Usually ginababatian ta na kun kay isa sa mga announcement diri man sa radyo or sa mga posting man sa social media. So once nga may red alert status nga na, ina-alert na ang mga power distributor nga may manual load dropping nga na mga katropa. May either ang cause na, either may nag-shutdown abing power plant or may na-trip abi, no? Depende man sa ano, sa ilang sa cause mga katropa. Pero muna ang mga indication, so kung may red alert status, may yellow alert status, usually ginapa-prepare na ang mga consumers or mga power distributors na possibly may matabo naman yung mga manual load dropping. Amo nang mga pag mga ano bala, mga unscheduled nga mga power interruption. Amo na ang explanation. Ti ang kinahanglan amo tong plano 4000 megawatts. May ano na, may pondo na, may plano na. Pero ang ano sini paghimo halin subong 2026 hasta 2031. We don't know kung nasa saan o ni, kung saan o gini ang makatilaw kid kita. Okay, no? Sang wala agad sa mga yellow alert nga ni, mga red alert nga ni. Kahit ang projection nila sa DOE, 2027 to 2028, amun na ang year nga wala na yagid sang yellow alert or red alert mga katropa na status sa grid. Subong niya 2026, expect paghihapon ko, no? No? Nga may mga yellow alert, may mga red alert, kag may mga manual load dropping nga matabo sa Visayas area, mga katropa. Alas 11:55 oras sa XFM. So, sa dugang sini, no? Nga mga detalye kag informasyon. Bantayan lang sa pila pag natong mga news and public affairs programs ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Okay, lang alang nagkikita sa itong oras mga katropa. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakag-clavo was ka gani basko ka kung naka-turbo ka. In non 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner. Para sa mas mabasko nga panindugan, turbo dietary supplement for men. Ibalik ang intimacy sa itong ano ni misis or sa inyong partner. Turbo dietary supplement for men. 100% natural, safe and effective. Turbo dietary supplement for men. Why nagkikita oras mga tropa sa itong pag-pangalaga. Thank you so much, Gid, sa managtutok, nag-monitor kang nagpamati. Gid lamang sa Cent. Kay Sir Paterno Sithar Paklibar III. Good morning, katropang Janzin. God bless you always. Thank you, good sir. Sa always, yun yung nagpamati sa atin. Of course, kay Sir Arby Chris Caceres. Good morning, katropang Sir Janzin. Sige, thank you so much, Gid, sa mga nag-monitor kang nagpamati. San ba yung last masunod niya pag-pangalagad? Sang XFM News Nationwide, mga katropang. Thank you so much sa naging technical partner kay katropang Alex Saspas. Ang alam lang sa inyong regular anchorman kay katropang Mario Hilongo. Ako naman si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Mega Manropa. Ang Mega Tropa. Brian DePars. At Brian DePars.
13: Ang mga following headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix.
14: Bagyong may patuloy,
13: bagyong may patuloy,
14: na tropical depression,
13: na bilang tropical depression, dyan sa Kalinga.
15: Dalawa patay, isa sugatan,
16: dalawa patay, isa sugatan, lupa sa Big Gap,
15: sa gumuhong lupa sa Big Gap.
14: Higit 80,000 na mga katao, apektado ng bagyo at tabaka, atagdado ng bagyo at tabaka, tayo po sa Indra.
17: Unemployment rate sa Pilipinas, bahagyat maa sa 4.9%, bahagyat maa
14: ayon sa PSA. Panginginan, nanawagan ng tunay na konsultasyon sa Pax Silica Project.
17: Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol, magkasunod na malakas na lindol, bulig umarik sa Sarangani na Turismo, Occidental, Lokal na Turismo.
14: Panita International, Mexican Influencer, napatay naman habang nag-ra-live.
17: Sa balitang showbiz, dagul.
15: Sa balitang showbiz, dagul.
17: Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasama.
14: At sa shorts, katropa, back to back win, Alex Ayal at EJ Aquina, muli nagdingning sa international state.
18: Mga balitang dapat mong malaman, nationwide.
13: Pananghalian na po tayo today. Pananghalian na po tayo today. Katropa ng Webex Live mula sa XFM Live mula sa XFM Manila, Philippines. Manila, Philippines. Sumasa niyo na po XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
16: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
13: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
16: Ako si Brian De Paz.
12: XFM News Nationwide.
13: Sa detalye ng mga balita,
12: Bagyo update.
13: As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour, pagbugso nasa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mount Inland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw. 5:41 na umaga, inaasa lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
12: XFM News Nationwide.
16: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang pag-uho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
12: XFM News Nationwide.
13: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyong medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmumonitor na mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso na lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
12: XFM News Nationwide.
16: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
12: Bagyo update. XFM News Nationwide.
13: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro.
14: Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
10: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacañang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling nakamonitor ang administrasyon sa political tensions sa Middle East at epekto ng El Nino sa presyo ng pagkain at enerhiya. Bumagal din ang inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng langis. Tiniyak ng Malacañang na magpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling abot kaya ang mga bilihin. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
12: XFM News Nationwide.
16: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
12: XFM News Nationwide.
14: Mga katropa, si Pangulong Marcos dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
10: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang approach na itinuturing nitong pinaka-epektibo para matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Nilagdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
16: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH, kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri, kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Farmaly kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal

0: dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa at nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ng abogado ni dating Congressman Jing Paras ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Paras ang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikilingang imbestigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit ito sa naturang modus. Igirit naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at humarap sa anumang imbestigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kaniya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Pangilinan, nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Pax-Silica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax-Silica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginit ni Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindi anya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinuwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
0: Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
3: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest. Kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayon ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE

0: sunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo ring mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
2: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
3: Pinauwi kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanila ang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal, na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News.
4: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Report. Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Niluan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ang mga otoridad, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, matapos iulat ng punong guro ng Niluan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikita ang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na-recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, limang bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligal na pagmamahal may-ari ng baril at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang investigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ito naman, katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama na huli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
6: Datuntun sa barangay Minanga na Gilian Isabela, kahapon August 5, 2026, ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagan, kaugnay sa kaso nito itong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong ang krimen. Naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin na mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Naguilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
4: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
7: Patay ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilog, Kalibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansisur, Numansya. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
8: Yanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
2: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarili na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum, kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
1: Showbiz, showbiz news!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Parasa, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News, Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay tennis star Alex Ayala at Pilipino pole vaulter AJ Obiena matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1, 4-6, 6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian AJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Stabogsprong meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos na makasaysayin din kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po niyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: XFM.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
13: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre, kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle, hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Para sa malakas na buto,
21: Premium D3.
20: Matibay na immune system,
21: Premium D3.
20: Proteksyon sa bacteria at viruses,
21: Premium D3.
20: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
21: Premium D3,
20: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
23: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
24: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
25: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santhon and XFM libo-libong papremyo.
26: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santhon kag XFM libo-libong papremyo. Thank you!
25: O, ikaw man katropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
14: Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
27: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
30: Yeehaw!
31: XFM.
32: Patropa mo!
29: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton, nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ika episode sa ato sining pagpanagad, ululupod naman kita para nga magdiskubre sa mga sekreto sa tanom, mga pwede makaon. Kasi siyempre sekreto sa ato sining lawas. Naintindihan na ninyo kag na saliksik bala ko na research na ninyo kung ano ang sekreto sa ato sining lawas. Nga anaga masakit kita, ngang iba nagmasakit, ang iban wala. Ngang iban sini kun magmasakit dasig lang mag-ayo, ang iban sini nagakadayunan. So ina mga byan nagadepende una sa tanan sa ato sini nga lifestyle, and that includes ang aton sini nga pagkaon bala. Kun ano mga ginapasulod ta sa ato sini nga lawas, dako sina ang iya sini nga porsyento kun nga nagamasakit kita, or if not ang kabaliskad sina ang kabaliskaran nga mayo ang ato sini kayong lawas. Gamuno lang iban siya daw ay timo nagamasakit, no? Nga siling niyang tupad balay ko to, siling niya daw ay bulan nga hindi kasulod sa ospital. Kung kaisa depende ina sa ginakaon ta or ginapasulod ta sa aton lawas, including ang ato sini overall lifestyle. Nang pag may time ulo exercise man, pag may time kaon man utan, hindi nga puro na lang da oh, matambok kag puro na lang pinirito. Ara man lang da ang ulo tanon nga nagatungangon si imo, gahulat na malang nito gabang i-harvest nimo. Gahulat na malang da ganit talong ng sugbahon mo. Gahulat na malang na ukra ganit da nga lisuhan mo kininit. Amo mandahon ka kamuti. Okay? So amo ining punto ko nga we have this program The Secrets of Health. Para nga magiyahan kita tanan, ano nagakadapat na ito sining himuon sa mga tiyempo nga ginahangkat na ito sining kayong lawas. Ano mga pagkaon na ito dapat kaunon? Ano mga pagkaon nga dapat na ito likawan kung may ginabatsyag na kita? Kag anong mga pagkaon nga dapat na ito kaunon para hindi kita tapikan sa malala nga mga balatian? Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kitang mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa isla sang Panay kag Negros Island region. Kag syempre sa ato sini nga pagparagad upod ta sa gihapon ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad, kag ginawelcome man aton upod sa aton sini nga programa, ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati, kag kamusta no sa aton sini mga suki dira, kumusta niyo sini nga bugtaw, kumusta niyo sini nga adlaw? Siguro may iban Sir Josiel sini nga nagbugtaw nga healthy, may iban sini nga nagbugtaw nga may mabatsyag nga daw kulang-kulang sa lawas. Mm-hmm. Isa sini kulang sa tulog. Iban sini siguro sa paglipas sa mga inadlaw na nagdilipas, kulang sa inom sa tubig, kulang sa kaon, kulang sa exercise. O kung ano man niya kakulangan sa lawas nga ginagmay man lang ina Sir Josiel, pero hindi na makumpiyansahan, kaya ang ginagmay niya kakulangan magsululupot, magresulta sa malala sini nga balatian.
0: May mga utod kita ha. Ang iban sini nagaulo pisina, bisan ano kasako, lagi nakalitan gid nila magulo exercise sa Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Inakalitan gid nila magupod sa mga grupo nga naga-zumba.
1: Mm-hmm.
0: Ina eh, sa mga nagaopisina nang way bala tiempo nga mag-exercise opisina kay ti pungko lang ubra nila, pareho sabi assign ka sa mga local government units, ara kada cashier, ara kada assessor, assessor's office, ara kada sa research sa area, so pungko lang gid kagatubang sa computer kagamit nimo dang obra nimo. So iban sini pagkahapon or hindi ganit very early morning naga zumba sila Doc Leo. So makabulig ina sa ato sini makuturan. Amo ni nga kalabanan sini sa mga naga upod sa zumba. Hindi lang man gid babayi ha, may lalaki man. Pero kalabanan mga babayi. Amo nang hambal nato sa mga babayi. Congratulations sa mga nagazumba.
1: Mm.
0: Bongga kaday.
1: Laban-laban gid eh. Hindi lang pagbirabirahan naman kaon pagkatapos ni zumba ha.
0: Kaya basim hambal sila nga. Sila niya daw naubos sila niyang balhas ko sila niya sa zumba bi sila niya kay pasundan tasang isa kayahong kaldo Doc Leo.
1: Aba, tesakam-sakam gid Sir Josiel ko dari ba ang kaldo mo magida pares mo sana may ara sang ginabalhas nga butilya Sir Josiel nga mabulubog na kanami labukon bla.
0: Ay apaw amo nang hambal nila nga lugar ka klabot sa balay nyo. Gakalabaw ko kumo kapila ka kasandad ko.
1: ang gingamit mga fuel pag zumba mo, ginkargahan mo nulat kag basi ah, kag posible sobra pa sa nagamit mo.
0: Oo. Oh, inang di ka pa kumpirme ko no, ka 12 lang kay gusto mo, 5 gig kag 1 mo. 500 di gani 1 liter mo.
1: Ang point lang sa niya ni Sir Josel, punto lang naman sa ni dapat balanse lang gid no, may ginatawag kulang kag may sobra man nga hindi maayo sa aton sa lawas, lakip na dira pagabot sa aton sa mga ginakaon.
0: And sa aton sining edisyon subong, aktaliti mga ano lang namon na, nalingaw-lingaw lang namon ni Doc Leo sa inyo, but seriously speaking, may istorya kita karon sang isa ni ka mineral. And so far, kung tanawon ninyo ang tanan ba lang sa inyo sining periodic, ano tawag, periodic table, nabutang na table of elements, amoning pinakakatapusan gidya ko ni alphabetical order mo, Doc Leo?
1: Correct.
0: Ang inatawag nga zinc.
1: Correct. Amo na ginagin may mabatiag kita, Sir Josel, sa nutritional therapy nga dapat kagang kinanglanon na ton, nag-umpisa sa A kag hasta sa Z.
0: No. Pero it doesn't mean nga kung punta na siya, paama na lang.
1: Correct.
0: Kay may kaugalingon sa iyang importansya sa ato sa nai kayong lawas, gamay-gamay mlan ng kinanglan na tondok layo, pero mo nang hambal nila nga, tikon kaysa gani, grasa, gamay mlan kinanglan mo, kay kinanglan mo permi krudo or diesel sa salakyan mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may nagani grasa sa salakyan mo, laban na bandis grasyahon kagid sa salakyan mo.
1: Husto gid, kag di pag-abot, Sir Josel, sa Kilohay bala, dumduman ko, sa Kilohay bala, Bulawan, Sir Josel, kinudlit mo lang ang diprensyanay sinak mo.
0: Pero, ginatos kalibo ang diferensya.
1: Yes, dako sa ning value, Sir Josel.
0: Oh. So, amo man na ang zinc, actually. Anong function sang zinc sa ato sa ning alawas? Ano ining zinc para maintindihan naton? Di naton ini pwede makuha, diskusyonan tana. Pero una sa tanan, mangkoton tabi si Doc Leo, ano ining zinc nga ini, Doc Leo, how?
1: Isa ni ka kinahanglanon nga mineral, Sir Josel, or essential mineral. But hambalon, hindi sininagahimo ang aton sa ning alawas. Pero kinahanglanon sang aton sa ninga lawas kag tuman ka importante ng iya sa ninga trabaho. Suliton ko hindi makaproduce kag or makastore sang zinc ang aton sa ninga lawas. That's why kinahanglanon naton nga magkaon sa mga pagkaon nga may ara sang zinc adlaw adlaw. Kasubong bala sang helper mineral. Manugbulig sa ninga mineral ang zinc tungod nga nagabulig gini sa ginatos ka mga body processes para nga mag-function sila sang maayo.
0: Okay. Sa kumpara nato sa vitamin C, vitamin C isa siguro sa pinaka una kag may pinakadako nga konsumo ato sa ninga lawas, Doc Leo. Sila ni sang protein. Dako na nga demand ang ato sa ninga lawas labi na gid sa mga athletes, sa mga nagapamlamog aton, grabing trabaho. So kinanglan nila sina number one dira is protein. Secondly, siguro, and all of us, vitamin C.
1: Yeah, iupod mo na ito, Sir Josel, dira, no? Sa mga aktibo wala, ang carbohydrates.
0: Oh. So, kinanglan na ito ng carbohydrates to, not only protein, but carbo also. Eh.
1: Correct.
0: Okay. So, ang zinc, actually, kung sa mga ano pa, pagkaon pa, kung kaysa daw, ano lang ni, daw palaman, kung sa mga tinapay pa,
1: mm-hmm.
0: Sang kapalhit kung sa okay na.
1: Ay, hindi ka magumpiyansa, Sir Josel, may iban nga magbutang sa palaman, ga lalawas man.
0: Amal nila, grabe ka man sila nga magbutang ka palaman, panumduman mo palapan, tinapay.
1: Bawion lang ka na sa palaman mo.
0: Oo. Oh. So, ang zinc, gamay malaning kinanglano natin sa lawas ta, pero, anong mga function sa sinidok, Leo, unabi kita, ang overall naton sining lawas, ha? We are being protected by our immune system. Una kita sa immune system, Doc Leo. Anong mabulig, kag anong ginahimo sang zinc para sa pagpapagon sa aton sining immune system, Doc Leo?
1: Nagabulig gini sa aton sining immune system, Sir Josel, kag nagabulig sa bato sa ni pakigaway, batok sa mga bakterya and viruses, kag kung may ginabatyag kita sa lawas, nagabulig gini padasig sang aton sining recovery.
0: Mm. Ang isa pa gid Doc Leo, ano eh? Nasami siya ng marketing strategy sa mga nagabaligya iban sa mga vitamins for kids bala.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga with this and zinc. May chlorella plus zinc. Sa growth and development sang bata, Doc Leo, nga ginabutangan nila nga with chlorella. Why labot ang chlorella, yabi, no? Sa zinc. Nga may mahambal ikaw nga with zinc. Anong role sang zinc sa natawag naton growth and development sang bata, Dok Leo.
1: Dali man maglayo, Sir Josel, Blasa, Xanthones. Nga may plus man, Xanthone plus. Kagdamo ng mga pagpakamaayo bagin Sir Josel ang makuha na tondira. Hindi lang siling Sir Josel ng ideya lang na, no, para nga mabaligya, kundi kinanglanon man gid sa aton sa nga lawas.
0: So it's not only a strategy, it's a fact.
1: Correct, Sir Josel.
0: Like, kamatura na yan kinanglanon sa lawas tang zinc.
1: Correct, Sir Josel. Amo man bala ang Xanthone di antioxidant talina sa panit sa mangustin.
0: No.
1: Pero ang plus sina balunggay, ang plus sina ang palaya, sino Sir Josel ang makabais ang makalubag sa pagpakamaayo kung nutrients sa lindira?
0: Amuni nga, Ari, explain lang namun nga main, Dok Leo. Nga ang nag-Xanthone Plus Gold, kaya ang Xanthone primarily, ara na makuha ang dako sina sa mangustin. Di kaya may ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Kung tingbon mo inisla sa mangustin, you have a gold labeled health.
1: Correct.
0: Bangod kiti, halos kumplito dirang vitamins and minerals nga kinanglanon sa aton sining alawas, Dok Leo, sa Xanthone Plus Gold Capsule, because amo na gani nga may gold, because may mangustin na may ampalaya pa, may malunggay na, may garlic pagid kag spirulina.
1: Correct, Sir Josel. Kag kinanglanon man sa pagpabakod sa aton sining alawas, pag-abot iya sa nutrients. Kag specifically, balik kita dari sa growth and development sa ni nga zinc ang aton sa kinanglanon, especially sa kabataan, sa mga bata, kag sa mga pamatanon. Bisan pa sa mga hamtong, Sir Josel, ano, kinahanglan ang zinc for growth and development, especially sa mga kabataan.
0: No.
1: Kung kulang sa zinc, Sir Josel, arikotoy, hindi magdako basta sa niyang bata. Part lang niya sa kakulangan nga dapat na ito ni-considerar, especially sa mga kabataan. Matingala, anong bata ko? Daw, kano? Daw kahina siya sa nga pagdako.
0: Ang nila, arikotoy?
1: Arikotoy. Or undernourished, tabi, or severe ang pagka-ginatawag malnourished ang isa sa nga bata. Magluha sa iban sa nga mga sustansya, ayan, zinc ang isa man sa ginatawag kinahanglanon na, dira, kay kinahanglanon siya for growth and development.
0: Okay. So, amo na ka-importante galing zinc. Ang zinc is also present dira sa may ingrediente sa Xanthone Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, may sources kita dira sa zinc. So, amo na pinaka-importante man, gamay-gamay lang gid ini, and just like vitamin C, hindi ma-manufacture sa ato sining lawas. Kinanglan tagid pasudlon, kaunon or upod sa ato sa limnon, whatever. Pero importante, makasulod sa ato sa nga body system para ma-process.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Sa, ano, Bidok Leo, sa ato nga normal nga pagsinalayo, ang zinc could also help makabulig man niya sa pagpapali, galik kag pagpaayo, kung mapilasan ikaw, Dok Leo?
1: Mapilasan ka, Sir Josel. May gamay ka sining paso abi o kung nakasagaid ka sa mainit sining butang, may kaldero o kung sakalan abi, hindi uman siyempre ginhungod. Iban pagid sining injuries, mabuligan, Sir Josel, sa zinc nga madali sila magpali.
0: No.
1: O kung madali sila maghilom. That's why sa iban dira nga mahimo kadugay mag-ayo sa inyo sining samad, magluwas sa aton sini naandan nga mentalidad nga basi taas ang blood sugar,
0: diabetic ka
1: i-considerar nyo man basi kung kulang man kamo sa zinc.
0: No. May ara mambal nga hindi nakapacheck ako, hindi makuya diabetic nga nga kadugay dan normal ang pag-ayo sa akon sini nga pilas. Ipacheck gin nila, pacheck up gin nila, Dok Leo. That's correct. Our advice. Basi correct. Kulang kamo tuod sa zinc.
1: Ang isa sa mahimo nila, Sir Josel, kung masuggest na ginman lang kita, mabalaan nila kung ano ang kakulangan dira pag-abot sa mga vitamina, minerals, antioxidant, pwede sila makakadto sa Yes to Health, actually. Yes to Health Wellness Center.
0: May clinic abing Yes to Health. Ari pa lang dari sa Iloilo ang clinic sa Yes to Health Wellness Center. Ara sa Yulo Street sa A Young Building. Libre ng konsultasyon, may mga equipment dira nga makadetermine kung anong kulang ang mga nutrients sa inyong sining lawas. Agud to nga may baluan ninyo kung ano nga size sa supplementation ang inyo dapat sining sundon, no, kung mga pagkaon nga dapat ninyo bala i-prioritize. So amo na kaimportante ha sa wound healing o kung pagpaayo sa ato sining pilas. Sa pagsagod naman sa ato sining no, Dok Leo, sa ato sining outer layer and the largest organ of the body, amo nang tawag naton sini skin o kon ang panit. Kiti ang ang nagsulod sa pinsargin nato niya, Dok Leo, nga ang kinanglanon niya sang panit, really, parang mag-firm siya, collagen. Tapos kinanglan, detox mong lawas mo, limpyuhan mo, pagwaon mo matoxin, sa sulod sa lawas mo, through glutathione, agod to nga mag-tingkad, magnami man mo sining skin condition.
1: Correct.
0: Ara na sa Santhon na gold coffee mix, mm-hmm, collagen ka glutathione. Pero ang zinc iya, Dok Leo, anong iya ginahimo sa ato sa nga panit, Dok Leo?
1: Isa sang ginasuggest to sa ni Sir Josil, ano? Ginasuggest na ton sa ni sa mga tao, balang kadamo sang punggod, balang kabudlay, Sir Josil, paayuhon. Mani silim lang sang kilala ko sang unang daw araw-araw ka pa mo, ang punggod mo, gintubuan pagin punggod. May arak yun, Sir Josil, nga muna.
0: Abi ko, mahambal nga niya, grabe man niya, punggod mo siya, ginbutangan paguya ba?
1: Mga expression actually na naman ni Sir Josil, kag sa iba na, no? Abo to balon, kadamo sang punggod. Kag ti ambag na sang kilala ko, kadamo sang tulubuan sang punggod, pero dirigid dok sa guya, no? Nga makita, gid. Nga pwede man ko tani siya sa latrasan. Basta ko, nugay ka, kaya basta ni kakapungko, mayo, kung dira nakaroon magtubo. Ang pinakapuntos sini, ang zinc gali, nagabulig para ma-maintain man nato ng healthy skin, ma-prevent ang acne from becoming worse. That's why, may mga kondisyon sa ni Sir Josil nga kabudlay bala i-treat o kon kabudlay bala i-manage ang iyasaring acne bala.
0: No.
1: Doon ka-sensitive sa panit. Isa sinisang gina recommend na kon ang suplementong may zinc.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig sa madasig ng pagpali sinisang punggod kag nag-relax ang panit sini dito man mag-sensitive. Kag of course, nagabulig ang ginatawag zinc kun nga ang madasig magpali ang mga punggod sini kag iban pagid sini nga mga rashes san hambal natong tagina sa wound healing man gani kay nagabulig sa repair sang skin tissue.
0: Pero dapat naton na i-observe man ang katinlo sa ato sini nga lawas, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang masami sini nga pagpaligo, depende sa inyo dra kon aga kamo da maligo kon gabi. Pero kinahanglan sa ginagamit naton pala nga habon, makabulig man sa pagtinlo sa ato sini nga panit. Kaya hindi man lang na pwedeng isaligla naton sa sink, mambala. Eh, sink, ikaw na bala na magtinlo sa panit ko, ha? Hindi pwede. Kinanglan man naton nga maninlo on our own, on a daily basis, pareho sabi sa pagpaligo, gamit ka mo sang Santhon Plus Herbal Soap, Dok Leo.
1: Pati sampat gina, Sir Josil, kag timely gina nga suggestion naton, ano?
0: Oo.
1: May mga kilala kong foreigner sa una, Sir Josil, katingala sila sa Pilipino. Sige nga mga Pilipino, kung magkanto sa opisina o kung nantis magwa, nagpaligo.
0: Mm.
1: Pero pagpuli sa hapon, waay na.
0: Mm-hmm.
1: Which is sa ila, baliskad. Paligo sila kung na rin sila sagwa para matinloan ang mga higo, pollutant sa rin sa sagwa.
0: Mm-hmm.
1: Antes sila magtulog, matinlo sila.
0: Oh.
1: Pagkaga, waay na sila nagpaligo. Daritso na sila himos. O kung panibin ng dirapunas-punas, kanto sa ila sa rin mga itarinari abe.
0: Mm-hmm.
1: Ang Pilipino, kung nabaliskad, kung agay ka paligo, antes magkanto sa opisina, antes magkanto sa obra, tapos pag abot sa balay, sa hapon, why na ko na nagpaligo? Tilaglahog, mansang isa ka Pinoy, wala mo na, dokpas mo. Pero pinaka-point na ton, or may punto man, haling kita sa sagwa, damo, dalata ng mga kagaw mo.
0: Mm.
1: Madumduman ta sang COVID, sang una, tamo, antes kita magsulod sa balay, uba sa patos,
0: paligo ka.
1: Uba bayo, paligo ka.
0: Mm.
1: As much as possible, antes ka magsulod sa balay, mas manami kung nakapaligo ka.
0: Pero dapat amugin man na tanong pag sinalayo ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero butang tanong, bisa nakapaligo ka pa, Sir Josil, sa hapon, kung sa gabi, pagpuli mo, hindi ka sigurado sa habol mo,
0: mm,
1: hindi ka sigurado sa punda mo. Kapin pa kung hambal, blas ang kilala, kung ataguan man, contract bla. Ang habol mo, kagay mo, saling punda, antes mo islan, mga bed sheets mo.
0: Hindi, tatlo lang ganin aksimana.
1: Pagpangadisngaw na. Ari diya, masulod ng papel sa atong sa nga Santhon Plus Herbal Soap. Ah. Kami ara, masin Sir Josil, sinisang bayabas.
0: Mm.
1: May ara sang balunggay. Actually, may zinc man.
0: Oh.
1: Nga makabulig, tamo makatapna sa sang mga kagaw-kagaw, kag makabulig para sa may mga body odor. Ano na rason, Sir Josil?
0: Kung may external opening galing mo, may pilas bala.
1: Mm-hmm.
0: Panit mo, gamay-gamay, mabakiras. Paris bi inagyan man sang acne more punggod. Mm. Madasig man magayo kay ti with Santhon Plus Herbal Soap. May sink man sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya nagpahamis pa sang aton sininga kutis. That's why, no? Ang pagpaninlo sa panit, hindi man sobra-sobra, ha? Kahit kung sobra-sobra, hindi naman maayo.
0: Mm.
1: Ang gusto lang sininga pag paninlo sa panit. Mabalaan ko ng Pilipino sa iba niya pungsod, Sir Josil. Especially ko no sa mga mainit pa lang ang pungsod.
0: Mm-hmm.
1: Balaan ko ng Pilipino. Bisan di ka magambal ng Pilipino, balaan ko no kay kapila ko na magpiligo si Sakadlaw.
0: Aha.
1: Ang mga Pilipino kumpara sa iban ko nung lahi.
0: Pati kita mo man ang hambal permi ginadayaw kita nga basta gani ko no Pinay kag Pinoy hamot.
1: Mhm. Kag tinlo iko no Sir Josil eh.
0: No.
1: Kati tinapay gani ko no ginahugasan pas kape.
0: Oh. Kita niyo lang gid pero kape pang ginahugas.
1: Kape pang ginahugas.
0: Mhm. So ti amo na ka importante ano ha? Role sang na zinc sa to sining skin. Pati sa ano gali internally Doc Leo, no? DNA and cell production. Ay, why ka mo kay balog ka produce sa lawas naton sang cells? Nagatunga-tunga man na sila mo. May cell cell division ina kinabo. And that is how reproduction happens. Hindi ya pareho sa tao, mahambal nga niya, palipod-lipod ta na ito, nago, tapos niya sa mga kabataan niya, mahingagaw ta kaagot.
1: Mm, padamo-damo ah.
0: Ang aton niya mga body cells ya, nag-amat-amat lang na sila ya, divide.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat, saguron taman sila sa nutrients, Doc Leo, zinc ang kinanglan manggali, dira?
1: Correct, Sir Josil. Pero ang kilala ko ya, Sir Josil, niya gusto naman niya mag-multiply. Turbo na kabulig, Sir Josil. Gamit sa turbo dietary food supplement.
0: Mahambal ma-multiply. Siling niya ti kunduhan na bata nila, mahimo nga apat. Kung maghulid sa sakay partner niya, tatlo lang na. Sa kinanglan, duha hulidan niya, Doc Leo, para ma-multiply ang two. Mahimo four.
1: Kapid, Sir Josil. Siyempre, ting igo sa turbo mo, nakabulig yun. Isa siya katiro, duha resulta. Sa DNA and cell production, Sir Josil, makabulig man ang zinc. Kaya nagabulig siya himo sa new body cells. Kaya importante for tissue repair. Diri sini, Sir Josil, nag-ugat ang healthy skin na ton, kag ang ginatawag wound healing na ton. Actually, isa ni sang ginatawag manami nga resulta, Sir Josil, sa ton, sorry nga panit, kung may nagkaigo kita sa nga zinc, of course, upon sa healthy lifestyle, kay ma-maintain, Sir Josil, ang pagkahuben o kung pagkabataon sa isa sa nikatao.
0: Okay. So, importante man gali ini, ha? Parehas man bala sa pag-pa-firm sa ato sa skin. Basta gani, hugot ang panit mo. Younger looking ka na. Saan nag-colorinot bala? Kita niyo ang mga may kulukwarta, labi na gina mga artista. Ay, ginapabotox nila ng ila sa ninyo, ano mo, guya.
1: Correct.
0: Tanawa bala diri sa ila sining nga tangkugo kag sa ila gising-gisingan bala kay may piniluan ng panit. So importante ang zinc para mapabilin ta nga younger looking aton sining skin. And then ay sa mga daw kung kaysa bala hambal nati ano patais na lang ato ni. Sorry ha sa tinaga ha. Pero nang hambal bala nga nya dugay na kamo nagubdan na sining nga duwa ay gitinyo gana sining nga magreproduce.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sina may problema, either babae or lalaki. Pero sa lalaki, ang masaming problema sini ang sperm, ang tawag nato sini, ang pagka-healthy sang sperm.
1: Mm-hmm.
0: So ang zinc also could help gali para magpagsik ang sperm kag magdamo ang sperm production sang lalaki, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kasi may ginatawag mong problema bala sa lalakihan kung nga hindi makapabusong. Kay mahimo, Sir Josil, manubo ang sperm count. Pagkatapos, ang sperm motility, pagid, afektado, manubo na, maluya pa.
0: Mm-hmm.
1: So, problem mo kita. Kasubon, Sir Josil, bala sa isa katanom. Paano mo mabalaan karon? Ukon nga, ang isa katanom sa ni matambok. Diri ni Sir Josil nag-augat sa duta.
0: Oo.
1: Kung fertile ang duta, matambok sini ang tanom. Manami imo sini nga yield, masustansya siya. May iban, Sir Josil, nga mag-asawa kadugay na sa ila sini nga nag-upod. Pero, why man sang offense, Sir Josil, ano?
0: Mm.
1: Kay kadamo sa mga rason eh. Pero isa siguro nung i-considera rin yung masi manubo ang zinc sa lalaki sini. Actually, nag-affecto man eh, pati man sa babae o kung sa asawa man.
0: Pa-check up ka mo mga amo na plastada. Pero, dapat nga hibaluon nyo kung ang supply bla sa nutrients sa lawas ninyo, vitamins and minerals, kung anong kulang, pwede ka mag-ikakanto sa clinic, for example, sa Yes to Health Wellness Center. dala sa iyang building para mapakonsulta, para mahibaluan nyo. Sa mga katulad sina nga nag-after pa nga makabata nga daw, hindi kita sila yung makabuo. Mm-hmm. Basi kulang tuod sa zinc, maluya ang sperm production sang bana. Pagkatapos, magluwas nga mahina or maluya, gamay pa.
1: Correct.
0: Oo. You know, it's a race mo towards the egg. Amo nang hambal ilang survival of the fittest. Kung sinong mabakod, siya na dito ang mag-fertilize sang egg.
1: Correct, Sir Josel. Kag depende sa egg, Sir Josel, kung nadiin siya ng yasin nga batunon, kag pasudlon.
0: Oo. That's why nga we are emitting pila na, million siguro of sperm cells. Pero isa lang inabaton sang egg eh. Sa part niya sang babae. Sa taste and smell, there's a purpose gali, Doc Leo, nga sang nagligad nga pandemic. It is highly recommended nga may zinc intake kita. Bangod man kay apektado nga ato sini nga sense of smell and sense of taste sang chimpong inigo kita dari sang pandemic. So highly required at the time for us to take sang zinc, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. That's why kumadumduman naton balik no sang pandemic. Nagkuhan gini Sir Josel, nagdamo gid ang nagakonsume sang vitamin C with zinc.
0: Mm-hmm.
1: C with zinc. Upod gid ni sila no. Ang zinc ay nagabulig balaan Sir Josel para nga ma-maintain o kun ma-enjoy nato ng pagkaon. Sino abi ang manamitan magkaon nga wais isang panabor, wais sing panghumot o kun panimaho.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti nagagawhan din handang duha mo, masaburan mo kag masimhutan mo. Kaya hambal sa kilala ko, budlay mo na nga simhot lang, way sabor.
0: Ano nang pinakabudlay ko no, kung way ka, ano bala, hindi ka kapanimaho na tawag nila. Mm-hmm. Way nang imo sining a sense of smell.
1: Mm-hmm.
0: Paano mo na karon matistingan nga ang itigali baho?
1: Bisa, nanonong pa naka-confirm.
0: So, importante ha, para sa ato sining a taste and the smell, ang zinc. Ang zinc, again, pwede nyo na makuha sa Santon Plus Gold Capsule. Kung diin dira, ha, particularly, basi kung may utan ka mo dira, ito doan ka, kita karon ni Doc Leo, sina. Brain function, Doc Leo, dako gali mabulig sang zinc.
1: For learning and memory, Sir Josel, nag-suporta ining zinc.
0: Oh. So, importante, gamay lang ni ang requirements ang lawas sa zinc, ha. Pero amunay kadamo, gali ang mga... mahimo niya sa ato sining lawas. Now, dari sa ato naman sa Pilipinas, Doc Leo, ang report sini madamo sa mga Pinoy nga zinc deficit.
1: Mm-hmm.
0: Bota malo sini kulang ang zinc sa sulod sa sining lawas. Nga man, Doc Leo.
1: Ang pila sini Sir Josel ka mga kausa o kung kabangdanan, ang kapida naton sa pagkaon sini sang mga pagkaon nga may ara sang zinc.
0: Mm.
1: Hindi ka pala kaunutan. Hindi ka pala kaon karon sang balunggay, hindi ka pala kaon sang ampalaya, green leafy vegetable. Instead, ang imo sini ginakaon sini is mostly processed food. Posible magluwas sa pagkaon, Sir Josel, basi kung may problema ka man sa imo sini nga digestive system, like kung may ulcer ka dira o kung may chronic diarrhea or pila man Sir Josel sini sang kausa kung pala inom ka man sa makahulubog sini nga ilimnon. O kung basi may problema ka man sa nisa kidneys, kagti sa mga nagaedad-edad, Sir Josel, ang naga-less man ang ilas sa nga absorption sa zinc.
0: Mm-hmm. So, according to records, latest records sini, zinc deficiency in the Philippines, that accounts mga around 30% of Filipinos deficit or may deficiency sa zinc.
1: Bako dako-dako, Sir Josel.
0: Mga 35 million ina to 40 million, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang may deficiency sa zinc, ha? Sad to say, ang kabataan, taas ang porsyento, ya, Doc Leo. Palakaon nga ni mga kabataan ni actually mo.
1: Mm-hmm.
0: Iti kung kaysa, why na gani pili, eh. 21% to 22% ang may deficiency. Sa preschoolers, pala na magamal kita preschoolers, inang below 6 years old bala, ti pag-abot siya sa school age na gidya, 6 to 7 years old, baho kataas, mga 30 to 31%, Doc Leo.
1: That's why, Sir Josel, no? Manotice, may mga mabatian akong opinion, Sir Josel, akong comment.
0: Hmm.
1: Sa kabataan, sang una, mga dagko, subong niya mga elementary daw, kinder, daw kindergarten. May mga opinion kung mabatihan siya na Sir Jose sila.
0: Pero it is a given fact, Gidman. Sa gina-lecture man sa mga parisaton dari sa Pilipinas, sa Department of Health, nga mo mani ang sing deficiency ang nag-contribute kung nga ang nag-putot ang mga Pinoy.
1: Isa Sir Josel no, kasubong sang na-mention na ton sa growth and development bala nga kinanglan nun sinisa ang zinc. That's why gaputot ang bata kung hindi sa magdako kung nag-recutoy siya.
0: Kung kaysa tanga-tanga ka lang maghambal sila mag-lecture, ano ang English ang putot? Mahambal ka lang stunt or stunting, kosang stunting o kung pagkaputot mo ng butang balon niya. So ang zinc dako ang papelya. Mahambal ang iban niya. Sila niya, grabe. Mga putot man na siya sinanay kag si tatay. Ang nataa siya. Guru, hindi niya. Guru bata na ay. It's because siya sinagod nila, mayad. Kag agin mayong supplementation, Dok Leo.
1: Bati ko man, Sir Josel, damo ko na nada sa 3rd District.
0: Badyangan, actually, isa sa mga ginabantayan niya banwa kay damo, dara ang putot.
1: Oh, bay ko sa pututan.
0: Daw taga-badyangan ang iban mo. Okay, dire kita sa plant sources ang zinc. Amo ning hambal ta sa content or sa ato sini nga Santon Plus Gold Capsule. May plant dira nga source, number one nga source sang zinc. And ibalon ta na karon sa premium details of gel capsule kon may makuha man kita dira nga zinc. Kag iban pa sini mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa plant sources ang zinc. Di naton ini commonly makuha nga mga pagkaon no.
1: Ang isa sini sa mataas Sir Josel no, amo ang pumpkin seeds.
0: Liso pala sang kit ikaw sang liso sa kalabasa.
1: Correct Sir Josel, pwede naton na kwaon kag bularon naton. Or hindi gani lunga sesame seeds.
0: Ang iban sini hindi ka intindi na sang lunga. Sesame seeds. Kaon ka mo dabla sang tawag naton butchi bla. Pinutos na sang sesame seeds. Ano mo na?
1: Pwede gid kita Sir Josel maka kwansa ni no maka lubak bala sang may mortar ka mo pestle dira.

0: pagkaon sang liso sa nisang kasoy.
1: So bastante sa singkang kasoy, Dok Leo. Ah.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Isa lang din bastante inog bakal kay kamahal.
0: Sa may mga puno sang kasoy, madumduman ka, Sir Jocelyn, somewhere sa mga lugar dira sa na-mention, no, Badyangan, may mga lugar pa dira nga daw damo sang kasoy mo. Nalipat lang ko sang kung ano nga barangay, no? Pero personally, doon nakaagay ko dira sang una, nga nakapamupo kami sa kadamo sang kasoy dira. Hindi ko lang madumduman, sorry.
1: Amo niya kuno nga klasika kahoy nga sagwa iya liso mo.
0: Sa sagwa liso ya. Oo, ang prinsesa kuno nagapungko stasa. brown rice, Sir Jocelyn. Isa ang kaon magkita sang kanon. Why not nga brown rice aton sir nga kaunon?
1: Basi maghambal sila nga ti akong kani black.
0: At talikon nga ang brown rice ang aton sini nga ginarecommend kag ang source sa ginatawag zinc, since nga ang brown rice ginkuha lang ang pasi, Sir Josil.
1: Unpolished.
0: Kaya kung ipolish mo na siya, well milled siya, may mo na siya nga white rice.
1: Oh.
0: O kung naginakonsumo na ton sa kalabanan. So kung hindi mapagkuhaon niya siya nga brown, ti brown. Pero kung kuhaon kagkiskisa na siya, may mo siya nga white. I-prefer na ton ang brown rice. Ang pagkaon sang green, leafy vegetable, Sir Josil, spinach. Ang pagkaon sa isang malunggay. Ang pagkaon sa isang palaya, makuhaan man na ton sang zinc nga kinanglanon.
1: So, mo niya sa pag-inom mo sa Santon Plus Gold Capsule, somehow may makuha ikaw dara nga supply sang zinc. Nga makabulig, good to sa mga binipisyon na discuss natin nito, fast healing sang wound, pagkatapos ma-prevent ang stunting, maka-function mayo ang ato sininga brain, and so on and so forth. Dara sa Santon Plus Gold Capsule. Di, kung may ara sa balungkay, ang premium D3 soft gel capsule may balungkay pag-idok layo in oil form.
0: Correct.
1: So, makabulig pagidi na para sa ato sining lawas. And source and sources naton sang zinc. Now, speaking about deficiency, Dok Leo, sang zinc, ano mga common nga mga signs and symptoms sa sining mga batyaga naton?
0: Kung madugay na, Sir Jocelyn, ano nga kulang kita sini sa zinc, magambal kita nga madugay na ito chronic bala, Sir Jocelyn? Nga sa mga early signs, daway mo lang ginasapak bala, o kunway kaya nagasuspet sa nga basi zinc ang kakulangan, nagaresulta, Sir Jocelyn, sa diseases and conditions. Ginaangot sa nga chronic zinc deficiency. Isa sini ang pagluya sang aton sining immune system. Kung kulang kita sini sa zinc, nga nagresulta sini posible sa pneumonia, pabalik-balik sa nga infection. Kag kung maduktan kita, Sir Jocelyn, sa infection, malatunan kita, madugay kita sini maumpawan o kung madugay kita sini mag-ayo.
1: Dugay ang recovery period. No?
0: Correct, Sir Jocelyn. Dasig ka malatnan, dugay ka maumpawan.
1: Tihambal nila gina-generalize na siya mahina ang imo immune system. Ah.
0: Correct, Sir Jocil. That's why there is ni magsulod man ng aton sa nga premium D3 capsule. Oh. Soft gel capsule nga aman. Ang premium D3 capsule nagabulig, Sir Jocil, control sa aton sa nga immune system. Hindi man siya maghina, pero hindi man siya mag-overreact. Kay problema ang duha, Sir Jocil. Mahina, kag nag-overreact man aton nga immune system, balatian gyapon. Kag discomfort ang posible naton sa nga ma-experiensyahan, which is ginabalansi na iya, Sir Jocil. Kag ginakontrol sang vitamin D3, idira sa aton sa premium D3 soft gel capsule.
1: Oh. So tiidugang niya lang ng Santon Vitamin C to make it complete. At least ang vitamin C mo na nagpapagsik sa aton sininga lawas. Kung pagsik lawas ta, equals, butang balon sina, pagsik man aton immune system.
0: Correct, Sir Jocil. Kung pagsik aton sininga lawas, butang balon, mayo ang sitwasyon na kondisyon dito sa sulod.
1: Oh. So ti speaking about mambal nga ti sige-sige binangin chronic ang deficiency sa zinc. Anong mga balatian madalaya? Immune disorders, ha? Ti arada mo nang hambal, Dok Leo, may pneumonia ka da. Pagkatapos, sa milang, dali katapikan mga infections, bla. Skin disorders, ati arada, kung hambalon tanagin man, social dermatitis. Kung pigado gani, arikis. May ara man eczema. Sa pigado, arikis gyapon. May kulukwarta ko, no, damo ko, no, terminuluya mo. May dermatitis, may eczema, may severe acne. Kung sa acne, kung sa ano, mambali may kulukwarta ka, gamay ko, no, acne. Pero kung pigado, gani, niya ba, grabe, mampunggod mo ba?
0: Oo, kwan ba, nagpa-indisanay ba?
1: Oo.
0: Di pa rin balsang kilala ta, Sir Jocelyn, na nakabulig yung punggod niya. Yeah. Santon Plus herbal soap.
1: No.
0: Pero may araman, Sir Jocelyn, ngaway man niya punggod, gusto lang mapahamis pagkat ang kutis, clear skin.

0: herbal soap na ginagamit.
1: Oh, kay mas nagapahamis pag ina sa ato sa nga kutis. Kay nga, may glutathione content man ina.
0: Correct.
1: Nga nagapanami, nagapahamis pag ina sa ato nga kutis. Tama ito, kay ina na hambal na tondok layo, no? Sa growth disorders bala, nagaputot ang lahi. Tama ka mo sina, abinaton mahambal sa lahi. Tagin na yung putot, ah. Siling niya, si lulo mo putot, si lula mo putot. Di alang-alaman siya magtaas ang bata. Ya, kundi putot man.
0: Oo, no, nangambal lang ang nanay ko putot, tatay ko putot, tanan-tanan kami putot. Kaya putot ang ginalinan.
1: Hambal nila ko, no, tapik lang, hindi putot mo. Mm-hmm. Kaya gali apelido na putot. So, para malikawan tang natawag nga, nabing, ano, stunting o kunang pagkaputot. So, kinalano nato nina. Mga... ang sa lawas ang tao pag ino sa reproductive problems naton low testosterone, you know nga ang abnormalities na sa secretion sang testosterone, which is a hormone para sa mga kalalakinan, could also result to hormonal imbalances, could also affect sa mudo babae man o kung lalaki. Sa ang lalaki testosterone, babae is estrogen, ha. So kung apektado na gali ang production sa hormones na dukleyo, pati mudo tagali gasunod, no, gaswing, no.
0: Correct, Sir Josiel. Kag sa kalalakihan, once gani karon yung may mga imbalances kag conversion sa ning hormone. Possibly, Sir Josiel, ang mag-influensya sa prostate gland enlargement. Isa man isang dapat naton sa ring talupang doon nga dapat ang zinc areglado sa aton sininga lawas samtang kita sini ang nagaedad. Specifically sa mga kalalakihan, way palabot sini mga kababaihan, Sir Josiel.
1: Ang isa pag idire Doc Leo, may picto gali ang pabalik-balik chronic, no, deficiency sa zinc, pati gali aton eyesight siniya piktado, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josiel, nag-effecto ni sa termino blas iban nga nagaharapon blas especially kung serum, Sir Josiel, bla.
1: No.
0: Budlayan sila sini makakita. Though kadamo ni Sir Josiel sa nabuligan sinisang Visionex Plus soft gel capsule mo nga may mga amo sini nga kondisyon ba, Sir Josiel, nga daw hindi makamurot maayo. Tiara ya, kung nagkakulangan mo ya is lutein, zeaxanthin, beta-carotene, dugangan pagid sang vitamin E. Pero kung may ara pagid sang zinc, iya nga kakulangan, Sir Josiel, tikuha ka man iya sa mga sources sini sang zinc na nag-affecto man sa aton sa nga panulukan, kati ara man ang eye inflammation sini, poor night vision, kung kulang makita sini sa zinc.
1: Kagang isa pagid ining masaming ginareklamo, kag nga natingala kita doon nagdamo, ang nagakalat. Hindi man nagakalat na, no? Pero nagasuffer. Sa inatawag na ito, sining nervous, nervous system problem. Ining depression, worse than ining depression niya, pero kalabanan, anxiety.
0: Mm-hmm.
1: May ara kung kaisa, medyo taho-taho pa, panic attack.
0: Mm-hmm.
1: Kibot ka lang kung kaisa, do, hindi ka kibalo, kanon ni Moon mo, ginapamalhas, ikaw at Miami. Pagkatapos siya, kung anxiety na gani, ara na dang kulba, nga, nagasala ka na, hindi ka nakibalo kung anong himuoni mo. Kung sa aton man sini, magresulta pag digestive problem, ina, mga ano, gali, kakulangan sang zinc, may dako ang contribution dira, Dr. Lane. So, sini, if you're suffering, for example, sa anxiety, kinanglan mo gali ang daily supplement sang zinc for a faster recovery.
0: Correct, Sir Josiel. Kag specifically sa aton sa nga brain and nervous system. That's why yung iban sa nikadamo sa ginapaminsar kung ano ang bulong para sa ila sa nga anxiety or depression or tuman sa nga stress or even memory problem, kulang sa focus, poor attention na sini. Without thinking nga basically ang gamay nga kakulangan sini sa zinc kay kulang ka sa pagkaon sini, kulang ka sa pagkuha sa mga sources sini. Amo ang may labot kag may contribution sa ginapaligban mo nga do sobra gid ako ka termino bla kay sa Sir Josiel nga sobra ka overthinker bla. Sobra na overthinker pagid
1: warrior
0: mabinalak on do ni mapahamtang depressed stressed may problema sa memory malipaton kulang sini sa focus o kon na attention. Ayan ang isa sang inyo sini dapat kun angay nga paminsaron basi kulang kamo sa zinc.
1: ang mga hindi ka focus sa ila sining pares ni trabaho kung kaysa always daw disturbo blay ni kapanumdumayo. Mm-hmm. So there's a big possibility pa check up ka mo basi kon you're suffering from deficiency sa zinc.
0: Correct Sir Josil. Amo ni blang hambalan nun nga kulang sa focus bla damo ng pisahan may sa may nahuman.
1: Mm-hmm.
0: Kay pag way pa maano anong ginumpisahan niya
1: sa ilan ang spihak.
0: Sa ilan naman spihak.
1: Oo. Oh, way pa mahuman ko ng portahan sa bintana naman ang gubra. Dama ng kalimbawa iya. Pero ti diri kita sa prevention na medokloyo. We can prevent sining mga tawag na to sining problems sa health problems through intake na ton sang zinc. Sa Santon Plus Gold Capsule takag sa Premium Detox of Del Capsule sa mga ingrediente sa medokloyo, diin kita makakuha dari sang supply sang zinc.
0: Antes sa na Sir Josil, may tip lang ko bla sa mga daw hindi mapahamtang bla.
1: Mm.
0: Daw ka-anxious bala sa ila, masamiga ka-stress, or even na nag-experience na sang symptoms of depression. Abin nyo, makabulig ang peppermint oil, Sir Josil, pamparelax.
1: Mm-hmm.
0: Para sa tuma na ton, sa nangyaka bala ka, kung pag-worry, bisan paano, pinsar na ton matawahayan bala, try nyo bala pamanyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Para nga mag-relax.
0: Correct, Sir Josil. Kaya isa kasangkap, sinada is peppermint oil.
1: Mm.
0: Pagkatapos nga nami, pasana kung mahaplas mo sa imo sa panit, mabanyos mo, ginabuligan pang makondisyon ng aton sa nga panit, kaya may aras sa VCO and moringa oil.
1: Mm.
0: Basis sa pagtuon, Sir Josil, may benepisyo internal kung i-consume, pasudlon ang moringa oil. Kag may ara mo sa benepisyo, Sir Josil, external kung gamito na ton pang banyos. Kagabinta ha, pagid, hindi kita mapalapitan sang lamok, kag specifically, ang lamok, Sir Josil, nga nagadala iya sang dengue nga kagaw.
1: Mm-hmm.
0: So, makalikaw kita sa isang dengue infection.
1: No.
0: Makalikaw kita sa isang kagat sang sapat-sapat. Tidrap lang nga daan, Sir Josil, dako na nga binta ha, labot pa kung magbalatian kita, Sir Josil, tungod sa kagat sang lamok, siguro, hindi lang gamay nga stress, siguro ang aton experiencehan, siguro, Sir Josil.
1: Ah, munang hambal nila nga. Hindi lang kuro anxiety ang batyagon mo, basing depression na gid.
0: Posible gid, Sir Josil, tungod sa kadako sang hisol nga mangin resulta sa ni, nga ang, kuhan gali, Sir Josil, ang makahatag sa isang remedyo, kung solusyon, gamay nga butilya, malangali, Sir Josil, sa Santhon Plus Herbal Oil,
1: mm-hmm.
0: nga makabulig sa aton. Pero kadto kita sa ginatawag prevention. Ato ya prevention sang cancer yo sila sang kagat sang lamok hindi kita mapalapitan makalikaw sa dengue infection kag ini maglala bala Sir Josil ang stress nga nagumpisa pa lang pag magpamanyos kita kaya nagabulig patawhay pa relax sa aton. Pila sini sang prevention na to namong pagkaon sini sang mga pagkaon nga may makuha kita nga zinc. Muni blang hambal nga kun ang kabangdanan sa baratian pagkaon man ang solusyon.
1: Mm.
0: Ang isa nga ma-recommend naton Sir Josil sini amo ang moringa o kun ang balunggay.
1: Tikon balunggay area. Sa mga produkto sa Yes Health Incorporated, kung hindi ka mudara makautan masami sang balunggay, ara da Santhon Plus Gold Capsule may malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule may malunggay oil. Ang Santhon Plus Coffee Mix may malunggay.
0: Mm-hmm.
1: Ang Santhon Gold Coffee Mix may balunggay. Ang Premium D3 Coffee Mix may balunggay. Nga mambal nga ginpamutangan nyo ya kabalunggay na kaysa masami amo ning ginahimo naton nga partner pagbugtaw ta pagkagam ang insapo kita mga pimo most of us nagapangapi. Di sa pagpangapi pa lang, kundi butangan na ton dar sang nutrients para nga sa inyo sini nakagawian, bisan pa paano, on a daily basis, may intake ka mo sang zinc, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagang problem sa kalabanan, bala, kung may mga ginalikawan, untatan nila, Sir Josil, kani makapayos lawas.
1: Mm.
0: Ay, naku nga problema, kung why sila sang ginatawag healthier version, nga ibulos dira, matentar sila nga magbalik lang gyapon to sa ginbiyaan nila, Sir Josil. Like for example, sa coffee, ginuntatan mo kung untatan mong imo sining coffee kay masiling ka basi amo ning kabangdanan sa concerning hyper acidity sa concerning sugar triglyceride etc. Why ka man sa ginbulos Sir Josil ang ending mabalik ka lang gyapon to sa ginbiyaan mo.
1: Oh, kay ti sa sobra bing pag inom naton sang caffeine bala alabi na gid ko na may acidic na kamo bala may acid reflux. Kung kaysa sini sa mga bago pa lang gani nag-upod Dok Leo gamuno ng asawa mo.
0: Mhm.
1: Yan ano man, daw na ka pa sila niya nagbusong sako na.
0: Mm-hmm.
1: Daw na ka pa digwa-digway.
0: Galik kayo nag-react na to kung galain niya sa nga tiyan.
1: No, galik kayo ang kape, grabe ang acid,
0: mm-hmm.
1: Ang intake. So, make it a habit. Santon plus coffee mix, pili lang mo da. Wala ni caffeine, waya coffee beans. Santon gold coffee mix. May collagen na, may glutathione pa. Plus ang lima ingredient, tingin bang gusto ng palaya malunggay, garlic, spirulina. Premium D3 coffee mix. Arada, virgin coconut oil. May arada, damo pagid. Ah? May malunggay man ina siyang ingredient. Kag manami pa sila, may vitamin D3 pa. Amo ni nagapabalik Dok Leon sa insulin sensitivity.
0: Correct Sir Jocelyn. Kag ang manami pagid kay ti like for example ang aton premium D3 coffee mix. Ang aton nga Sunthon Gold coffee mix. Kag idugang ko pagid Sir Jocelyn ang aton sa nga Sunthon Gold herbal tea nga nagabulig man panami sa aton sa nga condition sa digestive system. Ang mga pampatami sa gamit sini sa ila isa amo ang stevia.
1: Oo.
0: Zero calorie. Di total hindi nyo gidman ma untatan ng pagpangafe para hindi ka mo matem sini kung maglikaw ka mo sa kafe nga naandan nyo nga doon di mayong inyo sa pamatyag. Try nyo be ang premium D3 coffee mix, ang Sunthon Plus coffee mix, or Sunthon Gold coffee mix, pangbulos. Kahit may health benefit ka mga makuha sini, or sa mga hindi mahiligon, mag-inom yung may caffeine, Sir Jose, kung hindi gusto magpangafe, iya ka mahiligon sa tea, pwede mo kung makatry sini isang Sunthon Gold herbal tea.
1: Kag isa pagigili Dok Leon, yung zinc also nagapanami sa aton man sa sining eyesight.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga kinanglan naton nga mag kun mga pikita ha. Amo nang tatlo ka variants ang kape ta kay may zinc ina. Pero kun balaan ninyo nga deficient or deficit or may deficiency ka mo sa zinc. Pwede ka mo gigkainom para ma-maintain ang good eyesight ha? Specifically for good eyesight gid ya. Visionix Plus, Dok Leo.
0: Correct sa Sir Jocelyn, ano? Especially, iya ko ng deficiency mo maglawas sa zinc abe. Hindi ka man pala kaon sa mga pagkaon sa nga manggranon sa mga antioxidant, kasubong sa isang lutein, zeaxanthin, kasubong sa isang beta-carotene, hindi ka man pala kaon na bisang utanon or carrot or kalabasa abe. Kaga vitamin E, nga muning kinanglanon sa mata, Sir Josil, para nga mapabilin kung taning kabakod sa mata o protection sa mata, malikawan ng paglabo sa mata, kagiban pa nga problema sa aton sa nga panulukan. Kung nagainom kita sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Isa lang, hay, dugang taman galing ang soybean nga amuning isa sa mga ingredients sa Sunthon Plus Coffee Mix naton, Dok Leo. Ang soybean is also one of our sources of zinc supply sa lawas ta, Dok Leo.
0: Actually, Sir Jocelyn, hindi lang one, ha, but one of the best plant source of zinc.
1: Ang soybean?
0: Yes, Sir Jocelyn.
1: Okay. So, kulang ako sa, no, tawag na to sini, sa description pa.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang pinakamaayong source or sources.
0: Sa plant source.
1: Plant source.
0: Kasi may animal source man eh.
1: Mm-hmm.
0: So, dire kita sini sa plant source aton sa suggestion.
1: So, Sunthon Plus Coffee Mix. Abi nyo mapungga na ton sina ang pagkalabo dayon sa aton sini nga mata. Maano bala, ma-prevent na ton ang malala sini nga mga komplikasyon. Sa ikayong lawas ta madamo ang posible discomfort kag basi maglala ang ato sining balatian kon padayon nga deficit kita sa zinc ang supply sa lawas ta, Dok Leo.
0: Correct Sir Jocelyn, actually may expression pag isa ng isa kag ginikanan nga sino ning bata ko man harapon na pero nga kon Sunthon Plus Coffee Mix sanag man mataya.
1: Tultulan niya ko din ginatagon.
0: Tultulan niya bisan din ko natagoon makakuha gyapon.
1: Oo. So actually initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Kag just to let you know, kung nagkapangita ka mo sa Sunthon Gold Coffee Mix bala, kaya mo nang in-demand subong eh. Ang Sunthon Gold Coffee Mix, available na sa tanan niya mga branches sa Mercury Drugstore. Pero kung may suki ka mo ng butika or pharmacy, malapit sa inyo lugar, nga lalakton nyo lang, kadto ka mo daraan na ikigdira mamangkot. Basta hambalon nyo lang, Sunthon Gold Coffee Mix, produkto sang Yes to Health. Kag kung magbakal ka mo, make sure nga may tatak Yes to Health. Para sigurado ka mong authentic ina urig. Ha? Mabakal nyo ini actually mga produkto yung pang-mentionar ta sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy or TGP, sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy, available na. Pwede ka mo ka-order, agi lang ka mo sa official store, sa Yes to Health, sa TikTok, kag sa Shopee. Ang official store sa Yes to Health is Yes to Health 2011 Inc. or INC. Amo na ang official store sang Yes to Health. Sa Bacolod City, basikon makakari ka mo da or makakadto ka mo da, nakaagi ka mo dara, kumpletong produkto sang Yes to Health kag Program of Supplementation Guide ara da sa Yes to Health store. Diin located Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, landmark ka, atubang sang Marayo Bank. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, ang pangalan, Yes to Health Store. Sa Iloilo City, may Yes to Health Clinic, ang Yes to Health Wellness Center, ara da sa A, Young Building, sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. May consultant kita dira. Adlaw-adlaw, agud to mag-attend sa inyo sa inyong mga concerns labi na gid sa ikayong lawas, including ang Program of Supplementation. Now, so ti, amuni, sa mga taga Capiz, Aklan, Antique, Negros Island Region, sa taga Guimaras, kag sa Malabutan, sa aton Pagwaragwag, kadto lang kamo sa suki niyo sa ninyo butika kag pharmacy if you're looking for sun Yes to Health products nga sa inyo sa ninyo lugar kay almost covered ang entire Philippines sa ato sa ninyo produkto. Anang isa na lang diri siguro Doc Leyote, ang zinc ko don't know kung may effect ini sa ginatawag nato sa ninyo gana sa sexual activities, Doc Leo.
0: May ara gid Sir Jocelyn, eh. Sana mention gani naton taga inano nga kinanglan sa mga kalalakihan, kinanglan sa kababaihan pag-abot sa reproductive health. Tuman gid ni ka importante sa hormones para nga bisan pag ani sa sperm cells sang lalaki Sir Jocelyn makabulig gid ini. So that's why isa man sa konsiderasyon naton nga kung nagahina na ang performance ni medyo nagaluya na ang dapat sa ni Sir Jocelyn nga aktibo gihapon kunta ni isa sa i-considerar man naton sa ni ang zinc na ginatawag.
1: So ti kon luya na ginman pamatsyagan yung daway kamugan ng tali pwede pa inay. Ha? Pwede na mapabalik. In short, sini pwede mabuligan by way of taking one capsule 30 minutes before ang loving-loving mag-turbo dietary supplement for men, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Manang ang balbas ang kilala ko, Sir Josel. Basta buhi pa na, basta mainit pa na, may pag-asa pa.
1: Mm-hmm.
0: May pag-asa pa na kung mabuligan.
1: Oh. Basta, importante buhi, Doc Leo. Ha?
0: Importante buhi.
1: Oh. Kaya tikon allows na, ati why na gid na. That's why nga, 30 minutes, ang advice nato, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Sa mga panahon bala subong Doc Leo, uso yang pala nakitgid permis ng lawas. May ara da kon kaysa nga di nagid ya kabangon mo.
0: Mm-hmm.
1: May kilala ko gani yang why nagid ya why kabangon duha na kadlaw.
0: Mm-hmm.
1: Bangod man sa pala nakit sa lawas. Damo lang kung kaysa ikaw na silan, bala damo lang ikaw na siguro sa kwan ko na yan, siguro sa kwan ko inihay. Pero panumdumon ta ano ang himuon ninyo. Pero kung magwantahan ninyo, bluban nyo sila nga na sa ano, be? Santon plus herbal oil. Pero kung daw hindi naging magwantahan, bakal ka mo sang cease the pain, Doc Leo.
0: Kayang cease the pain, Sir Josel, makabulig mo sa palanakit sang aton sininga lawas. In fact, kada mo sang mga nakapresyar, Sir Josel, pabalik-balik ang sakit sang ulo, bisan sakit sang ipon, gani Sir Josel, mga nabuligan sini, may mga dysmenorrhea, ginatawag menstrual cramps nga nabuligan Sir Josel ang iban sa ligani nag-absent mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung ara ila sa ligani pamula nun or before bala tungod nga nag-alubid ang iban sa kasakit sa ligani nabuligan sa pagtumara sa cess the pain.
1: Pati gali sa ano no muna Doc Leo sa mga kababainhan may disme tawag mm-hmm. nila mabuligan ang sakit sa ngipon Doc Leo. Among paginabaw, Diyos ko, kung magsakit lang ipon mo, pamatsyagan mo, blado maguba ang kalibutan.
0: Hindi ka makabati, Sir Josel, gamay sa nga lagpok.
1: Mm.
0: Gamay sa nga gahod kay ang termino, sa kilala ko sa Sir Josel, siya dumalupok ulo ko.
1: Amula na tood ka gamay ng ipon, ta, pero batsyag kabilo galawa, so pwede ka mo kainom sa sis the pain. Pareho sabi ka ron, ga, sakit ng tuhod ninyo, bangod malamig ang klima, hindi na mo kagwanta, mahambal na kinanglang ko ni Imnan, kaya may laktan pa ako, pwede ka makainom sang Cease the Pain. It's a quality product actually sang Yes to Health Incorporated. Galing kiti daw lang ala na kami ni Doc Leo Bis Chimpo. Wow, salamat gid sa inyo pag-upod ha. Sa isa naman kedisyon sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Yeah. Wow, kabay pa nga nataga namon kamo sang ideya. Nataga namon kamo sa mapuslanon nga mga health tips and information. Luyag talang i-acknowledge sa mga nagapamati sa aton si Kagawad Rodrigo Montaño, si Ma'am Hermite, si sa Hong Kong pa ini gapamati si Ma'am Hermite. Gabalon manisang Santon plus gold capsule. Si Ma'am Melanie Martisano dara sa La Castellana sa Martisano family nagapamati diri sa aton sa programa The Secrets of Health. And lastly siguro kay daw alang-alan na kami ni Doc Leo sang tiempo, hatagan ta lang sa iya sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: sa ginagmay nga kakulangan sa lawas nga kun naton mapabayan, posible magresulta sa ni sa mga kondisyon kag balatian diri sini nagasulod ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Kung ginaugali naton nga inom mi ni sila, adlaw-adlaw naton ini ginainom, mabuligan nya masuportahan kag mabuligan nya malikawan ang kakulangan sa ni sa pila ka mga vitamina, mineral, mga phytochemicals, bioactive compounds including zinc nga kinahanglanon sa aton sa nga lawas. Sa nagmay lang pero kinahanglanon adlaw-adlaw mapasudlan ang atan sa ni kalawasan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magbibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Makalage na ko!
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtog 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Balaan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
1: Tama kayo, ako na mali.
2: Hindi niya kasa, dapat basuna na kay sapnot daan.
1: Eddie, wow.
2: Oops, dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
3: Ano naman na?
4: Handa, kinubala si Extra Kaldagan. I mean, Laygayan.
3: Ano na lang bihimoon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko.
5: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat, Kisa, ikaw man ang ginalagas.
4: Ini ang programa nga puno sang gasatya, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam, ah.
7: Sana all.
4: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan.
8: Aray ko.
4: Direya, ang tanan may extra.
0: Ay gali, exciting ba?
9: X-Rated. X-Rated.
10: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

afternoon. May dahil nga hapon. Sa mga kitropa nato, nagkapamatikag na katuto kay sa XFM 100.7 Rasyo Petrol. Ilo-ilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon. Sa mga kitropa nato, nga nagabukas ng ilang mga radyo, mga nagka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM band. Mga kitropa nato, nga nagkapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Kamusta ang aton nga hapon? O, doon nag-shine bright like a diamond man sa buong hapon ang ano no, ang adlaw. Pero mag-inas ang aga, it's so cold. It's so cold talaga. O, diga, diba? Katropa Alex, ay, wala na ko ganik. Nangalipat na ko ganik mag-alarm. Tapos, raw pataya. Kinaulan, gali iya. Diba? Kanami magtulong, mamalya. Naubos, nakabuhos ang ulan. O, hindi mo sure, katropa Alex, kayo nagagalom pa to sa may punta, ho? Hindi mo sure, katropang Alex. O, dugay pa matapos ang adlaw, dugay pa matapos ang gabi. Basi later on siya maano, mabuhos ang ulan. Sa mga kitropa na ito, na nag-travel today, halong gid sa inyong pagbiyahe, halong-halong gid mga kitropa ha. Dapat safe and sound kita mga kitropa. Dapat safe na safe kayo. Kung saan

0: kayo this afternoon. Kundi naman ang inyong mga transaksyones subong nga hapon, kundi naman ang inyong mga kaladtuan. Keep safe mga kitropahalonggit, magdalas ang inyong mga payong, magdalas ang inyong mga panaming sa kalawasan. O diba, kaya dapat and safe and healthy and malayo to sa sakit. Kag sa mga muning mga tion, mga kitropa, nga uso ang masakit kay tinaga pala inay na itong shampoo, ito nawawala subong nga hapon, mainit siya. Tapos ganoon sa gabi, hasta buwas naman sa aga, maulan siya malamig. So, our immune system is prone sa mga sakit, no? Especially sa ubo, sa sipon, sa hilanat, or sa trangkaso, mga kitropa. Ang inyong himuon, mag-inom sang Sunthone Vitamin C! Sunthone Vitamin C, alkaline base and vitamin C, mga kitropa, produkto sa Yes to Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Yeah! Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, yeah! Ilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Available, mga kitropa, sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ganit para nga magbasko ang ating immune system, kag malayo kita sa mga masakit, mag-inom sang Sunthone Vitamin C. Mag-Sunthone Vitamin C! O, diba? Wala na ako nakabate. Katropa nga Alex, ha? Di na na siya mag. O, feeling ko i-play na siya karon. Ako si BG, nagkabalawin si nalipatan ko na nabala. Ay ala, dugay na kita abala. Nahidlaw na ako na. Mag-Sunthone Vitamin C!
1: Wow!
0: Okay, good afternoon sa mga kitropa natin ha, nga nagpamati sa aton, mga naka-tune in sa aton this afternoon sa 100.7 nga frequency sa inyong FM bands. Teka, kamusta na kamunda? Ano nang ginapagkakaabalahan ng lahat dyan? Okay lang kamunda? So far, so good. Oh, nakapaniyaga na bala ang tanan. Ano nang, ano nang aton nga, ano da, nga ginahimo, da, nag-inat-inat na kamuda, ay no, nag-ano na kamuda. Nag-ligid-ligid na kamuda. Ay, na mga tando-tando din, bukid naman ang kadamuan. Yes, sige, best na naman na, biskan po sa hanas na naman nakaroon na skwatro sa hapon nga linigid ang inyo. O, diba, kung hindi, kamuda, karon pagpaarak-arakan, da karon sang baba nga, ay, hapon na, pagdika ang napagluto na sa sudan. O, wala ka na sa inyong bilog, adla ako ni magligid. O, diba? Amo na, diba, ang aton nga mabatian, kung sa balay kita, diba? Pero tika subong may mga klase, ti ambot, anong ginahimo sa mga ginikanan sa balay? O, mga working parents ba kayo? O, may kayat nga pagpamati sa aton, ha, samtang kamuda ang nag-ano, nag-banana cues ang inyong mga, ano, merienda, nag-ano, nag-kamote cue. Ay, ka-perfect. Diba, paresan mo na yun sa, ano, sa mainit-init niya kape. Oy, good afternoon ha sa mga kitropa natin nga nag-aupod sa atin sa may Bukuhan, sa Acacia Eatery, sa Di Ka May Eatery, sa 3S Eatery. Hello! How are you to find out? Kamusta ang inyong nga hapon? Damo pa bala may nagpabuka sa may Bukuhan. Kag syempre, hindi natin paglipatan kay katropang Nunong Zararania! Oy! Mugid nga salamat katropang Nunong sa imo pagluto sa mga manamit kasudan at law. Ay, kabay pa nga wala kasang absent para nga very good ka. Kabay pa nga wala kasang absent para nga ano ka katropang Nunong para nga 10 stars ka. Charot. O katropang Janzin, i-greet ng mga katropang mga nagapamati sa aton. O basi magsungod sila, i-greet na da.
2: Sila magsunggod.
0: Ay, kasunggod na sila. Oh, good. Sige na, i-greet na sila.
2: Good afternoon, good kay Sir Noli Camino. Oh, nagpamati sa atong subong. And of course, good afternoon man sa atong mga katropa dala sa may Molo Kapihan.
0: Okay.
2: Siyempre, kay Cap Butch Florentine. And of course, kay Cap Pato Kim Singh. And of course, kay Cup Ising Villanueva Katropanera.
0: Of course naman. Oh, gusto nyo ba ng ano, ng mainit-init na pancit molo. Every ano, kundi kululan balaan, di ba? Na gusto tayo magpasabaw, na gusto tayo magpakaldo, o tikon ka mo, nagalingin ang ulo nyo, kundi ka mo mabakal sa pancit molo, nga manamit na, saborosa pa, and dugay kapag utumon.
2: Yes.
0: Of course, kay Cup Ising Pancit Molo na, di ba?
1: Yeah!
0: Ako ganis, subong lang ko ng nyaga. Kay busog pa ko mo.
2: Charon. Sa Friday ka pa nanyaga last, no?
0: Ano ka mo naman? Ano to sa Friday?
2: Ha?
0: Sa Friday, mayara?
2: Ay, wala. Gali.
0: Tingala kung aging gutom ko kay.
2: Duwa na kasi man.
0: Oo. Ay, ewan ko. Basta ha, mga katropa ha, ang Cup Ising Pancit Molo has so many ano outlets here in Iloilo City. Mm. O magkadto sa may GT Mall Molo, may Arata, o sa may Itria, di ba may Arata pagita, o din pagid katropang dyan, sa may SM City.
2: SM City.
0: Na.
2: Sa GT Mall Molo.
0: Uy, oo, ganito. Mention ta na.
2: Tapos sa GT Mall Pavia.
0: O, di ba? Gahagto ka man to.
2: Oo. Pagigil diba? Pa to nagkaon.
0: Ato, od. Ate, ano hay? Ano ginang imo nga ano? Pag higop mo sa sabaw, ano ginang imo nga ano? Ano ginang imo nga facial expression kagang imo nga ano? Expression o ara na lang para overall na lang may facial expression, may expression nga dala. Expression mo na lang overall expression sa ikaw nagkaon sang Cup Ising Pancit Molo.
1: Yahoo!
0: Wow! Kunabi, pinaghigop ka. Sige na. Kunabi, naghigop ka sang sabaw. Uy! Mangyapot ko, anay, wait lang. Kaya naman sunod ko. Oh, wow!
2: So refreshing!
0: Refreshing? Ano na yung kuno yan? Pansit mo, low yan nga refreshing niya.
2: Dala into ya,
0: ha? Nabuko, tuyas ang may mais bukuhan niya. So refreshing.
2: Ay, sorry.
0: Ang dessert. Ang Mingo Float?
2: Sige,
0: magkaon kami sa Mingo Float na ni ano ni Ma'am sa may kay katropang nunong. Sige, be. Pag unang scoop mo, so refreshing! Amo kami na. O, basi pa lang may additional ka pa to karon. O, di ba may cookies and cream pag inada? Basi karon ko hindi lang Mingo Float ang yatag. Si mo, pati cookies and cream matagan ka.
2: Timon model.
0: Oo, di ba? So refreshing!
2: Dato na lang refreshing.
0: Oo, bala. Miskan hindi na naka-fresh-fresh.
2: Buko, ito yung galing so refreshing.
0: Oo, bala sa lak. Ang sabor ya, be, sang ano, sang Cup Ising Pancit Molo, do ano siya, like do ka, masarap ang kanyang hagod. Do parang buko, di ba? Like do ma-energize ka.
2: Yes.
0: Do muna, di ba? Like kung kasakit ulo mo, ayo ka dayon ya. Pagkaon mo, sang Cup Ising Pancit Molo. Okay, man, paghigop mo, nagatarabiris na yung mumubalas. So nagwa na siyang init sa imong alawa.
2: Dohilan na ito, ikaw. Kung
0: feeling mo, feeling down ka, kaon ka sa ano, Cup Ising Pancit Molo. Kung feeling mo naman kainit ulo mo, kaon ka man sa Cup Ising Pancit Molo. Kaya mapaso ang dila mo sa kainit, madugang init sa ulo mo. O, di ba? O, te. Ay.
2: So
0: hambal daan nila, katropang dyan, Zin. O, kung na nagapalibog ka sa isa mo ka problema, kag daw gusto mo ma-distract, himo kapag sa isa ka problema para malipatan mong una mga problema. Amo na yan. Amo na ginahimo pala ni katropang dyan, Ray.
2: Abi ko yan, ano?
0: Amo na ang ginahimo ni katropang dyan, Ray. Para nga ma-distract yung iya kaugalingon sa una yung nga problema, nagahimo siya bago nga problema. Parang iniya malamdaman ang una yung nga problema. Amo na ang tip da, mga
2: tipa,
0: katropa.
2: Tipa, ano? Kung mas dako ang problema ang nakuha mo.
0: Dapat himo kapagid sa next nga mas dako pagid nga problema para malipatan mo ang previous mga problema.
2: Abi ko ya gani, manumdom ka sang solution.
0: Ay hindi, lain na subong.
2: Problema ya galang ano mo.
0: Oh, lain na ya subong ya ang ways to survive. Ways to survive problems in your life. Oh, kung may mag-abot nga problema, to distract yourself, create another bigger problem. problem. Naamo na ya dapat yan.
2: Oh. Lain na gid niya gali subong ya. Ano na kuno?
0: Amo niya dapat mga katropa. Sa mga katropa natin dyan, hindi nakakaintindi ng ating, ng ating dialect because we are speaking Ilongga dialect. Oh, nakikita ko kasi katropa dyan, Zin, yung mga viewers tayo na hindi from Iloilo City at hindi Ilonggo. Sabi nila, man, hindi ko maintindihan ang iyong sinasabi. Unte.
2: Baka kasi Ilonggo yan.
0: Baka kasi Ilonggo ako?
2: Oo. Ay,
0: hindi
2: mo talaga yan maintindihan.
0: Ganun po yun, no? If you're experiencing problem right now, if may problema ka ngayon, to distract yourself at para makalimutan mo ang una mong problema, gumawa ka ng panibagong problema. That's the tip. Oh, that's the tip from katropang John Ray Bertiz.
2: May isa man na nga ano, na don't face your problem.
0: Don't face your problem if your problem is your face. Yan. Yan, ganun yan. O, diba? Makotonda si Katropong January, kaya ara na siya. O, diba? Pak!
2: Wag mong dibdibin.
0: O, diba? Wag mong, don't boobs it.
2: No, don't boobs it. Wag mong dibdibin.
0: Wag mong dibdibin. Oy, good afternoon kay Ma'am Ayan Lee. Thank you so much, Amalia. I'm a big fan of you from Singapore.
2: Hi! Grabe, mga
0: grabe
2: fans.
0: Grabe naman yan, ang ating fans international level.
2: Oy! Grabe. Kaya po si, posin si Katropa Era.
0: Mga Echazera, kamo dahan. Mga Super Echazera, kayo dahan. Oy, good afternoon. Ha? Mayong hapon sa kay Sir Noli Camino. Hamal niya, hi Katropa Era, maulanon nga hapon. Mainulanon nga afternoon. Bisan ari ko, di sa nabukid nga bahin sang Leon, Subong. Ang X-rated sa XFM, tutok gyapon.
2: Amo na iya. Amo na iya.
0: Dapat iya. Yeah. Oh,
2: di pwede nga madula na...
0: Katropang Noli Camino, tandaan mo, biska naga binagyo, manda naga binaha, da sa kundin nga parte sa syudad kay probinsya sa Iloilo, present ko diya gyapon.
2: Yes. Correct.
0: Diba? Present ko diya gyapon, Katropang Noli Camino, bisan basa, pananangakon nga fanti.
2: Wala mo siya na diya mo ano?
0: Resident. Resident.
2: Siya na diya mo niya ano, nga... utility.
0: Ay, oo. Ayan, grabe ka man.
2: Siya ang security guard.
0: Mm-hmm. Ako
2: siya
0: man ang... Ano? Ano pagit?
2: Siya man ang anchor.
0: Wow!
2: Siya man ang reporter.
0: Oh, good afternoon, anak kay Ma'am Undergoes Gregorio, ha? Hambal niya, hello, Ma'am Katropang Air. Good afternoon. And to all the staff of XFM, good afternoon. Simo, ma'am. Pa-shout out, ma'am, watching... Ha? Huh? Accommodation? SM ba ko or Cavite? Uy, grabe. From Cavite. Thank you so much ha, for being with us.
2: Grabe.
0: Salamat
2: from,
0: po.
2: From SM ba ko or?
0: Oh, wow.
2: Break ano, time ko ni Ma'am Ana Rosa.
0: Feeling ko man, kasi accommodation sa kuno. Grabe ha. Yahoo! Uy, sakay katropang AJ Bordon. Kamusta ka na katropang AJ Bordon? Dugay na ta. Wala na. Gup denied. Disex flight ka daw. Okay, Sir Paterno sa Setar, Paklibar the Third. Good afternoon, Katropang Aaron, Katropang Johnzine. O, oh, diba? Ikaw yung Katropang AJ Bordon, ha? Kung ikaw may problema, anong ginahimo mo? Mga madistract mo ang imo kaugalingon sa problema mo nga na? O, ikaw Katropang AJ Bordon. Sige, be. Kaya daw, ano ka man yung adaan, daw best in, ano ka man yung adaan, problem-solving girl. Problem-solving girly.
2: Hatagi kami sa tips, be, kung paano.
0: Oh, yes. Basi bala kung magamit manamon ang mga tips mo nga na. Basi kung helpful man ang tips mo nga na sa amon. O, diba? Basi pa lang yan. Basi kung ma-apply mo namon sa amon nga kabuhi. O, isa kay Jordski watching from Imos, Cavite. Ay, alo!
2: Oy.
0: Grabe, bala mga taga-Cavite, taga mga katropa, no? Wala wala gina sang ano, sang ano na gani, taga puting kahoy silang Cavite. Wala gina. Oh. Okay, taga Imus, taga Bacoor.
2: Mga Tagaland Heights da.
0: Oo, di ba? May Bacoor, may Imus. Oh. Kasi may mga Tagaland Heights da. Oh, Tagaland Heights. Puting kahoy da.
2: Tagaland puting kahoy.
0: Diba? Perfect.
2: Shout out lang na kay boss.
0: Shout out lang na. Shout out to my boss. Yeah. Diba? Ano yung kanta? Shout out to my...
2: Huh? To my ex?
0: Shout out to my ex. Nagalit yato niya. Shout out to my boss. You're really quite a man. Diba? Oh, kay Ma'am Ana Rose, sabi niya, coming flight for Qatar naman, ma'am. Muna ga-enjoy sa SM. Ay, ano, mapakatar si Ma'am, ano, si Ma'am Ana Rose.
2: Ay, ano siya sa accommodation sang SM. Ano na, the lounge or something?
0: Oh, ba si lounge. Oo. Kasi nagpalipas oras. Mm-hmm. Nag-internalize siya. Oh my gosh, sa Middle East naman kung gaydugay. Oh. Gaman na siya. Oo. Oh. Oh. Oy, Ma'am Ana Rose, Gregorio, if makado kami sa Qatar, keep safe. Mm. And... Halonggit i amo lang na.
2: Meron ako sa Qatar katulad nila, isa sa mga pungsod nga nubo ang crime rate.
0: Ay to all.
2: Hey, bisan bilin mo to kuno imo sa lakyan niya, way may mapla.
0: Tingnan sa inyo man ni mako bisan sa lakyan. Ay diriya, ibilin mo sa lakyan mo sa mga hindi parking areas, tingnan makuha gid na iya i kay ipaano, ipakuha gid na iya sang ano, ICT TMO.
2: Dami mga ko ibilin katubing ang mga gamit or ano,
0: wala sa makuha. Like dira lang ya, where you put it, it always stayed there. Oo, diba? Uy, good afternoon kay Ryan Intao. Thank you so much kay Easter Binondo. Thank you so much for being with us. Salamat po sa inyong panonood sa atin. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Katrapang dyan, Ray. Katrapang dyan, Ray. May pumakot ko si Mo. Hindi, ano na, hambal nila. Kung hindi ako na magtindugad ako, nabalang itlog mo. Oo, ano na, hambal nila. Diba? Si Katropong Janzin, wala iluga kay Biskanda ko, iyalawas, pero tsaktuan lang ko nung iya itlo.
2: May ikadako pa na, wala kay dako na nga daan na.
0: O, diba? Imo ya Katropong Janzin, hindi pa na siyang max size. Ganitin dog ka da. Dali, diba, lanay? May pagkakasin mo, bro. Bani, Ma'am Ana Rose Gregorio, salamat, ma'am. Wala ganit pa, huwai. Halin, Oman, go naman, Qatar. Ay, bongga pala si Ma'am Ana Rose.
2: Amo ginaya, ma'am, kayod lang ng kayod.
0: Oo, sige lang, kayod lang ng kayod. Diba? Amo ginaya, hanggang may buhay, may fag-aza. Dali, ana na dyan, eh.
2: Amo na nga balik, katropang... Katropang Alvin sa una.
0: Ano?
2: Nga...
0: Ano?
2: Samtang ano pa lang.
0: Samtang?
2: Ang batang masipag.
0: Uh-huh.
2: Pag lumaki.
0: Pagod.
2: Pagod. So dapat masanay na tayong mapagod. Oo,
0: dapat masanay na tayong mapagod. Parang ano, parang you know. Kasi ang pagod man tagid man sa ulihi, at least diba may ara na tanga ano. May ara na tanga. Sorry. Experience.
2: Si Ma'am Ana Rose, ano, OFW?
0: Maybe. Hindi ko sure. Hindi ko sure.
2: Wow, daw kilala ko man.
0: Ay, di ba? Perfect. Ginasaya, yaya. Mm. Oh, yung hapon, ha, sa mga katropa na natin. Katropang John Ray, may pamangkot ko. Balasin mo, balag, day.
2: Ano to, day?
0: Ray, ano? Diba ang imo ginahimo kung may isa ka problema, ginadugangan mo pag hindi mo problema para malipatan mo ang una mga problema, no?
2: Uy.
0: O, diba? Amalan ka, tsak, togid ko! Diba, una-una, isa pa lang imo problema, ikigalingin ulo mo, gusto mong malipatan ang una mga problema, gahin mo kay kadua nga problema para malipatan mo una mga problema, diba? Ay, te, ambalan ka, tsak, toya, katropong dyan, sin. Ay, oh, o, te, ikaw.
2: Kaya alaman ko.
1: Asta masunod sa uring, gadamo na yung mga problema.
0: Asta nga malipatan mo na tanan mga problema. Ay, ala, may problema. Galay ko nga amon ni. O, di ba? Kaya hindi mo na gali madumduman. Kaya namo na siya.
1: Kaya sobrang masang isip sa imong mga problema. Buang ka na.
0: Diba, at least, diba?
1: Lipatan mo tanan.
0: Ano mo, dali mo siya malimtan. Right?
1: Limtan mo ang tanan.
0: kon, pati problema mo.
1: Kaso mo lang na eh. Mamulot-mulot ka lang sang ano?
0: Okay lang na, sang lata.
1: Sang lata. Sa kilidalan.
0: Hindi mo sure kung lata, what if kung diaper?
2: Lain na, lain na.
0: Oh, di ba?
1: Diaper, tapos sabi mo burger.
0: Oh, oh my God. Oh my gosh, ano na naman yan? Ay, naku, kadamaka na naman ito. Oh, di ba? Amo na dapat, ya, para malimtan mo yan.
1: Oo. Oh.
0: Oh. Yeah! Ano biyang imo nga mga ano? Ano biyang imo nga mga ano na gani? Advices sa mga katropa tang may mga problema. Himo so, pagid problema no para magdamo, para malimtan nila. Ano pa gid ang imo nga advice?
1: Kadlawan mo lang ang mga problema mo no.
0: Nga ahaw.
1: Para malimtan mo eh.
0: Itawa mo. Ano gana? Ano gana?
1: Problema.
0: Oh.
1: Tawanan mo. Na. Tawanan mo ang iyong problema.
0: Oh, sige be. Sige kan tabi ka tapang ng zin be. Ito, hindi ka lang. Don't tik-tik. Oh. Ikay yung haman bala. Ano ba yun ang pusaya? Ano Rose Yup OFW. Ay. Okay. Keep safe, ma'am. Hello. Balik ka pa AJ Bordon, G, lagaw-lagaw lang para lain naman ang problema nga mag-abot. Ay, sakto, ginayabal na. Kaboring, balaan ko ni isa lang ginapanumdom mo.
2: Kaboring, kung isang life ko, ano mo?
0: Kon?
2: Wala ka problema?
0: Tuod. May tawahan nga wala sa problema.
2: Do wala eh.
0: Hamal nila ako no ang abi nato niya like kita nga mga commoners. Wow, commoners. Oh, game of, ano na ganin daw Hunger Games. Hunger Games. Kita nga mga commoners, 'di ba? Abi na naton wala problema ang mga billionaire and mga millionaire na pala. Pero hamal nila sila pa na ako no may mga dagko and bigger problems, 'di ba? Abi ta ko no ang mga millionaire, like wala sila problem. Utang. Nakabalo nga sila pag ginagali ang may dagko ng mga loan. Diba? Kaya sila ya, wala sila gagamit term nga utang. Ang ginagamit?
2: Loan.
0: O, oh, diba?
2: Para ganito na magdamo yung mga kwarta.
0: Ano?
2: Dapat kabalo ka kung paano mag-loan or mag-utang.
0: O, oh, te, paano? Dapat ang imong loan, like, diba? Like, maestra. Like, dapat kung yes, mag-loan ka mo, may kadtuan gid siya ya, nga like, hindi lang siya nga higop, lang nga higop, kundi may profit.
2: Business 101.
0: Yes. Ano na siya? Introduction to business. Oh, diba? Amo na ko, no, dapat kung may magmangutang ka mo, dapat nga like, hindi ka mamangutang kung nga ano, nga wala siya profit ka nga makuha. Dapat may profit kagid nga makuha. Diba?
2: Kaya
0: ano
2: na lang ito yung return of investment.
0: Return of investment. Wala man ko yung background in ano in marketing and in con, in business. Actually, wala ako managaling ina-apply sa kaugalingon ko. Diba? Gawa ka yung alaw, hindi ah.
2: Kung ano lang nabalaan mo, no?
0: Oo, pero amo lang naya ako nabalaan niya. Pero ambot kung saan ako pa na siya i-apply sa self ko. Mga buwas, guro, kay Subong. Subong niya daan. Nag-ano, daan kami ni Katropang Janzin. May gin-gastuhan, daan kami ni Katropang Janzin this day. Nga biskan balaan namon, nga wala to, ano, return of investment. Diba? Kami ni Katropang Janzin, nag-gasto kami. So, gamay lang man to nga papel, ah. Diba? Pero kung swerte yun, te, paldo. Gamay lang man to nga papel, ah. Pero, sa 100 million, mga chansa. Ah, sa kilangan ito, hambal mo? Nga chansa.
2: 1 in 8 million.
0: Te, 1 in 8 million? Ay, ako, tatanya ako tong isa sa 8 million. Nga to ba? Ay, kabay pa. May all the odds be in your favor. Be in your favor and not in mine. Ay, just ko. O, diba? Amo na dapat i-anon ta mga katropa. Dapat yung tagamay lang if may ROI, return of investment. O, diba? Hay na. Haba ni Ma'am Ana Rose, Ma'am Era, gagapagisin mo, ang pula-pula, gini mo. Ha? Huh? Gini mo, guys?
2: Kuya.
0: Ah, kuya.
2: Kuya, guru.
0: Ano na siya, ma'am? Stivitis.
2: Oh. Ketchup.
0: ketchup. Oo.
2: Ay, hindi, katsup.
0: Katsup. Katsup na siya, ma'am. Kita mo na siya. Pag amo ko na, oh, ara na siya. Di ba?
2: Katsup.
0: Kay katsup na siya. Oh, di ba? Ay, gusto mo bala, ma'am, magtilaw sa akong katsup? Ano na kadlaw? Oh, di ba? Katrapan dyan, Ray. Ay, nako. Ano yung paniyaga mo, Pang? Ano yung paniyaga mo?
1: Tinula lang eh.
0: Tinula nga. Manok?
2: Itlog.
0: Tinula nga native.
2: Oh, tinulang diba? Itlog.
0: Hindi, tinulang itlog. Native.
1: Native. Nga itlogaw.
0: Nga itlogaw.
1: Hindi na tula ang itlogaw.
0: Ginalagay.
2: Meron man adobong itlog.
1: Oh, di okay lang niya ang itlog yan.
2: Tapos meron man niya sasyadong itlog.
1: Pero may ginatulang itlog ah.
0: Ginalaga mo bala na asinego.
2: Imbes nga manok ang imo nga ano. Imo nga ano na tawag?
1: Subak.
2: Imo nga subak.
1: Oo. Oh.
2: Itlog.
0: Sige, may
1: paglaban.
0: Luto eh, bisya ka papasyan
2: rin. May nakita mo na di.
0: Siya lang ang pakanoon mo.
2: Amba ko grabe, gali ka flexible ang itlog, no?
0: Ay, tuod. Ang iti ang itlog mo, yaya, kay... flexible mo.
2: Pwede mo ma-apply sa tanan.
0: Katrapan yan, Ray. Amba yan, di ba? Grabe ko na ako flexible ang itlog. Ti ang itlog, may ara ka, flexible man.
2: Hindi. Ano na siya? Ano na siya? Shiny. Ano?
0: Shiny, shimmering, splendid. Shiny. Shiny. Ano na tais? Shiny.
2: Hey, Fermi, ko ginaano?
0: Gina.
2: Napunasan.
0: Ang katasi katrapan dyan, Ray. Kung ang iya, be ano, ay mo iya katrapan. Katrapan dyan, Ray, kung iya shiny, kung ang iya, ang itlog, kung may ara siya, ikaw, iya, hay, ano, hay. Ano ang ara ka? Ano ang may ara ka nga? Ano ang itlog, ang may ara ka?
1: Itlog?
0: Oo.
1: Ano gali na sa ano man. Kay do parehas na sa do pinta, mo shiny iya, di ba?
0: Oo, imo ya ano, mat.
1: Mat.
2: Nga nagmat.
1: Di ba? Glaway man nga ano, do na.
2: Ingat-ingat.
1: Oo, ha?
2: Mat ya imo ya.
1: Oo.
0: Mat finish. Kay mat how ba sinabasa?
1: Hindi man. Do ano siya.
0: Na ano lang ah.
2: Kines pa na. Kines pa na? Or ano
0: wala
2: na?
0: Pa na tais.
1: May ara ka na. Anya, anong pariya sa iya, shiny.
0: Oo.
1: Do na ano na mo. Do ano na gani. Do na, do na stretch.
2: Na
1: stretch ang iya mo na nga nag-shiny siya.
0: Okay, hindi mo iya. Wala pa. Nakusog, guro imo pang.
1: Nakusog pa lang.
0: Hindi nakusog na siya. Kaya di ba kung kaysa gagakabasa ka kung maulan, oh, naman oh. Nagamat siya.
1: May ara pagin nga do, ano, nga, like, do liha nga, ano, nga pinaka-rough.
0: Liha nga pinaka-rough?
1: Oo. Oh. Ang pinaka-damol blas ang liha. Oh.
0: Ano na panawag?
1: May gamo na.
2: Pag amo muna pilas ka.
0: Diba, ano na siya panawag? Diba, ano na siya pinaka-nipil? Ano na siya pinaka-pino panawag?
1: 1,000.
2: 1,000.
0: Oh, 1,000.
1: Oo.
2: Grit.
0: Grit?
1: Oo.
0: Oh. Oh, pero ang ano, yabi, ang, hindi, yabi super pino.
1: Ang... Ang pinaka... Ano, pila na gani man? Pila na gani ka? Ang number na yun man?
2: No, may 5,000.
0: 5,000?
1: Hindi ah.
2: Ano na siya daan? By thousands
1: 60?
2: Na siya. By thousands 60. Na siya, di ba?
0: 1,000. Uy, kabalo ka pa mangkot ka niko kay hindi ko kabalo.
2: Amo kanina, 1,000 grit.
0: Uy, good afternoon kay Mama Rowena Franco. Hello. Oh, ka pa mangkot si katropang team. Di ba na-meet mo si team sa Nigad? Sa may coin, sa may rob. O hambal ni team, paano magpalangga nga hindi pwede masakitan? Ay, usapang itlog lang ni Balay at team nga nag-abot na to sa pagpalangga. O, katropang Janzin, ano ang imong nga ma-ano, nga ma-advise kay katropang team? Kay nagkakasakitan, kita ko dahil sa iya mga shared posts. Sama po, ay, alado, hindi ni si team, ha? Basi na-hack ni iya account. Ay, o, nga daw ang iya nga mga posts nga. Ano pang, ano pang sakit?
2: Padugo.
0: Pati ang iya mga ano, ang iya mga stories, bala. Hala, magkalo, kasakit. Ama ko, this is not you, team. Oh, basi na-hack imo account mo, diba?
2: Ang advice ko, advice ko kay katropang team, basta gapalangga ka, kakasakitan, gagina iya. Kay kun wala ka nagakasakitan, meaning wala ka nagapalangga.
0: Diba? Ang bal nila gani, hindi ka mag, ano, hindi ka magpalangga kung hindi ka ready kung ano masakitan. Oo. O, diba?
2: May shampoo, ginayang masakitan kagid.
0: Mm-hmm.
2: nga daw isumpa mo siya.
0: Wow! Sinusumpa kita!
2: Oo.
0: Diba? Daw maabot sa point ka mamuna.
2: Oo, mga gina... Ano na ganito? Ginahinulsulan mo.
0: Amo na ako nung gani, katropang Gen Z mo. Amo na ako nung the whole love is, though hindi mo siya ma-explain. Like, it's so, uy, dira na, dira ma'am si, dira man ma'am si Gen Z friends. May nag-chat din, may amo ko taga-DN na siya.
2: Taga-DN.
0: Shopping!
2: Ala Shopee ko.
0: Sir, kung mabatian mo ko, kay ka-program ko din, ikaw kakapot akong cellphone. Ah, ready siya, sir.
2: Oh, may ala, gimang ko to.
0: Kaldi siya.
2: May palabuto, gimang ko to.
0: Grabe ba? Oo, dira isa sure. Oo, dira isa sure.
2: Haboy lang da.
0: Oh, sige na, ano, katropang Gen Z, ano pagit? Di ba hambal ka rin nila, di ba? Love is the most powerful. Pero hindi mo siya ma-explain niya form of, basta nga katabo sa imo self. If you are willing to risk, if you are willing to be, ano, to be hurt, di ba? And you are willing to sacrifice just for love.
2: Yes.
0: Hindi lang... Katropang Gen Z, makabatiyag ka papagigog ma.
1: Uy.
0: Ahi! Siguro, nakaano kagabi. Hi, ito yung istoryan. Tagapon.
1: Wala agad eh.
0: Yeah! Hambal mo, gapon! Huwag kakabalo, kadali na siya gapon magpuli. Kaya hambal na mo, ni Katropong Bea. Te, ano mo yan, ano nga karoon sa gabi? May wood egg, oran-oran, daan! Mga na!
1: Sugit lang to ya.
2: Wala gali?
1: Wala.
0: Hambal na, ano na, bumbahan, takaroon kong!
2: Gali ba si, basi una pa siya tulog.
0: Ha?
2: Basi una pa siya tulog.
0: Hindi mo sure. O, basi kung wala na sa kabutwa sa ano ya, sa online games ya.
2: Gani.
0: Abi ko kay gadali, kagapon po, le, amo na to. Ay.
1: Wala.
2: Ay.
0: Wala?
1: Why? Wala.
0: Ah, katapang babe.
2: Dasan.
1: Bigado.
2: Why nakaturbo?
0: Astalan sa gali sa istorya.
2: Why nakaturbo, guru?
0: Why? Ambal, ya kita mo ngayon. Nagkakingaw lang kayang lanturbo. Ang bayadaan, ah, kita mo na daw, ano nang itawag, ha? Ay, itawag, hindi. Ano nang itawag sa dirigin ng butang sa mga harigi, ha? Ano kabilya, na? Kabilya. Kabilya.
1: Ang bayadaan. Gudugandugang naman sa ako.
0: Ay, hindi ka naman ng turbo, aray mo ano kabilya, ni.
2: Okay lang kabilya nga straight.
0: Ay, kakabalo, ambalya. Ambalya, pag inay-aray mo daw pustin, isang more power. Grabe!
1: Tanda. Tanda agad sa magdurundugang.
0: Ay, hindi ako. Hindi ka lang turbo. Asus. Ano na turbo, ha? Ambalya.
2: Hindi ka lang turbo.
0: Ambalya, aray organic. Kamote lang niyang nasay.
2: Pero kung nag-turbo...
0: Turbo, ambalya, hindi ko na, ambalya, mga after pila ko pa ka years siyang lalang turbo, aman ako, hindi, eh, nagid ko no kaya, pero subong makaya, pamansang kamote lang.
1: Oh. Kamot.
2: hindi ka na kinag-live ko na turbo.
0: Ha? Kamot lang ko no, okay, na kamote lang.
2: Kamote lang, ano eh. Hindi na ko no kinag-live ng turbo, ano yung subong.
0: Oh, nga,
2: pero kung mag-turbo sa gani,
0: absent sa pagkabuhas. Oh. Siguro si Katropo Mario nag-turbo siya.
1: Ngindo.
2: Eto ang maan.
0: Wait lang, kay Katropo Mario. Feeling ko nag-turbo si Katropo Mario. Ang balandid ka mo, Katropo Mario. Dapat mag-turbo ka. Dapat mga ano, mga Friday.
2: Oo. Para Sabado na yun.
0: Oo, Sabado, Domingo. At least, di ba?
2: Mga pa-way why.
0: Ay, shout out lang kay Katropo Mario. Hello.
2: Bal mo ko mga... ano ni, mga pareho kay Katropo Jan Ray mag-inom. Mga mga pareho bala sa akon. Mag-turbo. Sigurado.
1: Pareha sa akon.
2: Pagkabuhas sa...
0: Pareho sa imo, ha?
2: Hindi sa mga edad bala namon.
0: Sa edad mo lang yun, pero sa lawas, sabi ha?
2: Oo,
1: tingin. Pila ka na, pila ka na.
2: Mas mga edad namon ni
1: Katropo Jan Ray.
0: 43.
2: 44?
1: Hindi taka-age.
0: Wow!
2: Napila ka na, ha?
0: Ay, kita mo siya. Mati, hindi ito ka-age. Oh, diba?
2: Kabalo na magbara, no?
0: Oo, hindi ito ka-age. Kaga mo na siya.
2: Te, mga pila ka na, ha?
1: Ha?
2: Mga pila ka na, ha?
1: Bata pa, kuya.
2: Bata ka
0: pila?
2: Pa.
0: Oo. 34, ha?
2: Pila. 42 kagin lang.
1: 20 ni, beep lang yun.
2: Dito agin ma-joke.
0: 34 ka lang, git bro.
2: Yung tago ko na ganyan.
1: 92.
2: 44 na ko gani.
0: 42, duwalang bala ka tuwi ka man siya si mo.
1: 92.
0: Oh. Ako na, dali lang kita.
1: Balanon. Balanon, yun man yun.
2: Hello, sir. Ari lang ko di, sir.
1: Balanon, yun man katopang Johnson nga may mga ano, umadamo.
2: Wait lang, sir. Ama na, oblang, sir.
0: Sige, drapan dyan, Zin. Imoto ka, iikin. Natawag. Imoto.
2: Ako ang gali?
0: O, bala. Ay, ang bot na lang. Ganyan. Ito kahita. Kung may ako naman ito, dalaan na lang.
1: Ang kahita ako.
0: O, diba? Ay, naku.
2: Isa kang balag. Isa kang mautak na nila lang.
0: Yes, yes.
1: Katropang Jansen, kapon. Diba may inalay siya to sa gwa? Bala kay katropang Romel, bala manaog ka?
2: Kami, no?
1: Mali katropang Romel, hindi ah.
0: Hindi ah.
1: Balaan mo ka nung singyas ni katropang Romel. Amo mo na, amo mo na.
2: Be wise.
1: Be wise.
2: Kung kaya ng iba, bakit ipagawa mo sa kanila.
0: Kung kaya ng iba, bakit mo gagawin pa?
2: Kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila.
0: Ako, ala, dumasakit rin ko. Ay, biskantoon, wala lang tapalan niya po noon karoon. Kung ka pamalas. Kung ka pamalas, nasubong. Ay, naku. Ginambalan, tagit. Wala ko pa na kuha, wala pa na kuha ang ano ang delivery pero nakabutang na dear Shopee delivery has been delivered.
2: Ano nga mga genius moments.
0: Oo bala ay ang bot na lang hambal ni ano hambal ni Ma'am Ana Rose Gregorio kung ako hotdog nami ay nami ko ng hotdog. Hello, may nag-send gift. Thank you so much. May nag-send gift. Maraming salamat.
2: Ano, gift, Tita Rose?
0: AA, ha?
2: Rose?
0: Thank you for the rose. Thank you for the rose. Thank you for the heart. Thank you for the heart. Oh, di ba? Muna. Di ba, muna?
1: Mabutin mo yan.
0: Sa mga TikTok, nag-tanong TikTok. Sa mga live, may bago ko nakita nga live ang ginahin ko sa mga Indian men. Kung may mag-send sa ila sang ano, sang
2: birthday
0: gift, nag-ano sila, gatos-mautos-maw sila sa tubig. Oo, magkong muna guray mo on ko, ay, dalawa mo na tubig sa siya. Pero ila to daw pool, ilagin na to smohan. Pool nga, daw, ano, do, ano siya gano'n sa pa.
1: Kung imoya do, ano nga yun, do sa... baldi-baldi lang imo ya.
0: Ha?
1: Huh? Sa baldi ka lang imo ya.
0: Sa baldi lang ko. Kada send sa gift mo buko. Or kada send sa gift man yung buko. Kada on to pa hindi tapos na. Pwede puro not mo. O, di ba?
2: Gabi, sabong ang ano, no?
0: Para lang mga kwarta.
1: Pwede mo na nga tos mo lang kung mga name.
0: O, di ba?
1: Pwede do, tulukon ka do, ano? Do, ano nga nga?
0: Dupato.
1: Dupato.
0: Good afternoon, naman ni Sir Reynaldo Abeto, katrapang Aaron, katrapang Jenzin, katrapang John Ray. Good afternoon pa, shoutout lang sana ko kay Ray and Abeto Ermitaño. More birthdays to come and enjoy your special day. Hey. Happy, happy birthday, ha?
2: Happy birthday!
0: Kay Ma'am Ray and Abeto Ermitaño. O, nag-celebrate siya sa iyo birthday today, no, anak ni Sir Reynaldo Abeto. Happy, happy birthday!
2: August 6 na gali subong, no?
0: Ay, ala ka na, sing! Tuod, August 6 na gali iyan. Yeah! Wala lang bala. Kasi saan ulang to August 1, tapos gaydugay, ano na, mas second week of August na tagaydugay, oh. Kada pong dyan, Zin! Ay, ala ka na, sige, yes, you're gonna blow you. Oh. Okay, Ma'am Ana Rose, Gregorio, alam agadlaw ko nakamoduwa ni sir, wala nakamumata. Ay, tuod. Kay ma'am, dako pa bing eye bags ko sa mata ko, so hindi mo na siya makita.
2: Hindi mo na nakita.
0: Oo, sorry, good mom. Ano, mayo man ako makakwarta ko sa sunod. Kay mapabelo, ako, makuha na niya ako ng eye bags, mata na ang bilin. Okay?
2: Di ba, ano pa?
0: O, ipakuha ko na lang mata, eye bags na lang bilin.
2: Di ba, ano ka sa una? May Chinese ka nga, ano, bloodline.
0: But a Chinese? Oo. Mayroon naman ang saya sa kiyaya ko.
2: Ang bal mo, di ba?
0: Wala, bala!
2: Ang era nga na is, ano lang?
0: Ni tabo yun, takani karoon naman.
2: Short for ano ganyang era?
0: Short for ano na, ay, ano. Short for kwan. Ambot ay.
2: May Chinese origin is yung una.
0: Ano, biyay?
2: Ang mga singkit.
0: Wow, tikaw yung biyay na yung mga origin.
2: Oh, ano mo ka sa una?
0: Ano? Yahoo! Ayun, wala nga sa bat dyan, sin.
2: Vietnamese.
0: Vietnamese? Ang Indo lang yung tsura mo.
2: Mga ano bala? Mga...
0: Ay, kapalo daw, egoy ka.
2: Egoy man. Dabe?
1: Egoy.
2: Ah, okay.
0: Hindi na siya. Wait lang. Hindi siya mapindo to. Ay, nako. Yahoo! Ay, ala, nainaiyaw.
2: Good afternoon lang, guys, sa my school, ha? Sa mga nagkapabuka na good afternoon. And of course, ano, sa di ka may itiri, good afternoon, kid, mga katropa.
1: Kay Kapuch, gilida.
2: Kay Kapuch, hapon. Good afternoon. And of course, kay Kap Patok Kimsi.
1: Sa mga nagpagapida, no?
2: Teka, musta na to galing?
0: Ang tapos ka. Ay, nais na kamay. Ano yun? Nagtitay. Ay, siya ka hindi aaryo. Tagalog slang.
2: Hindi na sila halim.
0: Ang word nga na, it mostly used sa ano, sa barko.
2: Ah, okay. hindi amo na ako ano origin.
0: Ay, hindi amo na.
2: Hindi.
0: Pero amo ka na.
2: Sa ano pa lang adaan? Sa apelyido ko pa lang. Lain.
1: Sa apelyido mo pa lang?
0: Doon, hindi ka man ano. Doon,
2: mga ano kaya? Mga hybrid.
0: Hybrid? Yeah!
1: Hybrid.
0: Parang mo si Body Rasa.
2: Hybrid diba is...
0: Ano parang tuwan mo sa aman hulo?
2: Hindi, ang hybrid. Ang hybrid diba is ang ano?
0: Ano?
2: Combination of...
0: Of ano?
2: Of breed.
0: Oh, gani. I just...
2: Oh, hybrid.
0: Parang tuwan niya si Adi Rasa. Tapos sa ato niya, ano tahay hulo?
2: Hindi, Adi Rasa man ka mo.
0: Or native.
1: Drasa. Ano sa iya na?
0: Drasa, oo.
1: Ano yung tawag sa manok na itom pati ano?
0: Hindi ah, kita mo na sa ano, kung magpaano ka, kung magpawatak ka bala? Oh. Sa manok loy ah, di ba kanyanglan mo itong mga manok?
1: Ano ganyan na? Ano ganyan na tawag?
0: Ambot ganyan mo, tabi
2: ano,
0: sa
2: sim.
0: Di ba kanyanglan mo sa itom nga manok, kung magpaloy ah, kung kaysa, or magpa-ubra-ubra
1: ka? Pa-ubra, kaya kinanan itom nga manok.
0: Na, kung kanyanglan nila itom nga tao from head to toe, balaan mo na siya.
2: Amo na mga sophisticated na yung mga...
0: Wow, sophisticated!
2: kakita ka sa everyday isang... Amo na, wala.
0: May atutusan mo niya.
2: Rare na nga mga klase.
0: Nag-uuna na
2: siya. Amo na, extraordinary na tawag.
1: So, na budlay na pwede gapon. No, amo na nga manok.
2: Amo gani, extraordinary gani.
0: Budlay pangitakon.
1: Pero sa kung sa mga tao, ya, damo na yung mga
0: amo na.
2: Damo eh.
0: Diba? Diba damo na?
1: Hari na gandaan niyang isa. Hari na gandaan niyang isa.
0: Actually, duwa sila.
2: Actually, damo ah.
0: Actually, duwa sila. sila send ano day off sang isa.
2: May ilang yung managputi-puti ka. Kung mga nagito-ito man ka mo.
0: Ano? Amo na kanin nga, ano, fair-fair lang na sa kalibutan ka tapang nandil.
2: You cannot have it all.
0: Yes, amo na kayo fair-fair lang na sa kalibutan. O, diba?
2: Ganyan talaga ang buhay.
0: Sabi ka man ba, kunin pa ito. Mupalit kami ni Katat. Ano na lang ito kami,
2: PI? Oh, chakto.
0: Oy, pero dali lang bala mga katropa. Oras natin, 3:03 in the afternoon. Ang oras, pinagunan sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, yung musulutin, better carotene, vitamin E, and zeaxanthin, na produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga magkabulig sa aton ika yung lawas, ilagay na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immunon, FDA approved, and health certified. Available in all leading drug stores nationwide. Mag-Vision X Plus na mga katropa ko naga-blurry ang imong pananawan. Mag-Vision X Plus. Good afternoon sa kay Ma'am Kabaya Lori Jean. Mag-Vision X Plus. Noon katropang era watching from Blumentritt. Happy birthday kay katropang JL. Hello to Odd Bala!
2: Birthday
0: ni katropang JL. Galing! Ay, hello!
2: Sipos lang siya.
0: Kita ko ito kagina, nag-note siya 20 na ako na edad niya. Ay, 20 gitman. Hoda, amun agi na iyan note kay friends kami ni katropang JL sa
2: family.
0: Happy, happy birthday kay katropang JL Kabaya ng San Remedio Antique.
2: Happy birthday,
0: happy, happy birthday.
2: John Lawrence.
0: Oo, kay katropang John Lawrence Kabaya. Wow.
2: De?
0: Wala kita da. De? Wala kita da. Katropong John Lawrence Kabaya. Oh, hello kay katropong John Lawrence Kabaya. May you have more birthdays to come and good health, kag. Siyempre, dapat ma-finish gid ang aton nga studies. Ano na sila? Fourth year na sila sa buong. Uy, grabe. Ilang months na lang graduate na siya.
2: Yes.
0: Oh, hambalin si Noli Camino. Shout out lang kay katropong JL. Happy birthday lang sa iya. Subong adlaw. Iya special day. Uy. Grabe, ang daming nagmamahal kay katropong JL Kabaya. Iba talaga siya.
2: Ara, oh.
0: Ha, ulik bagali ang tawag sa manok na ito. Oh. Ah, okay. Di mo na siya nagkwa. Bin-search mo? Okay.
2: Alas, may bago to yung kaalaman.
0: Oo, yes. Panibang araw, panibago.
2: Pero ito may araw, ganyan yung as in all black, hindi ka ito pang era.
0: Amo na, gani,
2: pati
0: ulit
2: ang,
0: ba?
2: Pati ang ano niya.
0: Oo, tanan, gani. Oo. Amo na ginagamit dapat.
2: Pati ang mata ka. Niya, no?
0: Oo. Ikaw, kung magpalangit-om ka.
2: Nakita ko na sa, ano, sa...
0: Sa?
2: Sa TikTok yata, or sa...
0: Nga man, may nagapangluya sa TikTok?
2: Hindi. Ang low species, bala sa...
0: Sabi ko, ano, kung may nagapangluya sa TikTok. Okay.
2: At look, ano yung galito? Napariman bala sa itom nga kuring.
0: Mm-hmm. Pero diba? Itom yung kuring niya.
2: Pero actually, namian ko yan sa itom
0: nga kuring. Habanila ko, no, ang itom nga kuring ko, no, ano na siya, di malas. Badla ko, no, no. Did you know, mga katropa, did you know, mga katropa, nga ang kuring, if you have a kuring in your house, amo na siyang nagatabog sa mga, ano, sa mga bad lucks and bad spirits. Yes, amo na siya. Kung may hinuktanan ka, nga kuring, sila na daw ang una nag-ano, receive sang kwan.
2: Di malas.
0: Yes. Gina-save ka na kuno nila. So pila to sila kabilog man ako manugsalo. Isipon mo bala. So pila to sila kabilog sa balay, pila kabilog ang manugsalo.
2: Ate nga lang kung may kuring man kami sa balay.
0: Totoo.
2: Oh, agam mo na.
0: Ara o gusto mo na.
2: Ah, oo nan. Wala ka natlukan.
0: Uy, kay Pao Faraon. Hi guys, mayong hapon. Kay JR Pascual, good afternoon. Thank you so much for being with us. Salamat, salamat, Gid. Kag sa iba, pangit natin. Kay Eric Yomar, Ilongga ka. Doon hindi. Balabalanon. Anong lugar ka nga anix? Ano nga anix? Okay, Easter, binon do, taga diin ka, day. Ay, taga diri lang, kuya, day, sa Iloilo, day.
2: Diri lang sa city.
0: Oh, diri lang sa city, sa may tabok suba. Oh, diba? Well, good afternoon sa inyo, tanan, hi. Thank you so much for saying up ako po. This time, mga katropa, mag-pause kita ni sa aton for some commercial break. And when we get back, aton mga katropa nga, i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganing mga katropa, tutok lang mga katropa sa XFM. Kaya man, magabalik pa kita, drigid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM. XFM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at pinaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magandang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
7: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
7: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
7: The secret of health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
7: Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health.
3: XFM.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamihan.

0: nutrients, turmeric na may tagline na anti-inflammatory properties, at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Chronic pain.
10: Ang sakit.
7: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist pain.
11: Magbibili sa mga butika.
2: Pa-diet na kubuwas ah.
11: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

nagabalik ang X-ray. Ted, oras natin sa XFM 18 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, himo sa glutas, sa kochic, and sa VCO. Nagaprotekta sa atin nga mga, ano, sa atin nga skins, batok sa bacteria and viruses. Kag maluwas, kaprotektado na ang atin nga skins against bacteria and viruses. Mga kitropa, maghami sa atin nga kutis, magaputi ang atin nga skin. Paagi sa paggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wang Sung Midtown Hotel. Mag-Claire Skin Herbal Soap na mga katropa para sa healthy beauty skin, magamit sa Claire Skin Herbal Soap. Honest mga katropa, 3:19 in the afternoon this time. Ato na nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Oh, excited na ba kayong malaman ang ating X-rated question? Ano pala ang ating X-rated question?

0: syempre, sabdani sa karon ni katropong John Ray Bertillas. O, si katropong John Ray daan, ano na siya, expert niya sa mga muninga mga bagay. Diba? Hindi ka siya daan, hindi ambali, hindi ka daan makompleto ang akon nga adlaw. Kung wala na siya. Diba, amo nang hambal mo gapon, hindi makompleto ang imo adlaw kung wala ni siya. So, balaan mo na siya. Hoy, good afternoon na sa mga katropa natin nga nag-upload sa ating Facebook Live and our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Oh, good afternoon ha. Thank you so much sa inyo nga pag-upload. Kay Ma'am Ana Rose Gregorio, kay Sir Totong Boyet Brillantes, hello. Kay Sir Julio Sancho, good afternoon. Kay sa iban pagid naton ng mga katropa nga nag-apamati, hello, hello, hello. Alright, mga katropa, this afternoon, ato nga i-reveal sa inyo ang ato nga X-rated question. And our X-rated question is... ato nga X-rated question subong hapon is... May buhok sa itaas. May buhok sa ibaba. Sa gitna, may basang hiwa. Kadlaw ka pa daa, kadlaw ka pa daa. Ano na siya, Ayhan? Oh, liwaton ta. Mga kitapa for our X-rated question. May buhok sa itaas, may buhok sa ibaba. Sa gitna, may basang hiwa.
1: Ay, do ano? Do nagalala, galala. Question tao.
0: Do gano? Galala?
1: Oo.
0: Hindi na ah.
1: Nagabod live lao.
0: Eh, nagayin ka na yung mga pingapi. Kailan na gani?
1: Yeah! Siyempre.
0: Siyempre. Sige na, katropan dyan, Ray. Kasi kung makasabat ka na, anong imus?
1: Palibugan tanay kung anong sabat.
0: Sige na, sa mga katropan na ito, nga nagapamati. Kasi kung may sabat ka muda sa atin nga X-rated question, mag-comment lang sa atin nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, XFM, Iloilo 100.7. Again, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Again, mga kitapo, for our X-rated question, may buhok sa itaas, may buhok sa ibaba, sa gitna, may basang hiwa. Grabe ang hiwa naman yan. Ano yan siya nga mabasa? Nga hiwa man. Ano yan siya? sige na, katropong dyan, Ray, para sa imo, ano na siya? Para makaano na ta, maka-music na ta. Kaya kahulat sila sa music.
1: Ano ba eh? May buhok sa ibabaw. May buhok sa dalom. Sa tunga, may basa nga hiwa.
0: Oo. Sa bat ko, palan mo ano?
1: Ano? Ha? O gani?
0: Ito din po yun ang dumata, ha? Kawa mo, angkot lang yun ko!
1: Sa tunga, kaduwa kay. Diba? Sakto man.
0: Gusto mo mo mangkot sa kilala mo.
1: Bebe. Kasi nga natin. Kasi nga tabi kung ano ang sabat niya.
0: Siya daan may nabalaan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Siya payayaya. O, makotonde siya danay. Basi bala ka ron kung ano. Basi bala ka ron kung gahiwa-hiwa. To siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, wala. Tot-tot lang siya.
1: Wala.
0: Sige na sabat na katropang dyan, Ray. Mo sabat.
1: Amo na ito gani.
0: Kapag may ginasabat ni Danilin.
1: Oo.
0: Sa tunga
1: sa... Sa tunga sang duwa kahita.
0: Ay, abang. Ano ba ka tabi na sa tunga sa duwa kahita? Kung bacon kayo.
1: Hindi, lain man niya.
0: Ah, lain man niya.
1: Oo.
0: Ano na yan?
1: Ha?
0: Ano na saya?
2: Yahoo!
1: Sa tunga. Hindi niya hiwa, ya.
0: Ano, kakabit? Oh, diba? Pero ang imo sabat sa tunga sa dati ang bot lang kung ano yung sabat ni isang ibang tanga mga katropa.
1: Bebe.
0: Oh, dali,
1: Paniragan nila, oh.
0: Oh. Sige, be. Panilagin yung binabi
1: ko
0: ano, pag inabi ang
1: paniragan.
0: May buhok sa taas, may buhok sa baba, sa gitna, may basang hiwa. Alright, thank you so much, katropong John Ray Bertillas. Oh, sa mga katropa natin, haba si gusto nyo pa na nga magsabat sa atong X-rated question, i-comment lang on our Facebook Lives at in Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo. kag XFM Iloilo 100.7. Alright, this time, mga katropa, mag-pause kita, anay, kag kita mag-play for some musics, and when we get back, yung pag-atamiya won. Iban pag-id natin ng mga katropa na nag-upo sa atin this afternoon sa program X-Rated. Ganito ito lang, mga katropa, sa XFM, kay man magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM.

0: pa'y nagabalik ang X-Rated. Oras mga kitropa sa XFM, 5 minutes before 4 in the afternoon. Kala ka daw, 6 ang oras. Grabe siya. Nga rin sa binit na kuya ho. Ano sa jeep? Idog-idog, anay. Uy, good afternoon sa mga kitropa natin sa hihapon. Nag-upod sa atin mga kitropa natin, mga drivers. Nga parayon sa pagmamati sa atin sa mga nagabiyahe. There is a syudad, pag-probinsya sa Iloilo. Good afternoon. May dayad nga hapon mga kitropa. Kag sa mga kitropa natin, mga estudyante, kabuhi na, ote. Diretso sa balay, ha? Basi kundi naman kamumang sangat. Kagayawa naman ang inyong ginikanan sa pagpangita sa inyo, nandukihin yung gita. Oh, good afternoon sa mga katropa natin nga mga nagadigamo na sa bunga hapon. Ay, grabe. Anong ulam natin dyan? Yeah! Da kami man yapon sa inyo. Ayad-ayad lang nagapagdigamo o pagprito sa inyo mga vangros. Pag ano da, pagpaksiyo, pagluto sa inyo ng mga tinoles. O, diba? Nola. Enjoy mga kitropa sa pagpumati sa mga programa sa XFM Philippines. And madamog gid nga salamat sa inyo pa rin nga pagpumati sa mga programa natin dari sa XFM Iloilo. Kitropa, thank you so much sa mga nag-like, share, and follow sa ating Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga kitropa naton na nag-upod sa aton, hello sa inyo tanan. Thank you so much for being with us, mga kitropa. See you all tomorrow, mga kitropa, sa Express Balita Saga. Upod sa aton technical partner this afternoon, katropang Alex Aspan, katropang John Ray Bertiez. Ako naman na inyo katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: FM. Mga katropa, excited!

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ito
8: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Ako si Giselle Shoson, sang Reyes La Paz. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Lito Uy, sa ako na nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Madamong kasalamat.
14: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM...
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
20: XFM.
21: Patropa mo!
22: Exciting!

0: tropa natin nga nakatutok, nakatune in, nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello, hello. Good afternoon mga katropa. Welcome na naman sa Thursday edition sa programa nga Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang inyong Webes, mga katropa? Grabe, isang tulog na lang Friday na naman. Siyempre, ang ginaabangan sang tanan kay mapahuway, nagid kita ya, di ba la, katropang Johnson? Kung kamo na kutoy, kami amuman. Pero wala kita sang mahimo, pero dapat laban lang, di ba? Kasi wala kaya bala sang kaaway, kung adlaw-adlaw ka nagabato sa kabuhi. Di ba? Sa mga katropa na natin, yung mga tricycle drivers, mga tricycle drivers, mga taxi drivers. O, mayong hapon yun sa inyo, tanan-tanan ha. Sa atin yung mga XFM taxi patrollers, dira kanday Sir Rodolfo de Lapus, mayong hapon yun sa inyo mga sirs. Kagkabay pa, no, nga maayo lang ang inyong paglibot-libot dari sa syudad sang Iloilo. Pagkabay pa nga mangin magpaldo kamo today. Kabay pa nga may naga, ano sa inyo, may naga... May nagsakay sa inyo nga out of town para nga paldong-paldo tayo. Sa mga drivers nato na, so always gina-remind ka mo namon na maghalong gid sa pagmaneho kay ang kalibutan mariit. Ay, by the way ha, sa mga nag-ulat na da nga mag-buhi ang ilang nga mga kabataan, sa mga may klase lang niya ha. O, anong kamusta ang inyong kapunanon? Anong pamahaw naton dira? Sa mga bag-ubog-tao, nakapangapi na bala ka mo, basi kung wala pa. Oras na mga katropa para mag-inom sang Santhon Plus Gold. Kaya ang Santhon Plus Gold, mga katropa, mayara iniis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost iniis ang atin immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulit sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanagement sa atin sininga blood pressure. Manami man iniha, mga katropa, sa mga may diabetes, kaya mayara iniis ang ampalaya, nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhon Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Kato lang kamo sa Mercury Drugstore, Coast Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mga bag-ubog-tao, Tay Mayo, kamusta tulog nyo? Sa mga naka-leave today, kamusta ang leave nyo? Productive man balang adlaw nyo? Base ko ng inyong leave, pinagamit nyo sa mga krinking nyo. Siguraduhan nyo lang, hindi ka mo malakpan sa mga asawa nyo. Pusa, agad ka mo. Mo, ginanginahambal nga ma-outside ako, lambo, agad ka mo. Sa mga katropa natin, subong nga hapon, update nyo si Katropang Bea until 7 o'clock subong nga gabi. Nanin ko mayroon ka modera sa mga music requests, mga greetings, ang mga luyag nyo nga ipatamyaw, bala mga katropa. Ang inyo da nga mga family, ang inyo nga mga loved ones, no? Send lang sa amon sa inyong text hotline, 0950-975-6970. Kaya mo manin nyo ina masend sa amon sa inyong Facebook page, pangita lang ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag ang XFM Iloilo 100.7. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa, ganyan padayon lang sa pagpamati diri lang. So 100.7.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko!
5: XFM.
9: Katropa mo! Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise, at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong hulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
13: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
19: Aray ko!
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to have.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat, at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rudy Lintacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Noong kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
0: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luting, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot magdudulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Bisonix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: premium D3 coffee mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier, nabudayan gid kusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang premium D3 coffee mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang premium D3 coffee mix.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl, di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
8: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Santhon Vitamin C.
9: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
13: Bermigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
14: Ibagay niya ito sa akong sang
15: Sister Pain.
14: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.
18: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
15: Madayat na kumuwas ah!
16: XFM! Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Lasa is 9.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Kung hapon bala mga katropa, hindi man magkalipat ang tiyempo nga mag-ulanda sinyo. Mayo pa ang ulan, no? Wala nagakalipat sa inyo. Pero siya, ginakalimta niya na ka. Diba? Sad, no? Ay. Sige lang, tanok na lang kamo dasang maisaging. Pero at least nga, diran nyo na lang ipaupok ang inyong kaugot, o, diba? Good evening sa mga katropa naton dira. Napadayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello, hello, hello mga katropa. Kamusta ang inyong panyapon da? O kung ang inyong pagpreparar sa inyong palanyapunon? Ate, mayo niya ang mga nakakaon na naman sang preska nga mga pagkaon. Mayo niya ang mga lapit sa dagat, no? Maka kung as long as mapisan ka lang niya nga magpanguha sang isda, makakaon ka gidya sang preska nga mga isda, no? Nga wala ka na bala nagabakal, ha? Imagine kung magkaon ka nga daan sumong sang isda, tagpila nga daan ang serve sang isda, di ba? Pero kung ambot, lapit ka na lang gidya tuod sa bye-bye, tapos mahugod ka lang. Ambot, amo ginang ginahambal nga. Namit, gidya permi imo sudan. Kapin pang mga, ano na o, mga pasayan, kasag, no, di ba? Ka na mid-turn kita na. Sa mga nagapanyapon, da nga kasag nga may ang sudan nila, tambo nga may kasag o may pasayan. Ate, wala kita da. Uy, kamo kabalo nga favorite ko na bala mga katropa. Kung may aras ang tambo, be, tapos may pasayan kag kasag. Unahon ko ginyang pasayan kag kasag, so ihiko na lang ang tambo. Ah, diba? Sa inyo, be, ambot na lang kita. Amugin man naguro kung sa uma tayo kapuli, kay doon manul-manul, tas ang pasayan kag kasag, no? Ote, kamusta ka mo da? Kamusta ang tagay-tagay? Nakapuli na da si tatay, si tito, si uncle. O, oh, kung naara na da sila sa balay, sigurado nakaplastar na na iya sa babaw sang lamisa. Matik na iya. Sige lang, bulong sa kakapoy. Kag painit-init man at the same time. Nagaulan-ulan da ba? Swabe, gin nga magtagay-tagay. Kante, wala gamaoy. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthdays today, eh, wala gitad, ha? Happy, happy birthday sa mga katropa natin nga nag-celebrate sang ilang birthdays today. Oh, mabuhay kayo hanggat gusto nyo, o, oh, diba? Huwag nga tagan ka mo sang kusog, kagmayo nga utok as always. Hindi ka mo magbuang-buang sa sala nga tao. Yung buot na lang gidya sinyo. Hindi ba lagi na pinilit yung kaugalingan nyo sa tao nga hindi sinyo. Wow, dayaw ko sinyo. Mga martir gituod. Subong nga nagapabago-bago mga katropa, no? Ang tiyempo, nag-ulan, nag-ainit, ilabi na kung gabi, pag-in, or gani kung kahaponano. Mas mayo, gin nga, maproteksyon na naton ang aton nga kaugalingon para nga hindi kita madasig tapikan sa kung ano padala ang mga balati. Mag-inom kita sa Santhan Vitamin C, mga katropa, pang-inom Santhan Vitamin C, nagabuli gini sa pag-boost sa aton immune system, agad hindi kita madasig tapikan sa ubo, hilan, at sip-on trangkaso. Or kung ano padala nga klase sang balati. Mag-inom sang Santhan Vitamin C, mga katropa. Iniha, produkto sang Yes to Health Incorporated. Taga, saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Gani ko may extra kamodera nga mga kwarta, ha? Make sure nga makabakal gid ka mga sang vitamins. Kag, kon vitamins ang aton nga pag-aistoryahan. Siyempre, ang ma-recommend natin sa inyo ang Santhan Vitamin C. Diba? Sa mga katropa natin nga nagpanyapon, enjoy your dinner, mga katropa. At least, no, matunaw-tunawan ka pa antes ka magtulog. It's now 13 minutes after 6 o'clock in the evening. Kapag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
7: Visionex Plus Soft Gel.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
9: Premium D3, your premium partner in health.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sun Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sun Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Sun Plus Herbal Soap. Gamit na! Sun Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
15: Yeehaw! XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Alas 7 in punto ang oras dari sa XFM mga ketropa. Kagini nga oras ang inadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Tag Turbo Dietary Supplement for Men. Itanan mga ketropa ha, produkto sa Yes to Health Incorporated kagsarang gini niyo mabaka sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Ito lang kamo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Enjoy your dinner mga katropa. Kung sa mga nagapala uli na subong, magkalunggid ka mo ha. Kaya inyo pamilya nagahulat pa to sa inyo. Ma-celebrate, pabala ka mo sa birthday, you remember? Pagkaon, pabala ka mo sa mga paborito niyo nga pagkaon. Diba? Magkalunggid ha mga katropa sa inyo nga pagpauli subong nga gabi. Magpalunggid sa nga malawig nga pasensya. Kung isa ka mo ka-commuter, ano lang na ah, isa lang na kapahanumdom, kinanglan nyo gani mag-back. Okay, para makabakal ka mo, hayla. Magid nga salamat once again mga katropa sa pag-upod kay Katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drunk. Wala na kita sang time sa atin nga program. Magbulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kita ay kita tomorrow mga katropa sa programa na naman nga X-rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Tupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amon niya Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sa amon niya Station Manager, katropang Josel Bania. Ito naman si katropang Bea Joyce Ubaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: ina. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
7: XFM.
12: Patropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 7:08 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na mga kabinan, mga katropa. Kapag namayaw kita sa mga gabi sa aton makautoran na aton mga kabinan, diri sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Nakipan natin sila nga mga katropa sa palibot sa Panay Island. Nakipan mga kabanan sa Negros Island Region, Guimaras, Palawan, Kagroblon. Nagpamati ka mo sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Nag-broadcast kami mga kabanan diri iya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo. Mga katropa, ining XFM, Radio Patrol, Iloilo. Bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7, naman ni makabanan ang frequency sang Z100. Nakaagiban makabanan sang number 1 sa survey diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Z100, subong makabanan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Naman ni makabanan ang nag-manage kag nag-operate sang XFM. 100.7 Iloilo makabanan mga katropa. Nag-broadcast kami, naka-streamline kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM 100.7 Iloilo Mangkabanan, amon ang amon nga Facebook account. Gamon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo dira Mangkabanan makapadala sa inyong mga ang inyong sining nga mga pa-shoutout. Sa subong nga gabi Mangkabanan sa ika-ano mga adlaw sa bulan sa Agosto. It's August 6, 2026 Mangkabanan Mangkatropa. Sa nag-celebrate siyang ilang birthday, subong adlaw, happy, happy birthday. Kag-celebrate siyang ilang anniversary, subong nga adlaw, happy, happy anniversary. Papanamayawalin din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta mga kabanan ng aton sining nga kautoran, aton sining nga mga taxi drivers, labirigid ang aton nga mga suki, nga mga taxi drivers, labirigid ang aton nga mga taxi patrollers. Kalabanan sila sa ilang mga kabanan ang nag-drive sang Hydra Taxi. Salamat, Yed. Kaga sila man yung mga kabanan ang naghahatag sa pila ka mga balita na ilang maagyan. Samtang ini sila mga katropa nag-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga kabanan mga katropa. Kaga iban pagid ka mga taxi drivers. Kaya po subong mga kabanan sa aton sining papangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa. Kung gusto niyo nga magpadala sa mga mensahe, kag gusto niyo nga hindi mabuyag-yag bala, mag-aagi ka mo iya sa amon iyang Facebook page, sa amon nga comsec, kung comment section, di kisa may baluan kung sino ang naghahatag abis informasyon diri sa ato, no? Pero kung gusto niyo iyang hindi mahibaluan ang inyong identity, pwede bang ka magpadala sa amon iyang hotline number. Inaya pagi sa text message. Tama nga at line number makabanan ang 0950-975-6970. Kung may mga impormasyon ka mong ipadala po diri sa amon, kag gusto nyo nga hindi mabaluan kung sino anong padala diri sa nga impormasyon, ipadala lang ini makabanan sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Lakip makabanan ko na nag-broadcast kami pagi sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na. Gina-welcome namon kamo mga kabayanan sa aton nga programa sa mga gabi, ang Headshot.
1: Headshot.
0: Sa gihapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Borges Tibon Morales. Pag-a-updan kita mga kabayanan yung katropang John Rivertes. Tumtob alas 9 ang tak na subong gabi kag ang mga balita mga kabanan sa palibot sa Pungsod Pilipinas o sa aton News Center. Abon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabanan mga katropa. Nagabi katropang journey ang aton sinay connections pag-asa. Unahon tayo pag-asa kay iman na bayara kita mga kabanan ginamonitor sinay nga isa ka bagyo. Kamo na yung makabanan ang bagyo nga si Maymay. Nagapadala sa inikaroon dito makabanan sa extreme northern Luzon. Diba siya mo na yung makabanan ang aton din nga mga batsagana, aton eksperyensyahan din sa Iloilo. Although nga subong daw, subong hapon na mayad ang aton sining panahon. Pero kainan siyang aga, bo, binubuan kita makabanan sa ang mabaskog nga ulan. May pila ka mga barangay sa distrito sa La Paz, kag Arribalo mga kabanan na nagbaha. Bangod mga kabanan kati daw kada ni daw isan ini ka problema sa mga barangay nga ini ang masaming nga nagadanaw. Masaming nga danaw kung magtupa ang ulan na. Okay, nadog na bu ang ulan mga kabanan diri sa aton sa Iloilo mo. Di may lang kapag abot malas 12 na nagbutlak ang adlaw. At nagasaka naman ang damang sa sanga. Ay, nagbaha kayo na makabanan sa La Paz National High School. Nakipan makabanan sa La Paz Elementary School. Pagod sila makabanan sa pagbubo sa ulan. Nga dala ini makabanan sa bagyo nga si Maymay. Pero wala, hindi man siya apektado ganda sa ito, no? Kundi iya sila yung nangin papel. Amo ang paghunos ang hangin, habagat, mga kabinan, mga katropa. Kina-check natin mga kabinan natin sining koneksyon sa Pag-asa. Balonta ko na ano naman ang palabuto natin ng panahon diri ang mga katropa sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kaman daw isa sa mga apektado sining ang western part sang Panay. Pagkaman sining sang pag padala sa makabanan sa bagyo nga si Maymay. Pero ay inisya ang nagabultong sang hangin habagat. Ara makabanan sa aton sining line number 1 atong koneksyon makabanan sa Pag-asa upon kay Engineer Charlie Depra. Engineer may ang gabi live kay subong dinis sa XFM Radio Patrol in Ilo upon dinis si katropang Phoebe Board sa Tibor Morales. Hello Engineer. Lagi na ito na itong koneksyon mga kabanan sa Pag-asa upon kay Engineer Charlie Depra. Balonta ang pinaka

0: ora malapit sa sentro, may pagmandos naman na magalabot sa 70 km per ora. Magahulag naman ini paano silangan na pagkanta ng silangan sa 35 km per ora. Samtang typhoon naman niya, may international name niya daw din sa Bosang Far, Olivia Sipratan, niya na sa 240 km east-northeast sa Extrema, Northern Luzon. May kapasugod man niya hangin, magalabot sa 150 km per ora malapit sa sentro. May pagmandos magalabot sa 15 km per ora. Magahulag naman ini para katungga namin ng pakatungan, 20 km per ora. Sa karoon rin sa atin sa mga rin sa Visayas, particular ng bahay sa mga tike, magkapangibabo ang mga paglalamod ng kalangitan. Nagtatay niyo mga pagula at pagpailan sa ragoon sa Latin ng Southwest Monsoon. Nabili niyo bahay sa mga sa Visayas, magkapangibabo ang mga pagkaisa, magkalumot ang paglalamod ng kalangitan. May mga sensitive sa mga isolated ng mga pagulan, pagpailan sa ragoon sa Latin ng kalahit na person. Makasarangan ito ng mga pasundahan, yung magaling na magalas na nakatungkan, magadalas ang makasarangan ito ng mga pagbalod sa kalangitan. Ang tasato temperatura ng sabi nila is 0.3 degrees centigrado. At now, nag-tunod-tunod-tunod-tunod-tunod sa hapon, nag-tunod-tunod-tunod alas 5.30-tunod-tunod-tunod-tunod. So, kung ano pinakawaling alakas ng parawan, nilagay sa Iloilo Pagasa,
1: General Charlie Depra, ang aton nga panahon na subong nga gabi hasta buwas, ano ay yan ang forecast sa engineer?
0: Yes, sir, no, Andres, ato sa may wasang Visayas, ano bang wasang prevailing na southwest monsoon, expected sa ginapon yung mga scattered ng mga pagulan na
1: independent sa ining pag tupasang ulan ka ina nga mabaskog no sang aga ano ini dala ini ma engineer sang southwest monsoon ang kuno hangin habagat.
0: Yes sir, tama ano mga na-experience ng mga pagulan aling kay kapes sa kagahon o kung kayo pang aga pangunta mihapon din sa mga southwest monsoon ang panabagat
1: sa mga kasano pa ni hasta engineer nga ma-experience nato ng pareho sa ning mga panahon.
0: Yes, possible at sa ato nga weekend, at sa weekend na ito, sir, expect ato na may mga latalakas ito sa lihapon ng mga pagulat.
1: Okay, madamang salamat, engineer.
0: Welcome, sir. May gabi
1: sa ito. Okay, may gabi na batian. Magkabana natin siya nga koneksyon sa pag-asa upon kay Engineer Charlie Depra. XFM Weather Update. Atong siya nga panahon, magkabana, may ara kita nga ma-experiensyahan nga maulanon nga panahon na pareho abisin din kay nasang aga, kag ma-experiensya natin, hasta ini magkabana sa weekend. Kwan lang no, dala na kita magkabinan sa payong mga ni kapote para sa ato niya nga mga motorista, ato sila nga mga driver sa motor, no, halonggid kay magkapabilin magkabinan nga maulanon ang ato sila nga panahon ilabdagid kon aga para di kwan ka ina sa aga matribli bubo sa walang nga daan. Ti ini magkabinan hindi ini direkta kay pikto sa bagyo sa mga may kundi ini siya ang hangin habagat nga ginabutong sa bagyo nga si Maymay magkabinan nga dito karon sa extreme part sa Northern Luzon mga katropa magkabinan. XFM. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:19 magkabinan mga katropa. Diri gyapon sa aton pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gidto kay balonta ang pinaka updated nga mga balita. Nagikan niya sa aton nga news center. Upon kay katropang Biyadyo Isabaldo, isa sa buong kaganya istoryahan kung bala madayon ang eleksyon sa barangay sa November 2. Kaya man, nabilin mga kabinan ng dua kabulan. Kaya man, ang schedule mga kabinan sa eleksyon sa barangay na talana ini sa November 2. Di ginapamangkot mga kabinan kung madayon inibala ang eleksyon nga ini sa November 2. Kasi, August, September, October. So may ara kita magkabanan nga tatlo ka bulan, no? Kunang-kunang sa dua ka bulan. Kung mga susubrad ba ka bulan nga maghiwat kita sa barangay eleksyon. Di ba mangkot sa kalabanan na madayon ang barangay eleksyon sa November 2 sa nga tuig. So nakaroon magkabanan ang ginabantayan kag na hulat sa aton katuran. Labrigid ang pila naton ka mga pumuloyo. Kag gusto na gid nga isla ng ila sini nga mga barangay official kay puro lang lagaw ang obra nila suno ya sa pila sini ka mga pamunuyo indi man tan-a no diri ya sa sudad kag probinsya sang Iloilo man kabanan ti ang pamangkot sini madayon bala ang barangay eleksyon kon indi ti ang pamangkot sini man kabanan ara sa aton iya nga ara sa aton mga kabanan nga kongreso kag kon sa aton sini nga House of Representative kag sa Senado mga kabanan ini matapos nga ang Congress nag file sang isa ka bill nga naga postpone sang November 2 20

0: 26 nga eleksyon. Kaginaisol ini makabanan sa November of 2028, first Monday sa November of 2028. Kagin pasaran makabanan ni Congressman Albie Benitez sang Negros, samtang si Senador Ches Escudero ang nagpail makabanan sang bill nga naga-extend sang term sang mga barangay officials, SK officials sa lima katuig. About si ano ini, no? Ano ini bala matik effect ini after election sa November of November siling atuig. Yan mga kabanan, bilang tayo Andre Gapon sa ating pagpagalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabanan, mga katropa. Kagining parte sa kontrobersya, naging aligar mga kabanan ini si Batangas First District Leandro Libiste, nga kuno isa sa mga nagpasimuno sinisang gatawag mga kabanan nga honey scandal. Ini ang ginaligar mga kabanan nga six scandal plot batok kay Executive Secretary Ralph Ricto. So, gininvestigaran ni mga kabanan sang NBI NCR apang wala kuno makasipot mga katropa si Batangas First District Congressman Leandro Libiste. Sa ginpatawag o kung ginpasampina, kini sa mga kabanan sang NBI NCR mga kabayanan, mga katropa. Pero may payag diri ang isa ka middleman, isa mga kabanan ka mga kabig ining nga talent manager nga mo kuno makabanan ang ginagamit. Nagpangayo ini siya mga katropa sang pasensya kay siling niya na biktima lang po ako dahil nagmukha akong pira. kay liwas ko naman kabanan kay Secretary Ralph Ricto, may tuyo pa yung kuno nga kabanan nga i-sit up ang mag-utod nga Remolia. Lakip makabanan si DPWH Secretary Vince Dizon. Restaurant ng kami ang ginigyapon sa atong pangalagad sa headshot. Kag sa balita lokal ng atong mga talakayon sa buong gabi makabanan mga tropa, may kaangtanan ni makabanan sa may negosyo kita na, no? Kay man, kag mangita kita ni trabaho, kay man amunin subong ang gusto sa atong mga diplomati, hindi lang mga isyo ng atong talakayon, di. Hindi lang mga balita o kung mga kontrobersyal mga balita ato na kayo, hindi kundi matalakay mang kita bisan sa mga may porsyon lang sa aton sining mga programa diri sa XFM parte sa pagpangita trabaho kay man ang aton iya nga kinagali nga mga Pinoy eskwila kita para nga magpangita trabaho pero kamalo ka makabinan nga ang iban iya nga mga Chinese kag iban nga mga iban nga mga kilala nga mga tao nga mga nagmargaranon iban sila sa ila wala magani kay eskwila kag nagnegosyo no may ginpagwa subong nga maginpagwa makabanan ang 2026 Philippines 50 richest mga katropa source ini sa Forbes kabalo ka mo kung sino ang pinaka manggaranon nga tawo diri makabanan sa Pilipinas. Nagapanguna makabanan amo si Enrique Rason Jr. nga may net worth nga 21.8 billion na pesos mga katropa. Ini kabahin sa top 50 richest person sa Pilipinas mga kabayanan mga katropa. Ti istoryante na karon makabanan ang parte sa trabaho. Kaya may bagong apps nga gina-introduce karon makabanan si board member Jason Gonzalez nga pwede nga makapangita sa trabaho ang aton iyang makauturan diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kaya man ang kita iyang mga Pinoy pag-graduate na ito niya mangita kita trabaho. Pero ang iba niya nga mga incheck, ilabrigid ang mga negosyante ay baning ganyan si Sheila, ay ka-eskwila ang ila sinin natapusan hasta lang yung makabanan sa wala magani iban sinin ka tapos college. Pero nagnegosyo ang iban sa ila makabanan nag-bilyonaryo. Diri kita, may istorya ta karon parte sa kuana sa absinin sa mga pangita trabaho kay isain makabanan kay makabulig sa aton nga pamilya, ilibigay ang mga nag-graduate bala. Makabulig sa pamilya kon makapangita trabaho, makabanan kag istorya ta ning parte bala sa ining pagnegosyo sa pila ka manegosyante diri sa aton sa Pilipinas. Kabalo ka makabanan nga ining ginabaligya bala sa SM na nga turon, turon saging, turon na langka. Sus Maria Gusep ang yasini nga income makabanan ni Henry C. Sus minilyon makabanan ang yasini nga na income. Kabalo ka mo nga sang 2016 ang turon ni Henry C. naka-income makabanan nationwide sang 360 million mga kabayanan sa siling sang turon. Gid lamang, ina turon lang gina. Nationwide 360 million pesos ang income sang SM sa pagbaligya na makabanan sang turon. Di ano ang aton bota balon siya dira. Di bota balon siya makabanan kay komo nga nag-ganarak sa dako ini ang turon. Madamo sa mga kalabanan sang SM stores nationwide ay may arak nga baligya nga turon. Di anong bot nato ng balon siya dira kay komo nga kita yung mga Pinoy mahilig magpangita trabaho. Di siyempre ko nag-ganar ang turon ni Henry C. maka maka-hire sang damo sini makabanan nga mga trabaho o kontrabahante nan. Gusto rin tanikan makabanan ang partiya sa apps ngayon eh, kung paano, paano ka mo maka-apply ha. Kaya pwede niyo kung makabanan nga ma-download pagi iya sa Google Play Store. Kag pwede ka mo maka-login dira agod nga makapangita sa trabaho. Ano ba na ini makabanan? Standby diri gyapon sa aton pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot mga kabayanan, mga katropa. Headshot. Kag-istoryan taning partiya sa bill deposito sa More Power Corporation. Ang dumdumo gani kay kumo nga sang una to ang piko nakasukot na sang bill deposit. Di ini mga konsumidor sang More Power ini makabayanan lunsay ini mga konsumidor sang piko mo. Di ginasukot gyapon sila iya sang More Power. Ginasukot gyapon ang More Power sang bill deposit sa mga existing na mga konsumidor sang Panay Electric Company. E dumdum ko natin sa muna ganun nga ti cover lang ini sang More mo. Di galing kay gasukot gyapon sila iya sang bill deposit. May siguro may ding balaan sang ato niya nga mga konsumidor diri sa Iloilo. Amo na kon nga aga reklamo ka mo na anong silingin nga ang akon siya nga bela mo lang muna tapos ang nakuhaw. So gali, may arap makabanan nga mga ginapatong dira nga bill deposit sa mga existing nga konsumidor sang Panay Electric Company. Wala lang kamo kay balo. So paano kamo gina-charge sang bill deposit? Inamakabanan naton istoryahan kag ipabati naton ang pagpatagman sang personnel sang More Power Corporation makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:30 na makabanan mga katropa sa aton makabanan na. Hindi kita makalipat nga ang balatian ari gyapon sa aton panibot. Kay man diri sa Iloilo padayon nga gasaka ang kaso sang dengue partikular makabanan sa probinsya sang Iloilo. Agad mga likaw kita makabanan sa balatian nga dengue. Mag-inom kita sang Premium D3. Kaya man ang Premium D3. Ginpabasko, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang obosip on hilanan kagtrangkaso. Hindi natin papabayaan natin lawas sa mga igo sa ninyong balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kagipektibo nga Premium D3. Ang Premium D3 mayara siya nga virgin na coconut oil kaga vitamin D3. Kamayara man siya makabanan nga moringa oil extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba at pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may 110 kaklase nga antioxidant nga nag-delay sang skin aging. Kaya mag-Premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Ang oras alas 7:31 ay balonta makabanan ang pinaka-uli kaga ang pinaka-update nga balita. Nagikaniya sa palibot sang pungsod Pilipinas. Pagi sa aton nga news center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Kay gapamangkot sa mga kabanan ang mga botante kag ang mga barangay official man kag ang may planong padlagan sa eleksyon sa barangay sining November 2. Ano ma dayon ang eleksyon o kon hindi sa barangay? Ibalon ta mga kabanan kun ano ini ang update sa barangay eleksyon. Pagi ang mga kabanan sa aton nga news center for kay katropang Bia Joy Sobaldo mga kabanan kay magin file nga isa ka bill si Senador Chase Escudero nga nagapa-extend sang term sang mga barangay official sa lima ka tuig. Di ano, bangod sini ba naman kabinan sang bill nga ini? May posibilidad ba lang nga may postponement sang barangay eleksyon sa November sini nga tuig? Ari mga kabinan, ang mga update sini upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Boards, ginaduso ni Senator Francis Cheese Escudero sa Senate ang hagna nga nagapostpone sa 2026 barangay kagsanggo ni ang kabataan elections sa Nobyembre sini nga tuig. Sa idalom, sing Senate Bill number 2387 tuyo nga i-move sa una nga Lunes sang Nobyembre tuig 2028. Ang among nga eleksyon, ginaduso man sa Senado ang extension sang lima ka tuig nga termino para sa mga barangay kag SK officials gikan sa apat ka tuig. Samtang sa dugang pagid nga balita national na pabilib si House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro sa mga sabat ni Commission on Audit o kuni former Commission on Audit State Auditor Attorney Roderick Wamil kadungan sang iya pagtestify sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. So, kay Luistro, confident kag may panindugan si Wamil samtang ini ang ginagisa sa mga senator judges. Dugang pa sini nga nangin consistent ang witness sa iyang mga sabat bangon nagabase ni sa existing laws and regulation, particular na sa joint circular nga iyagin mention sa hearing. Samtang sa piyak naman nga bahin, wala nagsipot si Batangas 1st District Representative Leandro Liveste sa pasabina sa National Bureau of Investigation angot sa ginaligar sex scandal plot bato kay Executive Secretary Ralph Recto. Sunod sa NBI, National Capital Region Director Emeterio Donggalio Jr. hatagan niya sang tion si Liveste nga maka-appear sa Martes, Agosto 11. Dugang pasininga nagsulat ang mga abogado sang kongresista agad maghingyo sa mga dokumento angot sa kaso. Pang ini ang ginbasura sang ahensya bangod sa idalom sang layi hugot nga ginadumilian ang pag-share sang documents nga subject sa nagapadayon nga investigasyon. Ginklaro man ni Donggalio nga mahimo lamang ini nga ma-present o kun ma-present in kaso nga mag-appear ang kampo ni Liveste agud indi makompromiso ang investigasyon. Sa subong, ginakabig pa lang resource person ang congressman bangod yara pa lang sa case build up ang NBI. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginaduso sa kamera ang hagna nga magahatag sang 1,000 pesos nga monthly subsidy o kon 12,000 pesos sa isa ka tuig para sa pamilya nga mga pigado nga hindi miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4P. Sa idalom, sang House Bill 10648 o kon ang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo act, magkabato ng mga eligible nga pamilya sang 1,000 pesos kada bulan, pinaagi sa digital wallet nga na-link sa Philippine Identification System o PhilSys. Mahimo nga mag-apply ang mga self-employed kag informal sector nga nagasweldo sang mas manubo sa regional minimum wage, pinaagi sa ila local social welfare and development offices. Ang pamana act katropang boards ang may kinalain sa conventional cash assistance, bangod ang 1,000 pesos nga monthly subsidy ang mahimo lamang nga magamit sa pagbakal sa mga goods gikan sa accredited nga micro, small kag medium-sized enterprises lakip na ang mga sari-sari stores, public market stalls, food eateries o kon karinderyas. Dugang pa diri, mahimo lamang makagasto ang mga benepisyaryo sang 200 pesos kada adlaw sa diin ang nabilin nga kwarta ang magapabilin sa ilang mga digital wallets kag sarang nga magamit sa mga sunod sa masunod nga mga inadlaw kag subject man sa kaangay nga limit. Samtang Sa piyak naman nga bahin, handa si Health Secretary Jose Briggs Pujalde Jr. nga magsumiter sa dokumento sa Office of the Ombudsman nga depensihan ang review sa Department of Health sa 3 billion pesos procurement para sa bulong sa tuberculosis kag iban pa nga commodities. Hugot man sini nga ginapanginwala nga iyagin suspend at pagbakal sa diingin pahayag pa sini nga ang pag-review ang nagatuyo lang nga masiguro nga transparent ang proseso nagasunod sa layi kag responsive sa kinahanglan sa mga pasyente nga may TB. Sunod kay Pujalde, hindi lango-lango ang 3 billion pesos kag nakahibalo ini sa nagakatabo sa formally sa dinabultang sa risgo ang kabuhi sa mga pasyente. Dugang pa sang DOH chief nga iyagi na respeto ang mandato kag proseso sa Office of the Ombudsman gani handa ini nga magkooperar sa investigasyon. Sa nahibaloan, una na nga ginhingyo sa mga health advocate kag health workers akon healthcare workers ang ombudsman nga i-dismiss si Pujalde bangod sa allegation nga ang desisyon sininga sa pag-suspense ng procurement ang nagaconstitute sa grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service. So far, katrapang board sa muning mga balita national nga netipo nagigan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katrapang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabanan, mga katropa. Sa aton mga kautoran, wala pa, no? Alam pa rin hindi mga kabanan sa plenary. Either i-refer ini sa committee, ining mga bill, mga kabanan, nga ginapasar ni Senator Francis Chis Escudero nga nagapa-extend sang term sa mga barangay officials, kag iske officials, sa 5 katuig. Kag pag-sit aside o kon pag- postpone sang November 2, 2026 nga barangay kag iske election. Amanay nagga dito sa House of Representative, may ara man nga gin-file si Congressman Albi Benitez sa pag-postpone sining November 2, 2026 nga election. Ti ambot may nga gaw pa ini. Akong sabagay kung may gusto, may paraan, kung hindi, maraming dahilan mga kabiyanan, mga katropa. At magambal siya tining mga barangay kapitan sila niya nga nagapong ko. Subong niya panisang previous administration. I don't know kung anong kapalaran sini. Kati damo man sa mga gusto nga madayon ang eleksyon mo parang maislan man ang ilang mga barangay officials. Ilabagin mga kabanan nga may mga reklamo man sila sa ilang mga barangay officials, may mga obserbasyon man sila sa ilang mga barangay officials, mga tamad. Kag ila sila ng mga SK officials, kag obserbasyon gani iya ni Liga President Irene Ong sa city, siya daw wala ga-perform siya ng mga SK officials. Di ba? Di gusto man sa iban nga ma-isla naman ang mga barangay officials, may mga proposal gani nga ikwan lang, i-abulis na lang ini ang SK. Pero kung i-abulis mong SK mga kabananti, kinanglan na gihapon ang pag-amindar o kung pagpasar siya sa kalayi. Agad nga i-abulis ang sangguniang kabataan mga kabanan mga katropa. Pwede rin kita na sa eleksyon. Wala toon tayo ni mga kabanan kaara pa lang ini, ganda fairness committee. Ambot mga kingagaw, ini man ang mambal natin mga kabanan. Kung may gusto, may paraan, kung ayaw, maraming dahilan, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:40. Pagbalik ka ito, mga kabayanan, dugang sila mga balita. Balita lokal, mga kabayanan, sa ato ng pangalagad sa headshot. Pamati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pagi sa The Secret of Belt upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras, alas 7:40 na, mga katropa.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaluguran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel Santakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
11: Premium D3.
10: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Para sa maputi nga panit.
14: Mahamis nga kutis.
16: Santon Plus Herbal Soap. Herbal
17: Soap.
18: X-F-M.
17: X-F-M.
19: Yes to health!
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag pagod na pagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve na nga ng Santon Plus Gold condition ng katawan ko. So sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na, subok po sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyona na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
21: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
18: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
20: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Yes to health!
22: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Militooy sa akon nga nadak-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
22: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
2: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7:50, magkabi na naman katropa.
1: Headshot!
0: Magkabi na pili si rin kay Apple di Aptabat, asan siya? Good evening katropa nga board. Kamusta Apple? Kamusta subong timpuda sa inyo lugar? Kay Bongbong Tirotso, gabati subong nga bong, kamusta? Kamusta ang inom naton sa nga Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee? Kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong, kamusta Ma'am Hermi? Kamusta dira subong sa Hong Kong? Siya mayang gabi, good evening katropa Phoebe Borges Morales. Salamat gid. Kay Idna Puray dira sa Arribalo, kamusta dira subong sa Arribalo, Idna Puray? Salamat gid sa pagpamati diri sa XFM, partikular makabanan sa headshot. Now diri kita makabanan sa una-una tuning party sa pag pangita trabaho. Kay man kita nga mga Pilipino, nag-eskwila kita, agad makapangita trabaho. Apang ang iba niya ang mga lahi, ilabarigid ang mga Chinese. Ibang gani sila ni, wala gani makatapos ang high school, ibang sila wala katapos college. Pero nagtrabaho, kati, ako nag-trabaho, kang nagpundar sa negosyo. Amo na yung mga Chinese mo. Amo na ko nga ang kalabanan sa ila, anong ka-negosyo. Kaya man, nabasahan ko, kinakitaan ko magkabanan sa isa ka-posting, nga sila niya, ang ilang ginapalimbawa, ang amo, sila nila, sa isa ka-negosyante, yung amo, sila niya, taga-ibala siya sa saging, iyana kaunon. Pero kung ang isa ka-tao may instinct sa pang-negosyo, inang saging, inigosyo niya na. Tiso po nga, adlaw magkabanan, nagpagwa sa isa ka- report ang Forbes nga nagpahayag sining top 50 richest person diri sa aton sa Pilipinas. Bawa nang birwan gid makabanan nga pinaka magaranon nga tawo diri sa Pilipinas, amo ini makabanan si Enrique Rason Jr. Gamon siya makabanan ang nagapabilin nga Philippine Wealthiest Individual for 2026. Base sa report sa Forbes Philippines nga may net worth nga naglabot makabanan sa 28.8 billion pesos. Ini si Rason, amo ni siya makabanan ang naga negosyo sa Global Ports Giants, ang ICTSI. Kagin sundan ini makabanan sa si Sibling, amo ning iyasang isem kay Henry C. nga may net worth nga 9.2 billion mga katropa. $9.2 billion in convert makabanan sa peso. Tinako-dako man eh, no? Kagang nagasunod ang makabanan si Ramon Ang sang San Miguel Corporation nga may 3.5 billion nga net worth, samtang ang nagasunod sa kay Ramon Ang, amo ini ang si Lucio Co, kag iya sining asawa giniga control makabanan sang Pure Gold, ika-apat. Ay kalima, amo si Isidro Consonje, nga may $3 billion nga net worth. Ika-anom, Lucio Tan, $2.9 billion nga net worth. Ika-pito, Jaime Subel de Ayala and family, amo ning mga kwanabala Ayala, group of companies nila sa Atria, kag sa Mega World. Nga may ara makabanan nga $2.8 billion nga net worth kay Ascona and family, $2.5 billion nga net worth kag ikasyam, amo si Manuel Villar nga may $2.4 million nga net worth kag ikadapulo, amo ang T Siblings, $2.3 billion. So di sila makabanan, amo ini ang mga negosyante diri sa aton sa Pugsod Pilipinas nga naga offer sa madamo nga trabaho. Isa sini sa ila ka manegosyante ng gambal sila niya. Ang iban sila niya nga mga tao, may instinct sila sa pagkaamo. Kaya nga, hatagan mong amo sang saging, iyan na kaunon. But sila niya, ang tao nga may instinct sa negosyo, ang saging iya ina ngay negosyo. Now, diri kita makabanan sa saging. Nga sa kundiin makabanan ang negosyo sa saging ni Henry C. Mangkabanan, o kung amoy ni ang SM kita nyo sa mga SM stores nationwide. May ara, gina nga turon saging o kundi gani langka. Kabalo ka mo ka Mangkabanan kung pila ang nakita sa turon ni Henry C. sang 2016. The late retail tycoon Henry C. Sr.'s conglomerate SM market generated approximately 360 million pesos in gross revenue from selling turon alone sang 2016. Buta ba nun Mangkabanan? Sang 2016 Mangkabanan, nakaganar si Henry C. sang 360 million sa turon na nga negosyo. Tiyo mo ng hambal sang mga negosyante, may diwa kasahi sang tawo. Amo kang negosyante. Ang amo, tagaan mo saging, kanon niya na. Ang tao nga may instinct negosyo, ang saging, negosyo niya na. Kita niyo Mangkabanan, sang 2016, nakaganar si Henry C. sang 360 million pesos nga gross revenue pagilang niya sa pag negosyo sang turon. Kabalo ka mo kung pinakabilog nga turon ang iyang nga na-dispose sang 2016. Naglabot mga katropa Mangkabanan sang 24 million pesos, 24 million kabilog sang turon sang 2016 ang napagba niya, nabaligya niya. Sa to tag 15 pesos pa lang to ang bili sa isa ka turon na subong na 20 na. Nag-umwad, ini Mangkabanan nga nag-umwad. Sang 2018, ang turon ni Henry C. nakapagwa siya sang 42 million katuron sang 2018. Nga ang standard price is 20 pesos sa subong. Imagine ha, sang 2018, 42 milyones katuron ang napagwa sang SM. Nationwide na. Sa presyo nga 20 pesos kada isa. Nga nakakita Mangkabanan si Henry C. sang 840 million pesos sang 2018. So muna Mangkabanan ang mga sample dire kung nga ang isa sa mga naga pasakop sa job fair. Amo ang SM Group of Company. Kaysa turon pa na kadaan, damo na kinanglan niya ng atawo. Ha? Imagine ha. Sang 2018, 840 million pesos and again, ako naganar Mangkabanan, sang SM Nationwide sa turon na wala pa ina ang mga garkila dira sa ilang na mga istante. Kaman inang mga istante na Mangkabanan sa grocery, kag nag-aarkila sa mga sa SM Mangkabanan, dako man ang ganar. Pero imagine ha, sa turon pa lang Mangkabanan, 840 million ang ganar sang SM. The same Mangkabanan sa kay Dr. Emilito Oy. Ano man ang Mangkabanan sa una, ini ang mga herbal nga herbal plants nga ra sa ato nga palibot. Ginahampol tanan lang sa kumuna. Sa kumuna ko nag-akpang kita, nag-ubo kita, ginakuhaan kita na nainaton sang tatlo ka dahon sang lapunaya. Ginapuga na siya sa kutsara. Mutangan jutay nga kalamay para nga hindi mapait. Kaman pait na mo. Kagini pa inom sa aton sa una, ti okay man. Kag sa una ko nagailingin ulo mo. Hampulan ka lang sang herba buena sa ulo mo, makwa ang lingin sang ulo naton. Tiyo mo na, amo na sanguna mo. O galing kay sa subong timpo, ining dapat nga may pagbago. Bangod man kami nang kay ang mga bratian subong, may ara na nga mga bakterya kag virus. Amo na kun nga nga ang Yes to Health, mga kabenan, nakadevelop sa mga herbal medicines, herbal supplements nga makabato sa mga bakterya, hindi ko mabalatian nga may dalag nga bakterya kag virus. Amo ning isa sa mga pangontra nila, amo ini makabenan ang premium D3. Kay nga makabanan ini ang mga produkto sa Guest Health Incorporated approved ini sa Food and Drug Administration. Ano ba ang gibasihan makabanan sa Guest Health sa pag-process ning mga food supplement ang herbal medicines? Ini nabase sa Republic Act 8423 nga gitawag makabanan nga Traditional and Alternative Medicine Act or TAMA of 1997. Nga ini ang lagi mga kabanan gin create o kung gin pasad sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care or PITAC. Agon ipromote ang safe sa paggamit mga kabanan sa herbal and alternative products. So ining taran ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, lunsay iniya aprobado sa Food and Drug Administration. Nakon nga ang sigurado ka legit ni. Naghalin malang inis ang una sa gamay ang Yes to Health Incorporated. Tob-tob nga nagdako, nga nagdako. Bagod man, kay piktibo nga imnon para makabulig kag makalikaw sa mga nagkanilain sa mga balatian. Na balik kita diri makabanan sa sining trabaho. Kay man kita iya nga mga Pilipino, mahilig kita iya nga magpangita trabaho. Pag graduate nato, hambal sa gigikanan nato pangita kato trabaho. Unlike makabanan sa mga negosyante nga mga insek, ang ilang insek negosyo, amo nang hambal nila nga may duwa kasahi sa tawo. Amo kang negosyante. Hatagan mong amo sang saging, kanon niya na. Atagan mong tawo nga may instinct ka negosyo, ang saging, negosyo niya na. Pareho kay Henry C. Nga nakaganar sa mga kabanan, 840 million sa turon lana. 840 million pesos sa turon lang ina nationwide. Turon ng saging kaglangka. Tamnakon nga nga sa talan ng mga SM stores, may ara gina mga kabanan nga baligya din nga turon. Now, anong buot na itong hambalon? Kay ko mo nga 840 million ang ganar sa isa na katuig ha. Ninris si sa turon. So ang yasina nga conversion, trabaho. Tikon nga gadahog ang turon. Nga nga sa isa katuig lang, 840 million ang kita makabanan sa turon. Ninris si, bota mo lang sina gakinang lansya sa damo nga trabante. Luwas sa iya silindra nga negosyo sa iyang mga stalls na iya sa mga estante. Kaya man ang tananda nga mga gina-display mga kabanan sa grocery, sa SM, nag-arkila dira ang mga kompanya. Nga nag-negosyo sa grocery. So, sa imagine ha, sa turon na is 840 million ang pesos ang kita sa isa katuig. Imagine, pilaayhan ka mga tao, pilaayhan ka mga trabante ang kinanglanon. Amin ako nga ang tagsa ka mga job fair mga kabinan, ara gina masamay ang SM. Nga nagapasakop, SM Group of Companies, nga nagapasakop nila kaya nga kinanglan sila sa madamo ng mga trabante. Now, diri kita mga kabinan sining bagong apps sa online application sa cellphone. Kay mag-introduce si board member Jason Gonzalez sa PISO managers. Sino mga PISO managers sa mga lang sa kabanwanan. ngayon charge sa pagita sa trabaho para sa ila pamunuyo. Kaya bang kalabanan, magkabanan ng mga pamunuyo naton, pagkatapos pag-graduate, makadto na mangita na trabaho, mapapply na. Sa una, kinanglan mo pa, kung mag-apply ka sa marketplace, makadto ka dili sa, ano, sa law office, dili sa may Habilyana, o kung dili sa may, ano, sa may tabok sang, sa Barantang. Kaya dira magkabanan ang office nga nagapang-hire sang mga empleyado o kung mga nag-apply sa marketplace dire sa may kumala, sa may Jimbasa. Sa una, kinanglan nyo pa nga magkanto sa SM, mag-apply dito kang maghulog sang imo sa di nga kagsumunga na pala gina-practice na sa SM. Dira bala sa ilang nga mukaw na bala sa may tinapayan na bala. Mayara dira nga ihulog mo dang imo application. Di ko nga pauli ka sa antike. Kati ang kalabanan sa aton magkabanan nga mga nakagraduate ang kabataan naton. Ilabadagid ang ining nakagraduate magkabanan sa pagkamaestra. Mga nurse, dumdum kamay na sa mga trabaho sa SM, mga naka-graduate sa nurse, graduate sa maestra. Kag ibang pagkid nga mga naka-graduate na, ibang ganit guro, naka-graduate na may Latin honor. Ginauna anay ang pangita trabaho. Kaya nga, dire sa aton sa Pilipinas, maka-apply ka sa gobyerno o kung makasulod ka sa pagkamaestra, sa gobyerno, kuha ka na'y examination. Amo na'yo sa aton Pilipinas mo. Pwede ka man, pag-graduate mo maestra, pag-graduate mo nurse, pwede man nga maka-apply ka sa private. Pero mas maayo magkabalan kung makasulog ka sa gobyerno, kaya na ako nako gawang sweldo. Amo na ko nga, ngang iban sinisaila, nag-apply anay sa lagko ng mga company. Katipon, kag makuha sang ma-review kang makuha exam. Tub-tub nga pakapasar. Kaya sa subong mga kabanan, hindi na kinanglan iya nga kadto ka to, magduloong ka to sa personal sa imong application later. Sa mga kumpanya nga nagpangita sa trabaho kay man, gin-briefing kay na ni board member Jason Gonzales, ang Peso Managers. Nga may ara, magkabanan nga isa ka online application nga pwede maka-apply online ang nagapangita trabaho. Halin sa pinakanubo na gusto mong pakitaan trabaho, pakadto sa nagkaigo sa rin mo nga tinapusan. Ano ba na ini nga apps nga pwede gali ini makabanan ma-download paagi sa aton ng mga Android cellphones. Pwede ma-upload paagi sa computers online. Ini ang sikap.ph. Now, paano ini makabanan? Paano ka mo dira maka-apply trabaho? Paano ka mo maka-download sila? Kay agad nga hindi na mabulayan kami subong iya nga dinag-on makabanan. Subong nga generation, ati online na tanan-tanan. Damo na sang pamaagi. Agad nga maka-contact ka to sa imo'y mata sa abroad. Pagin lang makabanan sa online. May mga ganyan subong nga mga generation, kati hindi na mabudlayan ang aton sining nga mga pamilya nga dito sa abroad. Pwede ka na nga maka-istorya sa iya, makita mo yung sura niya. Pagin makabanan sa online. Messenger, kagdamo pa. Viber, damo pa. Sa pinsan sa pag-apply sa trabaho, may ara makabanan nga online. May ara nga online nga ma-post na lang iya, i-submit mo na lang tong imo yang nga mga documents or ang imo application letters. Tilaton mo na lang iya nga tawagan ka. Tilaton mo na lang ang imo nga mangin active ang imo nga email address. Tilaton mo na lang nga mag-email sa imo ang gina-applyan mo. Kadto ka nilang to sa opisina, kon kinanglanon sa interview. Paano ikaw nga makapangita trabaho? Kasi nga tawag makabanan nga sikap.ph. Ari ang aton nga interview makabanan kay board member Jason Gonzalez, ang chairman sa committee on committee on investment affairs sa sanguniang panlawigan. Labi ka sa pang journey, no? Ang aton sining interview kay board member Jason Gonzalez.
1: Yours, regarding sini sa sikap, ano ining sikap, board?
2: Ang sikap is an online na platform na available man sa Android as an digital app na pwede i-download sang pumuluyo kag sang mga employer sa probinsya kag syudad sang Iloilo nga nagamatch sang mga nagapangita sang ubra kag sang mga nagahatag sang ubra. So malipot nga istorya kung nagapangita ikaw sang ubra sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mag-download ka sang CCAP.ph kay dito mo makita ang listahan sang mga nagadamo nga mga jobs in the province and city of Iloilo.
1: Okay. Paano nilay mo on siya, Abbot?
2: So, kanto ka sa Google Play Store.
1: Okay.
2: I-type mo lang ang CCAP.ph. Makita mo dito magwa ang alan niya. I-click mo ina, mag-download ikaw. Kag mag-fill up ikaw sa imo profile, in less than 3 minutes, ara na, active na ang imo nga account sa CCAP.ph. Kag dito nagagwa ang listahan sang mga ubra nga available sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nga padayon pa natin nga ginapadamo. So, dito, maka-apply ikaw through the app, through a simple process of just looking for the jobs that you're matched with, tapos i-click mo lang sila. So, damo sa mga ubra na available na subong sa probinsya kag syudad sang Iloilo. We have more than 1,000 users as of today, pero kinanglan pa na padamuon. Para ang mga nagapang-empleyo naman, nagadamo man sila. So, isa man siya kapanawagan to all the employers kag businesses, MSMEs sa probinsya kag syudad sang Iloilo, kung nagapangita ka mo sa mga manog-ubra sa Iloilo, CCAP.ph man ang solusyon.
1: Okay. Paano magamit din sa aton ng mga piso sa manua?
2: Ang peso naton, ang isa kadako naton ng challenge is wala gid man kitaya sang updated nga listahan sa mga ubra nga available para sa aton pumuluyo. So kung magkadto sila sa mga peso offices, mamangkot sila ti anong ubra nga pwede sa akon. Damo nga mga peso offices, wala sila sang real-time data nga makasiling ari mga kumpanya nga ini, may mga bakante ni sila, pwede ka di ka-apply. Ang CCAP can give that to you.
1: Okay.
2: Kung ikaw CCAP, kung ikaw peso office ikaw, mag-download ka sang imo nga account by messaging us. Tapos, dito mo makita ang mga openings na pwede mo maduso sa inyong mga pumuluyo. Ang mga openings nga ara sa syudad, openings man nga ara sa inyong mga banwa. Pero at the same time, importante nga ginapromote ninyo. Kay ang aton nga digital app, samtang nagadamo ang nagagamit, mas nagapag-on, mas nagapowerful siya. Amo na importante nga padayon naton gina-onboard or gina-promote ang app para sa mga job seekers kag para sa mga employers. Isa na kadako nga paagi nga makabulig siya sa peso naton. Kay samtang nagadamo ang ila gina-onboard nga mga users, kag gina-onboard nila ng mga employers sa ila nga ugsaran, dako ang epekto. Kay nagadamo ang listahan sang ubra, damo sang mga successful matches and successful applications.
0: Okay, nabatian makabanan si board member Jason Gonzalez. So, ibuon ninyo mo ni Ay. May mga tanan-tanan sa aton. So, puno yara lang nga cellphone eh. Kay tanan-tanan sa aton gani, dahil vlogger na lang gani, no? Kag pwede man ni nga kung may mga cellphone kabataan niyo, Android man da, kung may computer kung pwede man, open ka mo magkabayan sa inyo sining mga Android cellphones, kitaan nyo dira ang Google Play Store. Pag open nyo sa Google Play Store, i-search ninyo ang CCAP. Ang CCAP is sikap.ph. Pagkatapos nila, ma-appear na magkabanan ang logo sa sikap.ph. I-guide niya ka kung imuon mo. Kung ka muda, log-in ka muda. Intay nyo lang inyong mga data. Pariyo man sa nag-open ka sa Facebook. Once nga maka-open ka na, maka-download ka na, kag maka-login ka na, makabayan, sa sikap.ph, makita mo na da ang tanan-tanan ng mga trabaho nga gusto mo ma-applyan kay sino, kay board member Jason Gonzales, nga ang mga employer naga naga-login man da kay gina-post nila dira ang mga job vacancy sa ilang nga kompanya. Tipo hindi ka naka-apply online. Kay gina-require gali, mag-apply ka online dira sa sikap.ph, ginapakayuan ka sa imo nga email address.

Pareho sang Premium D3. Pareho sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pareho sang Santon Vitamin C. Pareho sang Santon Gold Coffee Mix. Pareho sang Clear Skin Herbal Soup. Pwede ka na makanegosyo siya, dira. Himuan mo lang. Kanto ka to sa Yes to Health Wellness Center. Sa clinic, arat dira makabinan sa Arroyo. Dira sa mga ikuan sa tabok lang sang Midtown Hotel. Pwede, pala, kung nagasakay ka mo sa jeep, nga haro si Pio, panaog ka mo dira sa may Amigo Hotel. Pagkatapos dira, sakak ka mo sa overpass. Tabok to spiak. Diretso ka mo sa unhan, dira na makabanan ang Midtown Hotel. Sa tabok sila sa Midtown Hotel, ara dira makabanan ang Iyang Building sa Yolo Street. Ta? Sa ang Iyang Building nga dira makabanan na pamtang ina ang clinic sa Yes to Health makabanan. Bukas ina sila alas 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Domingo ina kag hasta Huwebes. Kag alas 9 sa aga tubtub alas 2 sa hapon kon Biyernes. Now. Te negosyo man ang aton sa ning istoryahan. Pwede ka mo dira makabanan maka bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kasi nabaliwaan yun man kung anong mga epekto sini. Ano sining iyang benepisyo. Kag kamo mismo maka negosyo sina. Why ka na kinanglan pang nga mag-apply ah? Kadto ka nanto. Kung pila ang iyo baklon sini, labi na ginabi kung mag, gusto kaya nga mag-negosyo sa Santon Gold Herbal Capsule. Gusto ka mag-negosyo sa Premium D3. Kaya man ususubong ang baratian, labi na ginabi ng mga viral kag bacterial infection. Gusto ka nga mag-negosyo sa Clear Skin Herbal Soup para sa guyas ang imong mamiga. Pwede man ni magamit sa inyong kung malalaki, kung ikaw yung analaki ba negosyo, pwede man nga ma-introduce mo para sa imo yung nga pamilya. Inabalang pwede mo na yung manegosyoan nga in family affairs. Maari may gay. Kaya man kung damo yung mabaklon, may discount man ang ginahatag ang Yes to Health Clinic, mga kabinan, mga katropa. Di, kung damo ang imo nga manegosyo, kag hindi na kinanglan pa, hindi kinang budlayan pa nga mag-introduce dugang gamay lang ning gamay lang listorya, kasi lato mamati nyo lang malada sa XFM, oh. Ang mga ginaplastar, kag ang mga nagasugid sang ilang nga na eksperyensyahan nga epekto sa isang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Gamay lang nga ilustorya. Negosyo ka na. Di ba na? So mo na makabanan kung paano ka magnegosyo. Pagkatapos, ang nabarigyaan mo to, napagamit mo to, makasugid sa iban, nga mo galing namin galing clear skin para sa atong guya. Gahamis ka rin nga itong naguya. Oo. Oh, di ba? Kadula ka rin nga itong sining mga balatian. Ilabrigid makabanan ko nagainom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Pariyo abis na ako mga tiya kada nga Arabuton. Kaya ko po nag-minopost na. Oo, paimnon mo siya sang Santon Gold Coffee. Kag Santon Plus Coffee Mix. Kag kay tiyoy mo para malikaw siya sa mga prostatitis. Di ba? Paimnon mo siya sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee.

0: parang hindi siya magbalatayon sa prostatitis. Istorya mo da sa mga driver nga nami kalinisiro para sa inyo mga driver kay kung magduga galing inyo nga pungko sa salakyan ninyo, nagainit buli ninyo ga-apekto sa inyo nga mga prostate. Kung magpakonsulta ka sa doktor, tingala ka nga daw rin gatubod ihi mo, ganit kayo may problema ng prostate mo, may prostatitis ka na. So malikaw ikaw sa prostatitis. Di ba na? Para malikaw ikaw sa high blood. Idom ikaw sa Santon Herbal Capsule. Kag Santon Vitamin C para malikaw ikaw sa mga balatian. Kag kung may problema ka sa mata, ang Visonex Plus, kung mag-ayo sila, gadako ang network mo. Di ba na? Gadamo ang imong nga kliyente. Gadamo ang imong nga mabakal nga produkto sa Yes to Health. Gadako man ang imong nga discount. So, business. Hindi kita nga mangin amo. Nga kon hatagan ang amo sang saging, kaunon niya na. Amo na yamo, ang amo. Amo na yang balanggiran makabalan sa mga negosyo, sa mga nag successful nga mga negosyo, nga mga negosyante, nga mga Chinese. Nga ang amo, tagaan mo saging, kaunon niya na. But kon ang isa katawo nga may instinct ka negosyo, pag baton niya sang saging, negosyo niya na. Imagine, 830 million a year ang kita ni Henry C. sa iyang turon nationwide. So, mati kita makabanan sa mga tips. Inikabahin, inikabanan nga pwede nyo nga magamit nga pag-introduce sa inyong negosyo partiya sa Yes to Health. Kay isa, inikabanan kabalasihan ninyo kung paano kamo nga mag-discarte sa inyong mga prospect ng mga buyers. Kay may ara makabadan nga natubag naton nga balik sa tao nga mag-ayo sila. Mamati kita makabanan sa kay Dr. Remilito Oy sa The Secrets of Health kung paano kita makalikaw sa mga balatian kung mag-inom kita makabanan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang oras, alas 8:25 na mga katropa mga kabinan.
1: XFM Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diri yo.
6: Ay, dali na.
1: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Win!

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustine, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Marla Milyad, taga-barangay Bato sa Baro City. Magdaog sa 3,000 sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Madami rin na salamat to Family to All. Kami kanuman intra na. Madami rin na salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na per DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM time. It is now 9:01.

0: ito sa akong song. Assess the pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Assess the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assess the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Concentrate sa tani. Ari, madaog na ito. Nabulilya. So, paano ganyang hambal na? Yang? Ano ganyang hambal ka isang stinger? Good evening, people of the Philippines and Bilog nga Universe.
1: Wow, ti ano nabilin sa ako niya, barangay na lang.
0: Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Kung sang una bugaw, subong nagloy-loy na. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Uy! Mabatian kita sa Bacolod, XFM Bacolod 103.9 upod ta si katropang
1: Jen Ray
0: Chris. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatian kita sa 101.7 XFM Canlaon with katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos. Upod na si katropang
1: Supremo
0: Romel Pasilan.
1: Oh! Tuod bala?
0: Oo, bago lang hire.
1: Oh, okay.
0: Oo, nagpagay.
1: Diba, taga-sagay man na siya.
0: Taga San Carlos.
1: Si Romel?
0: Oo.
1: Ah, okay.
0: Nagpagayad sa akong kaina mo na nabalaan kung may teknisyan na sila gali.
1: Okay.
0: Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, upod ta, si Katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 Rojas Capiz with katropang
1: Shemaine
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, upunta si katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako.
0: Kay nagpaurok-urok ka mo sa sonata, diretsyon na lang yung makuha tala yung color, ah. No?
1: Amog it, eh.
0: Kay para hindi na sila iawan kahulat, kaya ang iba na daan, basta maganaan sa sonata, dako namin na lang hindi piyong-piyong. Okay lang na magpiyong-piyong, hindi lang kamo magpahuway sing tayo yun.
1: Hindi magtangla sa kristal.
0: Kailain naman na yung istorya kung mapahuway ka mo sing tayo yun, ha?
1: Eh.
0: O sige, i-mention taman ang aton ng mga tumalanaw sa FB Live Troy Tisoy 2.0. Mga taga Himamaylan from Kunalom Chapter, Himamaylan area. Rihanna Diestro, Regindo Raymond Mabuyaw. Dahil lang yun, ha? Mayong gabi man sa kay Istraw Harleen Cuevas, Rolando Krause, Reza Kalida, Sangkadi City, Axel Mitch, Sangkalibo Aklan, and Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay Aklan.
1: Wow, grabe!
0: Ay, salamat. Bisan hindi kami natuod kakadto sa Boracay, pero ang amuntingog, mabatian nyo. Maraming salamat po. Dapat magtatagalog talaga tayo sa program natin, eh.
1: Kasi?
0: Oo, hindi na natin alam kung sino-sino yung mga nakikinig.
1: Kaya nga, eh.
0: Alam lang natin yung mga radio station na andon nagbo-broadcast sa mga ganyang area, pero hindi natin alam kung sino-sino talaga yung mga nakikinig.
1: At alam ko ay yung mga nakikinig ngayon ay talagang tutok na tutok.
0: Si Obama nga nakikinig sa aton, sa atin, eh.
1: Saka si Obama ma.
0: Hindi, si Michelle Obama Michelle.
1: Ay, oo nga, eh.
0: Sa mga gusto sumali, tawag kayo XFM call and text line
1: 0912 0976-793
0: and 0915-831-1431. And meron tayong caller sa line number 1. Good evening!
2: Good evening, Troy.
0: Hi! Hello! How's life?
2: Single.
0: After that? Are you normal or AB normal?
2: Abnormal, Andrew.
0: Abnormal.
1: May kaginako mo.
0: Oh, really? In what level? Yeah. In what level? Level?
2: Level sa mga abno yan.
0: Oh, gani. In what level? From 1 to 10, level?
2: 1.
0: Level 1 na
1: gano'n. Tinubo pa lang. Oh,
0: may aral lang pag ano, may saltik-saltik lang gamay.
1: May key lang, ah, may key.
0: Oo.
2: Dolpe, Dol.
0: Yes.
2: Sa one dolpe na, ano ang pinaka-unang counter, di ba, number 1? Kung di, mo ginamagulang number 1.
1: Ati, pinaka-basko ka nag-jai, ah.
0: Oo. Ngalan niya gano'n, Dolpe, sino? Wala pa ka pamangkot?
1: Wala pa.
0: Oo, ngalan mo gano'n, amigo?
2: Jason.
0: From where are you from, Jason?
2: From Bacolod City, Barangay Alejes.
0: Wow! Taga Alejes at our first caller.
1: Yes. Oh, di inda na yun sa may Alejes, sa may Pakato Memorial Park?
2: Going to Panahad sa may Woodshed
0: 1. Ah, dira ka lang gali, ha? Anong work mo, Jason?
2: Construction worker.
0: Wow. Pila na katuig nagatrabaho sa construction?
2: 4 months.
0: Four months pala. Teka, musta lawas mo? Naka-adjust na?
2: Naka-dala
0: mo ng maskulado ito, Troy. Ba, amo ba? Favorite ni Dolphy.
1: Sili nila, gani ko, no, kung gadako maskulo mo, gagamay si Manoy mo.
0: Tuod?
2: Uy, manayalabot si Manoy. Yan nakaturbo man tayo, Bihay.
0: Aba! Wow.
1: Di, amo ng mayo.
0: Amo gina dapat imo i-maintenance.
1: Di, saan mo ko turbohon?
2: Di ba nakatutok pa sa radio XFM? Kundi nakatutok man sa ilang mga product.
0: Oo, oh, hindi. Ang pamangkot ni Dolphy kung saan mo siya kung naturbohon.
2: Makalagaw yun na siya. Ganyan, turbohon ko na sa...
1: Bisita, di akay baklan naman ka turbo, Japon.
0: Saan ka makapasagayaw?
2: Depende pa na, Troy. Depende pa na sa moon schedule ko. May harama kami na... May harama kami sa buong bagong project sa Don Salvador. Basi, makaapit man ko na sa Sagaya.
0: Sa, Sabad, okay. Sa Sabado, bakanti ka?
2: Mapuli ko sa Cadiz, Troy. Pero tingnan ko makalagaw na, Troy.
0: Sa Sabado?
1: Di, lapit na lang na.
2: Tingin ko na lang, Troy. Basi, magaling ko din. Last three na hapon sa Sabado, di.
0: Ay, kanugun. Sabado, patani. May ara kami sing, ano, sing team building. Oo, gina-invite ka tani namon para bisan pa paano pwede ka mo kapalipod-lipod sa kuweba.
1: Pwede magaling sa dalong tubig. Hala!
0: Mapasugot ka man ayan kung sa dalong tubig, ubraho niya sing oxygen.
1: Eh?
2: Anong gusto ya? Mapadula kami kanuha kung palutang-lutang.
1: Nang palutang-lutang, anay, kay ti, pagkatapos na, padula-dula. Okay, sige, ah.
0: Galing kayo, wala pa man kami kakita sa imo, basi-basi pa lang yan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, may Facebook.
2: Yes.
0: Arara, taulan, Dolphy. Ngalan.
1: Be.
0: Ngalan sa Facebook.
2: Si Mark Aguado.
0: Mark Aguado.
1: Ano, naka-intra na ni sa balang mo?
0: Ano, nakabati ko siya pangalan. Ano, tiga na yung mga profile picture, Mark Aguado? Ang Mark Jason, ano ni?
2: Hindi, Mark Aguado, Troy.
0: Andin ka di?
2: Naka-AI.
0: Naka-AI. Be.
2: Naka-profile ba? Naka-profile mobile agent.
0: Oo, tapos may ara ka cover photo ng imo itsura?
2: Oo, Troy.
0: Kalaw ay maniman.
1: Di mobile man na makita ako, di.
0: Gani, hindi makita ang cover photo.
2: Naka-anak na, Troy.
0: Pero doon, hindi maglayo-layo ang imo agtang kag sa akong agtang daw pare-pareho. Galing kay puti-puti lang ko sa imo. Siyempre, Wala ko kapainit yung mo. Pero
1: kwan kaya?
0: Pero ang kurtis ang aton nga agtang balado mm-hmm. parehos-parehos, itom ka lang galing niya.
1: Italian ka man imo niya.
2: Amo niya man nila ko tro basta try.
0: Oo.
2: Kon lagbuat ko no antang dagko na kuno pergara pero ya pati kami kina try.
0: Lang taon ko anay dela gid ala taon ko anay.
1: Bebe. Sige bebe lang to waman ko.
0: Ay hindi man tuod. Sa babae na iya lagpat kay mo sa babae na iya ang lagpad kuno okay. Ang lagpad kuno agtang amo na iya mga lagpad man kuno ya
1: mm-hmm.
0: Nantawa bala si Dolpe kay gintabunan niya lang gold subong. Hindi gani tuod sa babae na iya applicable sa lalaki hindi
1: ang iya kuno yung lalaki iya kwan takson mong imo kamalag ko.
0: Ay, taguon ko ako. Taguon ko ako. Hindi ka alam kung galing gagatabi sa sakon, Jason. Hindi ako ginatabisan, kaya galing iya ginalantaw nga ako niya nga kulumag ko alin sa dalom.
1: Nakamunay ako na yung talaksan niya.
2: Atroy?
0: Di paano nabigar ko na sumpo ang kulumag ko?
1: Ha?
0: Na sumpo.
1: Di pwes ang imo na sumpo.
2: Atroy?
0: Yes?
2: Atroy?
0: Oo.
2: Amo ni ka itong butre kay Klapa Dagdang. Atroy, ako na buot mo sa pusat royaw.
0: Ha? Hindi kami mapati.
1: Di, kung may picture kang isend sa amon. Kay mapati ko? Ano?
0: Ah?
1: Mabayaran? I-send lang sa messenger?
0: Oo, oh, i-send lang ko na sa messenger.
1: Te?
2: Hindi na.
0: Hindi lang
2: hindi
0: ha?
2: Na, hindi kuya ha?
0: Hindi lang
1: pala ka.
0: Kaya base ko makita namon, luuron lang kami blao.
1: Amo ka dya eh. Oh?
0: Mm. Ah, ako lang guro, President P. Why na iyaluhod-luhod dyan?
1: Ako pa iya.
0: Yaw, hindi na luhod, iyaluhod-luhod. Ah, correct.
1: Basta ha, ano?
0: Luhod-luhod gani.
1: Luhod-luhod gani.
0: Pila na edad mo gani, Jason?
2: 81.
0: Tinga nga Jason, ginpapangalan mo sa amon nga pangalan mo gali si Mark?
2: Hindi ko siya nang ginatawag nila sa control eh. Do baling hayo ko naman nila, Troy.
0: Hmm, dali, daw lagi kami pilian sa Mark kay Jason ba? Puro sinta ng lauay ba? Ay, well, ano naman ang kargada kung wala man may mauyunan sa imo itsura? Amo gani. Pero what I mean bala, biskan may itsura-itsura ka, gamay man na, madala na lang na, masidos mo na mala na ang babae, di ba, Dol?
1: Kay may itsura ka mo, oh, di ba?
0: Kung hindi ka man madala sa kargada, may kamot pa man, di ba?
1: Mm-hmm. Pero kung sila nga nakuha kargada, kaglaway ka,
0: oh.
1: Tabunan, tamal na kaya sa ulunan, ah?
0: Hindi ah, butangan mo poster nga ni Gerald Anderson.
1: Oh, correct. Ah, di ba? Ni Juan,
0: si
1: ni
0: Piolo.
1: Piolo Pascual.
0: Yay! Naplanuan, di ba? Yung plano, yes?
2: Why naman na yung ginabasihan sa itong rara naman sa batasan kung mabukot natin.
1: Amo na gani!
0: Hindi ah. Ang ara nga hambala nun, sa istorya na lang na kay nga, para hindi kita maka-offend sing kaparehos naton. Pero sa realidad, nag-matter gaya Japon ang itsura.
1: Oo eh.
0: Di ba, Dol?
1: Oo ah.
0: Oh, mag-apply ka sang obra. Anong ginabutang da sa unang requirements with?
1: Pleasing personality.
0: Na.
1: Wala man naging butang pleasing bitsok ko.
0: Ayaw, correct. Di ba, wala man na butang with maximum height of 12 inches of pen. Kaya nakabutang da 20 to 35 years old with
1: pleasing personality.
0: O, oh, see? Eh? Amo na yun sa realidad.
2: Buhay mo na ginabasihan na araw naman sa skill katawa nun mong gwapo kami Troy kung ikabalo mag-ubra.
1: Amo na gani.
0: Hindi ah. Hindi man tanan-tanan. May mga gwapo yan nga kabalo. Kabalo man niya mag-ubra. Pamakuton na kasubong nga gabi eh. May upod ka da nga construction worker nga mas gwapo sa imo. May ara wala?
2: May ara pero tulog na.
0: Ate, agi man sa gali.
1: Bagay po tipos ka lang gali, ha? Napangamang ka man.
0: Oo, oh, kaya din siyempre tumalagsahon lang sa lalaki nga maka-appreciate sa kapwa lalaki nga nagwapuhan sa mo, di ba? So pag pumanggot ko kay Jason, nga kung may upon sa gwapo sa construction, may ara, gijagali iyo.
1: Kapamuka, kamanggali halubulak.
0: Jason?
2: Ako yung Troy, God na ergo, siya puti ako yung itom.
0: Amo na gani! Ang admiration bala? Nagapakita ina nga
1: may luyag ka
0: kag nanamian ka sa isa ka tawo. Oh, okay lang tani kung babayi ang gipamangkot ko tikay lalaki to ya.
2: Anong mga mito ni lalaki? May ano kami na ba? May espadahay?
1: Tibok, anay, kamo haloblaks. Lantawa. Lantawa na mo. Kung may sino, may pinakabakod.
0: Pero si Imo, palang ikaw, Jason, nakabati nga. May nagwapuhan ka sa upon mo. Nga, ano mo dahil yun? Ginambal mo, may nagwapuhan kay puti. So, meaning uyon mo manggali ang mga maputi?
2: No po, maputi, pero baka isa ko man nito yung upo yun dito.
0: Hindi na, balibad na na yan, baka isa yan.
1: Balibad.
0: Hindi na.
1: Mukawa to, sabi kayo ipamakot ko na mo.
0: Oo, so ba, yun na mo ng inyong mga ano himata.
2: Himata? Ano ba yung gano'n nito ba? Father na kong pati, ako maputod.
0: Ang gusto? Pero ang gusto mo maputi? Ay, nauto, daya. Patawagan ito sa liwat. Dayal.
1: O, Jason, tawag liwat.
0: Mayang gabi, gali kay Raymark Vlog. Request ang kanta nga Truly by
1: Lionel Richie.
0: Lionel Richie. Happy watching live from Panitan Capiz. May arat na, Dolph?
1: Because I'm truly... May arat na.
0: Ah, sige. I-play ta.
1: Truly in love with you, girl.
0: Truly, no? Oh. Truly. Oh, sige. Oh, te ano na?
2: Jason,
0: so, hubog
2: naman
0: to
1: Dandroy. Hubog na. Amo gani agin hubog mo sa kay may toyo ang kamangon mo sa.
0: Pero Jason, ang imong gusto mga maputi gid man.
2: Won ay haram na mabayad nga maputi pero maito importante na makaupo.
0: Dali lang. Lipot mo lang akon pamangkot.
1: Oo, kag hindi lang.
0: Gusto mo gid man Jason ang maputi.
2: Medyo
0: nga lalaki.
1: Tuod lang puti, good man.
2: Medyo maputi. Ang mga tagod lang, medyo maputi. Siyempre, mga lagba buhok.
1: O sige, puti, walo titi.
0: Baboy gali. sige na, plug na number mo. Mahibi ka pa karon sa amon sunlog si mo. Sige, ikaw da describe sang babaeng napangita mo, aka gusto mo. Sige, go ahead.
2: Ang napangita ko sa babae, ang responsibilidad sa tawag ng pangabuhi. Iskan, itam lang na laway, pare sa akong na laway. Ang residido mga... Ang residido ba tawag... Ang residido ba tawag sa mga... Pangabuyo, single mom or dalaga na.
0: Number?
2: 29033, ang edad.
0: Oh, sige.
1: Di number mo?
0: 0?
2: 0966 0536 890.
1: Only what?
2: 0966 0536 890.
0: Okay na. Salamat kay Jason. Mark Aguado. Ha?
2: Matamay po ko sa akong mga may greetings po ko, Troy.
0: Oh, sige, go.
2: Pinag-greet ko dahil ang pamilya Aguado, Dilus Reyes, Abelada, Soriano, kag Pamilya Ardao, kag sa mga may gabin at sa inyo solid supporters, kag si Jibuers, kag may gabin na inyo, kag Dr. Ramiro Oil, kag God bless you, our program, Troy.
0: Salamat.
1: Sige, salamat.
0: God bless you, our program. Nadala ka na, ha? Salamat.
1: Our gitya.
0: Thank you, Gida. Mayong gabi man sa mga taga Hill and Mar Hardware sa Talisay City.
1: Wow.
0: Salamat sa pagpamati. We've got 45 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Tisoy.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Alimo seryoso na ko, ha? Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang programa nga.
1: Nga kinabidahan sa duwa ka porn star.
0: Diba ako, di mo tulakbong subong, ha? Do?
1: Oo, ha?
0: Daw ano ka ba? Daw ano man? Dali lang gi, the ostrich.
1: No pabo na lang.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi, anay, sa ito ng mga katropa nga nagpamati sa siyudad sang Cadiz, si Charito Richard, Tingal Panaga, Kagawa Joel Gregorio, Pamilya Batoto, Dion Canlas, Kagawad Imberga, Pamilya Nobleza, Montrose, Batigas Family sa siyudad sang Cadiz, ang mga bag-o nga suki ni katropang Moody Andalina.
1: Wow! May na-recruit ka na dagali, ha?
0: Ubuso na ito na iya ang Cadiz, ya. Dahil lang kita, aripagid. Sir Troy, we are watching from Marañon Hospital from Loida Herman.
1: Wow!
0: O yan, katanda mga katropa nga mga gwardiya. Mayang gabi sinilatanan, sir, sa Marañon District Hospital sa siyudad sa Sagay, sa mga nurses and doctors on duty subong evening.
1: Yes.
0: Salamat, Gid. Kag si Rene de los Santos, nahidlaw ko bala sa imo, Troy. Wala na ako pamati kay wala ko radyo. Oh, kabalo ko nung sabat ko. Mga ayo kag dia radyo.
1: Amo naman na lang tuyo mo.
0: Because wala ka radyo, gaan ka ni Dolpo.
1: Yes.
0: Kadto ka lang sa istasyon kag ipakita ang imo tarugo.
1: Dapat niya, no, ha? May sarait.
0: Hindi, tandaan yung pangalan, Gio. Basta magsaka, balawa si Rene.
1: Rene.
0: Basta Rene de los Santos.
1: Basta ipakita mo lang ID mo, ah.
0: Okay, ho. Rene de los Santos, pwede ka naka-claim sang radyo from XFM Philippines. Gaanta, ah. Ikaw, hataga.
1: Yes.
0: Hindi mo lang pa ngayon ang number, ha?
1: Ha?
0: Hindi mo pa ngayon ang number.
1: Kundi siya na lang pa ngayon ko.
0: Basi, makas-advance ka naman sa akon.
1: Ipusa lang.
0: Kabalokin siya gadaan kung ginakulang ka.
1: Ipusa lang gani.
0: Pero sabong hindi pa man, guro?
1: Hindi pa.
0: May maabot nga blessing, di ba? Sa imo.
1: Yes.
0: Oh, pila kabilo o pila kabulan?
1: I just don't know.
0: Pero anyway, congratulations kay bisan pa paano. May ara ikaw sing mga amigo nga nagasalig diya sa imo.
1: Of course, eh.
0: No, basta hindi lang lalaki. Kaya kung maglalaki isuryahan, ano gani? Ano gani kung lalaki isuryahan?
1: Siyempre, dalon sa ano eh.
0: Talo-talo diya dayon niya. Correct, basta lalaki, yeah. Ano. Maaway kaya ang amiguhay ba sa lalaki?
1: Ay, ganit. Correct, iya! Imatsyan, tagad ka iya.
0: Basta hindi mo lang ako pag umiron kung ma-short ka sa lalaki mo, ha?
1: Hindi,
0: Mayaman ganyan. Lipay, hindi ko bala, doll.
1: Nga
0: wala ka Gcash. Nga imo ID, di mo bato sa Gcash? Nagpa-register.
1: Sa ano, kung sa Ilonggo pa. Ay, dumalam naman isa.
0: Dali lang yun bala. Dapat i-correct na ang Gcash. Dapat ya mga senior citizen ID, matunong na nila yun.
1: Kaya
0: government-issued ID man na Japon, di ba? Oo,
1: hindi ba lang sa inyo, government-issued?
0: No, di ba? So dapat mga Gcash na kung mag-sign up, batunong nyo. Pero sa part ko naman, hindi nyo lang pagbatuna ang senior citizen paliho.
1: Naaman.
0: Eh, dugay-dugay naman na sa Sir Troy. Hindi ko makapuli sa mga alang-alang ko sa pliti. Siyempre, ako naman humukilong. Ah, dala di mo Gcash. Siyempre, dala kayo ng pliti. Hindi ka lang mag-absent.
1: Gambal, biang ano, sang Gcash nga. Sigurado ka mga senior ni sa... hindi ni sa senyora.
0: Ang maliloyda, sir. Namin hindi mo tingog daw. Matulugan ako, sir.
2: Wow.
0: Hindi ka kiniya matulugan.
2: Amugin.
0: Kung mahambal kami, kaya may hinarakakit kami diya loyda.
2: Mm-mm.
0: Unless kung tupad tatulog, matulugan ka gid.
1: Mapangalan ka mukha isang bata nyo kay Loy. Dahil hindi nyo pagdubleho ni ang Loy, ha?
0: Nga man.
1: Loy-Loy-da.
0: Mga taga-Ahoy Iloilo, mayang gabi lang kay I Abian Mike 2.0. Good evening, Abian Mike. Salamat gid sa paglantaw sa amon FB Live. Kaga sa mga taga-Payaw, Binalbagan, Regan, Bartolome, Pactor, good evening. Pwede na ako makatawag sa XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Hindi tadi gali hindi tadi gali magpabati-bati kag magpansyang aton nga mga joke.
1: Nga aman.
0: Kay maabot si Abigail ang aton OJT mag-aga.
1: Nga? Oo, no?
0: Nga pamati, sa gali sa aton FB Live, guru. Kaya balaan niya kung anong aton nga mga binuang sa radyo ba?
1: Dasa ma-pronounce ka sang Abigail, hindi mo sa pag
0: ano,
1: Abigail, gid.
0: Ano? Abigi?
1: Ha?
0: Abigi? ano dapat?
1: Celebrate mo siya gali.
0: Paano?
1: Abigail.
0: hindi yung pagmurdira ang ginbaydan niya sa simbahan pagpabunyag. Abigail na na yun. Abigail.
1: Abigail.
0: Tingit ko masawa.
1: Kung babae siya, ti Abigail eh.
0: Di paano nabi kung mag-asaway ka mo? Ano na tawag kung arang manguhit kami? Ano mo? Abigail? Ano?
1: Gil.
0: Gil, pwede na na matuhi lang imo.
1: Gil, amo gani.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
3: Hello, Troy.
0: Ay, hi.
1: Daka subo, saan tingog mo, ha?
0: Namatchan ka mo?
1: Mm-mm.
3: Wala man, Troy.
0: Wala man.
1: Abi, kung ano kung gabilasyon ka mo da.
0: Bago lang ka mo ka-syam-syam, ako naka 40 days na ka mo.
1: Ngalan?
3: Si Rex Troy.
0: Taga din si Rex.
3: Troy Lo.
0: Sa kadugayon mo pag intra, Rex, makakakita ka na?
3: Wala man niya po, Troy. May ara, Troy, kitik sa akong piroti. May mga edad doy, 45.
0: Tipila gali na pangita mo, Rex, ha?
3: 26 to 30, Troy. Tiki 30 pa lang ko.
0: 26 to 30. Hindi. Ako sa imo, mas maayo nga mas magulang ang babae.
1: Oo bala.
0: Nakita mo ang ano, ang interview kay Cara David kag sa iya nga bana nga si Mandol. Magulang si Cara kaysa sa iya nga bana.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Magulang daw pilagid ka ano, pilagid ka years. So muna nga i-apply ko man sa kay Migurex nga hindi ka Migurex magpili sang babae kung pilang edad. Ang imo da iyahabulon nga ra balang ugyunan niya ikaw sa ginatawag nga hirap at
1: ginhawa
0: sarap.
1: Sabi, ako yung kapati kuya nga mga amo lang pangidaro niya. Nagkipot na eliwat siya.
0: Ti abi ko gani kung wala kakatilaw paano mo nasabi?
1: Ha? Nga nagkipot. Isit siya'y bukay.
0: Di abal mo ubogan to.
1: Ubogan eh.
0: Pero nabatsagan mo nga nag na, ragit net?
1: Doka sapnot.
0: Di mo ginawa kung may edad na, sapnot na gidman.
1: Di, gabalik na sa kung sa pagkaberhin.
0: Bago mo ipenetrate na, kinanglan mo ginalawayan, gitsaan.
1: Ang ini nga programa.
0: Migo Rex? Ay, si! Si! Mega Rex! Di ka nakakita, ikinagat ka pa na.
3: Amanda
0: Troy. Hala, dali na dumapatay na si Dolby. Inyo to, may tawo?
1: Sabaya man ng ito nyo.
3: Ay, ano Troy, binita bisikar sa Troy, balay naman.
0: Aha, okay. Sa tupad balay nyo, may nag-abot.
3: O, tiki, sanggidan diriti, gabi naman gruti, hindi kong sarado, tiki, yun sa Troy.
0: Pero anyway, Migurex, pasalamatan mo na lang to nga may mga edad na nga babae.
1: Oo.
0: Kay amoy na ang makabuli gid sa imo ya.
1: nasa makabulig ka man sa ila.
0: Mm-mm.
1: Kay dugay na nasa yeah. Dugay na nasa ngadaan niya, wala pa mabunyagan.
0: Mm-mm. Te. Taga din ato ang babae nga nag-text sa imo nga may edad na.
3: Ang isa taga Aklan, ang isa taga Antique.
0: Tika damo. Kadamo gali.
3: Mm-hmm. Pero ginawa niya kayo, ginpangilita ko ng number na wala man siya tawag.
0: Ano?
3: Ginpangilita ko naman number na kayo, wala man siya tawag.
0: Ay na ano. Daw duda na ko si imo, Migurex na. Ang imo niya ginatawag-tawag sa amo niya, hindi niya para sa mga babae nga matext sa imo. Kaya nagaan ikaw sing chance sa may tatlo na kababae nga nagtawag sa imo, pero ginpili mo ipang-delete ang mga babae.

0: kagiyo mo.
1: Ang barok, kay mong kutay.
2: Te, ano, Migo Rex? Nakapag-desisyon ka na?
3: Hindi na, Troy. Hindi lang, Troy.
2: Hindi lang, aman?
3: Basta lang.
2: Gagi. I-try man bala. Basi kung matilawan mo kag... Basi matilawan mo kag amo na ning time na makakita ka.
3: Why po nakatisting, Troy?
2: Amo na gani.
0: Diba? Atisingan mo gani.
2: Kaya diba, kung manamitan ka gani, gasulirap na imo nga mga
0: ano mata. Ano gani? Ang lalaki nga wala katilaw, agi.
2: Buki.
0: Buki.
2: Kaya basi pag sulirap sa mata, amo na oh, nag-straight ang ugat.
0: Pak!
2: Pag muklat mo na, oh, what a lala. Wonderful world. Mapapaulala. Hindi ang pautog ya.
0: Reset.
2: Buhi ka pa.
0: Buhi. Excuse me.
2: Ay, ang basi mo, Dulpo. Alam, may guwapa nag-comment ay ari-ari si Anelia Hardileza Nagalio. Mga guwapa, gadya. Bautroy, daw suman ba? Ang ano? Ha, daw suman ka kuno, Dulp.
0: Sino ang sili?
2: Nagkuluhiloy mo, pandong. Migo Rex?
3: Ano, Troy?
2: Di ano, hindi ka pa mag-change mind? Mastick kita to sang edad sang babae nga.
0: Oo.
2: Imo na pangita?
3: Pwede man, Troy, kung kita lang edad niya, Troy. Basta wala lang sabit, Troy. Kaya yung iba to, may mga sabit man to. Kaya mo ba na?
2: Mm-hmm. Sige.
3: Kasi dekado mo na, Troy, nga entertainment to ba, Troy? May mga bana to, Troy. Dekado na. Yung mga nakiti mo sa mga tao.
0: Hindi mo na sa manugid sa iya, bana.
2: Hindi mo na sa manugid. Hindi lang kung panapupya eh.
3: Lain nga, Troy. Basta good life ko pa iwita na taba. Tiyan, tiki sa tanto.
0: Ay, gapati-pati. Gapati ka ba na?
3: Oo, Troy. Tiki di...
2: Ginabakan fort lang ka. Ginabakin fort lang ka. Ni Dulpo ang si Kihor. Wala man ka dulot. Ang dago mo. Nakasakay-sakay pa. Nakasakay-sakay pa yung sakay sa silhig to.
0: Correct.
2: Eh? Pati ka na sa mga hiwit-hiwit nga na.
0: Hindi. Ano eh? Nang kontrahon tang ila hiwit gusto mo?
2: I-counter naton?
3: Kaya may nung hiwit ka na, Dolpaw?
0: Kabalo man ko.
2: I-counter naton pero ikaw ang amon ubrahon munyeka?
0: Ayaw mo naman. Dahil ang ina.
2: Naglantaw ka mo sa live. Walk out sa Rex. Nag-walk out. Nag-walk out ang animal.
3: Te,
2: mapasugot ka. I-counter na ito. Naman nag-hiwit kayo nag-barang. Ikaw mo nag-brown munyeka.
3: Hindi lang, Troy. Kaya may adlo kung isa lang dagom. Kung mga 100 dagom, agay.
2: Na sige. Okay lang. I-check tabi ko no ang line number 1. Basi babae. Hello, line number 1. Good evening. Hello? Hello?
4: Hello?
2: Alalaki. Dahil lang sira, unahon na naman si Rex sa Iloilo. Sige na, Rex. Pwede ka naka-plug sa imong number. Ikaw na dabala na utod. Awa, ara, gali. Sige, Rex. Go ahead, Rex.
3: 0930-1607-202. Liwat. 0930-1607-202. Salamat, Troy.
2: Salamat, Rex. Bye-bye, halong. Okay. Line number 1. Good evening. Hello? Okay, wala may kasabat. Ma-commercial na tagal, Adolf.
0: Okay, ah.
2: Kaya nagbalik ka pa.
0: Oo, oh, eh.
2: Naano ka naman ni Muya, man? Ano na, overdose ka, oh?
0: Ha?
2: Na-overdose?
0: Kalaing, good.
2: Ang oras is 22 minutes after 10. Mabalik kami. Ah. May-ari kami din naka-prepare ng mga kanta para sa inyo. Nga makakanta, gid ka mo. Padayon lang sa pagpamati. Sa phone pala programa, upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Dolphy lang ka.
2: Ini ang XFM. Katropa mo.
0: Exciting!

0: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.

0: Kadlaw.
1: Okay, naman siya ginabaro ko. Nakiwala kang kapaman nyo sa Santon Plus Herbal Oil mo. Kwa to, abi, Santon Plus Herbal Oil. Kay Pabanyo Santa ka sa buktot. Te, ano na ang isunod mo? Kay nag-endorse ako sa Santon Plus Herbal Oil.
2: Kag, araman ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis po sila, nanak. Kutis artista pa.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Sige, apon, upon nyo. Si Katropang Troy Tiso.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Sa mga gusto, mag-intra, kag nagapangita sing ka phone pal, dial nyo lang XFM call and text line.
2: 0912-0076-793.
1: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kag ina-invite namo ng tanan nga mga katropa nga nagapamati isubong sa tanan nga XFM radio station nga buwas Friday, right? So, Friday, it's Money Day!
2: Yes!
1: Ang aton Santon and XFM libo-libong pa-premyo, sino naman bala ang makaangkon sang 3,000 pesos nga cash? Paano bala mag-intra kag hingagaw ka muhulog buwas na kay madron na kita para sa ika week 23. Paano mag-intra? Bakal ka mo sang Yes 12 products sang para sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Kag isulatan nyo ang white envelope sa inyo complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos bilang consolation prizes.
2: Ote, ano pag inahulat nyo?
1: Kagula labot sina. May ara pagid kita. Ang maumpisa na nga radio promo man nga gin-sponsoran sang Gold Eagle Beer. Ang ginatawag nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ari sa tanan man nga XFM radio station ha? Kag! Kabalo bala ka mo nga ang inyong madaugan was worth 5,000 pesos. 5,000 pesos inyong madaugan. So hulog na ka mo sa mga entries nyo. Para sa Tansan, sa Gold Eagle Beer, ihulog nyo sa XFM stations man sa bilog nga NIR kag Panay Island. May caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, man. Sino ni?
3: Si Ralph Kalia.
1: Taga din si Ralph?
3: Taga Iloilo.
1: Uy, kadamo. Din si Iloilo, da man?
3: Sa Alimod dyan.
1: Ah, taga Alimod dyan. Pila na edad ni Migo Ralph?
3: 25
1: years old. Nag-aubra?
3: Gawang
1: service. Ano na, no? Ga?
3: Gahom service. Kung may makanta din sa balay.
1: Gahom service.
2: Sa inyo balay o kung ikaw ga pa malay-malay?
3: Kilala ka kung balay-balay.
1: Ikaw ya wala kaya ga pang balay-balay?
3: Kung may tawag eh.
1: Ah, galakat ka? Gasakay?
3: Nasugat lang. Gasakay eh. Alam
1: pamati bala sa ngako na pamangkot para hindi ka magsala-sala. I-mute bla na yung mura. Jobla. Pila na to edad mo gani? Pila na edad mo gani, Migo Ralph?
2: 25.
1: Pila ka nakatuig na gapang masahe?
3: Dua katuig.
1: So, sa imo nga pagpang masahe, ano na ang imo nga experience?
3: Nakahikap
1: na ako sa
3: malungklong
1: po. Nabahin sa lawas. Ba? Ano na batsagan mo sa nahikapan mo? Gingaan mo malisya?
3: Normal lang ah.
1: Gingaan mo malisya o kung wala lang sing malis?
3: Wala lang ah.
1: Aba. Pero gabugdo.
2: Gani.
1: Gabugdo gid siya.
2: Wala ka na malisya?
3: Wala man gamit.
1: Aba.
2: Pati lang ko.
1: Ano na? Guwapo, guwapa?
3: May guwapo, may guwapa mo na.
1: Di sa diin ka da, sa guwapo ka, sa guwapa?
3: Sa guwapa lang ko.
1: Uwe.
2: Pati lang ko.
1: Paano mo bimahambal kung guwapa ang isa ka babae, be?
3: Mm-hmm. Paano ko mabal, auntie, siyempre sayang, itura, tama ka, kinis. Pero kung lang, ay, mag-isirang na.
1: Oh. Nakatry ka na masahe nga puti ang babae?
3: Nakatry. Wala may nagsugin sa akong puti siya eh.
1: Nga hindi mo makita man ha?
3: Hindi mo.
1: Ay na, ano man niya man. Kaswerte sa inyo ba? Hindi ka mo makasala sa inyo nga ano.
2: Oo,
1: sa inyo nga pananawan. Pero sa inyo sungad makasala, gid ka mo na. Pero okay na kay mas lesser ang inyo sin. Tungod kay hindi sila makakita, di ba, Dol?
2: Correct.
1: Pero kung makapkapan mo daw, nakita mo man lang, Ral?
3: Kung
1: makapkapan mo daw, nakita mo man lang?
3: Doon nakita ko na kung makapkapan ko.
1: Di wala mo man gimpasulod?
3: Why man, ah?
1: Nga, man. Gin ano mo lang? Gin... ginhikap lang gid niya. Anong salapayan lang guro? Oh. Ah, hindi kayo siling nga gintuyo ang ginhikap.
3: Gito salapay ko lang?
1: Kung si Dolpo ni guro.
2: Ano pa?
1: Hindi lang hikap. Hindi lang hikap, maaguman niya.
2: Oo, eh.
1: Ano gid dapat?
2: Ha?
1: Hindi lang hikap, ano gid dapat?
2: May umukong pa. sino galing nga? Alam mo liwa?
1: Si Ralph.
2: Si Ralph, naka-experience ka man nga ikaw man ang ginhiram?
1: Ara-ara. Daw mayo nga pamangkot na.
3: Daw wala ko man.
2: Hindi ka lang pero manugid.
1: Pwes. Sa sini nga hugada, kaya nakilala ka na namon kag may number ka na, mabatsyagan mo gid kung paano ka mahikapan. Ready ka na nga mahikapan? Dugay-dugay lang na yung sup-supan. Gauna-una ka, Gijaya. Ready ka na nga mahikapan, Ral?
3: Oo, ay ka pa.
2: Sige, batsaga, ha?
3: Sige,
2: Soglanta.
1: Manyak mga bulag, no? Ang ari mang agi ng opod ko, bisang ginahubak na kami nanyak man na.
2: Amo man na nakalipayan. Tago-tago, umo pa na pa kamanyak, buya man.
1: Sa edad mo nga 25, Migo Ralph, nakanubya ka gid man.
3: Nakamiga ko,
1: ah, pero napauo mo sang nagadiskarte ka.
3: Nakapauo man ko.
1: Pero ano na, through text na siya, chat or in person gin?
3: Hindi, sa tawag lang.
1: Sa tawag lang. Ah. Ay, sorry, nalipat ko.
2: So,
1: hindi
2: bali,
1: ka text, no?
2: So, bali, nagdubihan na lang kamo sa tawag.
3: Oo, pero wala pang ginagamit in person.
1: Kag paano mo nakuha ang iyang number?
3: Bira mo sa XM.
1: Naka-intra ka na di gani? Naka-intra ka na di Samon?
3: Naka-intra ako, dugay naman to.
1: Oo, pero may nakuha agi dyan. May nag-text gaman, gali?
3: Oo, may nakatawag pag-ambay ko. Pagtag ko ng baby, nakatawag sa akin.
1: Te, nag-ano man? Nag-nubyanay ka mo sa sulod sa pilaka bulan?
3: Mga 2 ka bulan.
1: Mga dua ka bulan. Sa dua ka bulan pila ang GCash nga napuhunan mo sa uyab.
3: Share
1: ka
2: ba ta kon? Grabe, maswerte ka.
1: Base si Ninya tuguro ay.
2: Base?
1: Ninya si Ninya. Ano ngalan sang babae?
3: Mian?
1: Oh, ako nasawa?
2: Alala ka.
1: Subayon ko bing iya nga GCash. Basta na, be, amo na iya number, oh. Ha? Be? Hala. Pila iya ginpadala sa imo?
3: 1,000.
1: Ay, sa akong patuguro halin ay. Grabe, dako na eh, no? Dako na, no? Dork, 1,000. No,
2: dako na, na iya.
1: Kapila sa kabeses makapadala sing 1,000?
3: Tatlo.
1: At tingala ko na.
2: 3,000, talan.
1: Tingala ko na buhinan ang pagasulina ko kay.
2: Halaka.
1: Di paano mo siya na-convince nga padalaan ka sang 3K? Or 1,000, 1,000?
3: Yan, bal. Kung bakal ko sang pagkaon, pang bakal uwir ko.
1: Ah, maro-maro. Ang hindi dyan doon, nagpa-charity-charity kay imo ya. Anong work sa babae, hao?
3: Sa call center.
1: Oh, grabe, call center.
2: Wow.
1: Pero nag-ano ka? Nag-prank ka kasi iya nga hindi ka makakita?
3: Oo, prank ka ko siya.
1: Di okay man siya? Nabato niya man ka?
3: Oo.
1: Di ano natabo nga wala ka mo nagsigi? Nagpadayon?
3: Kay sa duha ka bulan ang muna daksang kung saan nga may nabiyo sa ngayon. Napagtawa ko na laki na kasama telephone niya.
1: Ah.
3: Habal yung nabiyo yan ko na. Okay. Ah. Pamunang masakit.
1: Masakitan.
3: Nga
1: masakitan ka pa nga bayad ka naman sang triki.
2: Ang bugi eh. Siya dapat ang masakitan
1: siya
2: eh.
1: Siya dapat masakitan kay nabusot bulsa ya sang triki. Diba? Or basi ginpilit mo lang siguro nga gaan ka o tag 1K.
3: Wala ah, kusang loob na iya.
1: Ah, kusang loob na. Ti ano man, gusto mo man nga makapangasawa, Ged?
3: Gusto.
1: Ti? Ano dapat ang aton himuon nga matigayon ta nga makapangasawa ka? May ipatigayon ko ta na isay mo. Galing ka, hindi man to makalakat man. Pero sa hindi sa makalakat. Hindi sa tuod makalakat pero kung makasika ka sa naga 360 degrees man mo.
2: Gatadlong man mo.
1: Ito tuod. Seryoso na iya. No?
2: Oo eh.
1: Guwapa pa to, di ba?
2: Sino galing to ngalan
1: niya?
2: Oo, gali.
1: Oo, chubby ka puti. Oo, galing kay amo lang na.
2: Hindi na siya kalakat.
1: Hindi makalakat sa undag lang galing. Oh. Hindi sa kalakat nga kasi kaka sa gani.
2: Oh, diba? Malakat pa?
1: Oo, makalakat siya kasi kaka sa gani.
2: Gamba pa sa gani nga basta may laki lang kuno nga mag amo na siya. Ginasang at sa pang tiil sa liyo. Kaya?
1: Ano na tawag siya gani? Wilbaro?
2: Wilbaro?
3: Wilbaro style, no?
1: Di, makaya. Di, makaya. Makaya mo na.
3: No, hindi ko na makaya.
1: Hindi ah, makaya mo na iya. I-guide niya man na kung din dapit ang buho.
2: Mira-mira man lang na?
1: Oo. Mambal man lang sa Ralph Ralph. Diri dapit Ralph. Okay lang Ralph. Okay lang Ralph. Captain ko Ralph. Ralph mas-shoot man siya.
2: Ano baseball ba?
1: Ano baseball? Golf? Ganyan niya eh.
2: Oo eh. Golf.
1: Golf. Oo. Te? O, yun mo man, Ralph, ang gina-captain, kaya gina-guide pa sulod sa buho.
3: Daw na, may maning kambyada yun.
1: Kay Nuno, ya, amo na, ya. Abi mo, ang yakamot sa tubang na natanang gahulag, bisa magtalikod sa iya. Ginabutong yung pala. Dinidapit o harada, iduso na pa. Tapos kabalok ka kung anong huni, pag sulod. Pabati o sa iyo, mati, ha? Amo na, yo.
3: Sige.
2: Di nakatilaw ka na sina nga huni.
1: Liwaton ko? Batian mo wala?
3: Oo.
1: Bati, laliwaton ka, ano? Use oil pa ng gamit.
2: Bago lang naging prito sa uga.
1: Ano pa, hindi mabangbang. Ano pa, hindi mabangbang, i-almoranas. Kate ka na lahog lang. Ah, sige na, ano number mo? 09?
3: Mangita lang kung saan nag-commit ko na maldita kang hindi lang tama ka maldita. Sobrahan pa.
2: Ate, sige lang, huwag imo na number. Okay, ah. Lawag number mo?
1: Ito, nautod.
2: Oh, nautod sa?
1: Eh, dial ko lang. Kay may load man tadi sa piyak. Dahil lang ha, noted siya. Ako madayal o kung hulaton ta siya nga siya madayal?
2: Depende sa imo.
1: Kita na lang madayal kami pantawag man ta, maluoy man ta sa bulag.
2: Mm-mm.
1: Bulag na gani, bulagon mo pa. Okay. Ara na nagtawag sa ari. Oh, hello?
3: Nadula ako?
1: Ara na, continue na. Okay. Pwede ka naka-plug sa number mo. Go ahead.
3: 0905-195-1268.
2: Sa pa?
3: What? Mm-hmm. 0905-195-1268.
1: Oh, may request sa kanta?
3: Remember me.
1: Hindi,
3: from Respirano.
1: Hindi ka sa bulag pipit bingi.
0: Ikwanya, for your eyes only.
1: Pwede, for your eyes only.
0: For your eyes only.
1: Na.
3: Sige ah.
1: Okay ah. Sige ah. Lamat, bye-bye. Regards sa mga taga Limudyan ah.
3: Okay.
1: Klaro, taga sa Limudyan, no? Salamat, gid, mga taga Iloilo.
2: Namin ay dibalang lugar ang Limudyan.
1: Oo, nakakadto na ko daguro nalipat lang ko. Mm. Ang oras impunto alas 11 mabalik pa ang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting.

0: the pain.
1: Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin

0: sa makatulog sa gabi. Amugin na pirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: It's 20 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Oh!
0: Duga paluya ka subunghaw.
1: Wala?
0: Hindi ah. Ako ah, nagit nga daan.
1: Nga?
0: Dawga, mamatayan mo nga ang yamba ko ah. Dawga paluy ya kag dia subuh.
1: Dugay na.
0: Amo na gani ang bago siya. Mamati ano gid mayo ako ginahambal. Eh para maklaruhan mo. Kay ti syempre maghambal ko daan. Dawga paluy ya ka nagid subong. So si so, meaning imo sabat dugay ka nagid man nga pa
1: paloy.
0: Ay, the best sa mga gabi kung hindi pa makatulog. Pinaka the best ni ang amon nga ano ah. Santon Gold Coffee Mix. Wala ni sing caffeine ah. Para sa aton ngay kayong lawas, makakape ka na, healthy ka pa sa mga gwapa-gwapo. Nga pigid ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa Malunggay, Turmeric ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga katropa, pwede na ka mo katawag kag makichika-chika sa amon subong gabi sa XFM. Call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431.
1: O panawag na ka mo.
0: Taluwata, Thursday kita subong bla, August 6 na, Dolph, no?
1: Yes.
0: Ay, may tunga na lang gid sang simana nga makaswildo kita.
1: Correct.
0: Tapos si Jose Marichan bala?
1: Ma ano na siya malolaaw na.
0: Oh, gamatama ta sa kay lili. Mabungol naman sila sang let

0: Kanya pulo, sige.
1: Wala, kita panagatuan.
0: Hindi ko magkalipat ha, sa nambal ko na ha. Buas, may 5,000 ka mamadaugan kung magabutan nyo pangalan. Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo, ang first week draw. Kag sa Santon and Libu-Libong pa-premio. Santon and XFM Libu-Libong pa-premio. 3,000 man na inyo madaugan. So, nagapakad to na kita sa Disyembre, no? Now, sa XFM, kung umati ka mo, bisan hindi pa yan Disyembre, yan kapanagtag na kita.
1: Gani, man.
0: Cash prizes. Kag... may mga cellphone nga brand new. May mga groceries. Pagka nabudamo, hindi yung mga katropa. Iya. So, diin pa ka muna mangita.
1: Kag diin pa lang ka mukha kita. Iya sa istasyon nga back-to-back ya ang promo.
0: Man, diri na ka mo pamati. Hindi na ka magliso-liso sa diin. Kay kung maliso, ano gani?
1: Tiko!
0: Tama ba lang mo kita pero ako ito. Ano man kaya? Kabalo ka magbasa sang mind sang isa ka tawo, Dol. May ara ikaw talent nga mo na.
1: I guess so.
0: Oh, subong bibasaha subong ang akon nga ginapinsar after duty.
1: Nga pila naman niya ay madagit ko nga nga laon. Ay, di ba lang sakto?
0: Hindi ah, lain ah.
1: Ano?
0: Hindi lang yung laon, bala.
1: Nga aman?
0: Nga sa laon kagi dyan.
1: Mas nami ko nung laon.
0: Ah, dito lang kuya sa matrona ah.
1: Depende si mo ah.
0: Aha? Dito lang kuya ah.
1: Di ba saan ko pag-head?
0: Oh, sige, isa pa be.
1: Nga pagpili mo sa matrona, may labador ang mahaboy karon si mo.
0: Nga balaan mo ha? Kagapo lang sa balang makalabador.
1: Na. Sige, ya kita ah.
0: Doon na niya. Picturean ko pala sa iyo. Picturean ko pala maabot sa balay bla.
1: Oh, bagotong labador. Malang kayo, hindi na usong batya.
0: Ang arang aluminum, ang aluminum.
1: Balang, ang aluminum. Ito, batya, ano kayo niya?
0: Hindi ba, may aluminum pagid niya?
1: Amiyara, pagid na iyo sa una, di ba?
0: No, aluminum. Ang batya, ano na iya?
1: Nang kuha na iya ng pakang bala.
0: Ah, okay. Ang gina,
1: sa,
0: ang gina, ano?
1: Sa,
0: ang gina lampos-lampos, o. Oh, na mo na.
1: Uso na iya sa mga...
0: Dopadol, dopadol, o mo na.
1: Uso na iya sa una sa mga uma-uma mo.
0: May ara pa man na actually sa mga, ano, sa mga... sa mga suba, balaga pang laba.
1: Nga mo na gani, pakang.
0: Ara pa man na, ara pa man na. Nag-exist pa man na siya. Pero sa subong ya kay ti ikaw ya city gay ka na subong.
1: Correct.
0: So hindi ka na naka-relate kay nga ang imo.
1: Siyempre ka relate.
0: Hindi
1: eh.
0: Ya, ang imo subong mga lago ya sa sa oven mo na naya ginabutan.
1: Sa cement mixer. So tayo na libot-libot bala na sa di bala.
0: Sa oven ano naging cremate ang lago.
1: Kani man. Sa kwa na lang sa cement mixer.
0: Sa oven layo ba no? Ano tawag siya na gani?
1: Sang
0: para sa lago gani? Ano tawag siya na gani?
1: Washing machine?
0: Dryer.
1: Dryer?
0: No. Washing machine na may dryer dala.
1: Correct.
0: Amo na nasubong ang inyo appliances sa inyo balay?
1: Ha?
0: Amo na nasubong?
1: May atuma kami to.
0: Ang amo niya wala ya.
1: Nga ano man inyo yaw?
0: Ah, rektal na naya ginapang itya sa sapa ya.
1: Automatic ka pilo. May harap na pino.
0: Harap lang. Harap lang. Nano mo na duwi-duwi ka malang ilis. Hindi ka ba katol-tol kung hindi na laguan. Hari mo ay panghurabog ta pala sa sapa. Tekonde, wala na lago. Wala ka pa gastoson nga halayan.
1: Correct.
0: Pero sa mundo, wala naging dyan halayan.
1: Manadumduman ko na bala mo.
0: Nga?
1: Nang tiang pagpati sa iba niya bala. Sa patay niya galing.
0: Oh, sige.
1: Nga kung katapusan ng adlaw, kung nalubong na, sa katatlong adlaw, pagkatapos ang lubong, mangyab-yab ka mo, di ba lang?
0: Oh, yab-yab. Oh.
1: Na, tingin na paanod na ang mga bayo, mga muna.
0: Ang tanan-tanan gate, pati ang relatives ng pamilya, sa namatchan o kung family sa namatchan?
1: Pati relative pwede
0: ka. Ipapaanod?
1: Ang mga gamit sa napatay.
0: Ah, ginaano na iya? Ginalubong lang na iya?
1: Sa ano?
0: Sa iban na muna iya?
1: Yab-yab.
0: Oh, ginayab-yab. Te,
1: wala sila kabalungan sa punta, may gaulat.
0: Ila lang pang piliyon ang mga signature ng mga
1: yes,
0: bayo.
1: So no? Correct.
0: Tapos sa tingala ka lang, hula, lado na buhi man to si tatay. Kita Kuya Bayo. Mm-hmm. Kaya gali sila to gali nagbantay sa unhan.
1: Nasa may manob duman, pag ko na nga, dapat ko no, nang iya, maiyaw ka sang itom nga manok.
0: Ha, aman? Hindi na gani ya pwede.
1: Ha?
0: Hindi na ya pwede ya. Pa, nga magluto si manok.
1: Pagkatapos sa nalubong na bala.
0: Oo.
1: Tapos ipaanod lang kuno sa suba.
0: Ha?
1: Sa punta, may gaulat.
0: Kay, may sumak-sumak man to kayo sa punta, gaulat.
1: Kay para kuno hindi madasnal ang patay.
0: Hindi magkadina, ano mo na?
1: Magkadina ang patay. Ano ba ang connection sang manok?
0: Diba? Nga kalanon man na iya.
1: Mm-hmm. Sige ah. Una, kuya ko yung paanod nyo. Ako mismo, yung malangoy na lang. Wala kami to and fly.
0: Salamat kayo sa pag-upod sa amon. It's 11:30 ng oras. Maulo early kami. Kay muna na subong amon nakasanayan para makatipid-tipid man kami. Makatulog mo kamo timprano. Yes. So, madamong salamat sa mga nagpamati, kag nag-intra, sa mga tech on duty subong. Happy weekend in advance, mga katropa. Kag sa mga station managers, ang tanang XFM radio station sa NIR, kag Panay. Salamat, Gid. Kag sa ngalan sang amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamo gid nga salamat sa liwat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Goodbye.
2: All the hits, XFM. Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santone Plus
4: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw at Trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang Trini.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
5: XFM.
10: Katropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting.

0: FM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
2: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. When I first saw you,

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: anak. Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Senthan Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama. Nadula ang sakit ng
0: gimbat lang. Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Exit.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
4: Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Mga kasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay, sa mga kabayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay atin pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, yun po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kaagad, makita nyo na kaagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo na dyan ang ating mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? Ay, sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, especially our ultimate trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no? Pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. At meron po yan sila mga kakayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan. Ha? Atin pong ultimate trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo. Ganon din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan. No? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan mayroon pa yung pasumpong-sumpong na pananakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, mm-hmm. ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Mm-hmm. Ha? Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung mm-hmm. glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon doon mga adrenal gland, mm-hmm. na kung saan itong gland na to, ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan, mm-hmm. okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress, mm-hmm. okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo, halimbawa hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? Mm-hmm. So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, mm-hmm. di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Mm-hmm. Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Mm-hmm. E nangyayari yan once na tayo in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation, eh gawain ito ng ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Mm-hmm. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina ang katawan, mm-hmm. nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. Eh. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Mm-hmm. Naibaba niya. Mm-hmm. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos di na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Mm-hmm. Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara dun sa una. No? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland, nandun yan sa center of the brain natin. Mm-hmm. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH. Kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema. Yun yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary, na o pangatlong klase, eh, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, ha? Hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw yung naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, lalo kang lalamigin. So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified lang nang natin. Ano? Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin ano kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nang kukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin yung ay sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections, o nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang pwersado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complaint nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanila electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Bibigyan ng imbalances. Ano? Doon sa normal balance ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay, ng mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda ay magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, ano? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality. Ang daming ano, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano, ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano? Kaya nga 'di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit eh yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang ano, pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga symptoms, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Mm-hmm. Na meron kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad mga kaibigan at mabigyan ng karampatang lunas mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Oo. Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung kinagawin para maiwasan ito. Mm-hmm. Nutritional ang approach. Yun, kasi nga wala ngang direct cure. So, ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? Siyempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit

0: Ibigay, no? Napagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, eh, no?
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready, ano na,
1: uh-huh,
0: ready-made or yung mga madaling lutuin, ano? Kaya minsan, yung buhay napapadali din, ano?
2: Kung saka isang ano, partner, yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
2: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So, kapag nai-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
2: Can also damage our nerve. Kaya nga, yung, di ba yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila
0: wala
2: makatulog.
0: Na,
2: kasi yung katawan nila, puwinersa na nila. Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya ganun na nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama, para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for ano,
2: specific purpose.
0: Emergency purposes.
2: Yes,
0: ganun,
2: so,
0: yung mga kinakailangan-kailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka, kumbaga, ano, yung inaabuso, sabi pa, ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, eh magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, Dok, ano? Okay na kailangan, eh alam natin kung paano
2: hindi,
0: po.
2: Hindi ka normal pag wala kang stress.
0: Oh, yun nga. So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi, hindi tayo madadala ng stress.
2: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Oh. Walang stress, eh. Hindi normal. So a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung doon mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin, ha. So yun, ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po, mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo, mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh hindi po maganda sa ating pangatawan.
2: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na.
0: Oo,
2: kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, eh. Hindi na ano, eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinanay, eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Oo,
2: diba?
0: Ganon din.
2: Pag sobrang pagod ka, ang mangyari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason, eh.
0: Diba?
2: May mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay, ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin, ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to, mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo-lalo na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, eh maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pangangatawan, eh mga cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no, ng atin pong mga produkto diyan sa inyong pong tahanan. Eh dapat lagi pong merong nakareserba diyan. Especially yung Ultimate Trio natin, mga kaibigan, ha. Pwede mabili na

0: sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ay bago tayong patuloy sa mga kabayatin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo, dietary foods supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaki, aking tigasin.
2: Southland Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rom, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
2: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
1: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong humigad. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Espanola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
1: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionex kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
9: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
0: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba doon, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag
9: sa gabi. Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay. Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka. Oo. Kahit malayo, makikita
0: mo.
9: Nakikita
0: mo pa rin.
9: Oo. Pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So, ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity mm-hmm. sa eye natin is very high. Katulad mm-hmm. ng lutein, zeaxanthin. Napakataas ng affinity sa mata natin yan. So, ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, mm-hmm. automatic yan, pakikinabangan ng mata.
0: Yes,
9: so, kaya yun yung nilagay natin dun sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known mm-hmm. sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially mm-hmm. dun sa lumalabo na po ang mata.
0: Yun. Sa mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit dun sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. Ay uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
9: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, mm-hmm. yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ang 1 capsule a day
0: ayun.
9: Ng Vision X Plus. Mm-hmm. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Mm-hmm. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
0: Ayun! Sa mga kabayan natin na gusto mong maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
9: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. Ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, Bansa Matalaga Paalam. Ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: X FM.
12: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubo sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: 7 Plus Herbal Soap.
22: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Bili na!
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
26: XFM.
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Sister Pain!
30: Ay, ako si Bon, isa ka-professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
29: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yahoo! Sister Pain!
31: If symptoms persist, call the doctor.
32: Ibili sa mga butika.
33: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa. 40 minutos nang nakaligan sa takna ng alas 4 sa aga, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Biyernes ng edisyon sa ato nga pagpangalagad, mga katropa, petsa 7 na sa bulan sang Agosto. TGIF, thank God it's Friday. Last working day of the week, mga biyan, sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas, diri sa XFM. Ang Radyo Patrol Iloilo 100.7, mga katropa, sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. 100.7 MHz on FM band. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga transistor radio, sa ilang mga salakyan, 100.7 kita, mga katrupa. Sa Facebook pages nato ng mga masunod, XFM Iloilo 100.7, XFM Radio Patrol Iloilo, sa inyong mga komento, mga opinyon, mga patamyaw, mga pa-shoutout sa inyong mga katrupa, kapuso, kapamilya, kagiban pa. May nga gaming utuming hapon sa mga OFWs nato na nakabase sa mga nagkalain-lain nga mga nasyon sa bilog nga kalibutan. Palakpakan ta mga OFWs ta. Amo ni nagasagang-sagang gawas ang kapuraot sang pagpangabuhi ta dis Pilipinas, no? Sa mga may OFWs nga mga himata, mga pariente, kabataan, mas maswerte ni sila gawa kaysa amo ni nga matinion. Amo ni magkapapiyan-piyan bala, no, sang aton nga economic crisis diri sa Pilipinas. Kay balkamo 30 bilyones dolares kada tuig ang dollar remittances sang mga OFWs naton.
1: Exciting!
0: Lapit na lang magtakop ang bulan sang Agosto, ah, no? Ang bulan sang Agosto may 31 días, eh. Di subong mabiyan the first Friday sang bulan sang Agosto. Dali na lang atalaklaro nini. Pag takop sa bulan sang Agosto, mga biyan, ber na. Ber. So, sa tatlo ka bulan nga tigkiriwi, dali na lang. Dali na gid lang. Diri sa siyudad sang Iloilo, timprano pa nagtupa ang mabaskog nga ulan. Aling kay na sang mga alas dos, tub-tub sa sining nga mga tinion. Gani sa mga nagamaniyo sa salakyan, halong gid kita. Dapat magapabilin nga masanag ang atong nga pananaman, magtumar sang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, amo ang nagapa delay sang aton nga eyesight deterioration. Agot nga magaganagan ang pagburon-buron sang aton nga mga pananawan sa mga may edad na. Ugalion ang pagtumar sang Visionix Plus, may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Sa mga kabataan na muman nga exposed mga byan sa radiation sa adlaw-adlaw nga gamit nila sa ilang cellphone, apektado ang ila pananawan. Bata tigulang pwede gid sa Visionix Plus. Bawabangod sang maulanon nga panahon, mga byan, dapat protektahan tang lawas ta sa trangkaso, ubo kag sipon. Ang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C, mahimo naton tumaron bisan aga pa wala pa kita makakaon. Agudto nga makahatag sa aton sang proteksyon sa pamalatian, ubo, sipon, trangkaso sa sining maulanon nga panahon. Dapat protektado gid kita. Siyempre magluwas sa Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Preparado man kita sa aton sining nga mga protective gear katulad sang pagdala sang payong, kaputi, kagiban pa. Sa mga merkado publiko, bao. Sa mga balhaon nga lugar, suksok ka mo butas. Kay masaming nga ginabaha subong ang syudad sang Iloilo bangon sa masunsun nga pagtupa sang ulan. Halong kita sa balatian nga leptospirosis. Ining ihi balasing ilaga nga makaimpon mga byan sa tubig baha. Pero kung may mga open wounds ka mo, masalopsop sang tubig baha nga may ihi sang ilaga, makamamatay man ang virus nga ini. Higko sing ilaga nga makaimpon sa tubig baha. Gani, kung sa mga lugar nga ara kamo sa mga balahaan nga lugar, magsuksok gid sang butas, ano? Ang kaso sang dengue, mga biyandri sa probinsya sang Iloilo, nag-existir gihapon, bagod man sang maulanon nga panahon. Ang inyong nga mga butilya, mga balde, mga labador, mga flower vase, mga daan nga ruida sang salakyan ninyo, amo ina ang paborito nga ilistaran sang mga lamok nga nagadalabla sang dengue virus. Ugalior nga pagpanglimpyo sa aton palibot, pakulbon ang mga nagakalaya nga mahimo tiniran sang tubig. Suno sa Department of Health mga abyan, kaya mo ini ang mga lugar nga masaming ginatinaran sa mga lamok. Kagkalabanan sini nga mga lamok, magkasakit man mangutot, pero mga daytime ni sila. Delikado ang mga lamok mga abyan nga naga pangutot during daytime, kaya mo ini laban-laban nga naga bit-bit, nagadala sang mga dengue virus nga mahimo makapatay sa aton kung hindi gilayon maagapan. Exciting Philip. Halungan naton ini nga mga pamalatian. Pizza City mga abyan sa atong pagpangalagad, pasiplat kita sa atong nga kasaysayan. Ang mga naglanabo sa atong kasaysayan mga abyan diri sa Pilipinas nga mahimo naton makuhaan sang maayo nga pagtulunan. Makakuha kita diri sang mga inspiring stories. Makahatag sa aton sang inspirasyon sa atong pagpangabuhi kay ti sige-sige ang tiyog sang kalibutan. History repeats itself. Pero ang mga maayo lang kakasaysayan kuha unta, no? Mga inspiring stories bala. Hebal kamos ang Agosto 7, 1901, ang Manila mga katrupa nangin chartered city ini sa dalom sang American Civil Administration. August 7, ha? Katong 1901, no? Dugay nagali nga chartered city ni ang Manila, no? Siyempre ang Manila mga abyan mo ang kapital sang Pilipinas. Ano na, 1901, Manila officially became a chartered city kasunod sa ang enactment sang Manila Chartered Act number 183. Ang mayor nila subong amo na si Isko Moreno. Kaya blok ako mga mayor ka sa mga premier city. Sikat ka, no? Gina-groom ini sa mga national position. Dumduman niyo si Isko Moreno, nagpadalagan man presidente. Pero ti wala gin palad. Pagbalik niya mga abyan sa Manila, padalagan bilang mayor naman, nagdaog. Sa pihak kabayan sa tung 1940, August 7 gihapon, ang National Assembly nagpasar sang Educational Act of 1940 nga nagabuhin mga katrupa sang elementary education program halin sa 7 katuig ginpapanaw gini sa 6 katuig kag ginpatuman ang school entrance sa mga kabataan bilang elementary o kun grade 1 sa edad nga 7 years old. 7 years old. Pero antes pa man mag-grade 1 ang bata, hindi ba may preschool pa, no? Ano pa gani na? May... Antes mag-grade 1, may kindergarten. Ano pa gani na? May daycare, no? Daycare pa. Unagid, visitor, daycare, then kindergarten. Subong lawig-lawig na gid. Kaya nga, may K-12 na mo. May nursery. Nursery gani na? Una-una gid, no? Nursery, no? Nursery, kindergarten, basta basic education pa lang, pila na? Utso. Anom katuig. Isa katuig sa nursery. Isa katuig kindergarten. Plus grade 1 to 6. Walo katuig na. Plus, anom pagid katuig nga high school. Oras mga abyan, 48 minutos na nagaligat sa takna alas 4. Palayog ko bi'y pangita katrupang Dan Reyes ang detalye sang panahon tabi subong nga ang kaya may nagsulod la itong lagdigad itong adlaw to nga si Maymay lang nga bagyo pero Luzon area man ang target niya. Of course mga abyan, basta may weather disturbance, may low pressure area, may tropical depression, kagdunganan sang hangin habagat or southwest monsoon, nagamunog ang ulan, no? So, diri sa syudad sa Iloilo, nagkulukol pa ng ulan, pero dili mapaktan, nagamulumadlos ang hangin kag nagatupa ang baskog nga ulan. Halong sa mga nagabiyahe, ilabi na sa mga mabukid nga bahin sang inyo dalan, padulong sa Antique, halong kamo kay kung kaysa may nagakalahulog, nagakalatiplag ang mga batubla. That's why, diri sa Antique, may ara na dangalan, magsaka kada sa kabukiran, from Iloilo to Antique, may ara dang watch falling debris, no? Kaya delikado. Ang masaming kapagtupa sa ulan, magdala mabiyan sang pag landslide. Basta maulano ng panahon diri sa siyudad sang Iloilo, medyo madulom bala. Isa naman ka pribado nga salakyan na kabunggo. Sa center barrier, maabiyan sang dalan halanduni, diri sa siyudad sang Iloilo. Pribado nga salakyan na nakabunggo sa barrier ba city proper. May concrete barriers na sa dalan halanduni mo, no? Sa city proper. Bala, malapit bala dira sa San Agustin, no? Kung hindi masipat ang mata mo, bisan sa diin man yung mga center barriers sa city proper, diri sa Ungka, diri sa Tabuksuba, sa Tagbakaro, may mga center barriers na nga konkreto. Every now and then, ginasalakay ina sa mga salakyan. Kaya nga, kulang mga bin, mga reflectorized nga mga warning device. Ang buti hindi makita ni sa mga taga-DPWH. Why sila galagawaw? No? Doon hindi ba sila concerned sa public safety? No? Okay lang na mga bian kung medyo hinay dalagan mo, pero kung medyo nakabuylo ka, laban-laban. Disgrasya ang abutin mo, kapin pa kung medyo naka nakatulotugong sagang agwa di patarantang driver. Laban-laban, gid. Mga bian, pila ka mga dalagko ng mga balita ang ginahatag natin sa inyo diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga exciting istorya, exciting information, exciting balita. Mga balita, lokal, nasyonal, kag international. Nga inyo mabasaan sa mga pamantalaan subong adlaw, pero mabatian na ninyo diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Medyo pag good vibes tanay bla, nami anay nga balita hatag ta sa inyo. May mga balita kita dugay-dugay. Ang mga katapos ng ex-marines bala to, pila ka mga membro sang nagpakilala ng ex-marines nga nagaklaim bala nga gindulungan nila sang minalita-lita-lita nga kwarta si President Pugmong Marcos, si Anay Speaker Martin Valdez, si Saldico. May nagtipyok na siling nila, hindi matuod na ang ngamon unang aligasyon. Nagtilipyok na yun. Ginpromisahan sila bisang suhol mo. Ni Atty. Baligod, ang nag-ubras ng epidemic nila, bla. Ano pa sang investigar sila? Kasi ligmato ila statement. Actually, mapos mag-aligar. Mapos mag-himo-himo sang kaso. Pero kabudlay, bla, presentaran sang ebidensya. No? Ang iba sa ila rin, nagtipyok na. Wala magtupa ang promisa nga milyon nga kwarta. Kag mabudlay. Nabudlayan sila mag-substantiate sing ila gina-claim nga minalita nga kwarta gindulong nila kay Bongbong Marcos, ang presidente, sa kay Anay Speaker Martin Romualdez, kag kay Saldico. Ari pagid, mga nga balita. Ang Amerika, mga abyan, nagahingyo nga ipatuman na ang extradition treaty kay luyag nila nga dalon sa Amerika si Pastor Apollo Quiboloy sa kaso nga human trafficking kag arms smuggling. Amo na siling naton, makapanago ka pero hindi ka makapalagyo kung hustisya kag kun ang kamot sang gobyerno na ang magalaga sa imo. Pero dali lang kayo unahon tanin ng mga mayong balita, bla. Sa mga tennis enthusiasts, balo ka mo ginadalatan kay si Philippine tennis sensation nga si Alex Yala, 21 years old, nga multimillionaire na, bla. Naghatag ini sang dako nga dungog sa Pilipinas, kag naghatag ini inspirasyon sa mga kabataan subong nga mahilig maghampang sang lawn tennis. In other words, kadako sang potential sa mga kabataan subong nga mahilig maghampang sang lawn tennis, nga mangin international champion sa patag sang lawn tennis. Kag sumikat ang hampang lawn tennis, mga abyan, sa sininga henerasyon ni Alex Yala. Sa kunsa diin man nga venue paghihawaton ang hampang ni Alex Yala, puno, mga abyan, ang stadium.
1: Exciting Pilipinas!
0: Actually, daw hindi lang ni isang Philippine tennis sensation si Alex Yala, daw international tennis sensation na ni. Nagdaog, mga abyan, sa unang adlaw si Alex Yala sa engkwentro dito sa Toronto batok sa kay Alicia Parks. Si Alex Yala naka-advance na subong sa round of 32 sa National Bank Open. Nga sa diin, mga abyan, pag-aatubangon niya ang number 70 nga si Cathy McNally sang Amerika. Si Alex Yala, mga abyan, nag-rangko na subong nga world number 20. Kag magahampang siya buwas nga adlaw, Agosto 8, Philippine time, alas 8 ang takna sa aga, dito sa Amerika o kun sa Canada, August 7, alas 8 sa gabi. No? Grabe, grabe ni. So, ang kadalagaan ni Alex Yala nagdala sa aton sang dungog mga abyan. Pero ginapinuloy, tika pa sing iban, pinagi sa pagsuksok ni Alex Yala sa iyang suit black. Kung color green ko no, DDS. Kung color pink ko no, Robredo naman. Kung color pula, Marcos naman. Abi, hindi yun na paglakti, pinulit. Ika ng bata nga ni, kayo naghatag sa aton isang dungog. International recognition sa patag sang lawn tennis. Diri sa Iloilo, sa mga may hilig magampang sang lawn tennis, hindi pa ulihi ang tanan. Base sa mga sunod ng mga tinuig na mga henerasyon, may i-produce naman kita mga abyan nga international lawn tennis player. Manny Pacquiao and Alex Yala, amoy ni mga abyan ang mga athletes naton nga mga Pinoy nga nagdala sang
1: exciting Pilipina.
0: Bugal, naghatag sa aton sang international recognition, naghatag sang dungog sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipina. Exciting.
0: Bugtaw na, bango na, mga katrupa, kag magtimpla na sang Santon Plus Coffee Mix. Basta mo ni gani nga matulutog na, ang iban sini nakabugtaw na, pero ligid-ligid pag iban. Nami ligid-ligid. Iban gani, natamaan ka ligid, natakaan na, magnagi ligid-ligid. Sige ba na, maglagaw-lagaw, road trip. Road trip, ah. Mapulapangapi. Gasto magaling magkapi-kapi sa guwa, no? Ari ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipina!
0: Bugtaw na kag magbangon, kag mag-init sang tubig, kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Yung Santon Plus Coffee Mix, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Kaya balo ka mo ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kaamu inimabian ang mga main ingredients sang Santon Plus Coffee Mix na nagahatag sa aton sang healthy body. Kag may ara pagidini nga soya powder. Ang soya powder nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Kag nagaserbing nga pamangil mabiyan sa aton nga sulok-sulok. Wala tsansa nga mag-hapdi ang aton nga sulok-sulok kay may ara sa nga soya powder drink mix. Sa mga kababayenhan nga naga-menopause na, nga naga-suffer sang insomnia bangod sang ilang hormonal imbalances, mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ang Santon Plus Coffee Mix may mga properties o kung medicinal properties nga makapahagan-hagan sang impact sang hormonal imbalances sa mga naga-Arab la, mababae nga mga naga-Arab, may medyo Arab, Arabuton, may hormonal imbalances na sila, mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix, agudto nga mabulo-balanse ang inyong hormonal imbalances, no? Kapin pa ang hindi makatulog sa gabi, may insomnia, di antes ka mo magtulog, inuman na ka mo sing isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix. Pang headlines tana yung mga nagapag-unatang nga mga balita subong. Sa piyak ka ba yung mabiyan sa ato na kahibalobal ka mo mga interesante nga mga informasyon. Kahibalobal ka mo ang pinakadako nga stadium sa bilog na kalibutan, hindi makitaan sa Amerika, hindi makitaan sa Middle East, hindi makitaan sa Asia. Makitaan ini mabiyan sa Asia magali. Ang pinakadako nga stadium sa bilog ng kalibutan, hindi makita sa Canada, hindi makita sa Amerika, hindi makita sa Australia, hindi makita sa Saudi Arabia, kundi yara mga abyan sa North Korea. Ang pinakadako nga stadium mga abyan na hamtang sa North Korea. May seating capacity nga 150,000. Gintukod nila ini nga stadium mga abyan agud ipahibalo sa bilog ng kalibutan kag ipahibalo sa ilang karibal nga South Korea nga mas dako ang ilang stadium. Agud to nga malapawan lang sang North Korea stadium ang South Korean stadium. Ang South Korean stadium makaakomodar lang sang 70,000 ka mga audience. Ang North Korea ya pilo, sobra pa sa pilo. 150,000. Pero sinuayhan malantaw sinito man. Yang North Korea mga bin hindi man tourist friendly mo. Si no ganun yung presidente nada, si Kim Ong-jon, diktador. Grabe ning pangabuhi sa mga North Korea, no? Ipit-ipit gito, tapos ang mga kababayenhan nila bla. Ang makapinpakon official ka sang gobyerno, ginapalinya lang na sila kuno. Kag mapili lang da ang mga official sa militar, official sa parliamentary. ginapalin nga lang na sila, kung pili lang ang mga opisyal kung pinisin o ang maasawaho nila. Di, amo inang rason kung nga, madamo sa mga North Koreans nagpasimpalad nga magtabok sa South Korea, iba nagpa-Amerika, very risky, no? Ginataya ang kabuhi nila, gusto lamang nga makahalin sa North Korea. Wala gawas ang tambok na tao sa North Korea, si Kim Un-jun lang. Kim Un-jun lang ang tambok. Tanan dito, slim kay ti, all provided for by the government ang ila sininga pagsinarayo dito. Communist communism ang North Korea. Tiyan mo na, pinakadako ang stadium at ito si ila. Bakun mga diri lang ni Siluilo, mayotani, no? Kaya diri Siluilo mga biyan. Kaya balok ka mo. Sang nagligat ito nga si Mana, ginhiwat ang Philippine Councilors League diri, convention, national. Damo-damo kita bisita di at the time, no? Nga sa mga delegates palang daan kag ang ila kaabyanan, mga 5,000. Ti ang Iloilo, bantog na mga abyan nga marami kita mag-accommodate sa aton sa nga mabisita kung may mga conventions, may mga seminars, ay diriya sa mga government agencies, kung mga private man, perfect venue sa mga trade expo, sa mga conventions. Pero ang kulang, pagali naton diri sa Iloilo mga abyan, ang mo ang mga hotels. Exciting! Hindi makalagas ang pagtukod sa mga first-class hotels diri sa Iloilo sa kadamuon sa mga nagakadto nga mga bisita. Foreign and local tourists, mga international convention kag mga national convention. Actually, manami ining investment ining mga hotels. Isa diri mga abyan, amo ang indikasyon nga ang Iloilo sikat na sa iban nga riyon. Kag ginapili ini ba si imangin convention hub ini sa palaabuton nga Mainadlaw next to Cebu. No? Kaya ang Cebu daw overcrowded naman eh, no? Nakaganar ang syudad sa Iloilo sa minilyon ka pesos mga abyan nga income sa mga hotel, sa mga restaurants, sa mga transportation naton, public transport, mga buses, jeep, taxi, ang mga resource naton diri, no? So, dami pa sinikon ma-attract pagid ng mga foreign investors nga mag-interest sa hotel and restaurant industry diri sa Iloilo. Sa piyak ka mahina kay balubala ka mo mga katrupa nga may isa ka rasa sang ido. Aw, aw, aw! Ido bala? Sa Korea, nga ang tawag sang sining ido mabian sapsali. Ginapatihan ang ini nga sa isang rasa sang ido nga may gahom, may abilidad sa pagpalaya sa mga morto kag mga malaing espiritu sa isa ka lugar. Actually, ang ido gid man, no? Amo ning una makabatyag kung may presensya sang mga murto, mga malaing espiritu sa inyong lugar. Amo ina nga magsagod gid kamo sang ido. Ha? Regardless ang anong rasa, nami pagari ning ano gani ni? Askal, no? Ang askal ya makaintindi ilonggo mo. Ang iba nga mga dirasa nga ido di kaintindi ilonggo, no? English speaking sila ya. Why monitor da? Oh. Ano pa? Ang mga dirasa gi ido gi English speaking. Sa so, wayon mo kaysa di magpati di kinchindi ilonggo. Ang oras sa Pilipinas mabiyan 3 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Dugay-dugay patpat naton sa inyo mga regapunang mga balita nasyonal. Ang mga ex-maris na nagpakilala nga nagdulong sa Manilita nga kwarta sa kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Romualdez ang anay speaker sang house. Kag sa Quezal di ko, nagtipyok na, iba, naghalina. Ling nila, actually, ginpilit lang kami nila. Ginpromisahan kami sa kwarta. Pero sa nguli, hindi na nila pa masubstantiate ang ila sininga mga akusasyon. Amat-amat na sila nga nagabulag sa 18 Marines. Tell it to the Marines ang istorya nila. Apollo Kibuloy, mga katropa, naghahana na nga magbiyahe padulong sa Amerika. Bangod sa niya sining mga violation sa kasuguan dito sa Amerika, mabiyahe man si Apollo Kibuloy. Amo na abla. May katapusan din ang lahat. Human trafficking, arms smuggling, ano pa ning mga kaso ni Apollo Kibuloy? Jesus is Lord. Ano ning iyaga ni ini? Nga ginharian bla. Di padayon ini nga nakapriso subong. Iban pa nga mga balita nasyonal mga abyan sa atong pagpanumbalik pagkaligad lamang sining malipot naton nga mga pahanom do.
2: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mangko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
7: Madayat na ko buwas ah.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

Ang oras sa Pilipinas, 15 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Bango na kag mag timplas ang kape ah. Bugtaw kag magbango na. Lami abiligid-ligid subong mo. Pero kung mga nakaturbo ka na yan, karoon ka pa imong bangon niya. Ay tulutog na ang daan dami, ikupo-kupo bla kag ipang-judo sa partner mo bla. Ina, kung nakaturbo ka. Why pulos ang judo-judo mga na. Kung wala ka man katurbo, mga amo ni nga mga panahon na tugnaw, nami gini. Kung luyag ninyo mga biyan nga magbalik, no, ang inyong intimate relationship sa inyong partner, dapat duludugsingon nyo man kag juludjuduhon kun ka isa. Provided nga naka turbo dietary supplement kamo for men. Kay ang turbo dietary supplement for men, mga biyan, may makakaglabuhas ka. Amo ining duha ka mga ingredients ang turbo dietary supplement for men nga makapabalik sang nagakayaba ninyo ang performance sa kama. Luyag ninyo nga magbalik ang nagakayaba ng performance sa kama. Kadaw iya sang hormintado nga kabayo, iya sang rabbit nga desperado, kag iya sang sadista nga pato. Mag-turbo dietary supplement for men. Kung wala na, nag-a-attend sang flag raising ceremony si John. Tiyo na nga patambungon ninyo siya sang flag raising ceremony. Ining masami na lang ang nagaduko, hindi ka mo magkabalaka. May solusyon na ang inyo problema. Ang Yes to Health Incorporated nag-produce mga biyan sang turbo dietary supplement for men. 100% natural. Safe mga biyan kag wala sang side effects. Frontal effects lang. Ibalik ang mabakod nga panindugan. Ibalik ang madugay nga standing ovation. Mag-turbo dietary supplement for men. 30 minutos antes mga biyan ang derby o kunang championship. May chance pa ka mo mag-champion sa turbo dietary supplement for men. Gamita ang isa ka-function ni John. Hindi lang pangihi ang function ni John. May isa pa na ka-function nga amo ang makahatag solusyon sa problema ni partner nyo. Basta masami na gani ang magpabati-bati lang ni istorya, si Mrs. ang partner nyo. Meaning, kulang na. Kulang sa judo. Di judo ha, turbo ha, bla. Ang taon ta, pagbugtaw nyo sa aga, may napreparar na sa inyo lamisa. Bulalo nga baka. Testingin nyo, bla, testingin nyo. Tested and proven na ni Pidring sa kay Luring. 30 minutos antes ang duludugsing, antes ang juduhay, antes ang aikido. Kay dira nyo gin mabatyagan ang epekto ni turbo dietary supplement for men. Kay sa pirtahan pa lang kamo sa inyo nga kwarto, nagalukso-lukso na ang mga tiil ninyo. Kay sa turbo dietary supplement for men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya ang ihalay, kayang kaya. May ngaga sa mga partners ta, listeners ta, diri sa kay Inday May, sa kilid lang naton, di ba? Aga pa ni siya gabugtaw. May mga nagapamahaw na nga mga Shopee delivery boys, bla. Sa di kamay itiri, sa kay Inday Rinada, may ngaga. Sa kay Mr. and Mrs. Jubin Caballero, sang Lunok Itiri. Sa mga membro sang Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association, sino ganito itong nag-obliga to hard-boiled egg to? Si Rocket? Si Rocket? Oh, may agada kay Rocket ah. Sa mga membro sang Batuda, Bakaw Tricycle Owners and Drivers Association. Oh. Sa kay Boy Alaha, sa kay Boy Loto, nga nagasugal, alaw, kapital. Sakay Papang Rea. Sakay Elmo Castaneda. Alias Nano. May nga gano. Ang yan yung cellphone ni nakastedy na niya sa XFM. Sa call center Gobra. Panawag bla pasero. Dira sa Mega World. Kung kaysa sa SM man. Call boy ni siya mo. Call boy. No, may nga galang no ah. 19 minutos na mga katrupa ang nakaligat sa aton nga takna ng alas 5, 519
Sa palatuntunan ni Siting Pilipinas, pasiplatanta ang mga nagapanguna ng mga balita nasyonal mabyan. Diri sa atong pagpagalagad sa palatuntunan ni Siting Pilipinas, ang mga balita nga mabasaan ninyo sa mga pamantalaan nasyonal subong. Pero inyo na mabatian sa atong nga palatuntunan ni Siting Pilipinas. Dumduman nyo tong mga ginatawag nga Malita Boys. Malita Boys bla? Ang tong mga ex-marines bla? Nga kuno nagpakilala nga mga ex-marines. Actually, wala man to sila sa roster sang Philippine Marines. Iban to, ginpahalin man, iban abot. Anong mga trabaho nila sa to? Basta nagpakilala sila nga mga ex-marines kuno. 18 to sila kabilog. Also known as mga Malita Boys. Gasagrak na akong titulupang dyan liyaw. May mga membro sang Malita Boys mga byan nga sining ulihi lang ginbawi nila ang ilang mga akusasyon nga kuno sila ang nagdulong sang Minalita nga kwarta sa kay Pangulong Bongbong Marcos, sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez kag sa kay Saldico. Ginbawi na nila mga byan nila sining mga aligasyon kag akusasyon. Suno sa 18 ka mga nagpakilala nga mga bodyguards ni Saldico kag giningadlan nga mga Malita Boys mga byan, hindi matuod ang ila allegation. Kag suno sa ila mga byan, ginbayran lang sila kag ginpromisahan sang minilyon ka pesos agud himuon ang amo nga allegation. Dugang pa sa pagpayag sang sining nagpakilala ng mga ex-marines nga ginhingadlan man bilang mga Malita Boys nga ginpangakuan sila sang kwarta kung sa diin mabian hindi na nila kinanglan nga magtrabaho pa sa

laban-laban hindi mo gid ma-sustain mo, hindi mo gid ma do hindi ka gid mangin consistent, no? Kapin pa kun hindi magtupa gid promisa nga kwarta. Tapos gid way tupa dia, ha? Dugang pa sa pagpayag sa siring pila ka, actually hindi pa di tanan, pila pa lang sa ila ang nagtipyok. Pila pa lang sa ila ang nagbawi sa ilang mga aligasyon. Dugang pa nilang hindi sila ang nagsulat sa ginpirmahan nilang affidavit. Kaginpahog lamang sila. Dumduman nyo to nga gin-interview sila, ginpatawag sila sa Senate investigation, nga ginpabasa to lang affidavit, nga ginubra nila, nga ginubra ni Attorney Baligod, nga ginadiktahan patugan sila ni Senador Rudanti Marcolita. Joint affidavit mo. Ano sila, damo-damo sila, pero isa lang kay affidavit. Ting iban, hindi ka sa ulo sa affidavit nga ginubra para sila. Manufactured nga affidavit mo. Kaya kung matuod ang affidavit, matuod ang imo aligasyon, bisan suli-sulion ang pagpamangkot sa imo, pasuli-sulion ang pag-imbestigar sa imo, consistent ka, gaarangot ang sabat mo. Pero kung manufactured, kagin pa sa ulo lang sa inyo, laban-laban, sa ligmato. Bangod sing ila sa nga sunod-sunod nga revelasyon, mga abyan kag pagpanugiron sang kamaturan, nagapangatubang sila sang sampaw-sampaw nga kaso kag madamo nga mga pamahog. Ang ginpromisa nga wawarts wala pa magtupa. Magluwas sa sini sa ila, mga abyan, nagpanumduman ang iban nga nila nga maupod nga magabawi man sa ilang payag. Matamat lang, no? Hindi man da sa isang iglap lang tanan-tanan sila dahil nagbawi. Ang iba niya nagahulat-hulat pa mo. Nag-wait and see pa. Basi pa lang bala magtupa ang ginpromisa sa ilang kwarta. Pero laban-laban na, danad eh. Why na si Mike Defensor? Priso na to si Mike Defensor eh. Isa sa mga nagpromisa sa ilabla. Naghimo man ini sila mabiyan sang bagong affidavit. Nga sila mismo ang nagsulat. Amo na, iya. Kay wala nag-aalalangot ang ilang panaysayon, 18 sila mo. Ti sa ligmato, kapin pa kung manufactured nga affidavit, ginobro-obra lang ito ni Atty. Baligod, kay dako man itong musuhol kay Baligod eh. No? Madumduman mabiyan nga sa itong nagligad pa nga Pebrero, sanggin pakilala sila sa publiko ni Atty. Levy Baligod. Nga kung madumduman pa ninyo mabiyan, ginaligar sa mga ini nga nagdulong sila sang Minalita, nga kwarta, puno sang kwarta sa pila ka mga politiko kag mga personalidad. Lakip si Pangulong Bongbong Marcos nga gindulungan nila sang kwarta, si Anay House Speaker Martin Romualdez kag si Saldico. Di, hindi na. Why na? Hindi na ni credible ni sila. Kay magluwas mga biyan nga nagbinutig, naggamit pa sang ilang false identity nga kuno mga ex-marine sila. No retreat, no surrender ko, no? Kaya balo ka ang mga hanay sang AFP, may arang na silang credo or may mga motto sila, bla. Ha? Ang iyasang Philippine Marines, no retreat, no surrender sila. Iyasang Philippine Army, no guts, no glory. Iyasang Philippine Air Force, aim high, fly high, no? Iyasang Boy Scouts, laging handa. Iyasang mga gold digger nga mga babae, no money, no honey. No? Ano pa, Ged? Ang iyasang mga security guard, siyempre, pinaka-common, no ID, no entry. Oh. Pero ang pinaka-manami, Ged, nga slogan, iyasang police kaya, ano? To serve and protect iyasang PNP Philippine National Police. Pero ang pinaka sikat gid ya kag pinaka nami iyasang mga barangay tanod. Ano iyasang barangay tanod nga credo, slogan o motto? No kape, no duty. Balis bumaliskad ng mga Philippine Marines. Kay ka inconsistent abi mo, tapos nagpresentar pa to sila sa mga video-video sa social media nga nagapanghakwat kuno sila sang Minalita nga kwarta. Makita mo kun iso mo ang mga tao nga nagabitbit malita nga to, lain ang mga litra sa ilalikod sa mga jacket, hindi iya sang Philippine language daw, iya bla sang mga ininchek to kag daw iya sang Thailand bla.
Basta manufactured gani mga bihan ng istorya,

0: Hindi na consistent eh. Mga manufactured ba lang aligasyon? Kaya dali lang niya mag-akusar sa isa katao eh. Pero mabudlay mag-ano? Mag-substantiate ba? Pinaagi sa mga ebidensya at mabudlay. Sa uli siya na ginadismiss mo lang inasang korte. No? So, sa siningakang tanan, ang mga ex-marines nga to, nga giningad naman nga mga malita boys nga nakapangutang na. Tapos, gid, hindi nyo na mabayaran itong magiging pinangutang nyo. Kaya ginpromisahan sila mo. No? Sa piyak na bahin mga biyan, aripagid ang mainit nga balita o. Ang US government mga biyan, formal na nga nagpangabay sa Pilipinas nga ipatuman na ang extradition treaty ukon ang pag-extradite sa kay anay ukon sa kay Kingdom of Jesus Christ leader nga si Apollo Quiboloy. Kay baloka mo si Apollo Quiboloy ti priso man diri siya sa Pilipinas bangun sang human trafficking nga kaso. Dito sa Amerika may kaso man ini siya. Ha? Nagapangatubang man isa mga biyan sang child sex trafficking. Kag mga biyan ang money laundering. Kag arms smuggling. Kag iban pa nga mga kasalanan dito sa Amerika. Actually, ara ini siya sa listahan sang Federal Bureau of Investigation among the FBI list of wanted persons. Ara na si Apollo Quiboloy na lista man siya sa mga wanted persons nga ginbalhag sang FBI or Federal Bureau of Investigation. Pero hambal sing iban, mapriso man si Quiboloy, hindi man gihapon maubos ang mangga dyan sini. Hindi gihapon maubos ang iya sini nga mga kabataan, sang iya sini nga mga apo. Ha? Bilyon sang kwarta ni Apollo Quiboloy, abin nyo? Ang formal request sang US government mga biyan na transmit na sa Department of Justice. Sunod sa kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. No? Ti naghahanak na ni nga ibiyahe man si Pastor Apollo Quiboloy. Sino assistant ni Pastor Apollo Quiboloy man nami ni mag-subli sa posisyon niya? Kaya mo inimabit ang pila ka mga mainit nga mga balita nasyonal sa karon ng adlaw. Nga mabasaan pa ninyo sa mga pamantalaan karon ng adlaw pero nabatian na ninyo diri sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: 30 minutos na mga abyan na nakaligad sa taknang alisingko sa aga. Ang ining abahin sa atong pagpangalaga, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mga abyan, amo ini ang habon nga makapahamis ang inyong akutis kag makapaputi sang inyong panit. Kun luyag ninyo nga mangin flawless skin kamo, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mga byan, pwede sa lalaki, pwede man sa babae, pwede sa mga bata, pwede man sa mga hamtong na nga mga kababayanhan, sa mga dalaginding, sa mga dalaga, sa mga medyo laon-laon na, pwede man, sa mga wala pabla makapamana, kung luyag ninyo nga makapamana na, magamit ka mo sang Herbal Beauty Soap. Sa mga binayaan, basi makapangasawa, makapamana, pakamuliwat, kung magamit ka mo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga siparada, ti hindi pa ulihi ang tanan, it's better late than never. Maggamit sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga medyo DC, pwede pa, mangin bataon pa itsura ninyo. Mga DC 50, DC 60, DC 70, gamit ka mo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kay naga 10 years younger looking ka mo. Kung DC kasabong, DC 50, maggamit ka permis sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Naga 40 ang imo nga aura. Sa mga naanald na, pwede kagid makapamana liwat ni. Double action na ba ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mo? Nagapahamis sang kutis, nagapaputi pa sang panit. External use, wala sang chemical reaction sa atong lawas. Hindi na kamo mag-gamble pa, magpasimpalad sa pagpa-injection, pagpatumar sang tableta, sukun mga kapsula, sa handom nga magputi ang panit, kag maghamis ang kutis. Ariya, wala gid niya peligro. Basta ibagnos lang ninyo permi sa inyong alawas kag sa inyong aguya. Makita ang resulta sa sulod sang isa ka semana. nga paggamit sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Available ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Oo. Sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, kag sa Generica. Oh, available gid ini, barato lang. Sa mga lalaki naman yang mahilig magpahamis ang kutis, pwede gid ni sa aton. Lantawab lang kutis ni katrupang John Rivertis. Oh. Ano-ano lang kutis ni Piulo Pascual man. Galing kay Bintaha lang sa kay Piulo Pascual. Kay si katrupang John Rivertis, pure siya mo, pure. Wala bahid bla. Nga kung makibot bla, wala gagamay, tingog ya. Mayroon ang mga lalaki, kapin pa naga-gym. Oh, kapin pang naga-gym, mga macho blood, lagko-lawas. Kung makibot sila, nagahilay, tingog nila. Oh, nagahilay. Ay! Mabiyan, isa pa ka, balita lokal, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, isa ka, opisyal sang Napulcom, gin-suspend. Isa ka tuig na suspension ini, tapos medyo sakit-sikit ni kay Alaw Swildo. Alaw yadba sa Swildo. No? Kaya balo ka mo, ginpapanaugan sang suspension order. Sining ulihi lang? Si Attorney Joseph Celis, ang Assistant Regional Director sang Enapulcom, National Police Commission. Isa ka tuig, medyo lawig-lawig gawa ni nga bakasyon ni Attorney Joseph Celis. Lalahay na kimimigo ko ni. Attorney, ano na tabo man? Ini ang kinkonfirmar ni Attorney Michelle Yotoko, ang spokesperson mga biyansang Napulcom 6. Suno sa informasyon nga nabato naton mga biyan, sang Martes, Agosto 4 pa, nabaton sang ila opisina ang suspension order ni Attorney Joseph Celis. Kag ila ini nga ginserbi. Suno sa spokesperson sang Napulcom, ngang kaso mga binamo ang less serious dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service na nagugat ini sa tong 2020 ng insidente. No? Dugay mangali maglakat ang kaso, no? 2020 pa, 2026 na kag nausgaran ini. No? So medyo malawig-lawig ini nga suspension. Wala sang sweldo si Attorney Joseph Celis, Assistant Regional Director mga byan sang National Police Commission.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ara na, okay na sao? Mga byan, mabasa ang mga dananon diri sa siyudad sang Iloilo. Actually, 5:39, magabutlak ang adlaw. Nagahana nga magbutlak ang adlaw. Galing ginatabunan sa madalom nga, madamol nga galom. Amoy na ang rason nga medyo madulom gihapon palibota. 5:35 na, medyo madulom gihapon palibota. May pila ka mga karsada diri sa siyudad sang Iloilo nga daw gin na lusob sang tubig ba? Pero I don't think nga nagtiner ini kay wala na ulan eh. Naguntat ng ulan diri sa siyudad. I-check tabing patrol ta sa situation report kay kaina mga alas 4 gabubo pang ulan eh. Subong mabiyan alas 5:36 na medyo nagkulpa ang ulan. I-check tabi si katropang Romel Paclibar sa patrol bit-bit ang iya nga Santon Vitamin C kagang iya isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix. Katropang Romel sa patrol, mayong aga.
3: Good morning katropang Alvin, ang dinlipot natin ng mga mayor ng Dalan ng Sinsidad sa Ngitilo. Isa location ng patrol ari ko sa Commission Civil ang Burgos Mabini bla ang street katropang Alvin. Kaya muning mga lugar nga pirmi kinabaha pagdalom ang baha kung damol ang ulan diri sa siyudad ng Iloilo. Pero subong katropang Alvin wala sang tubi ang kalsada pag although kasi basa-basa sa gawa pag may mga portion nga doon nagyuhubyuho bala nga may dalom ang tubi. Mm-hmm. Pero hindi parehos ang naglilikat nga kung tama din sa kadamol ang ulan, nagdanaw. Pero subong katapang Alvin, wala. Kita sa may nakita, dalong matubi, uh-huh, sa may Burgos Mabini, katapang Alvin.
0: Sa ano bala sa Halandoni bla may ara may mga best kung kaisa nga wala man ulan, wala man bagyo pero ginabaan na dang dala na Halandoni. Labi na gid sa tubang bala sang USA Gym, University of San Agustin Gym. Tapos kagabi may nakabunggo ng private vehicle sa concrete center barrier bala. Lingko basi bla gid baha kagabi kag hindi makita sang driver ang center nga concrete barrier bala sa San Agustin. Palihog tabi i-check abi dito lihog lang. Kung anong prestada sang barrier dito, kung nakuha ng barrier, kitibasi na, kagang pati mismo ang concrete barrier, kitibasi mga sa vlogs dalan, bla?
3: Pagsida natin, sir, mga pasto kita to. Subong mag-untas ng ulan dito sa siyudad ng Ginoo, kasi kita natin, medyo grabe kita ang galaw, sa kahawaan, natin mapaktan nga, sigli matupa ang ulan kasi isa sa mga tapos kaya kung albin ang ano ba lang bagyo sa atong sa
0: ikog yan, ikog kagang hangin habagat eh
3: southwest monsoon kasi subong araw na tupa naman gani sa lapas area kaya kung albin pero dahil sa araw kina wala mag-ulan. Terdiri sa City Proper, terdiri sa La Paz, particular sa La Paz, nag-tupa naman ang ulan. Hindi man gid siya gid na tamaan gid ka damol, pero kapukso-bukso siya at mga Alvin.
0: Kaluluoy naman yung mga volunteer to sa Mandurriao Market, subong, maaari sa Mandurriao Plaza.
3: Oo.
0: Night market nila kagabi.
3: Laban, wala gid laban-laban, wala gid siya may nakapiner dito. May araman ng mga nagabulanting nga may do ginaputang sila nga kaya-kaya wala nga atrapal
0: tent
3: tapos ang vlog ko ibang siniflag ko nga payong nakatapang Alvin galing kiti kundas kugang hangin may tindisi nga maambi tiyapon sa imo si okay lang niko ng imo nga ginabulanting o tanon eh tapos mga
0: pero kung ang ginabulanting mo asin diba? Kagkalamay tunaw gid
3: uga.
0: Ati, madula ang sabor. Madula ang sabor sa uga kung maulanan. Pero, laban-laban to na o kalamay. Nagdamol naman o.
3: Gani o. Sa dalong tigil ko buong dalong. Ang maring delikado ka ng magbid.
0: Hindi anay maglibot. Hindi anay maglibot ang mga naga, hindi anay maglibot na nagabaligya mga lamayo ng karaho bla. Hindi anay.
3: Wala din sila sa buong bigya kayo at init.
0: Wait, init. Iban pero may stock, iban may stock pa man, may stocks pa man iban.
3: Ate mo lang na eh, galing kasi patamaan man galing sa bukot.
0: Oo. Pero kung sa di, kung sa diin pa nga daw namit, sa di, kung sa diin pa nga daw ka namit, gidi kaon sang lamayo parisan mo kalokalo. Amo pa nang wala sila galibod.
3: Ito ba ang mga ginamit, ikaon sa pangalbin? Ganyan ang problema. Wala sila sumong libo.
0: Amo gid gani kun mga tigilinit din agi sila libot nga. Amo ni nga namin
3: ka ano. Wala pa no? Wala pa na gasunod sa uso abi ang ano ang manoblamayo.
0: Oo.
3: Kay kun nagsunod sila sa uso, dapat may dryer na sumong ang manoblamayo mo.
0: Ah, oy, galing kiti nature na yan. Nature na yan mo nagapabulad sang lamayo nila.
3: Oo.
0: Ti kun san o patong daw na namitan ka magkaon sang lamayo parisan mo kalokalo amo patong wala sang nagalibod sang lamayo ay sus
3: uga uga nalay na uga ka nalay ito bong kamag ano amag inisa nga ginamos lang ginamos
0: ba o
3: nang tampat kung kasi matundaw ang ito katapangalib
0: mga ano pagin nga pagkaon yung namit subong mga tugnaw-tugnaw ni man. Ginat-an nga tambo tugabang may ukra kag parisan mo uga o kun di gani pritong isda eh. Ining bag-o lang nga bakit lang nga may gata, may tambo, may tugabang, may ukra, bawo. Dalhay dila mo po.
3: Apon panguna din mga panguna. Mga mumi pa sa gaulan gani. Ang ginakbok lang nga balinghoy kag pangalbin, ang ginatan.
0: Bawo. Dahon, ugbos ang balingoy na?
3: Dahon, ugbos ang balingoy. Manasang una ang basta magulang doon sa umaka.
0: Ano gani ginalakot siya na? Ginagataan?
3: Hindi man, nagataan lang. Ginabayo na siya mong ito. pwede ba?
0: Pwede may gata, pwede man wala, no?
3: Oo, pwede man.
0: Laktan mo ginamos?
3: Iba, no. Ibang binasampaw sa ano, sa... Ginahanig sa... ang pagni ang aloy.
0: Ba, oo. Oh.
3: Tapos gataan mo, samigat mo aloy.
0: O parisan mo sang aloy nga ginpamalhan, tapos ginprito, bla?
3: Oo.
0: Oo.
3: So, amo na di katapangagin, no? Kagabi, ang gin... Dungguan pang salakyan.
0: Ara pas dalan?
3: Ari, wala na. Galing siya ang mga concrete barrier na diya. Katapal, ano na din mo ang ginbaral, ginman diya para hindi mo lang magkuhan, may ginahin, ubrahan na diya doon yung U-turn slot mula sa salakyan na nagadulong diri sa siyente sa University of San Agustin.
0: Tito, may mga reflectorized mga rin na, oh, di medyo sanag man.
3: Oo, may ara, may ara. Ayun, sa nagman, ganun kasi wait ako ba no, kung dito rin ang salakyan kasi may mechanical error ba lang?
0: Ang isa pagid, ang isa pagid nga bulungguan gaturo pang nabila, ang approach na blas ang flyover dira sa General Luna malapit sa Alanduni daw pirmi ginada mo?
3: Oo.
0: Kaya kung ikaw magbiyahe, maglabay ka da, hindi mo ginman makita ang ano eh, ang ano ba, ang reeling sa flyover. Hindi mo makita in both direction, hindi mo makita kay mahina katama ang early warning reflectorize. Kapin pa magulan-ulan, kagwala ka makatumar sa Vision X Plus, dulom gid.
3: Nagatubi na di ka tapangalin eh. Ang approach ng flyover, nag-aano siya sa tubi kung damol ang ulan.
0: Mm-hmm.
3: So muna yung may nag- is arrange nga no nga concrete barrier amo ni posible ang tinungkuan ka gabi ang palakyan ka trapang albin ito subong ganyan makita na kung may portion ito may tubig sa gaman ito nanubuan din na diya ka trapang albin eh ay kung damol ulan tapos bunggo ang tao taas ang level ng tubig wala sa dagat kasi nga din mag-sapa ang tubig. Muna din nga daw kabilikado sa kung kasignagan mo ng hindi mo matripangdan na dalim ang tubig sa tripang albit.
0: So, subong ano na, kulpa na ano no? Kulpa ng tubig ba sa Alanduni?
3: Oh yes, kulpa na, kulpa na.
0: Oh.
3: So, muna yung situation din sa Alanduni flyover. Wain sa tubig ah.
0: Wain na tubig?
3: Wala. Pero di mo lang eh, tigiklakot ang ulan. Kasi sa tipaper sa tangal din. Hindi siya gawag, siya dapat ako na 360 lang.
0: Doon nag-build up ng traffic dasa lang doon eh oh. Din pagkantunin?
3: Ano yung mga tourist sa...
0: Van?
3: Tourist sa van, may bisita, gero di sa hotel din.
0: Nami man na ang indikasyon na kada semana may bisita ta basta nagapinarik-parik ng mga van ngayon na meaning may mga meeting, may mga convention, may mga seminars na rin. Nami na ang indikasyon na. Dito baha pang General Luna o?
3: O niyo, General Luna. Sa dalong gig pang infante flyover.
0: Tingala ko na bla mo, katropang Romero, hindi ako sa Landoni. Ang intersection na bla, Landoni, kag General Luna, siya dalom sang flyover. Ngayon, hindi makayo ng batsinan? Hindi makayo, no?
3: Hindi na sinya. Tapos, hindi na sinalan sa tubig, gari?
0: Kakudul-kudul bla, notice mo man?
3: Oo.
0: Daw, hindi makayo-kayo na da, no?
3: Why? So, daw, paris man sang datong, sang ano eh. Ang flyover
0: to pare, oh, pare man to sa dalom sang ungka flyover sa dato bang sang ano to pala sang si ano na City Mall nga ang hindi makayo kayo no
3: sana ina repair pro gago ba mo gyapon do hindi bala gusto lang muna do lang lahog bala pang kayo
0: kito basi Bulkasil tapal lang inabutang nila dugay ga kudol kudol
3: Gatay, o, tapos guba naman.
0: Teka, balukan dira.
3: Mariklamo naman, atay, upo naman, ulanan, guba naman ni Watt.
0: Dira dira nag-income ang iban, may sa maintenance fund bla.
3: Amo lang na galing.
0: Galing, gagmay. Gagmay na na. Katropang Ramil, gagmay na na maintenance fund na. Dalag ko, yung mga confidence sa kag-intelligence fund. hindi ta na napag-intrahan ng maintenance fund, gagmay na, sinsilyo lang na. Basa
3: ang basa ang kasada. Danilo, hindi ako sa Albin ang kasada. Subong, may mga kasura pag kami nga wala makuha bala sa mga truck. Yung objective grabbing ulan. Tapos sa mga street sweepers, kita ko kasulay sa pag-limpyo. Sa mga mayroong dalawang sa siyudad sa nga Ilima para at least malimpyo Japon.
0: Oh, kapin pa kung may mga bisita ta. Oh, kapin pa kung may mga bisita ta, rain or shine ng mga street sweepers ta.
3: Oo. Kita ko nga doon may mga van sa mga hotels sa Pangalbin. Simple rin tapos naman ang PCL. Kasi may mga line naman ng mga ano eh. Mga event diri sa Iloilo. Mga diri ang Vinio, wala.
0: Oo. Kung may mga kulo kapital ka, nami patindog mga pension house.
3: Oo, nang mandalian lang, wala.
0: Oo, mga
3: one night.
0: Oo, overnight stay lang, wala.
3: Overnight.
0: Kung may mga balay ka nga waay mo na ginagamit, ipamanage mo sa sa Red Doors. Hindi hindi yang hindi nang ginainom ah. Ang wala ginainom lang ang ginatiniran.
3: Red Doors.
0: Lain aya. Red Doors pula nga ganaan, no.
3: Oo.
0: Okay, sila na nagamanage mo kung may balay ka nga daw tamaran ka magmanage. Sila nagamarket na eh.
3: Tapos
0: galing kay ang mansion mo to kalayo sa Barutak Biho. Wala pero manami man to imo to. Kay malapit to sa beach imo no ang mansion mo to ipamanis bala.
3: Galing na kala man yata to to.
0: Ah, ang nagkakadto to sa inyo ya gapangumpra uga.
3: Oo. Tama gud na to uga ka sa mansion.
0: Oo.
3: Kung magda market day sa amon dating uga mo.
0: Actually manami ini nga industriya subong ang ano eh ang boarding house, pension house, kun may kilo kwarta ka, hotel ah. Mm-hmm. Utangin lang sa bangko.
3: Wala na yung kaligit ito ay sinunod
0: sa eh para mabawi mo. Ang... Mga restobar, mga restobar nami maningin negosyo kay ti Ibrina din may bisita mo.
3: Oo.
0: May kilala ko gapalibog kun paano yung kapitalan ng restobar ya to kay sila niya daw puro lang ni resto ay bar. Risto lang risto ya bar risto bar. Sa din ni sabong dalan ano kana?
3: Diverge road din kun paman.
0: Ah, diverge road. Ang
3: kasada kay si ano
0: ang basta i-maintain lang ang 60 kilometers per hour nga speed ah. Amo nang pinaka limit dai. Oo.
3: Kumakain din dito diyan. Tama dali ang diversion
0: road sa pangalit. Kung maglabay ka sa diversion road do Manila man ah. Kapin pa ko dito ka sa Mega World sa Fistin Mall.
3: Naman, do Makati. Kung ano ganito sa iba mga lugar ka sa pangalit.
0: Hindi mo lang anay, pagdalon na ang bisita mo, may bisita ka, hindi mo ba ginanay pagdalon to sa Kalaparan, kagkalumpang area? basi may discourage yun lang. Bala mo, first impression, last long eh.
3: Dito mo lang na yung mga dalon sa mga Tadkit Boulevard.
0: Sa Mega World.
3: Fistin Walk. Mega World.
0: Smallville.
3: Dari sa ICC. Mga rin mo sila na yung dalon. Hindi mo lang pag ilataw. Sa mga kung mag-beach-beach ka, dalon mo sa Gimaras.
0: Oo. Hindi mo ginana ito pag pagyon to sa Boulevard, Kalaparan, Kalumpang. Hindi ginana na pag pagyon to.
3: May trip ka mong San Joaquin, Sunset Boulevard lang kamagi.
0: Oo.
3: Para nga nami ang mga lalantawon.
0: Pero kung mga bisita mo, mga taga-inyo mo lang to sa mga taga-Barutak to, mga taga-Kalinog, taga-Bingawan, pwede mo tumudala sa Kalaparan. Oo, pwede lang.
3: Pwede sa Kalaparan, mudala. Pwede.
0: Pero kung mga pangayaw, bisita mo sa ibang nga riyon, sa ibang nga syudad na galin, hindi mo ginpag pagyon to.
3: Madismaya bala.
0: Madismaya sila. Ati kabalo ka man gali magpa-impress ang Iloilo. Okay man.
3: Oo. Importante nga hindi mo lang po dalawin sa mga lugar ng mga medyo maano bala.
0: O damo squatters
3: bala.
0: Damo bala. Hindi mo lang na ipagdalawin sa mga lugar ng damo halayan bala. Sa ligat ka sa daging halayan bala. Hindi lang na ipagdala ito ha.
3: Kaya ba sila biktima? Kabalas ang lagaw-lagaw. Kabalas ang chance na nakaw.
0: Kumitsan sa team nakaw eh. Why gito ma recover ka tropang Romel? Nagligat ng adlaw nga isa ka volunteero to gin pick up ang iyang ano to built bag ito.
3: Wala gito ka tropang Alvin. Is be member to?
0: Ano baligya ya?
3: So soha kag gano pa man. Alin pa gimaras to?
0: 12,000 in cash to sa built bag yan, no, na taban?
3: Oo, gin-advise na nga ito itong ita-latter sa police station. Kay may CCTV dito nga nakatuto. Katapang Alvin mo, iyaka mall.
0: Oo.
3: Basi makarequest, balas ang CCTV, ma-review, kag ma-identify ang nagkuha sa mga built bag na nakatutong sa bangko. Sang iya tricycle do tangkal-tangkal ka tricycle ka to pangalbin ah. Nga gra takutan bla sa maligyan nila.
0: Aga pa nga.
3: Magasawa to.
0: Magasawa, oo.
3: Oh, halin sa Gimaras. SB member ano to gani ah. Pilido. Ya basta SB member to sa Cebu na Gimaras.
0: Aga pa na biktima, aga pa to paldong sweetik tong pickpocket to.
3: Oo. Si Iban, abe ka ito pang Alvin, mga pariyo sinakasako sa lugar. May mga nagapanilag, nabe nga mga nagapamintahagid mo.
0: Mm-hmm.
3: Nga ikaw lang ganyan na panilagan, tapos kung makachamba, eh laban-laban, madali, agid ko na nung pagkabutang mula ka ito pang Alvin.
0: Pero kamaluka, hindi man lang mga nagbaligya ng biktima nila, eh. Pati managbabakal mismo, kapin pa
3: kundo
0: malingaw, kablas ang bilid-bilid, kagpili-pili das ang balalaklon mo, halong gid ka mo, kay damo da mga salisigang member.
3: Kaghambal sang kilala ko nga retired police,
0: oo.
3: Nga dugay manasain. Yag, hindi lang da ang kawatan, hindi lang purely kawatan ang nagapangawat da, mm-hmm. Okay sa ang mga nagabulanti, nagapangawat man.
0: Jesus! Ti dapat gindali siya na dugangan
3: ang muna ang balya.
0: Police visibility
3: na. May kilala siguro nga nagabulante.
0: May
3: iban ko nga nagabulante, burubulante. Ang nagabulante lang, puro kapangawat na katumahal din.
0: Basi ang iyang accomplice guro, upod niya guro, nagamanyuber to sa bagsang manugbakal eh.
3: Oo, basi.
0: Pwede man na nga lingawon, kag salisihon sang manugbaliga, ubulantero, abin di man tanan. Mga isolated case ni nung arima mo, ayo lang mo, amanan, taka mo ni, istoryahon, bangahon niya bala istorya.
3: Oo.
0: Tapos may nag-maneuver to sa bagsang manugbakal.
3: May kilala gani kong dugay naman sa serbisyo. Pero perme-perme gina nagpaninda sa Iloilo Terminal Public Market. Kaya may dukor ka rin diriya sa Blacator Pangalbin.
0: Oo.
3: Sa Berisa Ciudad. So muna nang iyang notisyahan ko kaysa nga may mga nagapang matansa gid lamang kuha gid
0: mga peacemaker
3: nga ikaw lang ginapanilaga nila tagamol may layaw bra magkatadakal katapang Alvin manilagan sila
0: ama peacemaker ama peacemaker na ining ilang duha katudlo ni pirsado ni mo daw ginakimpit lang nila bla katanda ni sila nga hindi kabatyag mo nga ikaw ginaswitikan kaya hindi kabatyag malimpyo magdala
3: kumuna eh dapat ganun kiti ang mga kilala nato na abing mga kapang pick-up sa isang una retired na mo
0: oo
3: mga retired na sa service mga makilala di sila ato pang abing
0: pero kabalo ka wala na sa kilala ko mapino man to magdala peacemaker ining duhay lang katudlo na gamit la
3: oo
0: tinong gina mag dala kapin pa kung double net ang largo mo ining medyo si dabla madala download butang mo wallet mo na hapos lang palabawon ang wallet mo, iduso pa ibabaw, kagkimpiton sang do katudlo sang sweetik. Pero wala na sa kilala ko, may kilala ko nga matanda pagid. Nagsimba siya, nagsimba na ngayon, anay kapatawaran niya, Lord, sa patawara ko, mang sweetik, kung ano yung subong kapigado, gid. Dito sa galod, Lord, gid siya mo, dito sa tubang niya, may nagapungko, gamidyo galabaw ang ano yabla, ang iyang wallet. Pero may butunis. Double net ang largo pero may butonis babaw meaning hindi niya maduso sa babaw kag ma-picknit
3: ay mabunggo sa butonis mo
0: abi mo ano ginimo niya ginlas-las niya sang blade ang dalom nga portion sang bulsa paglas-las sa sang blade lusot hulog ang wallet pagtanaw niya sang wallet may ID to ang tag-iya sang wallet pulis
3: okay.
0: Abi mo ano ginimo sang sweetek binalik niya ang wallet pas halin sa dalom, duso niya pa babaw. wala mabatyagan sang pulis. Abihin mo kung ano pag-inimo niya. Kundi ginlaslasan niya to sang blade, nagise. Gintahi niya pag-ed. wala ka batyag ang biktima. Ginlaslas na sang blade largo niya. May kabatyag. Pagtahi, may pag-ed kabatyag.
3: Grabe pag ito yung abilidad ni Trabal.
0: Ah, grabe yung abilidad sa Sweetie. Kaya muna sila Kapino, Katrupang Romel, magdala.
3: May mga training na kung sila mo.
0: Oo, may mga seminar man sila eh. May mga orientation man sila eh. That is why.
3: Kung paano nila eh.
0: Sa mga manugbakal, halong, sa mga bulantero, halong man. Kaya bangun sang kape, gaduhon ba Katrupang Romel ako. Sa panahon. Sa bagay, pila na lang kaadlaw. 31 Diaz, may nga gusto mo, pizza city lang tas mong lawig-lawig pagawa nga tala klaro ni sing tigriwi niya.
3: May 5 Diaz pa.
0: May 5 Diaz pa rin. Sige lang. Lampas na gani, 2 kabulan, Hunyo kag Hulyo. Ano yung nga gusto, hindi na pa malampas. Dali na lang gina, dali na lang nga guantan eh. Pagka-beer sini, medyo padalawat na mga katrupa ta, Soma. So good as la harvest eh. Galing kay 5, ano ta, maestro? 5:59, 1 minute, go!
3: Question ako na kapag na ako na cloud sa Inino Terminal Market. Mahal isda. Subong karaho, 160, Lison, 300 pesos ang kilo. Ang Siginia, 250 pesos ang kilo. Bansa, 300 pesos ang kilo. Ang Aloy, tag 240 pesos ang kilo. Bisogo, 300 pesos ang kilo. Pasayas, tag 400 pesos ang kilo. Kasag, 450 pesos ang kilo. Ang Bangros, 170 to 210 pesos ang kilo. Ang Tambatuloy, tag 120 pesos ang kilo. Lubulobo, 140 pesos ang kilo. Mataan, tag 200 pesos ang kilo. Bulaw, tag 200 pesos ang kilo. Good morning kay Kat Butch Lorente, kay sa mga taga-barangay Katrupada. Good morning, Katrupang Alvin. Sa taga-may-may bukuan, good morning. Taga-3-3, good morning, man, Katrupang Alvin. Kasasyon ka presyo sa mga pangunang balakon sa Ililo Terminal Public Market. Pinadalong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Romel Pangumar, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Salamat, madamo, salamat Katrupang Romel Paklibar sa Patrol. May nga agaman sa mga taga Palagon, Pabia, Iloilo sa RN Frozen Food, sa kay punong barangay Noel Groy, Maria Crespo, sa kay Baka Baka Vlog, kag sa aton nga mga katrupa diri sa Idalom, kag sa Liday Store. Ngayong aga gid sa pamagpati, magabalik kita mga katrupa sa Express Balita sa aga upod sa kay katrupang Era Espinosa. Upod ko sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
4: Mga katrupa, exciting!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
2: Ako si Gemma Anyong sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo. Thank you so much.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw!
6: XFM.
7: Patropa mo!
4: Exciting!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: oras, XFM Philippines, XFM 100.7, ang katropa mo station, Lesseis 12.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.

0: Aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Express balita sa aga. Biyernes, Agosto 7, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Tropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, ito ka mga barangay sa syudad, ginbaha kahapon, mawad sa mamunog na pag-ulan.
1: Tatlo ka mga seafarers nga biktima sa pagpangatake sa Black Sea, nagpasalamat sa Iloilo Provincial Government.
0: Bagong online apps para sa mas marasig na pagpangita sang trabaho, in-present sa mga Public Employment Service Office Manager sa kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo.
1: Klase sa tanang level sa probinsya sang Guimaras, suspendido kahapon bagong sa malain nga panahon.
0: Headlines naman, balita national, Lorna Capunan sa prosecution nag-agree sa ginahamban ni Senator Cheese E. Escudero na kinamatarong sa depensa kung bala ilabatun no kung hindi ang stipulations sa acknowledgement receipts kagin submit sa commission and audit.
1: Trabaho sa Kamara kag Senado ginsuspindi kahapon Agosto 6.
0: Senate Bill number 2387 akong hagna nga nagapostpone sa 2026 BSKE o kung barangay kag sangguniang kabataan election ginduso sa Senado.
1: Testigo sang prosecution nga si former COA State Auditor Roderick Quamil gindayaw ni House Lead Prosecutor Representative Gervil Luis Tro.
0: Masobra 80,000 ka mga individual apektado sa Tropical Storm Maymay kagabagat.
1: Batangas 1st District Representative Leandro Leviste wala nagsipot sa NBI.
0: 12,000 pesos ng yearly subsidy sa mga miyembro sa 4Ps inaduso sa Kamara.
1: Department of Health Secretary handa nga dipinsahan ang TB Drug Procurement Review sa piyak sang reklamo sa Ombudsman.
0: Unemployment rate sa Pilipinas may pagsaka. Underemployment naman may gamay nga pagnaba.
1: Dugang 14 ka mga bulong kontra sa cancer, diabetes, TB kag hypertension ginhimo nga VAT-free.
0: Collections ng DIR halin Enero tugtog Hulyo malapit sa 2 trillion pesos. International Austria naka-experyensya sang terrible nga init.
1: G-City patay matapos naglupok sa missile sa Russia nga ginbumbahan ang Kyiv.
0: News, Dagul nagpangayo sa bulig sa iyang mga nakaupod anay sa showbiz industry.
1: Ateneo Blue Eagles natala na nga magapasakop sa Pinoy Liga Cup.
0: Mr. Wow, balita naman, tigulang sa Germany kiniyaklan bilang hammer hands bangod sa iya abilidad na maguba sa mga butang gamit ang iya kamot.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa is 16, mga kitropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sa Santone Vitamin C. Ang Santone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok ni mag-asam ang inyong tig-up. Produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Mahimo man nga mabakal sa mga butika kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP Southster Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa 17 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ito ka mga barangay sa syudad ang ginbaha bangod sa mamunog pag-ulan kahapon sang aga Agosto 6. Ang ginbaha nga mga lugar as of 8:30 a.m. among mga masunod. Sa city proper among Concepcion, Aquino Street nga may 3 inches. Kag Zamora Melieza Zone 3 kag 4 nga may 2 to 3 inches. Sa La Paz naman, among La Paz Plaza nga may 8 to 10 inches. Lopezina Sur, tugtog La Paz LPNHS nga may 8 to 10 inches. Sa Burgos Marina naman, kag Magdalo pakadto sa Isat University nga may 3 to 6 inches. Sa Molo sa Barangay Kasing-Kasing Barangay Hall mayara sang 2.3 inches. Mandriyaw sa Kalahunan Zone 2 front sang Barangay Hall ang bahang naglabot sa 12 inches.
2: Express,
1: ibang pang mga balita lokal, ginpasalamatan naman sang tatlo ka mga seafarers sang Iloilo Provincial Government sa ginhatag nga assistance matapos na igo sang drone attack ang ilang ginasakyan nga barko sa Black Sea. Makaligad ang pila ka oras kun pag-abot sa Iloilo International Airport ni diretso ang mga ini sa Kapitolyo. Sa diin gin-welcome sila ni Provincial Administrator Raul Banyas. Nagikan ang mga seafarers nga ini sa Ortiz sa siyudad sang Iloilo miyag-aw kag dingle sa ilang pagbisita sa Kapitol. Ilaman ginsaysay ang natabo nga pagpangatake sa ginasakyan nila nga barko. Sa ihatag nga psychological intervention, maghahatag man ang Iloilo Provincial Government sang bulig pinansyal sa tatlo ka mga marinero.
0: Sinuwebe mga katropa sa dugang nga balita lokal, gintambungan sa mga Public Employment Service Office Managers sa mga kabanuhanan ang ginpatawag ng meeting ni Board Member Jason Gonzalez nga Chairman sa Committee on Economic Affairs and Investment. Iniyang may gangtaran sa bagong online platform apps sa rin madasing nga makapangita sa trabaho ang mga pumuluyo. Iniyamo ang Sikap PH nga sarang ma-download sa Google Play Store. Sino kay Gonzalez, magkabulig sa peso ang Sikap PH pinaagi sa paghatag sa impormasyon kun may bakante nga mga trabaho. Dugang pa diri nga may mga employer man nga naga-login diri rason nga madasig nga magkapangita sang trabaho.
3: Regarding sini sa Sikap, ano ining Sikap, Board?
4: Ang Sikap is an online na platform na available man sa Android as an digital app na pwede i-download sang pumuluyo kag sang mga employer sa probinsya kag siyudad sang Iloilo nga nagamatch sang mga nagapangita sang ubra kag sang mga nagahatag sang ubra. So malipot nga istorya kung nagapangita ikaw sang ubra sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, mag-download ka sang Sikap PH kay dito mo makita ang listahan sang mga nagadamo nga mga jobs in the province and city of Iloilo.
3: Okay, paano nila mo on siya, Howard?
4: So kadto ka sa Google Play Store,
3: okay,
4: i-type mo lang ang Sikap PH. Makita mo dito magwa ang alan niya, i-click mo ina, mag-download ikaw, kag mag-fill up ikaw sa imo profile, in less than 3 minutes, ara na, active na ang imo nga account sa Sikap PH. Kag dito nagagawa ang listahan sang mga ubra nga available sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, nga padayon pa naton nga ginapadamo. So, dito maka-apply ikaw through the app, through a simple process of just looking for the jobs that you're matched with, tapos i-click mo lang sila. So, damo sa mga ubra nga available na subong sa probinsya kag siyudad sang Iloilo. We have more than 1,000 users as of today. Pero kinanglan pa na padamuon. Para ang mga nagapang-empleyo naman, nagadamo man sila. So, isa man siya kapanawagan to all the employers kag businesses, MSMEs sa probinsya kag siyudad sang Iloilo. Kung nagapangita ka mo sa mga manog-ubra sa Iloilo, Sikap PH man ang solusyon.
3: Okay. Paano magamit din siya atun ng mga...
0: Nabatian si Board Member Jason Gonzalez, ang Chairman sang Committee on Economic Affairs and Investment.
1: Gin-cancelar ang klase sa tanan nga level, public man o kung private, sa probinsya sang Guimaras kahapon Agosto 6. Ini ang kasunod sang direktiba ni Governor Maria Lucille Nava. Samtang ginabisuhan man sang provincial government sang Guimaras ang tanan nila nga mga pumuluyo sa pagpabilin kag mangin vigilante agud malikawan ang dulot sang malaing nga panahon. Ginpanugyanan man nga likawan anay ang pagbiyahe. Nagpanugyan man ang provincial government nga padayon nga nagamonitor kung padayon ang pagmonitor sa sitwasyon sang panahon, amaman sa mga advisories sang pag-asa.

available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Los Street, Barangay Arroyo, Iliili City, at ubang sang Midtown Hotel. Mabakal main sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Search mga katropang Southern Blas Go. Pagkataon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa is 23 sa karon sa Ritalyes, mga nagapanguna nga balita national. National.

0: Nag-agree si Lorna Capunan sa prosecution sa ginpahayag ni Senator Cheese Escudero nga nagadepende sa defense team kung bala batunon o kung hindi ang stipulation angot sa acknowledgement receipts nga ilagin pa sa Commission on Audit. Kung ibaluan nga gin-question o kung gina-question sa prosecution panel ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa ila pagpamalibad sa pagmarka sa masobra 4,000 ka mga acknowledgement receipts nga nag-cover sa disbursement nga 375 million pesos nga confidential funds. Para sa prosecution, ngayon yang wala nag-make sense. Sunok kay Capunan, nga acknowledgement receipts ang nagapamatuod nga ang OVP ang naggastos ang confidential funds nga nakasaad rin kung sino ang nagbaton sang kwarta, kung pila kag kung ano ang tinutuyo lakip ng petsa kag pirma, kag ini ang ebidensya sang defense. Sunok kay Capunan, palamang kutanon niya kung nga ang hindi luyag sa defense nga ini ang ipakita. Nag-agree man diri si Prosecutor Joel Chua Sarin kaangay nga ginadenay sang kampo ni Duterte ang ila kaugalingon nga liquidation documents.
1: Sa mga lawyers, as lawyer, I don't think he is here acting in capacity as lawyer. And lawyers are entitled to defend their clients. Abang personality ni Attorney Bo in this case. At sabi nga niya, no, presiding judge at presiding officer, he is not a respondent, hindi naman siya ang respondent or accused dito. Not in conflict of interest. I totally agree.
0: Nabatian ang kabainsang pagpahayag ni Attorney Lorna Capunan sa prosecution.
2: Suspendido Agosto 6 ang trabaho sa Senado kag Kamara. Parehong nagpagawa ang mainis ang advisory kasunod sa gin-issue nga Memorandum Circular No. 122 sa Office of the President nga nag-suspend sa trabaho sa mga government offices sa Metro Manila bangon sa Bagyong Maymay kag sa Southwest Monsoon. Samtang base naman sa advisory sa Kamara, ang mga opisina nga nag-perform sa essential functions ang gina-expektar sa pagpasiguro nga magapadayon ang delivery sa ila sini nga mga critical services.
0: Nasa 6:26 sa dugang nga balita nasyonal, napabilib si House Lead Prosecutor Representative Gervil Wistro sa mga sabat ni Commission on Audit State Auditor Attorney Roderick Wamil kadungan sa iya pag-testify sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Wistro, confident kag may panindugan si Wamil samtang ini ang ginagisa sa mga senator judges. Dugang pa sininga nang inconsistent ang witness sa iya mga sabat bangon nakabase ini sa existing laws and regulation, particular na sa joint circular nga iya gina-mention sa hearing.
3: Alam mo, in fairness to Attorney Wamil, and contrary to your observation, no? Ang na-observe ko sa kanya, eh talagang he insisted answering to the question of Senator Aimee Marcos, no? Na kahit taliwas sila ng pinupunto at ang kausap niya ay isang senator judge, talagang he maintained his position, and that only shows na talagang may pinaghuhugutan na basis itong testigong ito. At sa pagkakataong yan, paulit-ulit naman niyang sinasabi, ito po ang nakasaad sa joint circular, wala pong sinabing ganyan sa joint circular.

0: Naririto po ang provision ng joint circular. I think it is the authority or the legal basis na ginagamit ni Attorney Wamel. While he was so consistent, he was so insistent, and he was so confident in responding to the question of the senator judge, no?
1: Nabatian si House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro.
2: Lakais 28 na ang atong oras, iban pa ang mga balita nasyonal, ginaduso naman ni Senator Francis Escudero sa Senado ang hagna nga nagapostpone sang 2026 barangay kagsangguni ang kabataan election sa Nobyembre. Sa dalom sang Senate Bill number 2387, tuyo nga i-move sa unang Lunes sang Nobyembre 2028 ang election. Ginaduso man sa Senado ang extension sang 5 ka tuig nga termino para sa mga barangay kag SK officials gikan sa 4 ka tuig.

0: Sa dugang balita lokal, naglabot sa 80,633 ka indibidwalang apektado sa Bagyong Maymay kaghabagat sa pinakamga rehiyon sa pungsod kaangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, kag Cordillera Administrative Region. Sa mga numero, 9,144 ka indibidwal ang na-displaced bangod sa malain nga panahon. 6,000 diri ang temporary nga nagatener sa evacuation center samtang ang nabili naman ang yara sa temporary shelter sa ila lokasyon. Ang pagbaha sa Giyapon ang nagapabilin nga major concern. Sa diin, 83 ka mga flooded areas ang na-record sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, kag Barm. Sa pihak sini, ginpahayag sang NDRRMC nga wala sang may na-record nga napatay.
1: Sa isimidya na aton nga oras, sinigabahan kita dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Wala nagsipot si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste sa pagsampina sa National Bureau of Investigation sa ginaligar nga sex scandal plot batok kay Executive Secretary Ralph Recto. Sunod sa kay NBI Capital Region Director Emiterio Dungalo Jr., hatagan niya sang tiyon si Liviste nga maka-appear sa Martes, Agosto 11. Dugang pa sini nga nagsulat pa ang abogado sang kongresista agud nga maghingyo sa mga dokumento angot sa mga kaso. Apang ini ang gidbasura sang ahensya bangod sa idalom sang lay hugot nga ginadumilian ang pag-share sang documents nga subject sa nagapadayon nga investigasyon. Ginklaro man ni Dungalo nga mahimo lamang ini nga ma-present ing kaso nga mag-appear ang company Liviste agud indi magkompromiso ang investigasyon. Sa karon ginakabig pa lang resource person ang congressman bangod yara pa lang ini sa case build up ang NBI.
2: Ano pa lang sila resource figure or we're just investigating it, case build up pa lang. They're not yet responding. Pwede pong witness or something like ganun pa lang. Wala, mahirap po mag-ano ng specific na status. For every investigation, kung may mabanggit yung mga witnesses, ang this is part of due process, eh, di ba? Due process, sabihin, yung mga taong na-mention, they deserve to explain their side. Doon lang po tayo, due process lang. Mm-hmm. Wala po tayong inaakusampan ng kung anong kapakamali o krimen o ano. Mm-hmm. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process. Eh. Mm-hmm. Ano lang po, due process lang ito.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni NBI National Capital Region Director Emiterio Dungalo Jr.
0: Lasay 32, ginaduso sa Kamara ang hagna nga magahatag sang 1,000 pesos nga monthly subsidy o kung 12,000 pesos sa isa ka tuig para sa pamilya nga mga pigadong hindi miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4Ps sa idalom sang House Bill number 10648 ukon ang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo. Ukon pamana act, makabaton ang mga eligible nga pamilya sang 1,000 pesos kada bulan pinaagi sa digital wallet nga na-link sa Philippine Identification System o kung PhilSys. Mahimo nga mag-apply ang mga self-employed kag informal sector nga nagasweldo sang mas manubo sa regional minimum wage pinaagi sa ila local social welfare and development offices. Ang Pamana Act ang may kinalain sa conventional case o kung cash assistance. Bangod ang 1,000 pesos nga monthly subsidy ang mahimo lamang nga magamit sa pagbakal sa mga goods gikan sa accredited nga micro small kag medium-sized enterprises, lakip na mga sari-sari stores, public market stalls, food eateries ukon karinderyas. Dugang padiri mahimo lamang nga makagasto mga benepisyaryo sang 200 pesos kada adlaw sa diin ang nabilin nga kwarta ang magapabilin sa ilang mga digital wallets kag sarang nga magamit sa masunod nga mga inadlaw kag subject man sa kaangay nga limit.
1: Lasay 34, ang ninga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Handa naman si Health Secretary Jose Briggs Puhalti Jr. nga magsubiter sang dokumento sa Office of the Ombudsman agud nga dipinsahan ang review sang Department of Health sa 3 ka bilyon ka pesos nga procurement para sa bulong sa mga tuberculosis kag iban pa nga mga commodities. Hugot man sini nga ginpangiwala nga iya ginsuspend ang pagbakal sa diin ginpayag pa sini nga ang review ang nagatuyo gid lamang nga mapasiguro nga transparent ang proseso. Nagasunod sa lay kag responsive sa kinanglanon sa mga pasyente nga may TB. Sunod sa kay Puhalti, hindi langulango ang 3 ka bilyon ka pesos kag nakahibalo ini sa nagakalanabo sa formally sa diin nabutang sa risgo ang kabuhi sa mga pasyente. Dugang pasang Department of Health Secretary nga iya ginarespeto ang mandato kag proseso sang Office of the Ombudsman gani handa ini nga magkooperar sa investigasyon. Nabaloan nga una na nga gininyo sa mga health advocates kag healthcare workers ang ombudsman nga i-dismiss si Puhalti bangod sa aligasyon nga ang desisyon sini nga sa pag-suspense ang procurement ang nag-constitute sang grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service.
3: Okay. But ang bilis mong pinirmahan niyan, you're probably complicit. I don't want that impression. I would rather think that the best thing to do is study something of such enormous amount, and then following the process, I'm able to procure medicines that are good and that will be the right medicine for our Filipino patients with tuberculosis. So, pasyente muna.
4: Okay.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Health Secretary Jose Brix Puhalti Jr.
0: Nasa 6:35 mga ketropa oras Sex FM ang oras ginadrong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix, Simus Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na, healthy pa. Ang kape nga makabulig sa aton igayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasais 36 sa dugang detalyes ang balita national. May pagtaas sa rates ng unemployment sa Pilipinas sang Hunyo subong at tuig samtang gamay naman nga pagnamaang na record sa underemployment rate. Iniyang base sa data sang Philippine Statistics Authority. Sunod sa PSA nga ang mga jobless rate, kung nga ang jobless rate sa pungsod ang yara sa 4.9% sang Hunyo halin sa 4.8% nga na record sang Mayo kag 3.7% nga nabalhag sa Hunyo 2025. Iniya nagkakahulugan nga 2.59 million Filipinos upon ka mga workers ang wala sang trabaho sa mga bulan. Samtang ang underemployment rate naman nga amo ang key indicator sang job quality ang may gamay nga pagnubo. Nikaroon ay 12.1% gikan sa 12.2% nga na record sang Mayo subong man nga tuig. Iniya nagkakahulugan nga 6.11 million ka mga Filipino workers ang underemployed sang Hunyo. Ang mga workers nga may mga trabaho na apang sa giyapon nagapangita sang extra o kundugang work hours ang gina-classify naman bilang underemployed. Ang pahayag sang PSA nga ang overall employed population sa Pilipinas ang nagsaka sa 49.63 million halin sa na-record sa nagligad nga bulan. Para sa ahensya nga ini ang tungod sa nagataas man nga labor force participation rate sa 65.1% o kung nag-translate sa 53.25 million ka mga active workers.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Wala na sang bat ang dugang pa nga 14 ka mga bulong kontra sa mga chronic nga sakit katulad sang cancer, diabetes kag high blood. Ini matapos nga among nga bulong ang ginadugang sang Bureau of Internal Revenue sa value added tax exempted drugs kasunod sang pag-anunsyar ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation address. Sa idalom sang Revenue Memorandum Circular number 87-2026 ang among nga VAT exemption nga mga bulong ang 2227 as of August 4, 2026 gikan sa 2,263 sang Abril sang karong nga tuig. Pasalig sang BIR nga sila ang nagapabilin nga steadfast sa pag-implementar sang tax policies nga direkta naman nga makabulig sa mga pumuluyo. Ilagi na pasiguro nga sila ang nagabulig sa paghimo sang healthcare nga mas abot kaya samtang ginasuportahan ang vision sang presidente nga healthier and more resilient Philippines.
0: Sa 2009 sa piyak nga bahin yara sa 1.998 trillion pesos ay na-collecting revenues sa Bureau of Internal Revenue halin sa Enero to Hulyo subong at tuig. Iniangin kumpirmar ni BIR Commissioner Charlito Mendoza ang mga figure ang 5.16% nga mas mataas kumparar sa gross collections ng ahensya sa amuman nga period sa nagligad nga tuig. Ginpahay ni Mendoza nga ahead sa ina-collection target ang BIR sa diin sila ang may ginabanta nga 9 billion pesos ng surplus sa gross collection as of August 5. Para sa BIR chief nga ang nabalag na pagtaas ang bangod sa mas gin-improbar na tax administration ilabi na sa taxpayer-centered approach sang ahensya nga nagatinutuyo sa pagpasimple sa proseso kag paghimo sang tax compliance nga mahapos. Lasa 6:40 sa katapusan nga balita nasyonal. Ginadoson ni Senator Francis Escudero sa ukon ang hagna nga pagpostpone sa 2026 Barangay Kagsangguniang Kabataan Election sa Nobyembre. Sa idadom sa Senate Bill number 2387 tuyo nga i-move sa unang Lunes ukon sa unang Lunes ng Nobyembre 2028 ang eleksyon. Ginadoson man sa Senado ang extension sa lima ka mga tuig sa lima ka tuig nga termino para sa barangay kag SK officials gikan sa apat ka tuig. Nasa 6:40 mga katropa ay nabatian ang detalye sa mga balita nasyonal. Sa ilo kita sa detalye sa aton balita international. Nalabot sa Austria ang pinakamataas nga record sa temperatura sa nagligid nga adlaw samtang ginpunggan sa mga Hungarians ang paggamit sang power sa piyak sang latest heat wave kag terrible nga tig-init sa central kag southern Europe. Ang Europa ang mas kilala bilang fastest warming continent sa bilog nga kalibutan. Bangod man sa tuman kainit nga temperatura, ginpaidaluman ang mga mayor nga syudad sa Italy sa red heat alert. Matapos nga nalabot sa 40 degrees Celsius ang init sa pila ka mga lugar. Sa Albania naman, ginapakigbatuan sa mga emergency services ang wildfire sa southern region sang Malacastor. Napilitan man ang Hungary nga i-shutdown ang ilang Seoul nuclear plant nga nagatugas sang krisis sa enerhiya nga nag-stretch sang kapasidad sang supply sang kuryente tugtob sa limitasyon sini. Naibaluan nga ang mataas nga temperatura ang nagatuga man sang dako nga pamahog sa sektor sang agrikultura sang among mga pungsod.
1: Balita internasyonal, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Patay ang 17 ka mga tao sang nagpalupok sang missile ng Russia sa Kiev kag sa mga kaiping mga riyon. Magluwas sa mga napatay, nagkalaguba man ang mga warehouses kag logistics centers sa mga major retailers ano pa sa Ukrainian officials. Matunog nga nagsigabong ang pag-angkon sang mga pumuluyo nga ilang nabatian. Lakip na ang mga residente kag iban pa nga mga pumuluyo malapit sa mga lugar na saksihan man ang pag-ibwal sang kalayo sa kawaan halin sa missile attack. Nagpaandam naman si President Volodymyr Zelensky nga ang kakulangan sang Ukraine sa missile defenses ang mahimo nga magresulta sang pagkapatay sang ilang mga tao sa diin na nawagan ini sa ila sining mga foreign allies nga damuon ang ila supply sang interceptor. Nagnubo sang bali 90% ang air defense sang Ukraine sa 115 ka mga drones nga ginlunsar sang Russia sa diin na paslawan sila nga i-intercept ang isa sa 24 ka mga ballistic missiles kag apat pa ka zircon cruise missiles payag pa sa Air Force. Nabuloan nga pila na kabulan nga nagaantos ang Ukraine gikan sa critical nga shortage sang air defense missiles para sa US Patriot systems nga amo ang nagaisahanon nga pangbato sa ballistic missiles sang Russia.
0: Entertainment News. Alas 6:43 sa karon sa detalye sa atong balita entertainment. Dagol nagapangayos ang bulig sa iyang mga nakaupod nakaupod anay sa showbiz industry. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
4: Nagapangayo si Romeo Pastrana kun mas kilala bilang si Dagol sang bulig gikan sa iyang mga anay kaupod sa showbiz industry sa piyak sang iya ginapangatubang pagtilaw sa kabuhi. Nagsikat si Dagol matapos nakaupod ini sa sa comedy show nga Cool Ka Lang sang 2001 to 2003 sa GMA 7 kag sa gag show nga Going Bulilit sang 2005 to 2019 sa ABS-CBN. Si Sentay sa isaanis na subong si Dagul kag aminado siya nga nabudlayan na ini sa pagpangabuhi bangod wala na siya sang project agod masustentuhan ang pang-adlaw-adlaw nila nga galastuhon. 2025 sang nagabalik-balik ini sa ospital bangod sa pulmo, sleep apnea kag ginamonitor ang iyang kidney. Magluwas man sa among balatian, ginpakigbahin man ni Dagul nga hindi na ini makalakat kag makatindog sang maayo bangod sa problema sini sa tuhod, rason nga nagagamit ini sang wheelchair. Naibaloan nga lakip sa mga ginpangayuan sini sang bulig, amo ang iya mga kaupod anay sa Going Bulilit nga sanay Catherine Bernardo, Julia Montes, Belle Mariano, kag Kiray Celis. Ini nga balita ang hinadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
1: Pagkaroon sa ato naman, nagapangunang balita sa patag sing hinampang, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men at Ateneo Blue Eagles na tala na nga magapasakop sa Pinoy Liga Cup. May detalye sa Katropang John St. Chrysostomo.
6: Halos duwa ka bulan ang nagligad, halinsang napatay ang duwa ka mga student athletes ng Sanday Rene Batarbonya kag Divine Adili. Nagaprepara na sa karon ng Ateneo de Manila University Blue Eagles sa ila pagpasakop sa Pinoy Liga Cup, The Big Dance. Naibaluan niya isang Ateneo sa mga wildcard entry sa torneo, kaupod ang Mapua University kag University of Santo Tomas. Una nga makahampang sang Blue Eagles sa round of 28 amo ang koponan sang Our Lady of Fatima University. Sa karon wala pa ginanunsyar sang Blue Eagles ang ilang official lineup sa torneo. Matandaan niya na puno sang kontrobersiya ang off-season sang Blue Eagles matapos ang kamatayon ng De Batarbonya kag Adili kadungan sang ilang team building activity sa nagligad nga Hunyo. Bangod man sa natabo, gintalosan ni Louie Alas si Coach Tab Baldwin bilang interim head coach sang koponan. Pila man sa mga miyembro sang coaching staff sang Blue Eagles ang gimpasakaan man sang kaso sang National Bureau of Investigation o kun NBI kag gindumilian sang UAAP nga magpasakop sa ila sining mga events samtang nagapadayon pa ang imbestigasyon. Ang ini nga balitang iledulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Na 6:47, balita sa inampang inyo na batian, mga katropa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaklavawas ka, baskog ka kung nakaturbo ka, effective, safe, and non-FDA approved, and health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building industry, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sang Midtown Hotel.
7: Extra! Wow! Bonita!
0: Lasa is 47 sa karon sa detalye sang atong extra wow balita. Giningadlan bilang Hammer Hands ang 67 years old nga tigulang si Mohamed Hariman Vic bangod sa iya tumalagsahon nga abilidad kag kakusog. Mahimo ni Mohamed nga makaguba sang nagkalain-lain nga butang gamit lang ang iya kamot. Bila sa mga butang ini amo ang niyog kag baseball bat. Base sa report nga bata pa lang si Mohamed nagtuon na inisang martial arts kagtubtob sa iya pagdako nangen taekwondo instructor naman ini. Sang 63 years old si Mohamed nakaset siya sang Guinness World Record nga most baseball bats broken with hands in 1 minute. Ginapakita ni Mohamed ang iyang abilidad sa bilog ng kalibutan pinaagi sa TV show nga Law Show The Record kun sariin ginbali sini ang 68 kabilog ng mga baseball bats. Samtang nakaagi man si Mohamed nga nakabuka sang 148 ka mga niyog gamit lang ang iya kamot sa sulod sang isa man ka minutos. Ginpabutyag naman ni Mohamed nga wala ginatakos sa edad ang kakusog sang isa ka tawo kundi sa dedikasyon kag pagsalig sini sa iya kaugalingon.
1: Grabe.
8: so powerful.
1: Wala niya sa kilala ko ah.
8: Bakit?
1: Walang sinabi sa kilala ko kay Unyok.
8: Ano naman ang iyong kilala?
1: Si Unyok sa Uma.
8: Aba?
1: Pastak apya gani ang tricer.
8: Ato on? Nga haw?
1: Gamot. Gamit kamot ya?
8: Nagungot kamot ya, Tagoro.
1: Stack up ang tricer, pruutod kamot ya. Pagdasok niya sang humay sa tricer, naga-jacket.
8: Kinaon.
1: Kinaon sang tricer ang jacket na butong ang kamot.
8: Pero tamo na mga cases, katropong admin.
1: Oo, muna ang kaso.
8: Like nagkakumpol.
1: Stack up ang tricer mo.
8: Nagkakautod ang ilang mga tudlo. Kiti magbutang sila sang humay, magguro sang humay. Palay. Nagkakadala.
1: Iban pa kapin pa nag-samrab lah. Nag-suksok sa jacket. Tawag na muna sa umang jacket, samra.
8: Samra, oo. Samra man samon.
1: Kontra sa girak lah. Ka tubo, humay.
8: Samra. Ti,
1: samra, ga-samra ikaw kontra man sa init. Pero ga-kadisgrasya man sa nakda. Kaya paglupot nila sa humay, actually makagat sina kapin pa kung maong samra mo, makagat sang tracer ang imo jacket. Di mabudlay na maguba, mahunos.
8: Oo.
1: So, nagkadalasa ang kamot.
8: Yes, ang kamot.
1: So, lesson learned, kung hindi ko nagagamit ng motrice, rin ka mo magsamra.
8: Or kurokuson ang samra.
1: Oo. Yes? Di gani, una, lupot ang samra. Sa trice. Para wala disgrasya.
8: Extra wow, balita mga katropa nga inyo, nabatian nyo na doon sa inyo sa premium D3.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.

0: Market Rawapan na bati an ang pangunang nga balita sa mga aga diri sa ngapang balita sa Express Balita sa aga. Good morning sa mga katropan naton nga nagaupod sa aton. Mga katropan naton nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning, good morning. Mayong aga sa mga nagaupod sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Mama Raya Crispo, good morning. Sa kay Sir Ivory Chris Caceres, kay Sir Treason White Gulay, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning gid. Kag, happy, happy Friday. Thanks God, it's Friday TJF sa atin tanan, mga kitropa. Kay Ma'am Cecile Mendoza, kay Tutong Boy at Brillantes. Kay Alvior Arnold, good morning. Kag sa iban pa yun natin yung mga katropa nga nag-upod. Thank you so much gid sa inyong pag-upod mga katropa. Kag keep safe, kay ti maulano ng aton nga Biyernes. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
2: XFM News.
3: XFM. Mga katropa, excited!

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaulwatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at Delicious na Coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: katropa? Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Edita Gallardo, sang barangay Buhang Haro, Iloilo City, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 Purdue HFDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanson Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Makalage na ko.
2: XFM.
1: Patroba mo.
3: Exciting.
2: Santon Gold. Live testimony.
4: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
5: Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Happy
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
13: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
17: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
19: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
5: Endless Love.
19: Lunes tubtob Biyernes, Las Jess tubtob Las Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: mati ka sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
11: Claire Skin Herbal Soap?
12: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Kasi
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ako sa dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
21: Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026.
22: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Pa-diet ako bukas ah.
1: XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM.

0: Ora 6 FM 100.7 Iloilo a las 7:22.
1: Bullseye.
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye.

0: sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. And we would like to welcome first ang ato sa mga suki gid nga mga tagpanamati diriya sa siyudad sa Iloilo, sa sentot-senta tanan ka mga barangay diriya sa siyudad, amuman sa bilog sining probinsya sang Iloilo, kag sa kaiping sininga kaprobinsyahanan katulad sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kalakipman ang Negros Island Region. Kamustang inyo sininga Friday morning, TGIF? Thanks God, it's Friday! Kagsa managapamati sa aton online, pinagi sa live stream sang XFM sa ato sa ring Facebook page. Paliog lang like, share, kag follow sa ato sa ring Facebook page. Kag paliog lang share sa ato sa ring Facebook post. Bullseye! Whatever you are, welcome na sa palatuntunan Bullseye. There is XFM 100.7 Iloilo. Kag sa gihapon, no? Punan ninyo sa ring katrupang Josel Banias. Una kagimbukada sa tanan hibalontang sitwasyon sa aton panahon kay nagadengdeng sinimatinayon maraing ang ato sininga palibot. Daw tamaran ikaw magbangon kag maligo magamonya. I-check tabing pag-asa for the latest weather update.
1: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Sa linya upod ta sa sinimatinayon si Engineer Charlie Depras ang pag-asa Iloilo. Engineer Charlie, sa ikatrupang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, may nga gamit. May nga gamit. Ang pala matis sa nga XFM. Yari pa na kawaling na kanta pa na on the road yet now. Almost ko siya, pero sumitindi tayo. Alas kontrol ka na sa ato, hindi sa prata ng low pressure area. Pagmaling nga si Mai Mai, ang bulog ang dapat sa tangan niya available data. Yari sa 620 km, nagsitangan sa Nijay, Isabela. Samta ato naman ginamon ito sa tropical cyclone niya sa Guasang Far, na international name na Dolphin. Nagsiprata na sa 1,095 km northeast sa extreme northern Luzon. May maximum sustained wind na sa 140 km per hour and gustiness naman na sa 170 km per hour. Yung movement sa karon sa west-northwestward at 20 km per hour. Southwest monsoon naman nag-apik to sa central and southern zone in the western section sa mga Visayas. Makasiling nga sistema ang bilog ng western Visayas. Magapangibabaw ang magalumang niya kalangitan. May mga scattered ako ng talagang mga pagulan, pagpangilan, parago. Dalasin nga southwest monsoon. Makasarangan ang pagtumbang basog ng hangin, magaling na magkaroon ng katuntan. Magkadalas ang makasarangan ang pagtumbang basog ng pagbalot sa karagatan. Ang tansa itong temperatura, nasa 24°C. Adlaw, nagbunta ka ng 5.39 kinasang aga, nagatunod alas 6.12 karoon sa hapon. So, kamunin pinakauling ang lakas ng panahon, ikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: In your Charlie, daw natingala kita ining bagyo within the Philippine Area of Responsibility, daw kadugay sa iya magwahaw.
2: Yes, ano ang tropical depression nila sa Lusang Far, kain na alas Lusang Aga, nang isa na nga hindi ka LPSR.
0: I see. Pero there is ato, ano nag-enhance ang padayon sini nga pag-ulan? Do sige-sige, bala, pero nahina man lang nga pag-ulan, Engineer Charlie?
2: Yes, sir, ano, bangon din sa gihapon sa prevailing na southwest monsoon, dugang pang LPA nga sa Lusang Far, ang bakyong typhoon nga si Dolphin sa Dawson Far nga ga-enhance ang sining habagat. That's why manginoon na natin at hindi sa Western Visayas, sir.
0: Okay. With that, Engineer Charlie, salamat. Gid ka good morning sa inyo dari sa pag-asa.
2: Welcome, sir. May ating kaliwan.
1: XFM Weather Update.
0: Weather Update. There you are, latest weather update upon ang pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Depra. LPA na lang to ang bagyo sa nagligad bala within the par. Pero ang outside of par, nagamat-amat na pagwa sa Philippine Area of Responsibility. Well, as of this broadcast time, na nag-untat ang pagtulo sa ulan, naglinong ang palibot pero nagadulo mga ito sa nga kalibutan. Kung ikumparar tini sa mga regular days bala, ang amuning nga oras, daw alas 5 pa lang sang aga.
1: Bullseye!
0: Well, sa tanan ato sa nga mga kauturan, sa tanan sa nga mga pila na subong sa salakyan para nga magkadto sa opisina, magkadto sa eskulahan. Halong gida sa mga kauturan ta, bangod man kay madanlog ang karsada sa mga drivers bala naton. Halong gid kay madanlog ang karsada. Labi na gid naman nag-motor. Kagsatanan sa nga mga drivers. Halong gid sa pagmaneho, tandaan ta, wala sang spare parts para sa lawas ang tao. Katulad sang reminder sang dari ka bala sa highway magkadto ka sa airport, ha? May arada sang advisory kag paano

0: dumdum tay gahulat kami sa pagpauli mo. Naningin mo tanga nila no? Tatay, nanay, gahulat kami sa pagpauli mo. Amo ni nga halong gikita dumdumon ta may nagahulat sa tons balay. Kun wala pa man kamo bana, wala pa man kamo asawa, wala abi pa sa may nagahulat nga bana o kon asawa sa balay nyo, ginikanan nyo eh, utod nyo eh, di ba? Amo nang ginasiling kon kaysa nga nagabululagay ang mag-asawa, nagailinaway ang bana kagang asawa, ang kabataan kon kaysa nagalayas pas balay iban. Pero ang mga nagahulat sa balay, ang mga ginikanan ta, utod ta, bisan magkinaano, hindi ginaton ina mabulag. Ha? Sa aton ko galingon, miyembro kita gihapon sang pamilya. Diyan mo na gani, dumdumon ta pirmi, sa tanan siring mga nagabiyahi, sa tanan siring mga drivers sang mga jeepneys, taxis, ha? Pati na daang grab, vans, buses, tricycle, and even tricycad. Ha? Dumdumon nyo gid permi, magpaiway gid sa gamo, kag magpa-contest-contest bala pa dasig-dasig dalagan. Labi na gid sa mga open highways. Ining dalagko bala na galagi nga masalakyan, damo na galagi sa salakyan. Dumdumon nyo gid na permi ha, tay, gahulat kami sa pagpauli mo. Amula na nga ton sining dumdumon. Ha? Kay kon magsulod na spinsar ta, mag-sink in ina, mahambal ka, ay may gahulat galisakon sa balay ito nga bata ko, kabataan ko, kagasawa ko. Tinano naman na kon magpauli katos balay nyo, disable timo bay, damo kalisgis, damo kapilas, nga instead nga ibakal mo pabugas, ibakal mo papagkaon, ibakal mo na lang bulong, bangod kay ti napilasan ka, nagasgasan ka, oh, padoktor mo kay nabalian ka, pahilot mo kay nakibitan ka. Instead nga ibayad tas manog hilot, instead nga ibakal tak bulong, instead nga ibayad tas doktor, kundi ibakal ta na lang pagkaon sa kalipay guro sa mga kabataan ta kag kalipay guro sa tao nagahulat sa aton sa balay, di ba? It's 7:31, alas 7:31 sa ato sa ring pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Pero daw hindi tuya Bullseye ang balita nga nadakpan si Senator Bato de la Rosa. Up to now, wala pagid confirmation. Hasta subong ha. Only that, may mga ginbilin sini ang kampo ni Bato. Ang abogado, yablas attorney, Israelito Turion, nga pahanumdom, siling niya, delikado ang magtawag sa kliyente, labi na gid siling niya, confugitive ang kliyente mo. Why? Siya most likely, just like Senator Bato de la Rosa, nga nangin viral, controversial ang kaso niya. The government has resources and equipment to track sang location sang ginapangita nila, just like Senator Bato de la Rosa. He is a national figure eh. Anay baluan man naton sa practical sining nga sitwasyon kun sino ang masami nga magakontak abi kay Bato. Number one, drap asawa niya eh, kabataan niya. Number two, abogado niya, di ba? And ang mga close associates niya. Di pag-contact mo, may mga signal tracker niyang gobyerno. Nga i-program na nila nga mo ni nga cellphone number kung magtawagan ni i-activate kag i-triangulate kung di indampi ang location sang nagatawag kag sang ginatawgan. So, amo ni nga si Attorney Israelito Turion when asked, siya di inang imo kliyente, di na si Bato. Sali niya, hindi habit ko sila niya magtawag sa akon niya kliyente, just like Bato. Kay sali niya, I know, ginamonitor sila niya sa gobyerno ang akon cellphone. Nga pwede nila matriangulate, pwede nila maibaluan ang location sa nakon, kagang location sa akon niya kliyente, sa location ni Bato, kundiin man siya located. Kay malocate lang gani, ang tower nga nagasuyop sang signal sang cellphone ni Bato, buta malusin, they can approximate that he is within 5 kilometer radius, within 3 kilometer radius, depende sa kabaskugon sang signal. That's how sophisticated right now ang mga monitoring. Magluwas sabi sa human intelligence. Maghambal kita human intelligence. Amo ni mga tao, bala manog paniktik. Mga nagalagas kag padayon sila nga naga manhunt sa kay Senator Bato de la Rosa. May mga ang human intelligence almost accurate na yamo. Kay tikita yamo, di ba? Pagkatapos dugangan pa sa mga sophisticated equipment sa ato sa ring gobyerno. Katulad na sa mga rebelde, di ba nga malocate man dayon ang mga rebelde? Kaya nga, gagamit ba na sila cellphone? Gatawag ba na sila? Tikon kaysa, majakpatan, makatawag sila, malocate dayon sa gobyerno, adere sila ha, ma-pinpoint bala dayon ang imo sining specific location up to the degrees, ma'am balabi nga, 125 degrees east, 100 degrees north, and so on and so forth. So pwede nila ma-plot, adere lang sila, galibot-libot to ha. That's why nga, hindi ma-confirm right now, kag nabudlayan man, pati pamilya ni Bato, kag ang abogado niya sa pag-locate kay Bato because they cannot communicate and they are afraid to communicate sa kay Bato. Kay kung mag-communicate sila, laban-laban gidya masikop gidya si Bato de la Rosa mo. Bullseye! It's 7:34 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ang pamangkot na ton subong, where is Bato? Ha? Where is Bato? Diin si Senator Bato de la Rosa. Nadakpan gid man siya. No confirmation as of now. Gindinay ini sa DILG. Gindinay ini sa NBI. Kag as of now, wala gid sang ideya. Wala gid sang tinimok-timok. Bala. Kay kung gindala na ni sa The Hague, laban-laban may feedback na ni dito sa The Hague. Yeah. So sa pagtanaw naton nga, as of now, wala pa kag wala madakpan si Senator Bato de la Rosa unless otherwise nadakpan siya kag ginatago lang siya subong sa mga arresting officers. Tingadakpon siya ho, timay waranto barest mo sa dinhalin sa ICC, International Criminal Court. Nga nung kaso, crime against humanity, nga ahaw siya ko accused ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kaso nga crime against humanity. Sang tiyempo nga ginlonsar ni Duterte ang ginatawag sini nga war on drugs. Kay siya at the time ang PNP chief, ha? Sang tiyempo nga si Duterte ang presidente, he was one among those appointed as the chief PNP. 7:36 sa to sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Pwede ka mo maka-comment, makapadala sa inyo sa ring mga information. Kamusta ang sitwasyon na karon sa inyo sa ring lugar? Bangod man sang pag-ulan-ulan. Pwede nyo na ma-send dari sa aton ang information. Kung may picture ka mo dara or video sa to sa ring live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani, ipadala ninyo kag EPM para mabasa namon sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa ato sa ring pagparagad na mga kauturan talaban-laban sini, pila na ka magsang kape ang inyo sa ring na ubos? Laban-laban sini ng iban, ha? Kaduha na mag paano ay magtimpla ka kape ay. Kamusta dara sa barangay Katropa, Kapian sa Molo Plaza with Capboats Florentine and Company na? Oh, may nagapangapi pa kay ba maraing Capboats. Nagaulan-ulan bing ato sa nga palibot. Ha? Bullseye! Bullseye! Pero kung mga pika mo, make it a habit nga maggamit sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kaya may collagen kaglutathione nagapanami sa ato sa nga skin. Nagalimpyo sa ato sa nga sulod sa lawas. Kaya ginadetox. Ginadetoxify bala. Ginapagwang toxin. Amo ini nagakawat sa mga nutrients sa sulod sa lawas. Ta. Kaya mo ni nagakos sometimes ang infection. Malala nga pamalatian. Kung hindi man ang Sunthone Gold Coffee Mix, pwede man ka mo kapangapi gamit ang premium D3 Coffee Mix. Labi na gid ang mga gusto iyang hindi bala mag-lead towards insulin resistance ang sitwasyon nyo, or if not towards sa ginatawag na to sa nga diabetes type 2, premium D3 coffee mix kay ang iaswetener sina stevia pagkatapos may vitamin D3. Tikon kabataan niya, pwede man kapangapi, Sunthone Plus Coffee Mix, wala caffeine, why kape ha? Why coffee beans, mangustin, moringa powder, kag suya powder lang ini. And sa mga kababain, hanami bala ini, labi na gininig approaching bala sa menopausal age, damo kamo may nabatsyagan o simptoma no, mapahagan-hagan ina, Pag-abot siyang tiyempo, kon padayon kamo nag-inom sa Sanson Plus Coffee Mix kay may isoflavon. Amo man sa mga kalalakinan mabuligan na good to, hindi kamo mag-suffer sa prostate problem or if not at the worst case scenario, prostate cancer. Bangod sang isoflavon, nagabalanse sang hormonal imbalances sa aton sining lawas. Quality product ini sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center, a Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. It's 7:39 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Kag iban pagin sini karon nga balita, ang partiya sa impeachment against the Vice President, we have a very boring simana. Tatlo kadlaw ang impeachment trial, daw kaboring bala. Why? Basta ganit technicalities, daw natamaran ang tao mamati. Ang tao yan nag-after nga, tipila ang ginabuso nga kantidad sa Vice Presidente. How? Base sa ebidensya, instead niya magkadto sa beneficiaryo, kay sino nagkadto kung may ginabuso sa nga kwarta, that's the thing nga ginahulat na ton, ladies and gentlemen. Parehos bala sa kontrobersiyas, korupsyon sa flood control? Gahulat kita, sino ginman ang nagpalartida sang kickback how? Sino ginman ang nagpalartida sang proceed sa linya sa mga ghost projects how? None! Amo nang ginahulat, tao, gahulat sina. May itudlo bala nga ulo. May ginatudlo bala nga alamire grace piatos. Pero up to now, wala paghihapon eh. More than a year na. Pagkatapos, wala tupa. Te ano abi ang dumdumon sa tao? Sina, ano abi yung sulod sa inyo sa nga panumduman? Ngati daw, way gana, sumong daw ga patulod-tulod kun sa mga hampang pa sa nga dama daw, pierdi gana, sumong. Magamal ka pierdi gana, bla kung sino maubos piyon siyang, siyang daog. Do pierdi gana, gahampang na lang para mapierdi, hindi para magdaog blao. Sinugin man ha, ang mga nagkawat sang pundo pagkatapos sa impeachment trial, ano karon ang plastada? May na certain ang amount nga nadula nga gin rasar gasto sang kun sino man nga tao sa Office of the Vice President kag Defense Secretary at the time sa dalom ni Vice President Sara Duterte, amo na ang aton ginahulat. Amo nang exciting party, ha? De ba? Amo na pinaka-exciting. Kon may ara sa magtudlo, siling niya, wala taken kunak baton kran, hay. Kana ginabulsa tanakran ka kun sino man nga tao da. Alas 7:41 sa ato siling nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. I-check ta na yung sitwasyon sa aton binga palibot right now. Kamusta ang mga dalanon sa siyudad sa Iloilo? Kay padayon ang tawag dato sa ni dabo-dabo eh. As of this broadcast time, daw ay gana, ganyan magsilak gani si Haring Adlaw. Dari karon sa sagwa sa broadcast center sang XFM Iloilo sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, bla. Daw ay ginta na gana magsilak ang adlaw. Ha? And most likely, sa hindi lang mapaktan niya tinion, matupa naman ang pagulan. It's 7:42. Check tabi si Matanon, si Katrupang Romel Paklibar sa mga lugar nga nagyan niya since kainas ang kagahon. Tub-tub si Matanon. Kamustang sitwasyon sa dalanonta? Grabe pila sa tubang sa katedral sa mga pasahiro, estudyante, kagama nag-alopisina. Kaya nga, ti mansig din nalang, gana na ikong magulan. Bebe. Aras si Katrupang Romel sa linya. Check tabi si Matanon. Katrupang Romel sa situation and report. Please proceed.
1: May mga pagpugok sang traffic at pang diesel aling tabok suba pagkadto diri sa Plaza Haro tungod sa nagasunod bilang sa rakyan dira sa may telecom school kadto pang diesel kadira ang mga lugar nang medyo nagapugok gawa ang traffic diri sa Plaza Haro sa palibot sa Plaza Haro may mga naga-transit ng mga pasahero nga nagahulat sa jeep pagkadto sa Iloilo City bungod nga do nakita ko nakagawa ang jeep nga halog bala katropang Diyosan. Yung halos kalabanan nga modernized mo jeep, ang traditional jeep, kalabanan gusto ni Diyan. Pag-abot rin sa Haro, may ara manakang duwa, so duwa lang makasaka. So ang mga nagahulat, di rin nga damo, hindi makasaka nila yun sa jeep, bangot nga buta na nga dapat. Alin dira sa Tabok Suba, going to Iloilo City, Katropang Diyosan. sa kalapanan din nga nakita naton kay na do estudyante kag mga nag-opisina sa pribado ng mga unobrahan katubang Jusel.
0: Din sila nagapinunsok-punsok katro pa Romel, mga pasahiro. Kaya di nag-tupa ang ulan eh.
1: Ang kalabanan din nga nakita din natin po din sa may kilidiblas ang paa sa opposite na ba pa, pala din nga di paa na dira. Kaya mula dang loading and unloading area ang Liganes sa highway kagharo si Tiyo katubang Jusel. Pag ang dito sa tubang sa Haro Katedral, sa muna ng mga damo nga nagkapila ng mga pasahero nga nagkahulat sa mga jet para magkadto sa inip ng destinasyon kay Paul Jason. Pero kiti, masanambal na ito nga ang jet alindra sa Buksuba, pag-abot rin sa Haro Plaza, at pila malang kabilog ang manaog, so hindi makasaka sa nang pasahero para nga ma feeder ang jeep katapang Jusel pangugitan ito walang ang pakante ito walang ang manahog sa Haro Plaza.
0: So, pasahiro, inagapugo ka halindari laban-laban sa crossing di ba na pasulod sa Raymondville Subdivision la tabok sang barangay hall sang tabok suba before ikaw sang taytay Pasimon Ledesma laban-laban may punsok na sa pasahiro katropa Romel. Ang punsok kagay na nagyan ko ari dari sa may NFA masulod sa Alta Tierra, lapos dara sa LTO. And then, dari sa laban-laban sa Simon Ledesma area, pagkado dara sa Haro Plaza, kag sa Tubang Haro Katedral, Katropa Romel, up to now, siging pilahay?
1: Yes. Ay, gamay lang ang dipasahiro kung sa lakyan nga may bakansi, Katropang Jusel, ang individual sa labanan. Halin sa Tagbak Terminal, kag sa Ceres Terminal, may ara nga bupa ng adaan. Kadlaka lang ang nagapanaog sa Haro Plaza. Kaya naraong kay Katropang Jusel nga hindi makasakay sa Liganes Highway kung mapa-diversion road. Nag-double ride siya. Nagkasakay siya Haro Liko, tapos panaog siya sa Haro Plaza, tapos sakay siya naman Liganes Highway para nga makasakay sa Katropang Jusel. Kung di na siya masakay sa terminal, hindi siya ginawin makasaka. Ay bangod nga damo sa napasahiro kung nagkakasakasapagito.
0: Okay, ina sa pasahiro pa lang ha. Ang ano ya, as of this broadcast time, sa location mo Katropa Romel, gatupang ulan, why?
1: Negative na. Nagabutlak na ng adlaw, Katropa Jusel.
0: Ah, may ara na dadlaw si Imo, kitao na ha?
1: Oo.
0: Dariya sa studio sa broadcast center, gadulong pagyapon eh.
1: Subong gasilak na di ang adlaw sa portion sang Haro kag napas sa Katropa Jusel. Isang location sa patrol, ari ko sa Commission Civil, ang Herios Mabini, ano siya, ang Burgos Mabini nga dalan, katupang sa isa siyo Katropa Jusel. Kasi doon mo ni ang lugar nga masami ginabaha kung damol ang ulan dari sa siyudad sa Iloilo Katropa Jusel. Pero subong, wala kita may nakita na malanaw diri sa area. May mga bulo malanaw din man sa mga nanubuan ng portion sa kilid ng gutter. Pero unlike sa mga damol, di ang ulan, balang sa Pagyusel, nga damo, di ang tubi. E diri ng area, halin pala daan sa crossing sa barangay San Jose, pakadtodid ko sa may corner sa ang Magdalo.
0: Mm-hmm.
1: Pag sa may Shell, di ba lang Katropang Jusel, amul ding dalong na tubig.
0: Pero good news, no, Katropa Romel, as of now, ay tubig na nagapundo sa Igad Karsada?
1: Wala Katropang Jusel. May mga blok na daw, pero gamay. Tapos, subong proceeding kita sa may atupang sang pagtanapas. Ito yung mga ding lugar na madalom ang tubig basta mag-ulan lang, gamay nga ulan. Kung damo ng ulan, nagbakagin na din ang Katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: Pero subong, wala gawa. Kita may nakita ng tubig o kung gabulubala na ubit nga talo. Pero sa may Burgos sa Mabini ng Katropang Jusel. So subong, ari na kita sa Shellgit mismo, lapit sa Plaza Lapas. Subong makita, pero hindi gawa diya traffic sa muni nga lugar Katropang Jusel. kasi niya although nga si Lapis di ang isa yung do hindi gawag ginamok ang pasahero kasi ito talagang si Mamon yung oras umpisa niya ang kasi din sa amoying iskilahan si Papang Josel. Pero ito bong may mga nag-ulat ng mga pasahero na talapan takal ko niya sa City Plakar kay Papang Josel.
0: Okay.
1: Do wala kita gawa may nakita ng tubig hindi kita Papang Josel.
0: So limpyo ka tropa Romel ang plaza La Paz as of now ha. Why sang may nagabulo-bala no labi na gid ang crossing da bala pa Divina Gracia La Paz.
1: Amo ning ari gid kini subong sa tubang gid sa Divina Gracia. So wala kita may nakita nga tubig diri sa kilid sang plaza La Paz. Kasi amo ning masami gid permi nga madalom ang tubig kato pang Diyosel kun mag ulan. Kasi kay na paglibot aton pang aga dalom ang level sa tubig sa Haro River. Ah, so sa Iloilo River, kasi pang Diyosel mo. So, amo ito ina, inakulbaan niya. Kung magsigi pagid ang ulan, sandamol din ang ulan, may tendency naman na ang tubig ulan, halin sa mga drainage sa La Paz, mabunggo naman siya sa tubig sa Iloilo River. Kung buta ang creek, dari sa may kilid, sa Petron, sa may Rizal, katropang Josel. So, muna ang Werbana Street, going to Gaisano. So, why kita may nakita nga tubig, o kung madalong nga tubig, nga level sa tubig, dari sa area, katropang Josel.
0: Pero katauhay sang traffic flow, no? Masami, oo. Gutok na dang Werbana, tubang sang yes. La Paz Public Market, katropa Romel?
1: Oo, though, muna ding traffic, kita nga kung halin ikaw sa Rios o kung Burgos, traffic yun na din. Pero subong hindi gawa traffic sa Pangyo. So, kito makita natin dating ang galagan sa sasakyan. Kung mag-left turn ka going to Rizal La Paz, kag mag-right turn ka going to Ilocos. Kung lupisay na sa may lunas sa Tropang Diyosel.
0: So, dira lang ang traffic sa may crossing ka Tropang Romel?
1: Sa closing lang sa may ko din may stoplight kita unan sa may tubang sang Grand View Hotel. So diri ang nagapugok ng traffic iti naga operate ng traffic light. Pero dito sa may plaza pag ang Burgos na street pag ang Sugpon sang Werbana hindi gawa traffic kita pang diesel.
0: Oho. Ang pagkadto sa La Paz yang ruta ka Tropa Romel, ang pagkadto sa Haro, halin sa city proper, halin dere sa Gaisano Capital, traffic man.
1: Ang halin sa Haro Capital, try natin nga masibuin. So do hindi gawa kita pang diesel kita sigya ang flow sang salakyan. Pagkadto sa Haro, ay kung maghalin ka din sa Gaisano City, tapos ma-right turn ka, paglabot mo sa Tindala Pass, ma-right turn, left turn ka, going to Haro. So, dasig ya ang laga na isang salakyan, diri ka tapang diesel. Kahit makita mo sa traffic light, makita mo kung ang flow sa traffic, kung traffic is siya katama, manginay na ang lagan sa salakyan. Pero subong makita natin, na dasig ang lagan sa mga salakyan, kung halin ikaw sa Rizal La Paz, kung halin sa Gaitano City, magpakadto sa Haro, mas dating ang salakyan katropang Diyosel.
0: No. Ang pagkadto sa may Rizal area, katropa Romel, tauhay man?
1: Ang pagkadto sa buong right turn ko to Rizal, muling destination ko to City Tapper, katropang Diyosel, ang mahagi ko mong ginuni. So buong kita ko, tauhay gawa, tulo tauhay gawa ang lagan sang kun ang flow sang traffic diri ka Tropang Josel.
0: Why gawa sa may nagatinumpok-tumpok ka pa sa Aero, no? Along that area?
1: Wala. Kasi ang bearing area pa Josel ang nag-agi diri. Harulik ko. Kung magpa, ano ka, magpa-haro pa. Pag-haro si Pio diri sa pihak, wala gawa may nagatumpok ka pa sa Aero ka Tropang Josel. So, muling area naman niya sang Rizal. Barangay Rizal La Paz.
0: Okay. Tauhay, ah. Dira sa Rizal La Paz, Tauhay, Katropa Romel, doon ay ganit yung minaga.
1: Tauhay. Tapos ang tubig sa creek, nabaw siya Katropang Josel. Busilingon nga medyo nagnubo na ang level sa tubig sa Iloilo River. Kaya mo lang man yung kalabanan nga sa mga nagakos ng baha kung damol din ang ulan. Pero sa distrito sa Lapas, kung munggo ang taob sa tubig ulan nga halin dito sa may Murgos, sa Diminagrasya, Katropang Bisa.
0: Oho. So, tauhay, wala sa pasero, nagatinumpok-tumpok, along that area, Katropa Romel?
1: Why, Katropa Jusel?
0: Mm-hmm.
1: So, kung going to provincial capital ako, makita nga, hindi gawa traffic, Katropa Jusel, kasi lang nagawa ang mga talakyan na nag-a-tipay. Pero makita mo natin kung traffic, hindi ang going to Iloilo City, dili sa may gaisado kay kitao na siya sa kaysay katubang yung cellphone ano siya kung traffic kit. Pero subo makita natin nga dasig ang flow sang salakyan sa may gaisado city going to Iloilo City kasi halin sa Iloilo City going to Haro katubang yung cellphone.
0: Why may naga why ga ulan daw why ga panalite katropa Romel?
1: Wala ka buwan na adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Dari sa mainto, ano, init na katapang Jusel.
0: At pwede na galing ka pa monet din, no?
1: Pwede na. Kasi may mga nakita kita nga nag-anglers nga nag-pamunit sa kilit dari sa Iloilo River.
0: Oo, amogin ko na nami, pamunit ka tropa Romel mo.
1: Oo, kung basta tapos ulan, pagpagpapa ng ulan. Pasunod-sunod sa ano, sa pamahiin ko sa ano pa sa mga binasunod niya pamahiin sa mga anglers na ito nga nagpamunit diri sa Iloilo River katapang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga istasyon sa siyudad asobong paliko ko sa General Luna at bali Mulyiluni sa General Luna ko katapang Jusel. Kay kung kaysa diri isama natin sa mga damo pa sa Hirom sa mga kapantay sa tubang sang provincial capital going to Haro. Pero subong wala kita may nakita ligawa ng mga pasero.
0: Tauhay ang city proper subong kag General Luna.
1: Tauhay kita pang Jusel. Tauhay subong ang flow sang traffic halin sa Molo going to Iloilo City. Both sides sang General Luna tauhay. Kag ang Bonifacio Drive going to Gaisano City, tauhay man katropa ni Jusel.
0: So, amo na dang pinakagutok permi mo ang General Luna katropa Romel?
1: Yes. Isubong tauhay katropa ni Jusel. Kasi kung kaysa, isa sa mga naga pasugok mas ang traffic kung kaysa, dari sa General Luna, kung halin ka sa Lapas going to Molo ka being away ang isa sa mga nagpa traffic diri ang Angelicum.
0: Mm-hmm.
1: On ang mga estudyante ako nagadulong sa estudyante sa Angelicum School nagapila diri pasulod pero subong wala kita may makita na nagapila diri ng mga salakyan sa Angelicum School Katropa Jusel.
0: It's a miracle ha. Tauhay General Luna ha. It's a miracle Katropa Romel.
1: Both sides na katropang Jusel.
0: Abi ko mahambal ka. No, it's General Luna. It's not miracle.
1: Good saver. Pero there is a flyover ng Halantunik flyover na medyo galing titi ang mga naga papugok din sa traffic katropang Jusel kasi atubang sa University of San Agustin kung halin ka sa Molo gate sa University of San Agustin. So muna yung nagpapundo gawas ang traffic ang mga nagasulod sa University of San Agustin na may mga salakyan katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang halin ikaw yung city trapper going to Molo, tauhay ang close ang traffic katropang Jusel.
0: Okay, even there as a flyover, no? Tauhay, sababaw katropa Romel. And sa dalom niya, medyo may pagpugok, why?
1: Ang sa dalom, ang punalin ka General Luna, tapos right corn ka, bakad ko sa Halanduni, kasi may gate na gari ang San Agustin, katropang Jusel, sa may chain nila pala.
0: Uh-huh.
1: May mga pagpugok, pero hindi ginmagigid sa tamangig kalawig, katropang Jusel.
0: Mm-hmm. So it's a miracle, ang, it's a Friday miracle. Dara ka rin sa General Luna, katropa Romel, at this as of this broadcast time.
1: Yes, katropang Jusel. May mga portion ng nagmala nagawa ang kasada pagod nga nag silak na ang adlaw katropang Jusel. So sitasyon sa palibot ng siyad sa Iloilo, ginadunong sa inyo sa Tato Plus Gold, Tato Plus Coffee Mix, Santon, Vitamin C, Vision Express, Premium District, and Turbo Rehari Supplement for Men. Para sa XFM 127, Radio Patron, Iloilo, ako sa Tato Plus Gold, Pag-ibar, XFM. Live
0: Report! Live Report! Na nabatian ang live report with Katropa Romel Paclibar, sitwasyon sang trafiko dari siyudad sa Iloilo. Timing niya man, no? Pag-umpisa ka program, ta naguntat man ang pag-ulan. Eh. Thank you! Pasalamat lang kita, kiti naguntat ang ulan. No? Hindi tama kasagabal na bala sa mga activities sa ato sa ring mga kauturan, kiti naguntat ng pag-ulan mo as of this broadcast time. Bullseye. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 7:59 in the morning. Sa ato sa ripanan niya pagparagad, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Gid. Sa ato sa ringan mga nag-pamati sa online, kag sa ila sa ringan mga radio sets. Good morning na kay Pare Bernie Rindahi. As niya, good morning, Katropan Josil. I-congratulate ko lang Team Iloilo Fisport for winning sa basketball namon, waiting for championship sa 50th anniversary sang Philippine Fishing ano ni PFDA, yeah, Fishing Port na no association, 50th year subong sang ano PFDA, waiting sila for championship. Hindi lang ko ya magtanaw na yung katropang genre, ma-congratulate na kita, hindi ko ya magtanaw te diin kita pagkatapos ina. Di ba? Muna pwede ka importante mo. So congratulations sa basketball team. Waiting for championship. Ang team ni, Mariber, ni Rinday. Sa mga taga-admins ng Fishport, kaga mga security personnel dala sa Fishport, good morning, Gid. Laban-laban, mahal isda. Today ay, ni nami, chimpo mo. Basta gani, madlos ang hangin, siging ulan ba? Oh, Diyos ko. Kung kaysa sinay daw, mahambal ka naman na bahala ng high blood ah. Maamoy, dalang taken. Mahal isda mo. Laban-laban sinay. It's already 8 o'clock in the morning. Sa kay RV Chris Caceres, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Mamere Ricabar, good morning. Sa blessed Friday morning, SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, good ma'am. Sa kay Tristan Wayat Gulay, thank you for listening. Sa kay Ma'am Kizona Ramen, how are you, ma'am? Sa kay Sarasin by Loses, sa linya, good morning, SM. Mga pikita, nagbakalgid ko sang ginhambal mga Santon Plus Gold Coffee Mix. Kampiyon gid man, ha? Purtigid ka namin sa sulok-sulok. Kung gusto mo pagid bala nga daw, feeling busog ka bala, at after mo magpangapi, nami ang ginahimo namon sini early morning. Medyo nag-diet kami ni Katropang John Ray. Early morning, mainom kami sa Santon Plus. Amuning wala black caffeine, kag wala coffee beans. Mangustin powder, soya powder, kag malunggay. Feeling busog ka. Pagkatapos sa ma-late breakfast bala, mag-ans lawas kag. And good morning sa kay Mr. Paterno Sithar Paclibar III. Salamat niya, good morning, Katropang Josil, kay Katropang Romelda, kay Katropang Jansen. Shout out lang ako sa Sanyunte Paclibar family sa Barangay Aligre Uton. Namit pa nga Santon Gold Coffee Mix. Di Santon Gold, gina bakal nila. God bless you always, Katropang Josil. Salamat. Sa kay Ma'am Aluha Bueco. Ma'am, good morning. How are you? Nakapangapi na. Siya, good morning. Landa kay Miga Eunice Gumban, kay Ma'am Kizona Ramen. And also sa kay Randy Santisas. Good morning, Gid. Sa kay Ma'am Edna Puray na Tamyoy lang daw. Kamusta na pangapi nyo ni Mr. Jigo Puray, ma'am? Kasa kay Florita Fontonalgo Alien, dera sa Freedom Highway, Alimudyan. Good morning, Gid, and thank you for listening dere sa XFM. Kagdera man sa May Bukuhan sa C1 Road, Buhang Haro. Good morning. Ha? Sa kay Katrupa Vibes Kanayunan. Ayos ang pangalan sa Bagyo, sir. May Bukuhan eh. Kaya nag-ulan-ulan, da katropang vibes, damo da nagapa buka. You know, bisan maulan, pwede kaya kainom sang buko juice eh. Dako, bulig yun sina. Labi na gid ko na nag-workout ka, nag-jogging ka, nabla, nag-zumba ka, dasig mo recovery. Kagdira sa 3 Ace Eatery, good morning. Sa taga Petron Gas Station da, good morning. Gakubo-kubo sa naga. Pakiti, gaulan mo. Amo man.